0: mo pabalik sa imong pasta. Kung loya ka, Bomberman ang tumara. Dong, maligo sa ko ha.
1: Dito tas di pulday, ako'y bumba.
2: Bomberman, kusog mo arangkada. Bomberman, dili ka maluya. Bomberman, ang imong kasaligan. Busa, kung medyo luya na, ayaw paabuta nga maulawan ka. Pag Bomberman, aron siguradong tunay ikabuga. Bomberman, Bomberman!
0: Dung, bombahi pa ko pi.
2: Bomberman!
3: Sige, sige, hawere, hawere.
4: Ni ano bitaw, dali ano diha.
3: Hapit talaga de, hindi ano, hindi ano.
4: Sima, sima, ay, tingog in town, sima.
3: Agoy, nagasakit sa akong sampot, sima. Agoy.
4: Naun siya man ka, kamuboan ang kapayas nga imong gisaka. Ako pagyung kang gingunitan, nahagbong pagyud ka.
3: Agoy, kalit magbigol-ngol ko na nga kong tuhon o nawadaan o kusog. Sakit kaayo, sima.
5: Ngol-ngol nga tuhon, sakit ng mga lutahan, kahubag ang mga kaugatan. Agoy nuy, pastilan, magsao na lang kung muarangkada si Manang. Na, wa na tay ikasagang. Pero, no problema, mga lulo o mga lula. Arthritis o rayoma, taas nga uric acid, na atay pang alkuntra.
3: Talaga?
5: Kini ang tumara. Kuya Dodge, anti-arthritis tablet.
3: Kuya Dodge, anti-arthritis tablet?
5: Tinuod ka na higala. Way hunong si Kuya Dodge sa pagpangitang pamaagi. Aron mahatagan yun o kayuhan ang atong mga palatian. O kung panakit sa mga lutahan, pagpanghubag sa mga kaugatan, rayuma, gouts or arthritis ang hisgutan. Kini ang kasaligan. Kuya Dodge, anti-arthritis tablet.
6: Kuya Dodge, anti-arthritis tablet.
7: Niya nga ko sweldo.
8: Kumpleto na ha?
7: Way iban.
0: Sigurado ka? Kumpleto ni?
7: Oo lagi.
8: Ipagani.
0: Bebe ko no be. Kaya akong ipon.
7: Giiha pa. Murag magkaklaro.
0: Oy do. Kadako man taon sa kuwang ini.
7: Isakto ra oy.
0: Ay kong ilara kardo ha. Laro ka ayo do. Tinaw pa sa sabaw sa butong.
7: Laro na day?
0: Di ko ni mo mailad. Kay sukar ko nagamit sa Kuya Don's Wonder Eye Solution, naulian na ang kahanap sa akong pananaw. Bibibi, ang kulang.
7: Di arbita dayo eh. Nagpinta kong palitdaan day. O Kuya Don's Wonder Eye Solution. Kay sukad karon, ako nasad patuluan ng akong mata. Aron maklaro na nako ang imong kagwapa.
2: Hanap nga pananaw, daot nga mata, tungod sa katarak o tungod sa glaucoma, pterygium, sore eyes, o guban pang kadaot sa pananaw, higala, kini ang gamita, Kuya Dodge Wonder Eye Solution. Napamatud-an na sa daghang ngigayon, daghang nakagamit, o daghang hanap nga pananaw ang mitinaw, Kuya Dodge Wonder Eye Solution. Kuya Dodge Wonder Eye Solution.
0: Unsa man ning imong interior dong, oy? Kuyos man kaayo, kuwang man sa hangin.
7: Pasensya na, day. Usaon nga, luya namang kot, hinay nang mabumba.
0: Ingnat yun, nga di nakakabumba.
7: Day, agwantahan na lang kot.
0: Hello, moy? Ikaw ko na'y padaganon, nga kulang o hangin. Tanaon tag makasubay kabasdalan. Makalagot!
2: Luya, di makabumba o wanay ikabuga? Daghan na ta, sa una. Pero karon, dili na, tungod kay niya na, ang Bomberman. Ang gisaligan sa mga mister nga daw dili na mapuslan pagtumarlang sa Bomberman.
7: Day, sakto na sa hangin.
0: Dung, baligsin ako, Bi.
2: Bomberman, sigurado makapabuto. Bomberman!
7: Day, unsay pong sa doktor?
0: Operahan ka.
7: Unsa? Dili ko musugot.
0: Kritikal na kayo, gimong kahimtang. Dung, guba na ang imong kidney. Kinahang lang tangtango na kini.
7: Unsa? Kiduo ko.
5: Problema sa kidney? Chronic kidney disease? Taas nga creatinine?
0: prostate problem. Dili ka ihi og magsigig ihi-ihi. UTI, urinary tract infection. Kung mo grabe, operahan ka. Apan, kung may pagsalig ka, dunay epektibong kapsula nga mo ayo ni Ana. Gipaila-ila ang pinakayunik, pinakabag-o o pinakaepektibo. Kidney Repair Capsule.
8: Kidney Repair Capsule.
0: Adunay mga sangkap na direktang moayo sa nadaot ug naguba nimong kidney. Kidney Repair Capsule.
8: Kidney Repair Capsule.
9: Mga kaibigan, ngayong panahon na, bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Para malikayan, huwag doon agay magkatunan. Sa programang Health Debs with Kuya Dots. Health Debs with Kuya Dots. Ingat!
10: Nagtudlo ang Diyos kanako may tungod sa kinaiya sa mga buhi, sa mga binuhat, sa mga linihukan, sa mananap, sa mga ihalas, sa gahom sa hangin, sa mga gahom sa pagpangatarungan, sa mga tao, sa nagkalainlaing matang sa tanom o gagamitan sa ilang gamot aron itambal. Kaalam ni Solomon, City 20. Ako ang inyong pinalanggang Kuya Dudes sa Probinsyas Bukidnon, ang eksperto sa alternatibong medisina nga naila sa nasud Pilipinas sa dihang wala pa naimugso ang

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Congresswoman Maricar Zamora Mabanglong.
3: That in this province, in this part of country, we are giving example that ours is not a perfect province, pero naningkamot kita nga itaas ang atuang integridad o credibilidad.
4: And I Euro, hope Davao del Sur, Davao del Norte,
3: and beyond, you will join us. Kuyugan ninyo kami. We thank God for giving us the strength. Dili sa yon mamahimong leader. Dili sa yon ang mamahimong leader sa usa ka nagbulag-bulag nga probinsya. But I think God has plans, and His plans are always better than our plans. And the rest of the years, still, let us continue trusting His plan. And sayod ko, tanan, makapot nato ang kalambuan sa Davao de Oro.
4: Eog Tabao Oriental.
5: Good morning!
4: Cotabato og Lanao.
5: Good morning!
4: Busan del Sur del Norte.
5: Good morning!
4: Surigao del Sur del Norte.
5: Good morning!
4: Misamis Occidental Oriental, Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte. Good morning! Kumusta mo niya? Kumusta mga katikaran o mga pagpanikay-sikay? Sa gyapon kininausab inyo ang pinalanggang kuya doon sa mga hinaot nga kitang tanan. Dinhining ibabaw sa kalibutan na naas kapiskay o kabaskog sa panglawas. Inubanan sa kadasig o kakugi kay ang tao nga makugihon permamenteng busog. Muna ang pinakanindot nga labanan dinhining ibabaw sa kalibutan alang sinadlaw-adlaw na itong pakigbisog sa atong panginabuhi. Labing mahinong danon, dasig o kugi lang.

0: Okay, balik ta din ini nga tong pagpanaguban. Mabuhi sa kagalingong paningkamot nga dili magsalig sa uban. Kailami kayo tagamtamo ng atong hinaguan. Osbon ko, mayong buntag. Labi na sa atong mga nanay, tatay, lulog, lula, ati, kuya o bunso. Good morning! Mga senior citizen na ito diyan, katigulangan or katiguyangan nga nagulat-hulat na, nagbagat-bagat na, nagatang-atang na, nagplastar-plastar na, gumikan kay Kuya Dudes na... Mainit gyud nga kabuntagon, kumusta inyong area karon dia? Sa gunso na pud ni kay katong nakalabay nga mga semana tuloy-tuloy, hapit man siguro gani ito maabot og isa ka bulan nga halos kada hapon or gabi maulan. Karon magduha na pud ka semana dinhi sa akong nimutangan nga wala may makatagamtam og kanini ang init aw kaning ulan. Aska na pong inita. Itong iampo pod ang kanini ang nasod sa Colombia nga giigo sa 7.1 nga linog. Grabe na ato mga pagsulay karon. Sige lang, basta kay importante dasig ug kugilang mga binating tigpamina. Usbon ko, may buntag sa ato mga partner radio station. Daghan kayong salamat. Good morning. Ang tagdumala gikan sa station manager padulong sa News Bureau Chief. Good morning. Good morning. Thank you kayo. Thank you. Halos perfect attendance atong pakpakan. Walay absent. Thank you kayo ha. Salamat kayo. Labi na sa technical department nga sa matag-adlaw nga naka-connecta. Dinining atong tulumanon. Dagan kayong salamat. Thank you. Siyempre sa itong mga iksoong mag-uma, mayong buntag. Good morning. Nananom di asama sa maiso may tubo balang huy saging kamuti pinya kapiguban pang mga lagot mon. Dagan kayong salamat sa itong mga iksoong mag-uma. Naami makaon. Thank you. Kinatibok ang bahin sa akong banay di mapasalamaton og dako. Thank you kayo ninyo ha. Itong mga igsoong mananagat pod, salamat na aming masudaan. Thank you. Kanan nga mga magbalantay sa kahapsay og kalinaw di as kabukiran nga bahin, kapatagan, kawanangan, kadagatan ug uban pa nga mga area. Daghan kayong salamat inyong kadasig og kakugis matag adlaw, pagbilar, sakripisyo sa pagbantay niini para mahimong malinaw ng usa ka komunidad. Daghan kayong salamat ninyo. Thank you. Taga merkado publiko, mayong buntag. Good morning. Guwapo-guwapa nga mga tindirog tindira di samtang nagkubi-kubi, nagkuri-kuri sa tagsa nila ka mga paninda, nagpailuna. Nya nagmonitor din sa atong tulumanon, mayong buntag ninyo di adasig ug kugilang sumatag-adlaw. Good morning. Bantalan taga terminal ato mga biyahedor ug dumodoong, mga liberator and porter, driver and conductor, good morning. Good morning. And kay salamat sa atong mga driver pod sa baw-baw, gabalabal, taxi, tricycle, van, buses, multicab, pampubliko man pampribado nga mga sakyanan nga naglawig, naglabigar sa kadalanan karon nga mga oras ug karon nga mga takna, pahimang no ni Kuya Dud sa ayaw ninyo wala ang pag-amping kanunay sa biyahe. Amping sa biyahe, ingat sa bae. Natunay og tiunay nga atong padulngan kung asa man ugaling nga atong destinasyon, gumikan kay dunay mga minahal sa kinabuhi nga nagulat sa atong pagpauli nga silang paunang ka pinakauna nga mamahimong malipayon nga safety ka sa paglabigar labi na sa taas-taas kayo nga biyahe. Mo na siya pinaka importante, amping sa biyahe. Tar pay mutang mo diya sa mga nakaulat-hulat na po sa tagsa nila kapanimalay, mga ato mga labandero o labandera. Morning ninyo laras tanan hurot. Good morning. At balay karon. Nya nagkubi-kubi mga asikasuhonon. Nagmonitor. Salamat kayo. Dasig og kugilang sumatag adlaw. Good morning. Siyempre din sa ato mga kapungango sa live sa Kuya Dud, Serval Marketing and Trading. Good morning. May buntag, salamat kayo sa walay puas, walay undang, walay paglubad. Ha? Nga kanini ang pagkonekta, paguban-uban, hangtod nga mahuman kining atong tulumanon. Daghan kayong salamat ninyo diya. Thank you. Maliban na lang og brown out sa Manisya, rula internet. Appreciate man jug ka permanente manager. Good morning. Diya hurot akong bilib sa imo. Guwapa na unya permanente pagyud kanini ang kuan. Guwapa na, maanyag pa, matahom pa. Nya permanente na kakonekta. Salamat kayo manager isa. Galaw. Logo. Amping dia kanunay ha. Naot ko nga okay ra kay ka. Nya kanini ang importante wapa. Ara ra bitaw, wala nay san siya. Wala nay time muhapit kay kasagara gabi mag-meeting. Nag-chismis naman mo dinis JC. Morning dia, abay Joy, may buntag Joy.
1: Good morning.
0: Naot ko nga nakas mayong pagpaminaw. Sana siya Abay Joy. Ah, morning ni Muria. Basilisa Pagubo. Perting Inita Dres Claver Kuya Dodge.
1: Good morning.
0: Ping dia, ah, Claver yan. Ah, perti Kapaso. Ah, may buntag ninyo dia. Labinas mga pamilyang Pagubo. Dia sa lungsod sa Claver. Good morning, Claverian.
1: Good morning.
0: Kamonitor nato dia sa KFM Claver. Magkalimot ha, ay magkalimot. Mapalit niya itong mga produkto na mo yung mga kasilinganan. Kaila, kabarkada, kaburks, kapuso, kapamilya, kapatid, kakampi, o kalyado. Nga naanan ni Moyo dias lungsod sa Claver na gusto mo palit sa itong mga produkto. Na diya mapalit sa Leros Rice Store o sa ECG Agrivet. Supply diya sa lungsod sa Claver mga binating tigpaminaw.
1: Good morning!
0: Vivian Abay, gikan pod sa Compostela, Davao de Oro.
1: Good morning!
0: Rosmar Cabillon, good morning Kuya Dodge. Sa may maayong vitamin sa bata, ang isa ka tuig o siyam kabuan. Nga naamay vitamins niya pero gusto na ko kanang imuha lang produkto Kuya Dodge. Salamat, Rosmar Cabillon. Morning ni mo diya, Rosmar.
1: Good morning!
0: Tag ni mo diya, ato nang kuanan ron. Tagaan na ito ng pagtagad. Risma Puhanes Bagundol.
1: Good morning!
0: Diya, Risma. Lamat kayo diya sa imuhang makanunayong pagpaminaw. Walay puas, walay paglubad. Ilado na kayo ni Risma diya. Kuan, kikadadlaw na ito ng ginaminsyon. Kanilang Rosmar Cabillon, Risma Puhanes Bagundol. Halos tanan na ninaadin eh. Balag, balik-balik lang. Basta kayo mo nagitawag sulid. Sulid pa sa gahi. Salamat kayo ninyo ha. Nagani uban po nga kanini ang monitor-monitor lang. Wala ka mapakahoy-kahoy ba? Pero pag abot sa oras ni Kuya Dodge, wala na. Plaster na dayon. Pag abot sa oras sa programa ni Kuya Dodge, balhi na po. Diri na po ang Kuya Dodge. Kinaamay ato mga paborito nga ganahan na ito nga mga kaningkuan, mga pasundayag sa nagkadaiyang radio station. Anak raman na siya, may pinakakuan dia. Nakiganahan nga broadcaster, mga DJ, sa mga iyahang mga programa. Unya, pag-abot sa oras ni Kuya Dodge, lumba sila balhintanan diri sa ako. Salamat kayo ha. Wow, kanindot gyud sa imuhang team song Kuya Dodge. Sa L-Tips, kedaghan, ganahan gyud maminaw. Labi na ko, salamat kayo. Morning ni Mudea.
1: Good morning!
0: Nindot kayo ito nga, kuano eh. Nindot kayo ito nga kanini ang sunata. Na kay makuha nga pagtulunan ba nga. Ang atong kadasig o kakugis matagadlaw, sa atong mga pagpaningkamot, dili na ito isalig sa uban. Kikitara mismo sa atong kaugalingon, ang dako kayong kalabtanan, nga mamahimo kitang malambuon, gumikan sa ato ang kadasig ug kakugi o pagpaningkamot. Dita magsalig sa itong ugangan, oy. Mau, anay gatas, ma. Mau, anay bugas. dasig ug kugi ra gyud. Ana wala mo ginasay pinakanindot ya bitaw. Christine Kabugnason diri Lampagos. Maho ta Kuya Dodge, pansit na pud among sud-an kinahurot ng baboy gahapon. wan ta to nimo gilabay ang bukog 10. Imo ta to gitapok lang gi sulod nimo og kanini ang sudlanan nga gisabawan balik pagkaugma. Morning ni Hudatin Tito Hilikan to. Mayong aga si muda. Kapamati sa imong programa di Kuya Dodge. Mayong aga sa imo dato. Sa ato mga utod nga mga Ilonggo kag mga Ilongga kapalamati subong. Mga tuto kag mga nini, mayong aga sa inyo da.
1: Good morning.
0: Yanay lanay ha nga aridis Kuya Dodge aga pagali gahod na. Ayah bilatibay.
1: Ayoy.
0: Boss Rolly Abdullah Martinez, may buntag ni Maria boss.
1: Good morning.
0: Walay kwani kanini ang mau usapod ni sa walay gikan sa pagsugod hangtod sa kasamtangan. Kanunay ni siyang naka-notify, naka-update ni siya kanunay sa pagkonekta. Salamat kay Bosa.
1: Good morning.
0: Tag ni mo diya.
1: Thank you.
0: Badyo ni siya absent. Kang Easy Kukil, diya sa Express Radio La Paz. Kang Rune Lampayan, morning ni mo diya ron.
1: Good morning.
0: Radio Talakugon, Mildred Grace Kirubin. Kuya John, good morning ni mo diya. Connected from Lucky Radio Bayugan, Mahim Buntag.
1: Good morning.
0: Ginis Kuya John, morning ni mo diya. Kuya John. Technical department sa Lucky Radio Bayugan City. Metro FM Bayugan, Smile FM Bayugan, City FM Bayugan. Good morning Bayuganon.
1: Good morning.
0: Loloy Sinahon Umanda, morning ni Maria Loy. Og kang kanini ang Faith Tabaranza, shout out. Then ako karon ang pag-umangkon nga nag-birthday Kuya Dodge karong adlaw si Alia Ugdok Vivero sa Salvacion Purok Jis og naminaw karon ang akong pamilya nga Tabaranza. Ah, happy birthday sa iyang pag-umangkon daw nga si Alia Ugdok Vivero. Good morning.
1: Good morning.
0: Happy birthday.
1: Happy birthday.
0: Ato madugang katuigan nga mabot sa kinabuhi. Oga kadasig og kakugi. Ah, mura sa nindot kayo dia. Gikan dia sa Purok Jis Salvacion. Ah, sa pamilyang Tabaranza. Good morning.
1: Good morning.
0: Atini Labadia Raot. Morning nimo dia atini. Dia sa Bukirang Bahin sa Compostela.
1: Good morning.
0: Cedric Rilampagos. Gikan dia sa Bugo Cagayan de Oro City. Morning nimo dia Cedric.
1: Good morning.
0: Naman jud kay plano nga muli dong si Christine. Si Christine town dito nang mantener nang lagbukog sa baboy. Uli na dong. Okay, uli-uli taon. Dias ka na yuga na uli na taon. Ito dong ha. Kay bukog lang taon to yung sudaan ni Christine dong. Oy, Noel Rabe. Morning ni Maria Noel. Kumusta man ka doy? Kumusta man ka di, Noel? Mayang buntag kuya dudes. Karun pa ko nagkakonekta. Kumusta naman ka Kuya Dudes? Gimingaw naman ko ni mo. Belated happy birthday ni Sir Reggie Ramirez nga nag-birthday kagapon. Gikan ni Noel Rabe. Good morning.
1: Good morning.
0: Tadi Noela, musta man ka diya? Okay ra kayo? Kung ako ay mapangustahon, okay kay ko. Gahit permi ako nga ngo. Jonathan Kiamjot, shout out dia sa Purok Antorium, Husay, Uhandayan, Tanduyan, Burgos, Digorio, og sa Nuzon, Mulig, Sipada, Castro, Lopez. Gikan na ni Jonathan Kiamjot. Morning ni Muria Jo.
1: Good morning.
0: Naot kong nakas mayong pagpaminaw. Kapiskay og kabaskog sa panglawas. Unsa naman sa ning, unsa man ni Gracia? Unsa man ni sa imong sudan? Saging? Unsa man ni puto? Manong na brown? Latik? Di mo ni masabot. I-describe po na yung mga sudan ko siya, oy. Anong naiduha ka utin-utin? Sabi siya, ayaw ba sa jupa? So, mali na wala mo kasabot aning kuwan. Kamura may nag-kuwan diribiyang. Kamura may nag- kanini ang chismis-chismis diri sa GC, oy. Ikaw gimaguna-una ibiyang ba? Good morning, Kuya Dodge. Saan paggamit ang gastro o liver care forte? Nga imong produkto kay maghilab akong kuto-kuto. Salamat sa pagtubag. From Monte Vista, Davao de Oro. Bodge K, morning ni Maria Bodge.
1: Good morning.
0: Saan kuno paggamit? Minaw siguro ni Gapon. May kabahin sa katong pag-umangkon po ni Risma Puhanis Bagundol. Unya, kana lagi maghapdos, maghilab. Bisag nakay problema si mong atay. Nakay fatty liver, samot nagnakay liver cirrhosis. Basta kay tanan nga kadaot problema sa atay. Maghapdos, maghilab imong tiyan or kutukuto niya manigab kag aslom, sige kag panigab. Sige kag panigab ana mo na imong bation. Unya, nagtuora pod ka. Nagtuora pod ka nga kanini ang nakay mga ulcer nga na. Peptic ulcer. Sige ra pog kag inom og antacid. Pero wala ka kabalo nga ang imong atay di ay duna nay naghinahinay na siya kadaot, duna na siya tama ba, duna na siya damage na. Muna ay bantayan ninyo ha. Muna matingala mo, sige ra man kog inom og mga antacid, mga omeprazole sa panang naa diya. Mga krimil apelido is napay mga gabis, plido son, gabis gabis apelido kun. Nay nga na, nay ganay nuba apelido nosid. Pero nagtuora mo nga sobra ra tong acidic sa atong tiyan or ginhawaan, kinamnas kutukuto, maghapdos, maghila, magaslom. Ya sige panugab. Pero di ay wala to sa kalabtanan kay nagsugod og kaguba ang atay na. Mo na inyong bantayan ha. Mo na ibantayan gid ninyo labi na sa mga kusog mo inom. Niya kusog pun mukha og pulutan. nga dili mo ambag. Mao pagi mao nagkahubog, mao pay una magmaoy. Kita bantayan na na. Ah, labi na sa mga hard kayo. Sug kay mo inom. O niya, wala sakto nga bangil. Kanang dipinsa ba? Sige raog ang ipulutan, mangga raog man ni, samot ka aslom tiyan. O niya, maligo. Takagligid, anong bugnaw, siminto, ryota, mabuntagan, matunugan. Ah, wala, delikado, yung 5% to niya, Brad. So, bantayan na na. So, kinahanglan gyud nga mas maalamon taog mayo. Saya derita balikan na to si Budski di Davao de Oro, Monte Vista. Sayang pangutana, gipalawman ko lang gamay bud sa. Ah, kinag-action ko nog hilab iyang tiyan. Sa mga naminaro labi na kato mga gipangkabuy hapdos hilab. Sa kuno paggamit sa Kuya Dudes Liver Care Forte katong dunay mga hipa dia, hipa-ipabi, nagka liver cirrhosis. Nagka fatty liver. Kuya Dudes Liver Care Forte. Upat na siya Bods, kigagmay mo na. Mao gina siya duha ngadto sa upat, depende sa sitwasyon sa imong atay. Duha ngadto sa upat. Dayon para nga ma-neutralize, mabalanse niya ang nanubra nga asido sa ato ang lab.

0: man gyapon kung mainom ka ng apay kaon. Pero nakadepende na siya sa sitwasyon pod. Kung ang problema sa pasyente, okay ra ang iyang atay, okay ra ang iyang SGPT, SGOT, walay fatty liver, walay problema, ang iyang problema lang kabuhi nga bugtong, kabuhi nga latagaw o kabuhi nga katag. Amo na mina mo mga babae, kamo una maigo ani. Kamo ang kasagaran nga maigo sa kabuhi. Bihira kayo sa lalaki. Kay ngano man magsugod sa simple nga bughat, ngana ra ba nga kwan? Ang kasagaran sa mga kababayenan mas pasado sila sa kaon kanang dili pasado nga pasad kanunay silang pasaran sa kaon kumpara sa lalaki kay unahon ang trabahoon ayha ang kaon samot na kanang manglaba. Correct me if I'm wrong sa mga babae nga manglaba kapuyan na og balik sa mga labhonon og di tiwason agwantahon lang ang kapdos kahilab sa tiyan tungod sa kagutom. Di ba? So diya ay kunin niyo og din natinod. Kanunay pasar sila sa kaon kay unahon gyud ang trabahoon. Mahuman ang trabaho, taud-taud na napoy trabahoon. Labi na og daghan kayog sirok di asbay. Tinga nana, kamo ang una maigo. So diri na pod na siya ang kabuhi nga bugtong, kabuhi nga latagaw, kabuhi nga katag o ulcer, peptic ulcer, grabe ka acidic. Mga GERD and acid reflux nga mahitabo diha. Nya okay ra imong liver kana lang siya nga senaryo ang pinaka epektibo pud ya nga paggamit sa Kuya Dudes Gastro kanang wala pay kaon ngano man bago makapagawas og natural acid ang ato ang lawas giabsorb na daan sa Kuya Dudes Gastro aron dili maladaan kinaamay babot nga way kaon sakit human og kaon sakit lang gihapon. Di ba? So ma-neutralize niya para nga dili magkagrabe, dili magasgas, masamad, magpula-pula ang imuhang kanini ang dingding or layer sa imuhang tinaay di o sa imuhang ginawaan. So ingon ana ang buhaton labi na sa mga gipangkabuhi katong kanunay ang gibuturan og tiyan di kautot og di kalibang. Luwas dyan na Kuya Dudes Gastro niya kaning kabuhi pati asula ginipag mo imaigo sa mga kababayanan magsigira sila bugko sa tiyan. Nagani uban sige bugko sa tiyan murag maputol na lang ang tiyan sige bugkos. Ang panapton nga gibugko sa tiyan puti, lampin, nilagom na lang kay kung tanggalon makabuhi man. Kita magtawing unana na, pirti na nga sulaw, maanad na ang lawas, maanad na ang tiyan, lisod na kay na resulbahon. Tingon ana ang senaryo. So diri ta kang budski, lahi ang iya. So kato, iyang pangutanan sa ang paggamit nga pinarisan sa Kuya Dudes Liver Care Forte, upat gyud. Upat ka Kuya Dudes Liver Care Forte or upat ka Kuya Dudes Gastro na pod mo na separation kada human kaon katong mga nagkahipada nagilo yellow na kayo ang lahang pamanit ayang kalimutaw upat gyud dali ra kay na maresolbahan siguro mga duha tulo ka adlaw taas na kay nang lima balik na sa normal ang pamanit sa pasyente ana barta mawasag abdo ani ang gamiton bitaw Kuya Dudes Liver Care Forte ngano man post Philippines na ang vitamin A di ba powerful kayo 10 times stronger than si Lima rin. Inunana lang ang sitwasyon. Good morning, Kuya Dudes. Unsa nga produkto pwede imnon sa nihubag ang iyang bagtak? Murag nihupong man. Labi na ang ibabaw sa Lapa-Lapa sa may sinilasan, 55 ang edad. Lalaki, salamat. Ate Delia Tanyola, gikan sa Old Damulog, Bukidnon. Good morning ni Mudi, ate.
1: Good morning!
0: Nihubag daw. Dagan hinungdan po sa paghubag wiya sa tel. Basig ng tuoro mo nga uric acid. Pwede. Naapoy paghubag tungod sa kidney failure. Pwede. O muhubag pod ang tiil kung dunay problema sa atay o kidney gyapon. So dagan ang rason. Bantayanan ha. O niya kung dunay ganay mga paghubag nga kana namurag bire-bire ayon ninyo na ipahilot. Ang uban ipahilot kay sakit daw ngol-ngol. Ipapislit. Ipapislit ninyo na nga naghubag na ganyan ang unod. Nanay na muscle inflammation ba? Ipapislit pa ni samot. Ipakorek na siya. Ipatsik at tiyadaan. Basig ang iyang uric taas. Ang iyahang creatinine taas, nagka-kidney failure, kay posible nga matamaan, tungod kay 55 naman ang iyang edad, matun mo pa. Kanang halos di na masulooban si Nilas. Kung nagpula, ang sa ibabaw sa iyahang tiil, dapit kaning mapilo-pilo ba? Unya, musakit, ang kumagko sa tiil, inigtunob o gang tikod, kana, posible na siya nga uric acid, magpula nga

maghalang nga mag-init. Pero kung nihubag lang siya nga mura ra siya bire-bire. Ngano ya? Binisaya man jud ni si Aro di ni masabtan. O dili sakit itunob, dili sakit ilakaw, normal nga naa lang siguro yung mga pagngulngol, pero lahi ang sakit sa uric acid gyud sa tinuod lang, di ka palakon ana. Guba gi imong naong ana. Pero kung nihubag lang siya gikan sa digrigapon lapalapa, di man gina siya maguna. TL man jud na. Niya 55 na, naghubag lang siya, niya dili kayo tanto sakit, ni burot, posible nga ang iyang bagtak, nagkapariho na kadako sa iyang paa, na minamwa na. Dakog posibilidad nga nagkaroon siya o kidney failure, or di ba ka, CKD or chronic kidney disease, or nagka-renal failure. Bot pa sa bot, ang iyang ginakonsumo nga tubig sa matag-adlaw, dili niya kayang ipagawas. Kay dool na kayo, kay lalaki siya, dool na kayo siya sa gitawag nga prostate problem or problema sa prostata glandula sa mga kalalakinan. Muna siya nga muhupong, kay kung wala na siya ni burot, wala na siya ni hupong, kung normal ang iyang pagpagawa sa tubig, ayaw hulata nga muabot sa punto, nga musaka sa lawas, muabot sa baga, o muabot sa naong. Kaya kung ang pag-ubag niya nga niabot na sa lawas, niabot na sa bukto, nag-discolor, nag-lain ang color sa pamanit, lain na, tanaw ni mo, ninambok lagi, pero lahi nga pagkatambok kay hupong, dagko na kay ping-ping ang iyang aping, nalingi na, naingo nag-bulas, balibol. Dili na na, uric, renal failure na na, kidney failure na na, o failure na ang kidney, kanini ang atay. Pag maabot na sa naong, kana mo'y pinakakuyaw. Pag maabot na ta sa punto diya, kay nga naman, duha ka organo ang matamaan ana og maayo nga mas magrabihan siya maliban sa kidney. Kay naa naman ta diya, kidney problem. Ang matamaan og maayo diya, ang baga og ang pantog. Muna nga maglisod na sila og ginhawa, maghangos, kay dili naman maka-expand og maayo ang baga kay napuno nag tubig. May tabo, suyupan na puna kwa ag tubig ang baga. Musugod na gani gupong, mubutoy na gani at tidilya, tanyula. Ang tiil, mulingi na, apil mga tudlo, mulingi na, apil ang bagtak pa doong sa paa, ayaw hulata nga musaka sa taas. Kay kana sigurado, atay, kidney, pantog. Magsigito na sila upangihi, pero gagmay ra kay gihi. So sa ingon ana nga musugod na gani gupong, dili kay ingon lang ang protektahan nato ang ato ang baga o anyo ang baga or ang kidney. Isa sa pinakamahinungdanon dia ang pantog yod. Para nga dili ta magkaroon og renal failure, nga dili mo sangko og cateter. Di ba? Bantayan ninyo na. Kay kung maabot na gani mo sangko tag cateter na, magsige lang itag daladalag cateter ani. Kay bot pasabot, ikatitir na gani ang tao, basta ingon ana nga senaryo, bot pasabot, nag-failure na, nagka-trouble na, nagka-problema na ang iyang pantog, pagpagawas niya sa ihi, makaihilig ito siya, pero pigsot-pigsot ra. Dili siya normal nga, kung unsay ipasulod nga tubig sa lawas, sa iyang lawas, dapat mausa na ipagawas. Busa man bitaw, kung makakikita mo na mga catheter bag diha, naana siya ay mga sukod. Binsaya gihapon, nasa'y mga sukod, timailhan, kukunsa, kadaghan sa tubig na nisulod ya. Kay maunay kuhag basihan sa mga eksperto, kung imong gipasulod o kung imong gipagawas, mao-mao ba kadaghan? Ya, ganahan lugar ta magsinay, magsigig sungsong. Kana mo'y pinaka, ang dili kayo ma kita sa tao, pag ingon ka madungog, makadungog mong mga kanini ang promotion diya. Pag ingon kidney, pag kidney, painon lang ka. Pag ingon atay, painon lang ka. Diri kang kuya dudes, kinanglan nga masabtan ninyo. Wala kayo yung nakatuhog or natuhog kay kikatitir, pero kung ato yung pasabot og mayo, wala kayo yung nakatuhog kung akong muhupong manggani ang tao, masudlan mangganig tubig ang baga, bihira kayo ang nakatuhog ana nga ang importante ang atong pantog muna say resolbahon. Kaya asa man imo ipagawas ang tubig sa imong lawas nga pagpangihi raman di man pwede nimo na isikma. Di po nimo pwede iluwa. Di ba? Munay wala kayo matuhog nila. Munay lisod kayo resolbahon. Kaya ang solusyon na katitira yun. O niya, kumasudlag tubig ang baga,
Karon, kung kita mo taon, nakadungog, naka-experience, parente ninyo, mga kaliwatan ninyo, gisuyo pagtubig ang baga. Ay, kung ingna, pagkapit din na mainom og tubig. Mainom dyan nagtubig ka uhaon man, mubalik ragyapon na dito sa baga. Kaya naman, hupong pa man ayang mga til, gikan sa iyang til, padung sa iyang tiyan, mabitang dagko na ilang tiyan. Ang paginawa maghangos kay ang tiyan, di na maka-expand, ang baga, di na maka-expand, kaya puno na magtubig. So maghangos, mag-abot ang ginawa. Ang solusyon, kuhaag tubig, ang baga. Oh, pagkakuhaag tubig sa baga, pagkapila ka adlaw, uhawon mo na mainom, bubalik ramang gihapon na dito, di kuhaan na pong tubig, pila ka buwan. Kaya mapundo gihapon sa dito. Ang sa solusyon, limpiyoy ang pantog, paihiaw tarong ang pasinti. Mao na solusyon diya. Kuha ninyo, si Aro. Siya'y pamagi. Oh, dire, paminaw. Sa mga ingunana, na may mga parinti ingunanag senaryo. Ayaw mo papitok-pitok sa mata, kapiti asula na may ingunana na. Oh, palita. Oh, tumara. Imna. Tumana akong giingon. Sipyat ni Lugas Lanotra. Ulian pasinti ani. Ah, di ba? Kana, ati dili ay painom. Duha ka kuya dudes kidney repair. Minaw mo sa mga ayaw po ninyo, kamo po na minaw ron. Ayaw po ninyo hulata nga muburot inyong lawas bago mo minom ana. Limpyuhin na daan, imagine na. Gikan sa nag-edad kag 20 anyos karon na kay mga 15 padulong 20, okay pa man. Kung naminaw ka karon na nakas pangidaron 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 150 imo edad na naminaw ka karon. Ayaw hulata nga muburot imong lawas bago ka muinom niini. Una-huna ag unsa nimo pagabosong imong kagulingos bata-bata pa ka. Karon pa lang daan limpyuhin na inyong pantog. Kay basta kay sa gikaingon ko na dili pwede ang ihi isikma. Dili pwede nga ang ihi ibalhin og paagas. Mas mabalhin pang lubot sa tiyan. Pero ako kakita nga ang pungango ibalhin sa agtang. Wa ninyo na. Ah, wa pogo kakita. Diha man gina siya moagi. Kung ang lubot magka problema, pwede na ibalhin sa kilid sa emutian. Pa maresolba to, pwede ibalik. Pero tandog na, kibantay mong tao, ana. Kita mo, pwede na siya. Pero kani mo'y pinakagipakadakan ni Kuya Dodge nga kung mahupong ang tao, mapuno ng tubig iyang lawas, kinilingi na ang iyang lawas, dili pwede mabalhin ang imuhang pungango o binahian. Kaya wala pa ko kakitag tao nga ang ihang pungango gibutang sa agtang o wala pasag ko kakitag tao nga ang babay ang ihang binahian gibutang sa agtang. Inigbugno di krokong ho pakong pakong reagtang. Lain na siguro tanahon. Binahian ibutang sa agtang na abtin la paras tapay-tapay na naglambi ng mayo. Pipili mo si Pilimon. Yan pungango ni tatay butang sa agtang. Ah, wala na iunod, pulos na lang panit, mura nagbalbakwang laya. Dugang pagkatawag palamas lang na pero muna sa itinood. Pwede ibalhin ang lubot pero never nga mabalhin ang pungango ang imuang binahian dia sa tinood lang. Muna pinaka-importante kamo nga naminaw karon nga naay pungangog binahian, ang pingin na inyong pantog nga makaagi na sila og tarong niya ang tubig. Kay once ugali nga mabikil na siya, grabe kadelikado paantuson ang pasyente pag magka-problema ang kidney, magka-problema ang pantog, magka-problema ang atay, tabla pa'y gibarang nimo kana 20 or kana po. Lagi, muna'y tinuod. Grabe presyo ha, dyan na. Labinag mo sangko pa dyan tas dialysis. Grabe presyo ha, gina. Diri na, paminaw mo mayo, lahi na po ni. Ha? Muna, kung nakay pantog, nakay kidney, ayaw hulata nga mulingin or muhupong, muburot, mubutoy na imuhang lawas o imuhang naong. Limpyuhi, pantogra. Oh, pantogra, padungan to si mong binihan. Hindi, managi. Kung ganahan kag katitir, mas maayo. Pero, kapoy biya sigdadag, sugong. Kaniro, duha ka kuya dudes kidney repair. Oh, pitok-pitok mata mo. Palit, baka kuhanig. Di, ikaw na yung mantigo diya. Duha ka kuya dudes kidney repair.
isa ka Kuya Dudes Frosty Tab. Ang paagi sa pag-inom, tumana, buhata, promise na. Oh, muna ingon nga sukol ni ginulayag kwarta. Pag dili mo epekto sulod pipila lang kaadlaw, buwag ta. Ano palit nganom diay? Oh. Kaning ang Frosty Tab, Kuya Dudes Frosty Tab, muhinlo, mulimpyo, muhilis, mupatagak, mubanlas sa mga lamog-lamog, balas-balas diya sa imong pantog nga napundo. Kimonay makabara. Tungod na sa mga tanawar, kunay mong arinula, diya imuhan ng pasagdan, din mo ilabay. Magasin-asin, maglamog-lamog. So, ingana ang imuhang pantog, pag di na ka makapagawa sa imuhang ihi. Hugaw naman na. Hugaw, baho, langsa, langsog. Labi na kung daghan kag mga maintenance drugs. Daghan kag mga gipanginom nga mga synthetic or mga drugs. Krabi bahuas ihi sa babae sa tao. Dili lang kay babae, pilta, laki. Limpiyohe lang na. Kada buntag ra na. Gamay ramang kagastuhon na na. Kada buntag ra jud na siya. Ang Kuya Dudes Frosty Tab. Pagkaudto og hapon, ipadayon ang Kuya Dudes kidney repair. Gamay ramang kagasto. Kada buntag lang ang Kuya Dudes Frosty Tab ha. Buntag ra na. Wala na yung udto og hapon. Ang imong udto og hapon nga padayon nun, duha gyapon ka Kuya Dudes kidney repair og duha pod sa udto or sa kanini ang sa hapon. Para masabtan ninyo. Luwas mo diya. Kay grabe ka delikado karon naglipana na labi na kay naglipana na karon na naghana og mayo ang problema sa gitawag nga CKD kung chronic kidney disease. Wala pong kailain mapalit ana nga kombinasyon nga akana siya nga kombinasyon nga akong gihatag maura pod na iyang trabaho para nga malikayan or walay madaot nga uban pa nga mga vital organ or uban pa nga mga kasilingan ng organo diya. Kana ra siya ang iyang trabaho muna nga mas mapadali, mas mapapaspas ang pag-epekto tungod kay kanang duha nga kombinasyon gikan sa imong kidney organ, padulong sa imong prostata glandula or agianan sa imong hingadto sa imong pantog, maura na iyang trabaho kaysa asa-asa pa mapaingon ang imong giinom. Oh, di ba managlahi tungod kay mao na siya ang tama nga pamaagi. Kay dili pwede ni Kuya Dudes ang usa ka kapsula rasta ng sakit. Bisan pag mahilandig kag balay tambalanan, pareho ra na, lahi ang para sa high blood, lahi ang para sa atay ug lahi ang para sa kidney. Karon nasabtan na ninyo. Ha? Karon nasabtan na ninyo. May problema man ka or wala, kung grabe na kay ka mainom, grabe inim nanay mga soft drinks, ilimnom makahubog, mga synthetic juices, mga Dimson foods, mga Francis foods, hilig kay ka sa mga drive-thru unsa pa nang naa diya. Order order kay kapuyan na ta. Palihog lang, limpyuhi na inihang kidney o pantog, kay mabot yung das punto. Labi na sa halos adlaw-adlaw, gayon sinima na, bisag sinima na, gainom-inom o energy drinks. Sigurado yun. Atay, kasing-kasing, kidney, pantog. Sa konsunay gani, adlaw-adlaw, inom o energy drinks, di ba kaya ang inigpangihi ni mo, magsakit na yung punuan si mo itlog. Oh, magsakit na. Inom o ilim nung makahubog. Example na to, kanang mga hard nga butangan na tog chaser. Ang lami kayo ay Paris. Iced tea. Ha, di ba? Lami kayo na sa Paris, iced tea, kaya mawala ginambaho o langsa sa ilim nun. Pero sige ni mong inom, makahurot mong duha tulo kalong ni, duha tulo kapitsil, sige gininom mong iced tea, pangihi gani. Testingi gani pangihi, di ba? Kaya mong sakit ang punuan si mong itlog, magliso na kapagawa si mong ihi. Unsa na kay kahag, adlaw-adlaw ni mo na sinimana ninyo na ginabuhat. Iced tea, milk tea, unsa pa nang naa diyan mga titi, mga synthetic juices, energy drinks, soft drinks. Unya, mao nay kasagaran gyud pasulod mga kape, paimnog tubig, di kahurot duha ka baso, pero paimnog iced tea, soft drinks tulo pat ka baso, di pa mo undang ug di makapanugab. Mao nang giingon ako. Kamo nga naminaw karon, ayo hulata nga muburot, mubutoy ang inyong tiil padulong sa naong aya mo mainom, lisod kayo na siya i-restore kung ni grabe o milala na tungod kay muna atong batasan. Sa mga naminaw karon, kung giunsa paminawa o kaniniyang sudunga aninawa o giunsa pag-abuso ang atong lawa sa panahon nga bata-bata-bata karon palang daan, kung paminaw ni mo aksyon nagkaaslom imong ihi, aksyon nagsungot kay inig pangihi ni mo alisbo na si mong nang sungot jud kay pati sungotag yun. Limpyuhi na nadaan ni mong pantog og imong kidney, labi na kung naamay mga kaliwat nga may unana nga mga problema. Kato lang pinakasayon timan eh palita
inuma tumana akong gisugyot sipyat ni Lucas Lanotra. Isa ka kuya Dudes prostitab. Kada buntag lang na. Di ka marak agasto. Ang imo lang ipadayon nga ma-refer imo ang kidney. Kay siya ang umani obra tanan nga malimpyo ang imuhang mga hugaw og kemikalya sa imuhang dugo, ma-filter na siya aron dili maglisod pud imuhang pantog, dili magka problema imuhang dugo. Aron makatrabaho siya tarong udto og hapon mao na ipadayon tagduhal basta nagkaroon na og renal failure ni hupong na nagka kidney failure na nagka CKD na nagka dialysis na daghang kay dialysis na luwas na naabagan natabangan na ang muna ibuhata kung gingon timan ina at pangalan kana ang kombinasyon nila ina ah duhara man pod ang kidney sa ga produce sa merkado ang isa care ang isa refer ah, kuya Dodge kidney refer na. Pero nagbinugtong na ng Kuya Dudes prostitab, ha, di ba? Kamuna yung atirada, di ba? Kamuna yung magigo, kamuna yung magtimbang-timbang kung angayan ba? Di lang naman siya. Kuya Dudes, wala may stocks. Diri sa Phyllis Grocers o Frutic Zinc. Dili ta makapalit. Dili po maayo atong sakit. Si Caridad ni sa nabunturan. Morning ni Hodaka. Caridad, morning! Good morning! Ulat-ulata lang sa siguro, mga pipila kadlaw diya sa PLS Grocers na bunturan. Puro kutso, alang diya sa taga na bunturan. Kung wala na'y Protic Zinc diya. Sulayig, add to dito sa Aeron and Kring Kring Store. Ang Crisma de Los Santos ba diya sa Public Cemetery. Kinana sa stocks na to diya. Basig na sa'y Protic Zinc dito. Dool raman, kinabunturan man ka. Matubad tao ni Caridad Ri. Wala na'y stocks sa PLS Grocers o Protic Zinc. Dilita mo pal, dilita makapalit. Adi po tamayos tong sakit, no? Grabe hapon. A morning ni mo dia Caridad, naot ko nga nakas mayong pagpapasinsya lang ha kung nasold out ato dia sa Phyllis Grocers. Adto lang sa Aeron ang Kring Kring Store dia sa Nabunturan. Kay mga medyo na busy pa si Ate Evelyn, atong regular distributor dia nga to ang kuan gyud. Basig sunod adlaw maka-deliver na. Aw na automatic. Minaw ni kanunay ko, Ate, may buntag ni mo dia. Wala po dahi kuno dito. Ayaw na lang ato Caridad. Wala po daw kuno. Ayaw! Nabisi lang gamay. Siguro ayan, mga Lunes, mahatdan na siya. Vitaflex lang ang naa dito. Ah, okay, okay. Salamat kay Ate. Ang Kuya Isdia, good morning. Wala giday kuno. Ayaw na lang, araw di ka mahago. Okay, wala giday kuno. Sold out atong Protic Zinc dia sa Nabunturan. Ana lang. Vitaflex lang ang naa dito. Siguro ayan, Lunes. O mga sunod nga mga adlaw, mahatdan na na ha. Morning ni Mudia Caridad, sinsya kayo. Morning Sir Dudes, minaw ko ni Mudri sa Hani FM Kabadbaran. Si 22 na akong edad, na ako'y mga maintenance para sa sugar, high blood, sige rako ihi-ihi pod kada gabi eh. Pero, tong isang buntag, saan siya? Pero tong isang buntag, pag-ihi na ako, nagka-hatsing-hatsing man ko. Motong nagkaputol-putol akong ihi ng lugsot-lugsot pod. Kasi gig pangatsing atong adlaw nagbugat akong puson sukad adto di nako bation og kaihion problema sir kay gagmay na lang akong ihi unsa man ka ni hadlok naman ko ani maabot nga basig maabot na jud na di nako kaihi palihog ko tabangi saon ko sir unsa akong buhaton salamat daan sir Dodge si Ambo ni sa Kabadbaran wo si Tintay Dos Anyos morning ni mo di abo nang Kabadbaran City may buntag. Naot ko nga nakas mayong pagpaminaw. Oh. Kanini ang sa maniton. Nawag man. Morning ni Modia. Katuna to. Oh, to. Minston, nang-distract mong tanin yung nawag. Ambo rin, si Tintaydo, si Ambo sa Kabadbaran. Oo. Oh. Minaw, sa Honey FM, labi na kang Sir Julius Kukoy Morales. Morning ni mula, Sir Jul. Kato akong ginagisgutan bago orang karon, bo. Oh, kato lang. Kato akong bagong naisgutan karon. Kato may para sa imo, kay, mag-lison na kay piso dia. Oh, karon lang. Na kay piso dia, ron. Boss, palit daw si Mario Soto. Project sa iyang bata. Oh, na Adriton, pabaylo ay GXL. Maraig Mario Kwan.
piso ro dahilan project da sunga bata. Tagiya sa Excel makabuhay. Bailo ay Excel. Ilang, ilang ipagwalan diri ton. Ana man diri. Kompleto daghan kog manok diri. Igtatari, Rhode Island, na kompleto ni Bisaya. Wa, tugso topic doon. Bailo lagi sa kape, sa kabaks nga kuan, Excel makabuhay. Mi kay nang kape ni kuan Mario dia mamaan. Bitaw kang sininya tisning ambo. Oh, katulang bo, kay maglisod taong sa gihi. Pero sige lang, tiwaso na to ni Ugma. Pero okay naman to bo, katong kung naminaw ka karon, kay minaw man jud ka sa Honey FM Kabadbaran. Katong akong gisgutan bag-uhay lang sa unahan kana maglisod ka og gihi niya karon. Ini pangatsing nimo, kung dili ka mangatsing, di baka ihi. Kana mo gala siya kana mo utong, muubo, muutong, mo na makaihi gid ang tao pero dabi og di, may lang magsige ka pangatsi. Og dabi og dili. O, di ba? Niya karon hardlock na ka, kaya basig di ka makahi. Buhata ganito bo, akong giingon ka ganiya. Kada buntag, isa ka kuya Dudes Frosty Tab. Ato dito sa Honey FM Kabadbaran. O, di ba ka sa Hana Pharmacy diya Kabadbaran? Or Kabadbaran Drug Store. Isa ka kuya Dudes, pero naman istak si Sir Julio siguro diya. Isa ka kuya Dudes Frot, kanini ang Frosty Tab. Tapos, utog hapon, kuya Dudes Kidney Repair. Muna sa gani buhata bo. Tulungan to lima kadlaw. Balikay din ko. Basta buhata lang na akong giingon. Inakog baka kung kahit lagi kagtarong. Promise na bo. Promise yun na. Tulo kaadlaw. Mabantayan na ni mo imong ihi. Nga murag sagol magputi-puti. Timailhan na siya nga niya puti-puti ng aslom lang sa. Timailhan na siya nga na ay pag hinlo or pag-ipikto, pag-hinlo, pag-limpyo sa mga nangapundong alamog-lamog. Kaya ka na magunan itong puson, mapundo magunan tubig diya, kabalo mo pila ka miligram ang kaya niyang sa bakon. Ang atong puson, kaya na niyang mapundo og tubig, ngadto tunga sa litro. Ngadto tunga sa litro. So kung mapundo na siya, di kagawas mo nang yun, atong ihi, tanawa na nga rinula, mapundo diya, di ninyo malabay, di ninyo malimpyohan. So ingon ana, kung di ka magkaihi og tarong, magpabilin to siya nga nag-umog. Sa imo ang pantog, ang ihi, ang mahitabo, delikado. Inumog Kuya Dos Frosty Tabog Kidney Repair, Kuya Dos Kidney Repair, hunlos, banlas, tanggal na. Mga wala tong lamog-lamog diha o kani mga balas-balas. So ana lang ha. So natay kong oras. Alang sa pagpadayon sunahan, karong adlawan, ang hinaot na pod ko, nga nakahatag ko ninyo dugang pagtulunan, kalingawan, impormasyon. Kamunay mag-igo. Pagbalansi, pagtimbang-timbang kung angayan ba or dili. Ang ato nga mga produkto. Dagan og dagan kayong salamat. Mapalit na kung asa mga registration na ka-monitor karon. O mapalit po na ang piasa nga pinakaduol nga butika dahil sa inyong lugar. Ayaw kaulo pa pangutana. Labi na sa atong topiko karon. Ang Kuya Dudes Frosty Tab o ang Kuya Dudes Kidney Repair. Dagan salamat sa inyong pagpaminaw. Hangtod og mapuhon sa susamang oras o susamang estasyon.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Tanyang! Marika ka, Jod, kay gimingo ko pag-ayo sa imo.
3: Saba, dia tanyo? May panang bubuni mo. Gali!
2: Eps! Di na angay maglalis. Aniya na ang sulbad sa problema ni Mr. Bummerman. Buto, kanunay, Bummerman! Pinuthanay, bisag asa, bisag kanunay, basta naka-Bummerman!
4: Agay, kasakit!
3: Nausa ka tanyo?
5: Na-slide ko!
4: May paning banyo, basa!

Mayong adlaw sa inyong tanan. Welcome na usab mga silingan dinhi sa atong panag-uban sa programang inyong ginaatagan. Og nagpabilin sa inyong dughan. Og siyempre kanunan ninyong ginapaminawan ang tulumanong gulong ng palad. Kauban si DJ Uniok ng Bayan. Kumusta mga igsuon? Aliaras adlaw eh. Adlaw nga Martes, Agosto 11 na, at 2025. Maghinaot mga higala si DJ Uniok, naka-ready na mo, naka-plaster na mo, uban sa maayong piskay sa kalawasan. Maayo na, piskay pa, ako, the best kayo! Ato mga lulo, mga lula, mga ating mga kuya, nanay, tatay, tiya, tiyo, lolo, lula, mga uncle, auntie, mama, papa, inday, dudong, tininyong tanan, maayong pagpaminaw si ino, salamat, good kaayo. Aga kanunay gayon kamo, nagatsun in, dira sa tuang at tulumanon. Mahimo kusgin ang mga volume sa inyong mga radio. May adlaw mga taga Buhol. May adlaw mga taga Kamigin Island. Hello! Labi na po may galas mga taga Misor, Zamboanga del Sur, Bukidnon, Cotabato, Davao Region, Agusan del Sur, og Samay, Surigao del Sur. Sa tanan natong mga avid listener, sa tanan natong mga kahigalaan nga kanunay gayud nga nagapaminaw nining maong mga nasangpit nga mga probinsya, maayong pagpaminaw. Duna kabay mga solerans kinabuhi nga naghatag og kagool o kasakit sa imong kasingkasing gunahon o tibuok mong kinabuhi. Ipadala ka na. Ato ng tagaan o buluan ng tambag o drama portion. Contact lang ang atong numero 0955-399-0269. Hala sigay! Text na usap ka po na may mga panimbaya, na may mga greetings diha. Na may mga panawaga, na may ipakomentaryo. Na may libakon, hala sige, welcome kay Direstong Tulumanon. May pagbabina usap sa tuang mga driver karong adlaw. Amping kanunay, uhahay. Amping ngani. Ay, nakatimo-timo na ba mo? Maayagin mga silingan o magtimo-timo mo aron di mo gutom mo di ha ha? Yabasin sa sige ninyo, katakatawa di ha, panggutom na mo. Ay, makagutom rabaning samtang maminaw o tuluman nun. Makagutom po ni magsigig ngisi. Pero kaning tao nga magsigig mugtok mga palangga, di good, bati og kagutom. Pero maminting busog ang ginhuaan. Ambot ng good kahaan ng mga taong problemado, no? Samot nag-awayon ka si mong bana, awayon ka si mong asawa, di good, ganahan mo kaon mga palangga ang imong partners. Mana ayugin mo palabi sa inyong mga kinaiyahan, mga pangtawahanon ng mga kinaiyahan. Hindi ginamaayo mga palangga kung imo nang mintinon ang mga kinaiyahan nga pangluod-luod. Kanya suko-suko, hindi gina magbalampusod. Mabot gud ang panahon mga palangga nga kanang tanan pagahupayon. Pero og magmalampuson ang imong mga kagool og mga kasakit sa kinabuhi, magmahay gyud ka puhon. Masuko si Lord anak mga palangga,

0: Hindi. Totoo talaga yan.
1: Ayaw!
0: Ano, alam mo siya, totoo lang. Pag magka-uwi ako, arestuhin ko kayo.
1: Ayaw!
0: Lalo na kayong mga gumamit ng droga. Alam mo, galit talaga ako. Alam ng buong sambayan, galit talaga ako sa gumamit ng droga. Patayin ko kayo. Ang ina na sabi ko, wala naman talaga ako ginawa ng kasalanan. Bakit pinakulong ninyo ako? Ang ginawa ko lang, kinulong ko, tinugas ko lahat mga addict sa Pilipinas.
1: Ayaw!
0: Ngayon, ako naman pinakulong ninyo.
1: Ayaw!
0: Ipit mamigalang tingog ni Tatay Dioy. Ay, ugma na po, Tay! Salamat, Tatay D. Salamat ni Tatay D, mga palangga. Kanunay yun nga nagasuporta aning akong programang Gulong ng Palat. Okay, dita maglangay. Sige po, mga higala, ang atong tigmo. 3,000 pesos na ang premios tong tigmo, mga silingan. Alang sa inyong mga pangutana. Pwede ka mag-contact aning atong cellphone number 0955-399-0269. Alang usap sa inyong mga tubag, contact lang mo diha kay ato ng basahon ang inyong mga tubag. Okay, mga egsoon. Padayon.

Nanoy, magdumagan ni dapat na ipangan, ha? Kuya, kantaha ko no ang sayang na sayang. Kay nindot man kagtingog. Kung sa may nindot og tingog, oy. Di man taon ko nindot og tingog. Kahibaw lang ko mukanta. Pero og pukantahon ko ninyo, aw, mukanta sa ko, oy. Kung sa to, sayang na sayang. Matang murag lugwa mo po na tong kagana. Muraga, pirte mingong taasaan ng kantaha mga higala, oy.

0: Perteng taas ay yun. Ha? Perteng taas ay mga palangka. Uyna na lang, kaya masig batuon ta. Mingon unya nga.
1: Hoy, saba kayo ka unyo. Aligmugmug ka ayo.
0: Jara, good morning, DJ Unyo. Marilyn Minusa. Niyo bataan Davo de Oro, DJ. Mutubag ko sa imuntig mo ang akong tubag kay Alibangbang o Butterfly. Kaya magsige man siya og lupad, lupad, magita og bulak na iyang kapanibaan. Dili siya magkita ay, pero malipayo ng Alibangbang, sige lupad, lupad, sa kabu, lakan. Dili siya magka-istoryahan ay, kay lagi wa wan sila mga baba. Mao kini akong answer din si Alibangbang o Butterfly. Tanaw na to kung Alibangbang ba o Butterfly? Butterfly! Din suon yung greet lang ko sa akong asawa nga di na manguhit. Hoy! Ako si Jonathan, na ako na minaw diris Davao. Og shout out lang ko sa kong asawa nga si Shin, nga naminaw karon DJ hihihi. Matang Shin, ano di naman ka manguhit sa imong bana Shin? Aba sige, ikaw bana mo yung nag-una-una. O nibawas ra ng imong asawa. Manguhit po biya ng mga bana, basta manguhit po ka. Ano, magyod na. Basig, ikapura, guni mo hang imong asawa, guni mo gun. Kaya naagyod ba yung mga tayo, mga palangka, nga kapuyon tang mga bana. Kapuyon po tang mga asawa, di ba? Uy, di ba? Yango po. Kaya usahay mo, ana, rabadayo ng imong asawa, oh.
2: Pagpuyo ba? Ikapuy ko.
3: Sige raman taong kagkapoy.
2: Saan problema ni mo?
1: Wala ko yung problema, Landyo. Ayaw kong sarang-sarang ha. Kikapuy ko.
3: Kadaan lang na magkakapoy.
1: Ayos si panantay na ko. Gikapuy ko.
3: Ganun permintin na magkakapoy. O sa may trabaho na mo ano yung bahay? Maglaba? Manghugas plato? Unsa pa? Ngano ubang mga asawa magpatanday man? Kano'y ikaw dili na? Nawa na ba gimong gugma ganin ako? Nahilis na ba? Nabugnaw na ba? Hikapon ta gabi? Aram mo ni mag-inita. Pero ngano ang imong feelings ka na ko? Nagkabugnaw na?
1: Ayaw pagbuot! Kung nabugnan akong pagigugba ni mo, di kapoy na ko ni mo, kay palahubog ang dako.
0: Ah, mo di ay. Palahubog di ay. Mundi ka na, hagtanday ang asawa. Gamba ba ni nimahong tanduhay? Na nimahong kulafo. So, jara. Boso niyo, bayang adlaw. Ako si Mercads. Valis taga Camiguin Island. Ang akong tubag si Muntik mo, tao nga na ay gwiter, kay kung imo iduot, duot, huwag imo tuplok-tuplokon sakit. Ha? Ah, mananingatig mo. Diyan na good morning, akong tubag si Muntik mo, amigas, kay magsunod-sunod, huwag magtagboanay. Pero walay istoryahanay. Ako di ay si Rovals nga taga Camiguin Island. May pagpaminaw sa mga taga Camiguin Island. Shout out sa inong tanan diha mga taga Camiguin Island. Okay. Aga. Direta sila ang mensahe mga palangga. Shout out lang ko sa akong migoy. Nga, adik sa pagpaminos mong programa, dagom ko na iyang tubag, DJ. Ah, si Jojo de ini ni Minaw Dres. Ah, tag Bilaran Buhol. May pagpaminaw sa mga taga Buhol. Oy, pag-attendance mo ha. Ibalik na nako mga palangga ang akong free nga load. Muhata kong free load mga palangga. Karong August 30. Kung sa may buhaton, kung mag-text mo o mag-attendance mo, naamoy free nga load mga palangga. Pero mupili lang kong mga lima. Ah, mupili lang kong lima o niya, direct na nako na isend mga palangga. Okay? Matinga na lang mo, nga na mo abot load sa inyo. Karong August 30 na mga palangga. Ha? Ang sponsor ana, ako.
1: Ay, yeah.
0: Ako na. Pahlipay na nako mga igsoon. Ang atong tulumanon mga palangga nga nawang kanaw na po na igsoon sa Eastern Visayas. Kung nag-iingon, share your blessing.
1: Ay, yeah.
0: Mahala o grabe na gagayo mga palangga. No, ang atong tulumanon. Lima na good kabog ang programa ni Dijoonok mga palangga. Holding ko dito sa stasyon. Basta pakudaan sa inyong mga sugilanon. No? Tawag sa inyong mga kuhan, mga testimony. Buhat o script mga palangga. Buhat balita. O niya, mga healthy tips mga palangga ni Dijoonok. Mga advice. Dapat ready kita every day. Mga na trabaho ni Onyok mga palangga. Mga na og miingon mo na ko ihaya na mo DJ ay dagan magkagtrabaho. Sa may pagkayahaya ng trabaho ane. Pero malipayon ko basta kauban ta mo. Og miingon mo ayahay mga palangga makaingon na mo buhatan ni akong trabaho bir makaingon na bugto ganang ubul-ubul ni mo. Drama-drama ka na bugto ng ubul-ubul ni mo. Rita, maayong palis di Junyok. Ako si Dandy Singa, taga San Jose. Okay, dito na speakers. Pertitigahan na ginatong mga texter, mga palangga. Abot na gun, 800, no? Grabing texter na to, mga igsoon sa Eastern Visayas. Oh. Labi na po diri sa kwan, diri sa Mindanao mga palangga. Doon ay 400, 300 kapin. Napoy tayo maabot o 480. Grabe kadamo sa to ang mga mensahe mga palangga o mga naminaw. Diri sa to ang tulumanon. Ayaw kalimot, kikinig atong programa mga palangga. Kanunay good kini. Agi palayuhan sa pito-pito herbal capsule o pito-pito herbal Coffermax and Mimo Pro Plus for kids.

0: Alpha. Gigama sa Milven Food Supplement Distributor. Healthy outside, start from the inside.
1: At Dolomus Butika, mga egsoon, mga higala. Pangutalo lang mo niya. Ma'am, naaba mo yung pito-pito capsule niya, ma'am. Ma'am, naaba mo yung pito-pito herbal confirmax niya. Ma'am, Mimo Pro Plus Syrup for Kids, ma'am. Papalita ko, ma'am, ka ng Maitatak Melvin Food Supplement Distributor, ang original. Maitatak Melvin, yun na pagkita, aha. Yabaon ay tinoon nga atong ginabaligya diri sa tuan, tulumunon. Ibasin, mamalit mo pito-pito products diyan niya, Maitatak Melvin, dili na na ako, aha. Kaya nga ito ang produkto, mga palangga, Maitatak Melvin Gyo. Wala na lain pa, ha? Muna, giaghat ko ang tanan ng mga namati dito sa tuan tulumanon sa pag-text sa inyong mga tagsa-tagsa ka mga opinion. Tagsa-tagsa ka mga gitawag o kiniang mga testimonya mahitungod mag-egsoon sa inyong mga balatian sa kalawasan. Nasayod man gid kita nga karong panahon na mag-egsoon, nagkadaghan ang mga taong mga masakiton. Daghan kaayo ang mga tao karong may galang nagaanto sa maong mga balatian. Nayo uba mga hospital, di nalang dawato namang pasyente, kay tungod daghan na kaayo nagdasok na sa hospital o sa balay tambalanan. Manang uban, mapauli na lang, kay dili na dawaton, wa man gihapoy gitawag mga palanggag gaalibyo, wa man gihapoy gitawag og kwarta, muna ang uban ng mga hospital, mulingo-lingo na lang. Luoy gagayot ang wag ito'y sapi. Kaya kung daghan tagsapi, audita absin-absinan sa mga eksperto o mga doktors. Kung ana, dili man tanan, pero kasagaran. Manasingon pagpandaot, mga palangga, kadaghan kita makita sa post nga may ragid daw o naikwarta. Siyempre, na nag-eskwela ko nagpila ka tuig o niya ka na nga kurso biyang doktor pero ito biyan ang mahala milyon-milyon biya na so nanglan kong makabawi. So muunay atong huna-hunaon mga palangga nga lisod good kaayo magpa-doktor karong panahon nagwagites sapi kaya kung magsalig lantas gobyerno mga palangga mahimo yung unya-unya o mahimong kamatis ang tanan. Kana bang lisod good basta wa tay sapi kay og na ay mga bill na ay mga resita dili ta kapalit dito sa gawas kay nay ubang hospital walay available nga tambal diha sa hospital paliton pas gawas bisan tuod nga gobyerno ng maong hospitala pero resita perting mahala paliton ni mos gawas nya may kwarta. Ato po ka gini ang politiko, di mo po katagaan. So ako ipailailan ninyo ang usas makatabang nga produkto mga palangga. Kinidili ni tambal ha. Dili po ni sintitik ka tambal. Nga sama sa uban nga nag-inom ni mo, ulian ka dayon. Pero pila rapod ka oras mga palangga, balik na po. Kana, doon na mga side effect mga palangga. Pero og doon na may mga produkto nga nakaalibyo sa inyo ang mga balatian, padayon na kana pero og naa may mga produkto karon nga hangtod karon wa mo na alibyuhan i-try ra gud ang ato ang produktong pito-pito herbal capsule kay basin kini makatabang aron sa pagwagtang sa inyong mga gihambin sa kalawasan. Pag muhisgot tag herbal inanay ang pag-ayo dugang support sa ato ang immune aron dili magkalala o magkagrabe ang atong mga balatian. Sige kingon ko na, dili ni tambal, herbal. Pag mahusko tag herbal, mauni panambal sa mga sinaunang panahon o sa atong mga lulo o lula, herbal ragyod ang ilang madali sa unang panahon. Dugay kaayo mga matay mga tao sa unang panahon tungod kay ang tambal na alang spalibot. apan gawala naman na karon ang herbal. O, gawala naman na kasagara karon mga sintetik mga tambal. No? Grabe mga dosis ng mga tambal. Gawa na na mga palangga. Muna igsoon, salamat ta tungod kay na ay mga tao nga makahibaw pag mugna og mga herbal igsoon. Nga tinanom sa labaw nga magagahom nga maoy atong panambal sa to ang mga balatian. Usa na ang pito-pito herbal capsule ni ana mga palangga. Adto mos butika kanaa diha mapalit ang atong mga produkto ha, pito-pito herbal capsule 8-in-1. Ang pag-inom usa sa buntag, usa pod sa hapon. Pwede po 3 times a day kung grabe yun mong gabati. 1 capsule sa buntag, udto og hapon. Inom ay hakaon, ha? Onya, limit la ang kaon. Ayaw lang, sobra-sobra ka ng limit good, proper diet good. Kaya ang sobra ka kaon, sobra po nga pag-inom og tambal, dili po maayo mga palangga, ha? So, kinahanglan, inom og dagang tubig, tulog og sayo. Pero di gahapon mo makatulog sayo, kung wa mo makainom og pito-pito. Halaim na ni aron makatulog kag sayo, hinaog ang katulog nimo. Napagid tay pito-pito herbal Cuformex mga palangga. O sa maning mga produkto sa Melvin, ganun ay capsule, na ay coffee, na ay syrup. Kining atong coffee mga palangga is kasagara yun. Madunggan na to sa ubang mga radio, daghan ka ginapromote nga coffee. Kining atong ginapromote nga coffee mga palangga, lahi ginikumpara sa uban. Kaya kining mga sangkap nga naas pito-pito herbal capsule o coffee max mga palangga, wala ni sa uban. Maona nga og miinom mo aning atong produkto mga palangga, mahupayan yun ang inyong mga balatian sa kalawasan. Ang pito-pito herbal coffee max mga palangga 10-in-1, gikan ni mga higala sa mga herbal nga mga tanom. Pulo ka mga sangkap nga mga herbal nga giusa nga gihimong coffee og kini na pamatud-an sulod pila ka mga katuigan nga epektibo og makatabang sa tuang mga balatian. Mo na giingon nga nangapi ka na nakapanambal ka pa. Asa mo ana nangapi ka na nakapanambal ka pa. Dili ni ordinaryong coffee, lahi gini kumpara sa uban. Kaya kung miinom ka itong ubang kufi mga palangga, hapdos imong kuto-kuto. Dili ka makatulog. Baka high blood, baka diabetes, baka daot sa kidney, maka UTI, maka kabag sa dughan. Pero kaning atong kufi mga palangga, wala good na igsuon. Makatabang gini, makapalagsik, dugang support mga palangga sa immunity. Oo na nga, lami good ka ilikulihok basta makainom mo og pito-pito herbal Cuformex. Low sugar, low acid. So, dako yung ikatabang ang pito-pito herbal Cuformex 10-in-1. So, kining duha, para ni sa tanan, ha? Mga batanon, mga katigulangan, para ni sa inyong tanan, pito-pito herbal capsule o pito-pito herbal Cuformex. O niya, kining usa, kining Mimo Pro Plus for Kids mga palangga, dako good food ning ikatabang ngantos mga kabataan. O mga bata, diha nato nga nagidad og 1 to 12 years old, paimno nato sila og Mimo Pro Plus Syrup for Kids. E na ay mga bata karon nga di good hingaon og gulay, muna palaban gitag Mimo Pro Plus kay strawberry ni mga igsoon. Daghan nag-benefits mga palangga ang strawberry. Onya muna kamo diha patumaran ninyo yung anak ninyo og Mimo Pro Plus Syrup for Kids mga igsoon. Asa man ni mapalit ang Mimo Pro Plus Syrup for Kids, naani may gala mapalit sa tanang mga butika sa inyong mga lugar. Ang Mimo Pro Plus Syrup for Kids mga palangga usa ka food supplement syrup nga espesyal

ang paglambo sa bata, mga balangga. Mga ginikanan, base sa mga sangkap ni ini, ang Mimo Pro Plus for Kids gidisenyo para muhatag og suporta sa brain development og focus tungod sa DHA og Bakupa Muneri na nailhan sa pagsuporta sa memorya og pagkat-on maayon ni sa mga nagsugod na og eskwela. Strong bones, muscle og teeth na anisiyay mga sustansya nga makatabang sa pagpalig-on sa mga bugog og ngipon sa atong mga anak samtang sila nagtubo. Immune system support, ang vitamin C og zinc makatabang sa tuwang lawas para makigbatog sa mga kasagarang impeksyon sa mas ubo og sipon, mga egsoon. Proper vision og growth, ang vitamin A importante para sa maayong pananaw og sa normal nga pagtubo sa bata. Ang katapusan, kinitabok ang protection og repair para mas suportado ang lawas sa bata sa ilang adlaw-adlaw nga activities og pagdula. Kung napalitan ginato ang atong mga anak og Mimo Pro Plus for Kids aron sa ingon, mga palangga, plus sa sigla, plus sa talino, mga binating tigpaminaw. Okay. Ay sagtawag kay magdrama na ta. Inawag o. Standby muna. Balik lang si DJ Onyok ng Bayan. Standby.

0: Ania na ang inyong DJ Onyok ng Bayan. Muhatag og ligaw, mupakatawa, mutambag, mupahilak ni ining maong tulubano. Gulong ng Balad, ang programang muhatag og pagtagad. Yan ang inyong mga gulong ng balad sa kinabuhi. Paminawa ang programang Gulong ng Balad. Kauban ang inyong DJ Onyok ng Bayan.
1: Basta si DJ Onyok, okay kaayo!
2: Yahoo!
3: DJ Onyok, I love you! Dear DJ, hello DJ, maayong adlaw kini mo. Labi na asab sa imamasukin tigpaminaw. Maayong adlaw sa inyong tanan. Ako si Floor, 22 years old. Nagpuyo sa Cabinguin Island. 3 weeks pa lang ko nga naminaw aning imong tulumanong DJ. Apan malipayon kayo ko nga samtang naminaw aning imong manindot kayo nga programa. Nadaghan kayo tag makuhaan nga pagtulunan. Labi na party sa panglawas DJ. Ang user ko sa imuhang produkto DJ. Wala lang ko mag-text. Tungo DJ, kamaulaw ako.

apan sa ingon, nakadesisyon ko nga, unsa ka? Nga akong ipadangat ang akong sigilanon. Sabi mo, DJ, sugod ko ang akong sigilanon. At na edad pa lamang ako, o 13, mag-running 14, DJ. Third year high school ako ni atong Pinoy na. Aro masabtan mo ang tanan, DJ. Mauni ang mga pangitabo.

0: ako nag-ampo sa Ginoo nga maulian kasi mong sakit pa.
1: Tagahanag kong giidom nga tambal, anak. Ako, andam naman good ko nga. Upahuway. Pero, ang problema, basin oga, dili pa mo andam.
0: Pagikinanglan pa kita po. Gusto pa ka na mamuuba ni Mama. Maling kamot pa. Kaya puhin-puhin, mag-graduate ko, makawaman kong eskwela. Palitan di kasi mong pangandoy ni Mama Motor.
1: Ina siguro na mahitabo, anak.
0: Ayaw pagsulti niya, anak ba? Ayaw pagsulti niya, anak. Nga dili na mahitabo. Mahitabo ka na pa. Basta paning kamot na maulian ka. Kidili ko gusto nga mag-ingon ana lang ka permintive pa.
1: Ikaw, padayon sa imong mga pangandis kinabuhi, di ba? Wa ko'y lain nga giampo sa Ginoo, anak. Pagkahuman ka sa pag-eskwela o labaw sa tanan, matuman nimo ang imong mga desisyon sa kinabuhi o mga plano.

0: aking pagmula.
1: Pasensya na yun. Huwag niyo kayo madunuli po.
2: Uncle?
1: Nasayon ka na. Dagoy pamilya. Dalag ko 50 para na ni Roberto. Ibog pa pa di ba? O pag nagbogas di haos ang salmon, may dalag ka na lagulagawa ni mo si Bumpapa di ba?
2: Abi naman, Angkol. Wala lain gusto ni Papa makita ragin mo.
1: Eh, na na Papa di ba? Di rin na mabalaga na ba? Okay, Rabi.
2: Ang akong ba't ipasabot, Angkol? Ngayon, tamuduawsad mo ni Papa. Dili na maayo yung kaimtang. Gusto niya nga makita mo.
1: Masamang na po ang ibang papa ni Bo. O glabaw sa tanan, siya ang nagbuhat sa sakit. Dili kami. Sa panahon nga nagbisyo siya, sa panahon, sige na sa inumi sa nasa. O amos ang gibadlong, may patuo ba siya? Di ba wa? Muna ako, Flor, ayaw kongsulting eh. Dugay ko ra. Grisiplina ang ibukabahan. Apan siya! Karon, nga nagsakit na siya. Maginhangla na sa nabaw.
2: Sige, Angkol. Salamat.

0: Wagit in town te bugas karon floor. Pasensya. Do na unta ko isultin ta di mo floor.
1: Ma?
0: Unsa kay maayo nga. Muundang na lang kag eskwela. Di na lang ko kaya ka magpa-eskwela di mo.
1: Ma?
0: Floor. Mas importante ang imong amahan.
1: Dili pwede. Dili pwede nga muunda ko sa kong pag-eskwela, ma. Naunday ko nga matabangan si Papa. Pangandoy na ko nga makuman ko. Bisan high school lang, ma. Gusto ko matrabaho.
0: Bata ka pa. Dili pa ulahi ang tanan, anak.
1: Ma, karang saban ako sugdan akong pangandoy o niyan nag... Wala na si Papa.
2: O di on sa umila kong pagpa-eskwela din mo. Ganaan pa'y maintenance ang ibang abahan.
1: Maningkamot ko. Maningkamot ka, mga dilin ko kumundang.
2: O basta, basta. Ayun ang pangayon ako og baon. Ayun ang pangayon ako para sa project. Kung gusto ka magpadayon.
1: Sige, ma. Saalo ko na sa inyo. Pero di kumundang sa pag-eskwela. Sabi mo, DJ, usahay. Naiubos ko sa kong inahan. Paundangon kayo na sa pag-eskwela tungod og alang ka, Papa. Pero tinuod man, DJ, nga nagkalisod yun ang akong pamilya. Grabe ka, DJ. Nga nadungog na ko sa baba ni mga paundangon ko sa eskwela, pero nasabot ko tungod sa kalisod. Night time, DJ, nga, giyatake si Papa. Sa ihang sakit. Ang akong magumpaba, DJ, diabetes. Medyo complicated ang sakit, DJ. Gidasa sa hospital, DJ, og na ICU. Dakaad lang ang kamata. Og mingon ang doktor, DJ, ha. Magandam-andam, eh. Og kwarta. Apan, DJ, pagkanda ko asa mong meron sa hospital. Nakaano ko, DJ, asa mo kumabayad? Miduol ko, mga politiko, mga kagawa, DJ, kinagmay lang sa ilang tabang. Lisa, di kayo, DJ, magpa-hospital, huwag kay Kulta. Labi na nga sa private me, naka... nagpa-hospital ni Papa. Na-try ko na ko, DJ, nga. Uli, wala kaon sa buntag. Wala kaon sa uto, wala kaon sa gabi. O nahulong na mo si Papa. Pahit yung kay DJ nga may eskwela bitaw ka, dili ka ka-focus. Ganaan kay pasyente. Ngayon nagsakit. Tungod gud sa kawad-on na mo, DJ. Naglibog na ginang akong utok, DJ. Hain ko mga tao pangbayad sa ospital. Wala ko lang desisyon. Manindugan nga mga pangitabo.
3: Why, Beshi? Gabiin na kayo, oy. Nag-unsta ka diri. Siksi kayo pa? Asa man kang paduong, oy?
1: Diri na. Lingko-lingko na pauwi ko, bayot.
3: Nagpahulay ka. Para makalaguha to 150 dyan eh. Kumustan may mong papani mo?
1: Dili sa tamagiskat ay na ah.
3: Uy, kasiksiba ni mo eh. Asa makagkalag-apil ka pageant dyan?
1: Oo, wala. Sige na.
3: Sige dyan ha. Amping dati, git-gitra ba kayo dili dyan? Oo, pertingit-gita dyan. Amping dyan ha.
1: Kaya nang gano'n eh. Dali mo to. Parahan ko. Para kuya.
4: Oy, sabi ato, ma'am.
1: Minyo na kaya?
4: Minyo na, ma'am. Siya may problema, ma'am. Sakay ka, ma'am?
1: Dinanda ko yung offers ni Maya. Umusagot ka nga. Basta.
4: Batang praglahe ka na yung pasabot, di ba, ma'am? Uy! Prag! Pamilyano ko yung naong, di ba?
1: Sige, ha? Oo, wala. Never mind na lang.
5: Pala ba edad mo, day?
1: Sir, edad na ko is 20.
5: 20 na edad, di ba?
1: Yes, sir.
5: Sige. Basta, bayalag ka magsaba.
1: Promise, sir. Dili ko magsaba, sir. Ato-ato rin, sir.
5: Sige. So, sasakyanan. Basta, ma-enjoy ko karong gabi mo na.
1: Promise, sir. Mag-enjoy.

0: anak, hapdos agad ang tao ng akong kutukuto. Loon ng akong ginawaan. Oh, unsan eh? Diyan ka kwarta.
1: Ningita ko kwarta, ma.
0: Ikaw, ha? Huwag ka kauli gabi eh. Nabuntagan ka na. Sige kong paabot, tibo. Ewa ako'y kauban nga rin matuog. Diyan ka kwarta. Nga nung naka... kita ka ning kwarta, ha?
1: Manguham ko, ma, pero ako rin ang bayaran.
0: Ikaw, ha, di ko gusto mamagkag ka. Mag-running 14 ka pa lang. Pero ingon ana na ka ang mindset niya mo. Basig na nawat ka.
1: Madilin ako na mahimo, ma. Dilin ako hatagan pag problema ang atong problema na to. O dungagan.
0: O, sige na, pasailo ako. O, sige na, sige na. Bora mag nagkamuritsing man imong buhok na mo, diin magkagikan taon, oy!
1: Abi mo, DJ, na makakos akong inahan. Alang-alang lagid sa akong papa. Abi mo, DJ, mamara ko. Sa kalsada. Aro lamang, DJ, makakorta ko. Anong itawag na lang magpagamit, DJ? DJ Nyok, niabot gud ang panahon. Ang akong gikadlokan. Nilabay lang ang simana kapin, DJ. Quiet of the night, I hear your voice. So wala na si Papa. Hello, like secrets. Patay na si Papa, DJ. Man for shadows, words only. Wala na akong amahin. Kikuha na siya sa lubong mo, magagawang, DJ. You'll be there. Sakit alak, anak ko.

de lang kong namigay ko sa akong amahin. You're the whispers in my dream. Pag idawat na lang ang tanan, di sigula na gasya. Nakaingon ko nakapahal.

nakabayad man tuod ko DJ. Pero bullying lang akong pagkababay. Wala ka balong ako, mama. Bullying na akong pagkababay. DJ. Wala naman akong amahan. Apan dun yun iabot, DJ. Kabalo ka lang sa inabot. Buntis ko, DJ. Nabuntis ko. Og tungod yan na, DJ, pagkahibawan ako. Nanangyad ko sa akong inahan nga magtrabaho ko sa layo. Apan ang tinuo, DJ. Aro lamang dili ko mabulgar sa akong mama. Nabuntis ko. Apan wala ko kabalo, DJ, kinsa amahan ini. Apan tungod lamang ni Papa. Giisip ko na lang, DJ, nga. Damgo kini. Og tungod yan na, DJ, may abot ang pila ka mga katuigan. Nga nag-edad ko 22 years old karon, DJ. Doon ako'y anak batang babae. Pag hantod garon, wag yun magkahibalo si mama. Patago gihapon ko. DJ, ang siya may kumbatan. Ang iba na ko ihilom ang tanan. Aron dili lamang ko kasaban ni mama. Og di mabulgar na ako mga sa. Salamat, DJ, sa time. Mayong adlaw kinimo.

Mayong pagpaminaw sa ato mga pinanga, mga senior citizens, kay Lolo, Lola, kay Mama, Papa, Tito o Tita, o sa tuwa mga suking customers. Daghang salamat sa inyo ang padayon ng pagpaminaw ning maong stasyon sa radyo. Kaoban ninyo si Makabayan JJ o ang atuang programa gihatod kanato sa Melvent Food Supplements Distributor. Karon sa pipila ka mga minutos lamang, mga suking tigpaminaw. Ato ang paghisgutan, usab ang usa sa pinakapaboritong produkto, ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Kitang mga Pilipino, no? Di na ginato na ikalimod. Mahilig yun ta sa kape. Apan karon, dili lang kay basta kape ang mo ang i-offer sa inyo ha. Sukad pa kini adto, kundi herbal og healthy kini nga kape. Ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Gihiusa ang mga super fruits og herbal ingredients sama sa grapeseed, mangosteen, purple corn, panax ginseng, flaxseed nga puno sa omega-3 nga heart-friendly, moringa olifera or malunggay, ang super fruit sa tibuok kalibutan, coconut sugar, natural nga anti-diabetes sweetener. Kini nga kape, herbal-based, low caffeine og safe bisan sa mga hypertensive. Dili kini makapaspas sa tuang heartbeat o dili pod makapangaslom sa tuang tiyan. Kamu ba mga kaigsuunan, nasayod ba mo nga ang coconut sugar nga gigamit niini gikan pa sa sap sa bulak sa lubi or tree of life? Mas mayaman kini ang coconut sugar sa vitamin C, potassium, phosphorus, magnesium, calcium ug zinc kumpara sa mga ordinaryo mga asukal nga makit-an ninyo sa mga tindahan. Duna kini polyphenols, flavonoids og phytonutrients nga makapalong sa mga toxins og makatabang sa longevity or taas nga kinabuhi. Samtang ang ordinaryong asukal taas sa glycemic index 65 to 80, pero ang coconut sugar mubo lang aniya lamang sa 35 ang glycemic index. Busa, kung gusto nimo malikayan ang diabetes, coco sugar ang solusyon, mao kana ang sweetener sa tuang kape. Og kana palangdaan nga mga sagol, mga senior citizens, healthy na kana. Unsa na lang kaha kung atua pang apilan sa uban nga mga natural ingredients nga naa sa matag sachet sa Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Sa matagtasa, makatabang sa paghatag kanatog tamang energy, makapag-detoxify sa tuang lawas o makapaayo pod sa tuang mood, makapamenos sa risgo sa diabetes, makapa-active sa tuang panghuna-huna o makatabang sa pagmentenar sa tamang timbang. Lisod kayo nga masubrahan ang imong timbang mga kaigsuunan, no? So healthy gid kayo ni siya. Puno kini sa omega-3 alang sa tuang heart, heart-friendly, xanthones gikan sa mangosteen alang sa mga anti-cancer o anti-inflammatory effect. Mauni nga kape nga maka-relax, maka-energize o makaayo gid sa tuang lawas. So magpito-pito plus 10-in-1 herbal coffee mix na ta. Busa, ayaw na paglangan sa ato mga pinanggang senior citizens, sa ato mga suking customers, kay mama, papa, tito, tita, kaninyong tanan. Adto na ta sa pinakaduol nga butika sa tuang lugar. Ang inyong pangitaon, ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Sigurado alang nga gama kini sa Melvent Food Supplements Distributor. Tanawon gini nyo, no? Makita man ninyo dito sa kanabitong packaging ang Melvent Food Supplements Distributor. Mausab ang naghatag kanato sa Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule, Mineral Eye Drops o Liniment Oil. Ayaw kalimot ha, mga ate kuya, paki-like o follow sa ilahang Facebook page alang sa mga updates o mga promotions. Duna ka ba'y mga pangutana o duna kay testimonya? 0985-295-5863. Mao ka na ang Melvent Food Supplements Distributor Hotline. Salamat sa inyong tanan sa padayon nga pagsalig sa mga produktong herbal sa Melvent Food Supplements Distributor. Hangtod sa sunod nga higayon. Ako gihapon ang inyong Makabayan JJ, padayon nga muhatag niining maong pahinumdum. Kung gusto ka nga lami, herbal o healthy coffee, Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix ang pilion. Ako ang inyong Makabayan JJ, hangtod sa sunod.

Okay, mga silingan, mga taga-Visayas ug Mindanao, nabati ninyo ang sugilanon ni Flor. Ang samay inyong advice, alas nyo mga advice, contact lang rin ato numero 0955-399-0269. Wala naman yung oras, mga balangga. Nagagayang salamat sa Pito-Pito Herbal Capsule, Pito-Pito Herbal Curvamax Mimo Pro Plus for Kids. Lagi naman sa Melvin Food Supplement Distributor ang original. Og Pito-Pito Mineral Aichwa, Pito-Pito Liniment Oil Hot Extract, Pito-Pito Herbal Oil, Pito-Pito Relaxing Gel. Yapon, gineng inyong higala, Dijo Uniyog ng Bayan, temporaryong manamilit og maingon. Sender, nasayod ko nga nahigugman yung kapag-ayo sa imong ginikanan. Kinsa pa man, basta sakalan nga ginikanan magluya, buhaton ko na to ang tanan alang-alang kanila. Proud ang imong parents tungod kay nakaanak sila sama ni mo. No? Gibuhis ni mo imong kinabuhi ni mo. Gibuhis ni mo ang imong dungog ni mo, imong pagababayi ni mo, para lamang mas safe ni mo ang imong amahan. Again, katong tanan, sayop to nga binuhatan o pamaagi aron masolusyonan ang problema ninyo sa kinabuhi. Wala mahimuot ang Ginoo sa gibuhat ni mo nga sulbaro ni mo ang problema pinaagi sa hugaw nga binuhatan. Siguro kung nag-ampo ka sa Ginoo, siguro bata pa mamunggod ka. Wala pa ang saktong idea gyud diha nimo. Pero kung nag-ampo lang gyud ka sa Ginoo, wala ka nagpadala dayon sa kahadlok sa mga trial sa kinabuhi. Dili siguro nimo to mabuhat. Apan kay nahitabo naman, hinahinay na lang dawat ang tanan. Aron sa ingon, mawala ka ng mga kagulanan. Pangayog pasaylo sa Ginoo sa imong mga nabuhat, edako kayo tong sala. Dili mahimuot ang Ginoo ni anak. Dili si Lord ang nagsulbad sa Belrunon sa ospital. Mismo ikaw sa daotan ng mga binuhatan. Ayaw ka to pasalamati. Ang kwartang imong nakuha nga mo'y pangbayad sa ospital kay dili to gikan sa Ginoo. Gikan to sa demonyo. Pero dili ka demonyo. Natintal ka lang sa amigong demonyo. Amiguho ang Ginoo, ayaw ang demonyo. Aron sa ingon, ikaw makaamgo nga dili gid dapat ka na pagabuhaton nga mga mali nga binuhatan. Aron lamang ang problema masolusyonan. Dagag solusyon, dagag mga kasulbaran sa mga problema basta sa Ginoo ang atong alagaran. Kana lang little sender, pakiguli sa mong mama, itugan ang tanan. Ayaw baka ke, kaya nakuusap ka ng sala nga mamakakas sa mong mama. Ayaw na puni ang imong sala. Ayaw pagtanom og dakong sala na mahimong adakong punuan. Mientras nga buhi pa imong mama, putla na ka na ang dakong sala. Aron magtanom na pug ka og mahayo. Kana lang little sender, nagiging salamat. Dalay ko ng Dios, kanatong tanan, and bye-bye. Oh!

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
0: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
2: Daghan na ang nakasulay sa The Most Nutritious Food Supplement ng Magnum C. Isa sa mga testimonya sa natabangan sa Magnum C ang atong paminaw.
3: Ako po si Rachel Royo, 23 years old na po ako at isa akong frontliner ng Imus Cavite. Noong hindi pa po ako nagtitake ng Magnum C, mabilis po akong mahawaan ng sakit tulad po ng ubo, ng lagnat at lalo na po ang COVID kasi 2 times na po akong naging positive. After po nun, ay pinatry po sa akin ni tita yung Magnum C para daw po makatulong palakasin ang aking immune system. At malaki nga po ang natulong ng Magnum C sa akin kasi 3 times a day po akong nagtitake ng Magnum C. Ramdam ko rin naman po na malaki ang natulong sa akin. Kaya nagpapasalamat po ako sa Magnum C dahil naging malakas at matibay po ang aking katawan. Muli po, salamat po Magnum C.
2: Inyong nadungog ang tinuoray nga testimonya sa usa ka Magnum C user sa kung unsa nga paagi siya natabangan sa Magnum C. In ana ka epektibo ang The Most Nutritious Food Supplement, Magnum C. Mapalit na sa mga butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Magnum C, giila nga pinaka-nutritious food supplement sa kasamtangan tungod sa bitamina, minerales ug sustansya nga mahatag niini sa atong panglawas. Bisan man ang mga eksperto, sama sa mga nutritionist ug mga doktor, makapamatuod niini tungod sa sangkap nga natural, organic malunggay ug kombinasyon sa sodium ascorbate. Ang Magnum C, adunay lampas nga 40 antioxidant. Pinaka-importante aron maampingan ang atong selula batok sa free radical nga mahimong hinungdan sa mga balatian. Adunay taas nga vitamin A o beta-carotene, B1, B2, B3, B6, B7, vitamin D ug E ug vitamin K. Ang maong mga bitamina adunay dakong kalabutan sa usa ka baskog ug himsog na panglawas. Malikayan ang cancer, cardiovascular disease, dementia ug daghan pa. Ang tinuod kayang malikayan o matabangan sa pag-ayo ang kapin 300 ka klase nga mga balatian. Mao nang ikaw para hindi magsisi, mag-Magnum C. Mapalit na sa inyong mga suking butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Ug para sa inyong mga pangutana, mahimo kamong mo-text o mutawa sa 0933-812-58
4: Daghan na ang nakasulay sa The Most Nutritious Food Supplement ng Magnum C. Isa sa mga testimonya sa natabangan sa Magnum C ang atong paminawon.
5: Ako si Christine Joy Albino, 26 years old, taga-Lianga, Surigao del Sur, ug isa ka businesswoman. Before nga wala pa ko nag-take og Magnum C, nabantayan gyud na ko akong lawas nga dali ra kaayo kapuyon ug dali ra kaayo ko masakit. Ug ang akong period is irregular. Then kadtong nag-take na ko og Magnum C, dili na ko dali kapuyon, dili na ko dali masakit ug nibalik na pud sa normal akong period. Mo nang dako kaayo kog pasalamat nga niabot si Magnum C sa akong kinabuhi kay daghan kaayo siya good benefits nga na hatag sa akong kalawasan. Busa sulay na ninyo kay makapaboost pud ni siya sa atong immune system labi na sa panahon nato karon nga uso ang sakit. Daghang salamat Magnum C.
2: Inyong nadungog ang tinuoray nga testimonya sa usa ka Magnum C user sa kung unsa nga paagi siya natabangan sa Magnum C. In ana ka epektibo ang The Most Nutritious Food Supplement, Magnum C. Mapalit na sa mga butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Ang Magnum C, nakadawat og prestigyosong pag-ila, isip usa ka pinaka-nutritious food supplement sa QAsia og Golden Globe Award. Niadtong milabayng tuig, ang World Health Organization nagpagula og statement nga isa sa pinaka-epektibong panglaban sa COVID gawas nga i-follow ang health protocol, kinahanglan usab nga pakusgan ang atong immune system. Ilahang giendorso ang malunggay nga mahimong kabahin sa atong dieta aron boosted kanunay ang atong resistensya. Isa sa hinungdan nga namugna ang Magnum C aron matabangan ang katawhan nga malikay sa mga balatian labi na niining COVID-19. Isa sa diha, makatabang sab ang Magnum C sama sa mga hubag-hubag, bukol o cyst, cancer, pagpangluya, problema sa baga, daling hangakon o maluya, labad-labad sa ulo, ug pagkahalap sa mata. Ang pagmintinar sa Magnum C, dakong tabang usab sa mga constipated. Ang Magnum C, aprobado sa FDA. Ang Magnum C, available na sa inyong mga suking butika.
6: Magnum C, the most nutritious food supplement.
7: Ako si Lolit Agustin. Na-diagnose ko itong 2018 of type 2 diabetes mellitus. Nakung diin ang ako ang blood sugar ni abot o 350. Nagsugod kog inumog Magnum C. O niya, 300 das ako ang blood sugar na himo na lang kini nga 120. Pati ang ako ang vision, naghinahinay pagkatinaw tungod sa Magnum C.
6: Magnum C,
2: para hindi magsisi,
6: mag-Magnum C.
2: Ang
1: Available na sa tanang HB1 Pharmacy ug sa uban nga mga butika nga duol sa inyo. Magnum C.
8: Nagtry ko og Magnum C. Natabangan ang akong panglipong-lipong. Dako gud kay nabang si Magnum C sa ako, labi na ako working mom ko. Salamat Magnum C.
1: Magnum C. Available na sa tanang HB1 Pharmacy ug sa uban nga mga butika nga duol sa inyo.
9: 10:22.
10: That time check was brought to you by
11: Governor Engineer Raul Mabanglog.
10: That time check was brought to you by
11: Congresswoman Maricar Zamora Mabanglog.
12: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
13: ACS.
12: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
13: ACS.

0: Okay, kay kondisyon man akong lawat, hindi ko kapoy yun, wala lang labad akong ulo. Dako yung makatabang ang Magnum C Herbal Coffee. Pitibo po itong parato.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Farmasya Eva Tibungko, Farmasya Eva Kalinan, Santa Ana Drug o Coson Pharmacy.
3: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
4: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulayan ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dag-um.
5: Sulaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
7: Mga ka-Emcor, it's time to celebrate because Emcor is turning 68. Ngayong August 1 to 31, don't miss the Emcor 68 Anniversary Sale. Shop for your favorite appliances, gadgets, motorcycles, furniture, at iba pang home essentials with our double zero deals. Zero down payment at 0% interest through participating financing partners. At hindi pa dyan nagtatapos. For every qualified purchase, you get a chance to win amazing prizes. 6 e-cards at 8 e-bikes ang ipamimigay sa mapipiling winners. Zero down at 0 interest na may electric vehicle ka pa. Visit your nearest Emcor branch today and celebrate 68 years of bringing comfort to thousands of Filipino families. Mag-order online para sa exclusive discount vouchers. Shop at www.emcor.com.ph. For DTI Pay Trade Permit Number R11-100009, series of 2026.
8: For more info, just visit Emcor Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
4: EXL Makabuhay Health Hour.
5: Magandang buhay, magandang kalusugan, Pilipinas. Isang masigla at makabulang araw sa ating mga sukit tagapagsubaybay. Welcome na welcome po kayo sa isang pinakapaboritong health and wellness ng bayan, ang The EXL Makabuhay Home Remedies. This is Dr. Glenn Sanico, ang inyong lingkod mula sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Sa programang ito ay pag-uusapan natin patungkol sa kalusugan. Ang segment na ito ay laging inabangan ng ating mga nanay at tatay, ha. At syempre, dito magsisimula ang mga simple, natural at practical na mga solusyon sa pang-araw-araw na health concern. Hindi lang po ito basta-basta na impormasyon, ha. Ito ay isang paalala na ang kalusugan ay kayang-kayang alagaan. Hindi kailangan ng expensive treatment at higit sa lahat, no? Pwedeng magsimula ng mga natural na pamamaraan. Ngayon, pag-uusapan natin ang isa sa mga natural at epektibong home remedy para sa pamamagana kasukasuan, ha, o sugat, pati na rin ang mga natural deworming o pampurga, the digestive system, even ang pagtatae, no? Or diarrhea, even ang respiratory infection, at marami pang iba. At ito ang tinatawag nating nyog-nyogan. Alright, sino po ba ang nakakilala sa mga nyog-nyogan? Ang tanong, ready na ba kayong matuto sa isang makabagong ngunit natural na solusyon para sa ating kalusugan? Kung handa na kayo, abay, syempre, dapat ihanda po natin ang ballpen at papel para hindi makalimutan ang lahat ng ating ituturo sa ating segment ng EXL Makabuhay Home Remedies. Ngayon, pag-uusapan natin ang nyog-nyogan or aka Chinese honeysuckle.
4: EXL Makabuhay

0: Health Hour. Ito ay isang halaman na kadalasan na tinatanim sa bakuran. Pero alam niyo po ba sobrang daming health benefits ito? Nakakagulat po talaga ang amazing effect ng natural na gamot nito na nasa paligid lang natin. Na kung curious kayo, tara at samahan nating alamin ang kahalagahan ng kalusugan nito. Unahin natin ang tanong, para saan nga ba ang nyog-nyogan? Ang daming pwedeng solusyon ng halaman nito. Alam niyo po ba na isa sa pinakapopular na halamang gamot sa ating bansa itong tinatawag nating nyog-nyogan na may kakayahan itong tumulong sa iba't ibang uri ng sakit. Pero syempre, huwag lang puro oo, yes or correct ha. Alamin natin isa-isa kung ano-ano ang mga benepisyo nito or ano-ano ang pwedeng maitulong nito sa iba't ibang uri ng karamdaman. Alam niyo po ba na ang nyog-nyogan ay ginagamit pampurga ng bulate or entelmintic, no? Kung may bulate sa tiyan ang inyong mga chikiting or baka pati ikaw rin na, effective remedy po ito ang nyog-nyogan, no? Pinapalayas ito ang lahat ng mga parasites sa ating tiyan, kaya sobrang useful to sa mga bata, adults na may mga problema ng mga unwanted birders. Maliban sa bulate, magaling din ito sa pagpapabuti ng digestive system. Kung madalas bloated ang tiyan o may kabag kayo, ay naku po, malaking tulong po ang nyog-nyogan tea ang sagot para po dyan. Ang diarrhea ay hindi biro, lalo-lalo na kapag matagal na. Pwede ka magkaroon ng dehydration kapag ito ay dumating sa point ng matinding komplikasyon. Ang nyog-nyogan ay may natural properties na tumutulong sa pagpapatigil ng pagtatae at pagpapalakas ng tiyan at of course, may iwasan ng iba't ibang klaseng uri ng mga unexpected complication dulot po ng diarrhea. Kung madalas kang inuubo o hirap kang huminga dahil sa asthma or other cough disease, no, pwede ang nyog-nyogan ang sagot nito. May anti-inflammatory at natural expectorant properties na ito yung pwede makatulong sa pagpapaginhawa ng paghinga. Hindi lang po ito basta-basta gamot ha, parang breath fresh air na rin ito. Ang rheumatism at arthritis ay kalaban ng marami, lalong-lalo na kapag ikay nagkakaedad, lalong sa mga tito at saka tita, mga lola at saka lolo. Pero wag ka, kasi ang nyog-nyogan ay pwedeng maging solusyon upang mabawasan ang pamamaga ng sakit. Imagine, kaya nitong ibalik ang sigla ng iyong kasukasuhan. In addition, hindi na kailangan maghanap pa ng cold compress palagi. Ang nyog-nyogan ay merong cooling effect at antipyretic effect na nakakatulong pagpapababa ng lagnat o even ang sakit ng ulo dulot ng fever. And also, hindi lang physical benefit ang hatid ng nyog-nyogan ha. Nakakatulong din ito para mag-relax. Sa mga kapatid nating hindi agad-agad na nakakatulog at pati na rin sa stress sa araw-araw. At syempre dahil nga pampurga ito, ang nyog-nyogan ay great rin para sa detoxification. Ang mga properties nito ay tinatanggal ang mga unwanted toxins ng katawan. Hindi lang ito panloob at panlabas. Kaya rin tulungan ng nyog-nyogan ang katawan ninyo po upang i-push ang antioxidant nito at para maging glowing ang ating balat. Alright, pero bago tayo dadako sa ating main topic, no, magkakaroon muna tayo ng break para sa konting paalala ng Ida EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc?
1: What's up, Doc? Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: Lisa Oriel, 56 years old, businesswoman from Digo City, Davao del Sur. Workaholic, mangguko kaayo, wala ko pahulay, so need you na ko og makatabang gyud sa ako ang health. Diri jud ko naangay sa EXL Coffee kay tungod na bag-o gyud tanan ang akong pamati sa akong kalawasan. Gaana kayo akong paminaw, nangawala na to ako ang sakit sa likod kaning diri sa ato ang abagang sa akong pag-inom, nangawala gyud. Daghang salamat EXL Makabuhay Plus.
3: Halina't magmakabuhay.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
6: Nila Intinado, 44 Malinsa City. Dugay-dugay na akong imati nga hanap akong pananaw. Ang panday sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan. Wala ko'y kwarta bayad kay 30 mil man. Umagto akong ignon na ginuot kong doi ko kung sa akong angay. Ito maroon na pagmasalamat sa makamuhay nga hindi. Tabangan ko niya. Nga hindi ko mabuta siya. Kung kamoy na ay, ipamati pareha sa kuwang interindyong. Dangot lang mo sa makamuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
1: Makabuhay.
7: Pangutana, nganong taas ang presyo sa produkto sa EXL Makabuhay Plus ikumpara sa uban? Pangutana, nasimple ra ang tubag. Ikumpara sa uban, ang EXL Makabuhay Plus, your herbal plants ingredients ang gisangkap niini. Kumpara sa lain na barato tuod, apan walay kasiguraduhan. Mamahimong sayang pa ang imong kwarta sa ubang produkto na ilaron ra ka. Adto ba ka sa barato pero dili sigurado? O adto ba ka sa medyo taas nga presyo apan sigurado? Busa, anhi na ta sa makasiguro o kumpleto. EXL Makabuhay Plus. May buhay sa makabuhay.
8: What's up, Doc?
0: Ayan, muli po tayo magbabalik sa ating programang EXL Makabuhay Home Remedies. Kung may mga katanungan po kayo ha, sa ating kalusugan, huwag po kayong mag-atubiling mag-text sa ating hotline number sa 0929-887-9884. Paano nga ba gamitin at pag-i-enjoy ang benefits nito? Siyempre, kailangan lang po natin ang mga tamang preparation at simpleng-simple lang ang kailangan po natin gagawin. Unang-una sa lahat, kumuha po kayo ng fresh na nyog-nyogan seed. At least, mga 6 to 10 seeds para sa mga adults and 3 to 5 seeds naman para sa mga kids. Siyempre, hugasan na mabuti ha. Kumuha ng tubig at gawin pong tea kung sakasakaling kapag kailangan na po natin. Anyway, para sa preparation o paano nga ba natin gagawin to? Unang-una, hugasan po na mabuti ang mga buto. Alisin ang mga dumi para siguradong safe po ang paggamit po nito. Pwede itong nguya indirectly, pero kung medyo challenging ang earthy taste nito, gawin itong tsaa. Durugin ang mga seeds lightly, pakuluan ng tubig to 5 to 10 minutes, then palamigin. Kung gusto niyo po ng extra kick, dagdagan niyo po ng honey and calamansi para gumawa ng isang gourmet herbal tea, di ba? So, kung direkta ang pagkain ng seeds, best gawin ito sa umaga bago kumain. Kailangan empty ang stomach para sa maximum na epekto nito. Hindi pwedeng busog para mas effective ito sa katawan. Kung tea preparation naman, uminom ng 1 cup twice a day, isa sa umaga at isa bago matulog. Parang daily ritual mo lang na ginagawa itong tsa. Alright? So, paalala ha, sa lahat ng ating mga kapatid na nakikinig po ngayon, ilang paalala, napaka-importante na maging safety din po tayo sa pag-inom, no? Lalong lalas mga kapatid nating buntis, no? Iwasan ang yugnyogan kung ikaw ay buntis o nagpapasuso. Better safe than sorry, no? Alright? So, meron din sa mga kapatid natin na medyo nagre-react agad yung kanilang mga balat, no? Or may allergy. Kung allergic ka sa mga plants, mag-ingat. Test muna, papait paunti-unti, no? Or paliit-liit lang muna na dosage bago po mag-pull on. Seek professional advices, no? Kung may mga existing medical condition ka, magtanong muna sa doktor. At syempre, pwede rin po magtanong sa ating programa para magabayan po kayo kung anong pwede nyo pong gagawin pagdating sa inyong kondisyon. Mga kaibigan, ang nyog-nyogan ay hindi lang halaman sa tabi-tabi. Ito ay isang uri ng powerhouse na pwedeng makakatulong sa iba't ibang uri ng karamdaman. It is already proven and tested under ng Philippine Institute of Traditional Alternative Healthcare under ng Department of Health at FDA. Pero tandaan, prevention is better than cure. Kaya mahalaga rin ang healthy lifestyle, huwag puro herbal lang. Kailangan din ng tamang pagkain, ehersisyo at positive sa buhay. Ang tamang kombinasyon ng gamutan, supplementation at mas malusog na pamumuhay ay susi sa mas mabilis na pagkagaling. Kaya sa kabuuan, ang EXL Makabuhay products ay ginawa para suportahan ang inyong katawan. Tandaan, huwag kalimutang kumonsulta muna sa doktor at siguraduhin tuloy-tuloy ang gamutan kasabay ang paggamit ng EXL Makabuhay products. Tandaan, stay healthy and stay strong. Hanggang sa susunod ulit na episodes ng The EXL Makabuhay Home Remedies. Sa pagtatapos ng ating episode ngayong araw nito, gusto ko pong hikayatin na gawing prioridad ang ating kalusugan. Pamamagitan ng tamang impormasyon, maagang pagsusuri at tamang gamutan, kayang-kaya natin itong labanan. Laging tatandaan na ang kalusugan ay hindi lang para sa atin, kundi para sa ating pamilya at komunidad. Maging responsable, mag-ingat at huwag kalimutan magpasalamat sa bawat araw na malusog tayo. This is Dr. Glenn Sanico na nagsasabing cheers to a better health with EXL Makabuhay. Stay happy, stay healthy at laging mag-WhatsApp daw.
8: EXL Makabuhay Health Hour.
5: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit.

0: At taga-asa ganun ni Palihog?
1: Taga Mulabi ko.
0: Sabi ang si pangalan ni mo, ma'am.
1: Oh.
0: Ah, si Ma'am Rose. Pila na may edad ni mo, Ma'am Rose?
1: 67.
0: Kining nabasa mo guna ko imong text ni mo, naulian kasi mong sakit nga UTI o kabuhi.
1: Oh. Pito-pito kapsong, magpagalit ko uma, ang ako pong UTI na ko, na ang inom ba ko po anang banaba?
0: Naana na kay daan, giniinom nga mga tambal, banaba, sunflower, pero wala ka maulian, pito-pito kapsul na nakauli ni mo.
1: Oo. Ganun, o nga naminaw sila sa akong istorya, banang sulayin ninyo pag-inom ang pito-pito herbal kapsong, kay kaulian sa sakit, asa na ang ulcer, UTI, mamay nakaulian ako, God.
2: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
3: Well, please, oh, Galindo. Almeza, barangay 39D. Lami, wapo. Anya, barato. Halian ko sa akong sakit nga diabetic. 5.25 akong sugar karon. Sa una, 12. Pag inom na ko, Magnum C. 5.25 lang akong sugar. Anya, barato. Salamat ko sa Magnum C.
2: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Farmacia Eva Tibungco, Farmacia Eva Kalinan, Santa Ana Drug o Cosan Pharmacy.

0: kinasingkasing nga nagkapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 11 o'clock. 96.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
3: Kamakabuhay na nga, salamat sa pagpaabot sa itong tulumanon. Ano, sa magkita managkuyog ang tod o di man nun tamaugmaan. 1 hour lang good. Makatunta sa tanang mga butang kabahin sa ato ang panglawas in syempre ang ato mga produkto niya tawad atong isgutan og manambag takaron sa tambagi ko Lady Batud.

0: Eunice, ganun nga si kaman.
1: O kung sa mo buhaton ko, o mamayong mo reaksyon ni kinabuhi, gagipuyan ko, bani mo. Magpanuven ako? Kining kapobrihon nga pamuyo? Kining paglamoy nato sa tudlo?
0: Pasaylo ako.
1: Dili pagpangayo pasaylo ang angin buhaton mo, kundi pagpaningkamot nga mahawas kita sa kalison. Kaya kung magpabiling ang uniini, magbuwag yun kita akan!
2: Wa ko gipadako ang akong anak. Aron i-live-in lang rakan. Gusto ko imo siyang pagkasla.
0: Dili pa karon pa ador. Pero moabot ra kami na nambahina.
2: Dobliha tripliha ang imong lihok. Aron dili kalupigon sa ex-boyfriend ni Eunice nga mibalik og andam ihatag niya ang tanang kapritso.
0: Mubiya ka na.
1: Mao kini ang angay kani adto pa dili pa.
0: Dili na ba dai kun imo mahal Eunice?
1: Kung pagmahal o pagigugma lang ang rason, mamatay ko o banin mo. Busa mientras buhi pa ko, o may kaikag pa kong makabot ang akong mga pangandoy, kinahanglang biyaan na tikarakan.
3: Siya si Sender Rakan.
2: Sunda o paminawa ang revelasyon sa gugma o kinabuhi ni Rakan. Gibuhatan og dula sa radio og ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Isperi. Musika, Nini Ricardo. Tunog og kasikas, Mark J. Ford Sibay. Laing dalit sa EXL Makabuhay Plus.

0: ang salamat ka makabuhay mo na theme song sa mga ay relasyon nga illegal. Kanang husto ilang gugma pero sa sayop nga panahon yadungagi nilang sa sayop nga tao. Mga yun ana ang peg pero din sa itong tulumanon di gyud ta masayop.
1: Tambagi ko Leiliban. Tambagi ko Leiliban.
0: Manganta pata. Natay kanta nga ka nang ginatawag nato para sa mga illegal ng mga relasyon. Kanang relasyon nga mga tanang kag magpadayon ba? Kutubag rasad kog maybe. Diba?

0: naging una ko nga tingali. Tingali, magpadayon mo. Pwede po nga tingali, di lang. Or magmalipayon, baka tingali. Depende, regid na. Diba? Sa pagpadayon sa unahan, sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.

Hindi ba ito biniminus po ni Eunice ang damdamin ko? Ang pagsasakripisyo ko para sa kanya? Ang pagkatao ko? Nakakadismaya ho ang tratamento niya sa akin. Pero tila, hindi na niya kasalanan ang lahat ng yon, kundi akin. Dahil alam ko naman kasi na hinahayaan ko siyang abusuhin ako. Hindi ko siya sinasaway sa pang-iinsulto niya sa akin.

0: Kon ako lang ra kan, apo. Gusto ko gayod nga makasal ka mo si Eunice. Kay dili ideal ang panagtipon nga way blessing sa labaw magagagahom. Pero kung ingon naman lang ni Ana ang matang ni Eunice nga mao'y imong ikadayon, kung ako lang ang budesisyon, maayong putlo na lang ang inyong relasyon ug tuldukan ang inyong panagtipon.
1: Lulusin mo.
0: Dili ba mao may angay? Kay toxic siyang babayhana, dungan sa iyang pamilya. Toxic ang inyong relasyon, toxic ang inyong mamahimong kaugmaon.
1: Pero mahal ko si Eunice, Lo.
0: Way makiglalis ni mo ni Ana. Pero ang pangutana, mahal ka ba usab niya?
1: Mahal ko niya, Lo.
0: Kunay kay musulte. Pero siya mismo, makaprangka ka siya, makalahutay ka siya sa pagtubag kung pangutanon mo siya kung mahal ka ba niya? Oh.
2: Unsa gud ka na pangutan na harakan?
1: Tubaga lang ko, Eunice. Gusto ko masayon.
2: Mahimo ba?
1: Mahal ba ko nimo? Sama sa gibati ko para nimo.
2: Kinahanglan bang istoryahan pa nato kanabutanga?
1: Sultihi ko.
2: Dili na kita mga teenagers, rakan. Uy na kahit kung magsulti pa kita ba, hinana? Dili na patwitam sa atong relasyon, no?
1: Mahal mo ba ako?
2: Ikay tubag, ana. Aron dili ka masakitan sa babati mo gikan ako.
1: Oh,
2: may lakton pa ko. Bye.
1: Oh. Wala niya tumaghaag akong pangutana. Naglikay siya.

Dapat iniwasan noon ni Eunice na mapag-usapan naming dalawa ang tungkol sa aming damdamin para sa isa't isa. Nais ko sanang marinig sa kanya kung mahal niya rin ba ako. Pero ayaw niyang sagutin ang aking tanong noon. Inilalayo niya lagi ang usapan. Ayaw niyang matukoy ko kung ano ang totoo mula sa kanya.

0: Bulgar na kayo si Eunice, Manoy.
1: Lilo.
0: Nakita sa ko mga friends si Eunice. Kauban niya dito sa mall katong iyang ex-boyfriend nga ginganlan og gabo ba to?
1: Ha?
0: Dili unta ko mo to, oh, pero doon na may resibo. Gipadaan nila diri na ako ang retrato nga nagkuyog tuod sila si Eunice o gatong tawhana.
1: Sila lang duha.
0: Well, doon ay props. May kauban sila o sa kababay. Hibaw ka na, instrumento babali aron dili klarong may mali siyang ilang panagkuyog.
1: Lilo.
0: Huwag ka gid makabadlong niya. Ngalikayan ka itong tawhana. Respeto malang unta niya diha nimo.

0: Rakan, niya kamago din sa akong opisina.
1: Niligubot o away ang tuyo ko, Gabo. Kundiri, ni ako. Aron mo hangyo ni mo pabor.
0: Ha?
1: Bahin kang Yunis.
0: Hmm. Ngano? Unsa ang bahin ni Yunis?
1: Wala ko'y labot kung unsa ang tuyo mo niya. Pero nahibaw kong dili maayo sa akong bahin. Wa ko'y interes nga masayod kung unsa ang gisaad mo niya. Pero isip lalaki, dili ka matingali gustong samukon ang imong karelasyon sa iyang ex, dili ba? Dili maayo sa akong bahin ang pagpaduol mo niya. Unta makasabot ka. Wa ko makauyon sa imong gibuhat. Sa inyong gibuhat, nga perming magkuyog sa gawas.
0: Nganong ako may pakigsultihan mo bahin sa imong ka-insecure? Oh. Nganong dili man sa Yunis ang madlungon mo? Kay siya man ang may paduol na ako o napakitag motibo nga gusto niyang magparto kami sa among relasyon.
1: Oh.
0: May paduol na lang ko kay mao iyang gusto. Gihatagan ko niya paglaom nga magkabalik kaming duha. Kay matod pa niya, gipaabot na lang niyang ikay mo buhi nga ikay makigbuwag niya.
1: Unsa?
2: Sakit kini ingon ana no nga kanang lahi ang gipatuo sa usa ka tawo di adimo, although sakit ang gisulti, pero mas sakit gyud masayra nimo ang tibuok na kamatuoran kuno sagot ang real score nga ang imo din partner ang nag-initiate nga magpaduol atong iyang ex. Unya gimugna lang niya nga gitwist ang istorya para hindi naman siya ganong kasama sa paningin mo. Ay nako, nakakaloka, nakakalurky. Oo, nang bongga. Anyway, kamakabuhay, unag ikadang hugna pa lamang sa chapter 7 sa revelasyon ni Rakan ang atong nabati. Unya mo balik dayot ta. Human sa pipila ka mga pahinumdom, araw na ito ipadayo ng pagbasag pagdrama kay naatay ikatulo katapos ang tipak ang aparte sa chapter 7 sa iyang story. Kanang tanan, dini lamang sa atong tulumanon, sa imong tulumanon.
3: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
4: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaugaw dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven o daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kompleto og saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Humanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Kung humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo matag unang semana sa bulan o live na pagabuhaton sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinagi sa iyong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products o basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pagpremyo sa EXL.
5: Naghahanap ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, bakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Magkabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12. Kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, tipid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa'yo, kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan nyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kumpletong wellness routine. Maging alerto, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibili sa mga suking butika.
6: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
7: Jessler Garcesa, 33 years old, Pikawayan, Cotabato. Bilang isang nurse, radio personality at family man, araw-araw nahaharap ako sa iba't ibang hamon ng buhay. At dahil dyan, kailangan malakas, maliksi at higit sa lahat, malusog ang pangangatawan. Kailangan may panlaban sa sakit at anumang karamdaman. Mabuti na lang, kasama ko ang EXL Makabuhay Plus Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1 sa hamon at laban ng aking kalusugan. I take 2 capsules of EXL Makabuhay Plus every day, 1 in the morning and 1 in the evening, kasabay ng EXL Coffee Mix 17-in-1 to maintain my healthy lifestyle. Ako si Jessler Garcesa, isang registered nurse at ama. Excel in health, excel in life.
8: Makabuhay! Dagang salamat ka makabuhay. O, nakatumar ka na ba? Nakainom ka na ba? As in every day, sa ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Isip imong dietary supplement, di kayo magmahay ni Ana ka makabuhay. Kaya mo nindot ang imong paminsar niya, safe kay ka, kanang feeling gigaini mo, as in sure kay ka, nga protektado ka, especially kung wala ka pay balatian kay healthy imong lifestyle, healthy living, kintahay ka di ka makabuhay. Siyempre ikaw mismo, kinahanglan nga naagi kay panangga, kana kay panamingba sa mga bacteria, virus, or mga sakit, kaya di magiging pwede di ka matakbuyan o sakit. Kaya lang, kung ikaw di ahimsog ang imong immune system, may nagainom ka, o EXL Makabuhay Plus Capsule every day, safe ka. Kabi sa pagtakbuyan kag sakit, dili na mulamay sa imong lawas. Pananglit doon na kay balatian, mas okay pag yun mismo. All the more, nga mo tumar ka, mo inom ka, isip po mong partner every day. Depende sa dosage, depende sa imong balatian. Sa ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kasaligan ang atong kapsula na makabuhay. Kinatugkay daghang mga ingredients, gagiusa lamang sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Ugusan na diha ang neem. Doon yung mga binipisyo nga ito makuha sa neem nga dahon. Ang neem, unique nga kahoy, nga doon ay unique nga dahon, nga mo ay pinaka-complex nga mga dahon sa tibok planeta, sa tibok kalibutan na makabuhay. Ang neem tree manggod na ay kapin sa usa kagatsog 30 ka magkadaiya, nagkalain-lain nga biologically active compounds. O ang neem nga dahon, usa sa pinaka-complex nga dahon ngay mo makita sa kalibutan. Ganyan. Kung sabay binipisyo, Ana, doon ay siyempre health benefits. Ang neem. Ang neem nga dahon makadestroy, makaguba na sa cancerous nga cells ka makabuhay. Doon ay daghan kaayo mga medicinal benefits nga ito makuha sa neem. Pero usa sa pinaka-importante nga butang is that makapatay ang neem nga dahon sa cancerous nga cells. Ang matag-usa, doon ay mga cancerous cells sa ato ang lawas. But, kanami taong normally, wala mi taong ma-organize. However, kung mo-create ka ganang particular nga situation sa imuhang body nga maka-organize palang unta, as long as these kanang mga cells are loofing around by themselves, diligid po na mauna-huna na ito nga issue. Pero kung mag-gather na ganin sa usa ka lugar, aba, problema gina ka makabuhay. Mura ba nag-shift ka from petty crime para ma-organize ang usa ka krimen? Seryoso gina nga problem. Karon, kung ikonsumo ni mo everyday ang neem ka makabuhay, matabangan ka ni Ana para mabatukan ang mga cancerous ng mga cells sa imong lawas within a certain limit. Aron nga dili mo katag, dili mo mugna og balatian sa imong lawas. Ganon. So una na ang neem, makapatay, makaguba sa cancerous ng mga cells. Ikaduha, ang neem, isa pa sa benepisyo nga makuha na ito, Ana, makadestroy na sa mga makadaot ng mga bakterya. O inaidwa ka klase ang bakterya, good and bad bakterya. Okay lang ng good, pero ka ng mga bad, ka ng harmful kaayo. Naku, gubaon na sa neem. Oo, di ba? Makatabang na. Para kita magpabili nga basko, og himso, og layo sa mga balatian, og safe ang atong sistema. Ang kanang neem, usa lamang sa dagan ng mga ingredients ka makabuhay nga naa sa ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule. tumaro nato na everyday. Aron safe kita og okay ang atong paminsar, gaan ang atong lawas og produktibo ta everyday.
9: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung lagi nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
8: Indeed, kamakabuhay. Diba, dili ka maproblema. Dili sama sa atong ginasulti kanunay ba nga kanabitaw, minum kag kape, kay coffee is life ang muhang peg. Pero naakay kabalaka at the same time or at the back of your mind, bisag umuinom ko aning kapihan, no? Pero pagkatataod ani ako yung magmahay ani. Kay manghaw akong bukton, mutukar ang acid, magpalpitate ko, maglabad akong how ang akong tiyan, muraga, basta hawit ka na kanang dili komportable ba? Pero kay mo kape magyug ka, kay mo ragliman yung kompleto, siguro imong adlaw di alabi na imong buntag. Kung di ka magkape, niya imong kape kay 3-in-1, imong kape kay dagang kay sugar, imong kape kay lami tuod, pero wala kay binipisyo nga makuha nga makaayos imong lawas. Muna ipadapli na naoy, usik-usik ka lang sa imong kwarta, anak ka makabuhay. Mag-switch ka na sa EXL Makabuhay Coffee Mix 17-in-1 or EXL Coffee Mix 17-in-1. Diba di si 7 kaayo ka ingredients, giusa lamang sa ato ang EXL Coffee Mix? Usa na diha sa mga 17 ka ingredients ang malunggay leaves, ang dahon sa kamunggay o ginatawag na itong moringa oleifera, ang scientific name ana. Ginatawag sa dag drumstick tree or miracle tree or ben oil tree or horse radish tree or kanang simple nga kamunggay sa Binisaya pa. Especially din sa Pilipinas. Kadi Binisaya sa gawas nasod, no? And traditionally, kamakabuhay, ginagamit sa mga tao natong tanan ang malunggay, ang kamunggay. Sagol na to sa gulay, sa mga sabaw, ana. Sa ang uban pa gani ang kanang dahon mismo kay ilahang itorta, no? Pero kapay mahagpat, no? Inana ba? Unya ang malunggay leaves ginagamit sa tao isip pagkaon ug labaw sa tanan alternative medicine worldwide. Na-identify usab ka makabuhay isip tanom nga daghan kay benepisyo sa atong lawas nga atong makuha, apil na diha ang nutritional and medicinal benefits. Oo. Kanabita ang mga tukog-tukog sa kamunggay pa lang mismo, kamakabuhay. Taas na sa vitamin C. Yun. Ang dahon, 7 beses nga mas daghan og vitamin C kung ikumpara nimo sa orange. O niya, 15 beses nga mas daghan og potassium ang dahon sa kamunggay kung ikumpara nimo sa saging. Ang moringa oleifera, kamakabuhay, naasay calcium, naay protein, naay iron, and essential amino acids nga makatabang syempre ng tanan sa ato ang lawas. Kung doon natin pagpanakit sa lawas or mga samad, maayo. Di ba kung ka na masamad ka, kasagaran sa mga kategorya.

0: sa 17 kang mga ingredients nga naa diha sa atong EXL Coffee Mix. 17-in-1. So, inom na! Nasubukan mo na ba ang kape na may native bourbon corn? Try mo na! Hindi lang ito kaping kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native bourbon corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native bourbon corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Luya, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Canela, Bayabas at Rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein at fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Tegan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL All-in-One Skincare Oil. Maging party na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee at Lazada. Available din sa inyong suking butika. Daghang salamat sa pagpaminaw. Ako gihapon ang inyong lingkod, ang inyong Lady Batod para sa EXL Makabuhay Plus. Abdik ka makabuhay, niya ang sumpay, ang ikatulog katapusang tipaka nga parte sa chapter 7 sa revelasyon sa tong sender nga si Rakan. Now na, din hilamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod.

0: Katod noon ko lamang nalaman ang tunay na kwento. Hindi si Gabo ang atat na magkabalikan sila kahit pa may interes ang lalaking yon. Si Eunice pala talaga ang nagpahayag ng kagustuhang maging sila muli. Iniba lamang niya ang pangyayari para gumanda siya sa kwento. Pero ang tanong ko lamang, Lady Batod, kung ang taong mahal mo ay iiwanan ka dahil may ibang taong magbibigay sa kanya ng iba yung kaginhawaan sa buhay, ang pag-ibig ba ng taong mang-iiwan sa iyo ay tunay at totoo sa simula't sa pool pa lamang?
1: Oh, ang ama ni Eunice, nasa bahay. Nagsulti silang doon sa tugkaran. Mapahipiun ako.
2: Nganong dili mo naman lang sundon ang gisulti ko, Eunice?
0: Paadol.
1: Unsa man kay ilang gipanagsulti yan?
2: Dawata na pagbalik si Gabo. Kwartahan na siya. May siguridad ka na sa nindot nga kaugmaon uban niya.
0: Oh. Wapa makibuwag niya ko, sirakan pa.
2: Paabuton mo pa bang buwagan ka niya? O kung dili siya makibuwag?
1: Oh. Dili.
0: Gusto ko. Safe ko, no?
2: Liho ka na kini, Eunice. Samtang nabalik pa ang interes niya, di mo ni Gabo.
0: Naglibog pa sa gupan. Naglibog ko.

0: Naguol ka man, oi?
1: Di sakitan ko, Lilo.
0: Sakit gyud ang kamatuoran. Pero has totood nga nung dili mo naman ang tuod buwagan si Eunice. Ikaw na initiate kaputlon ang inyong relasyon. Kaya wala may kapaingnan ang tanan.
1: Gisakitan ka iko kay naglibog pa si Eunice kung magpabilin siya sa kong kiliran. Naglibog pa siya sa pagpili na kuuban sa tinuod kong pagbati para niya. Naglibog siya sa kalibutan ng kalipay nga mahatag ni Gabo nga to niya. Gisakitan ko kay dako ang posibilidad nga piliun niyang biyaan ko. Bisan pa man sa kong kamatinud-anon ganito niya.
0: Manoy.

Lady Batod, masakit po para sa akin ang pakikipag-usap na yun, Eunice. Matagal po bago siya nagsalita. Matagal bago niya ako pinrangka. Naghintay ako. At tila walang hanggan ang hinintay kong sasabihin niya ang makasasakit sa akin noon. Hindi pa man po, Lady Batod, ay hindi ko na namalayang tumulo na pala ang aking luha mula sa aking mga mata. Ang bawat patak ay nangangahulugan ng wala ring katapusang pagdurusa.

0: mga kabuhay, ang drama nga imong nabati, gibuhatan og dula sa radio, ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi.
1: And there you have it, kamakabuhay mo na bati ang kinatibuk ang chapter 7 sa revelasyon ni Rakan. Wapamiin dito ang tanan ha. Sundan gyapon nato ang sumpay sa iyang revelasyon sa masunod pang episode sa atong tulumanon. Pero promise, unya human sa pipila lamang gid ka mga painumdom sa atong pagbalik atong lakbitan og isgutan ng atong nabati nga kinatibuk ang chapter 7 sa iyang kasaysayan. It's a date gyapon, ano ha. Dinhi lamang gyapon sa atong tulumanon sa imong tulumanon.
2: Tambagi ko Lady Batut. Tambagi ko Lady Batut.
3: Kamakabuhay, andam na ba mo? Kay ania na ang papremyo sa EXL worth 1 million pesos, appliances and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries og mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kumpleto og sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station og mga partner radio station sa inyong lugar. Ug human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan. Og live na pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
0: Pinakikilala ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang kapartner ninyo sa pagpapanatili ng matibay na katawan. Sa panahon ngayon, importante ang pagpili ng tamang vitamins and supplement. Ba't ka pa mahihirapan kung nasa iisang kapsula na ang lahat ng kailangan? Gawas, pinagsama-samang natural na sangkap, ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay gawa sa 17 herbal ingredients na punong-puno ng nutrisyon at siksik sa benepisyo para makamit ang optimum health and wellness. Ang EXL ay perfect na kaagawa para sa mga busy at laging on the go. Dahil mahalaga sa amin ang iyong kalusugan, ginawa naming abot kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa iyo. Sa halagang 20 pesos, makakamit mo na ang benepisyo na bigay ng makabuhay. Moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C, sodium ascorbate. Ano pang hinihintay mo? Hindi pa huli ang lahat ka makabuhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Available din sa inyong suking butika.
4: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
5: Nila intinado, puro 4 Malaysia City. Dugay-dugay na na akong imati nga hanap akong pananaw. Ang pangday sa doktor, interindyong kaya kinahanglag operahan.

0: ko na nga hindi ko mabutas yun na klaro na yun na ko may na yun ako pananaw kung kamoy na ay ipamati pareha sa ako ang interregyong dangot lang mo sa makamuhay kay Moray makatabag sa atong kinabuhi.
1: Siyempre, uban sa ito pag-ampo ka makabuhay, ang atong pagtumara mismo sa ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule, isip atong dietary supplement. Everyday na itong pagkatumaron ka makabuhay, dili kaya ka na mahinumduman lang nato o nanate batiun, may nanaba. Karang-karang palang daan kung healthy ka na, dapat na nakay panaming sa bisan unsa nga mga sakit. Mo na nga, imo na da ang hatagag protection ng imong kaugalingon. Kung na nakibalatian, all the more nga mutumar gid gihapon ka, para nga mamaayo ka, mientras tanto sayo pa. Dili kaya ka na mo grabe na mo pa itong pagliho. Diba? Mo na as early as now, go na. Inom na og tumar everyday sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Dili ka magmahay ka makabuhay. Tungkol ka sa kadaghan sa mga ingredients. Nagiusa lamang sa atong kapsula sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Nga na yung nagkadaiya po mga binipisyong atong makuha. Naku, siksik na siksik. Diba? You name it. Nakay dagang makuha. Para sa tanang organs ni mo sa lawas. Ganon. Usa na diha ang ato ang makakuha tag health benefits. Mao ang guyabano. Ang guyabano ka makabuhay, taas kayo na o daghan kaayo sa vitamin C. O niya antioxidant pagyod. Nga nailhan nga makapaboost sa atong immune system. Ang mga vitamin makapa-strengthen na makapaligon sa itong immune system, makapa-improve pagid sa abilidad para depensahan kita gikan sa mga pathogens. Unya makapromotar pagayod ang guyabano o ang mga binipisyo nga naa diha. Sa makadistract ka mga free radicals, makatabang usab ang guyabano para protektahan ang atong pamanit, ingon man ang atong mga cells, gikan sa mga environmental oxidative damage. Usa sa kinatibuk-an nga kanatibuok yun nga prutas nga guyabano ka makabuhay doon na 215% sa girekomenda nga kanbitang allowance for vitamin C every day. Yun ang nakadaghan ang naa sa guyabano nga vitamin C. Diba bonggang-bongga? Unya, kanang prutas mismo or even ang dahon doon na po na uban pang mga antioxidants nga makuha nato. Napagilay phytosterols, tannins, og flavonoids. Antioxidants, dako ka nag-roll or papel sa kinatibukan sa atong health. Og makatabang para protektahan kita batok sa nagkadaiya nga mga bisan unsa nga mga health conditions. Nagkinahanglan ta guyabano. Mamupo ka pa ba? Mupalit ka pa ba? Nga ang guyabano ka makabuhay usa lamang sa daghan kay nga ingredients nga giusa sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Para sa EXL Makabuhay Plus, ako si
2: Lady Bato.
1: Dagang salamat sa itong pagbalik mismo sa itong tulumanon ka makabuhay. Imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Bato. Tambagi ko, Lady Bato.
1: Siyempre, ang atong programa, ang tambagi ko, Lady Bator, gihatod ka na ito, gihimong posible sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Ang kasaligan, kasandigan, protection mismo sa atong kalawasan. Unya muwagtang na sa mga nagkadaiyang mga balatian, ang EXL Makabuhay Plus. Nang bonggang-bongga. Ang atong EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement pubatok na sa mga sakit sama sa diabetes, hypertension, cancer, arthritis, rheuma, sakit sa kasing-kasing, kakapoy sa lawas, problema sa baga, respiratory tract infections, dali nga pagtiguang sa physical, insomnia, pagkalimtanon, depression, UTI, constipation, ug daghan pa. Ang pag-inom ka makabuhay sa EXL Makabuhay Plus Capsule, kung ikaw adult, imog yung i-maintain everyday, di kay kung mahinom, domra. So, usang at usadwa ka kapsula everyday. O niya, ang tubig na pag-aim nun inadlaw or warm water, di yun pwede ng bugnaw. 30 minutes sa dili ka pamukaon, isipin mo ang food supplement. Kung na kay sakit, mas daghano na ang dosage. Mamahin mo ng duha, nga to sa tulog ka kapsula, katulo sa usa ka adlaw. Uban sa inadlaw nga tubig gihapon, sa dili ka pamukaon. Pwede sad nga after na mukaon. Pero paabuta o sa ang usa ka oras, gikan kami kaon, isipin mo ang gihapong food supplement. Sama na ako sa uban pa, muinom kita everyday sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule o ingon man sa atong kape nga all-in-one nga pagkatawagon, ang EXL Coffee Mix 17-in-1.

Makakabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaugaw dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven o daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kompleto og saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station ug mga partner radio station sa inyong lugar. Ug humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo matag unang semana sa bulan ug live na pagabuhaton sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products ug basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pag-premyo sa EXL.

0: 96.7 FMR Davao de Oro.
1: The vibes, a sound trip.
2: Ang lupet.
3: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
4: Oras ng pasayahin ka, ka-vibes. Sagot na namin ang mga paborito mong pampagood vibes.
5: Ito ang FMR Favorite Mong Request.
4: Kaya ano pang hinihintay? Tumawag, text, and mag-request sa
5: FMR Favorite Mong Request.
6: This is 96.7 FM Radio.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
4: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule kanuman kayo. Hirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang! Go lang! Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
6: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ania na ang bagong Kantilan Bank ATM card nga miyembro sa BankNet. Ang bagong ATM card mahimo usab gamiton ingon usa ka debit card. Magamit alang sa mga pagpamalit sa online, pagbayad sa mga balayranan, pagtransfer sa imong kwarta sa uban nga mga bangko. Ang non-Kantilan Bank cardholders maka-withdraw na usab sa Kantilan Bank ATM machine kay usa na kini ka BankNet member. Labi na sa tanan ang Kantilan.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
3: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
4: Dolores Dimaano, taga Pioneer Village, Buhangin, Davao City. Muna akong ginagamit karon sa pagbawas everyday, sir, normal kayo. Kailan yun ang iyang kuan mga benefits ka ng healthy ang imong lawas kay everyday normal ang pagbawas.
3: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy o Bria Pharmacy.

bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblasyon na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mong mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.

Kung talagang ayaw mo na, basta tandaan mo, mahal kita. Hindi ka na kailangan mahirapan pa.

0: 96.7 FMR Davao de Oro.
1: The vibes, sound trip.
2: Ang lupet.
3: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
4: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
5: Hi, kalau may untay kapi-kapi ron, oy, pero wala pa man jud akong apo. Asa na man jud to akong apo, oy? Kaino mo na rabadyo kog magnum si herbal coffee.
6: Hi, Nay. Pasensya jud kay Nay, ha? Karon pag ikaw naabot ikag palingki ba?
5: Palitan ako ni mog magnum si herbal coffee.
6: Hala, Nay, wala raba. Nakalimot jud ko.
5: Ho! Balik dito sa parbasya. Iingan talaga nga magpalit og Magnum si Herbal Coffee. Imuha doon ang ikalimtan. Kabalukan, maura na yung paborito na kong kape. Ang Magnum si Herbal Coffee. Pagdali dito.
7: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum si. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum si. Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
8: Pinilinda Balos, galang sa bangkeruhan. May nandat din siya yung nun. Baka tulog kag maayo. Yami imong tulog ba lang? Ang imuhang pagpaminaw ganit. About sa barley, makabawas doon kag peme sa barley. Barley coffee. Magnum C, mas nindot imong tulog kung makainom ka. Pwede na kadili ka matiyo ng gutom ba? Epektibo, barato po.
7: Di na yun mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
9: Ang Magnum C Bar, mapalit sa
7: Ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
9: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice, ug Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa Carmen Agusan del Norte, JD Pharmacy, ug RTR Pharmacy, ug sa Kabadbaran City, mapalit sa Sir Lander Pharmacy.
7: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
8: Prudensya Altirado, tapos nagapanapo, ay, kasulitin ako sa Magnum C, sir. Loadlo mo ko nagagamit ang Magnum C. Pagkaloob na ko sa iyong radyo nga, ay nana, kadaadlo ko nagagamit sa Magnum C. Babo kayo Magnum C, sir. Maya sa paglawas. Okay, katang natin mga palatiang ginagmay. Pasalamat ko sa Magnum C kay naamo, naapon ni siya, nabarapon na po.
7: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
9: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa FastMed Trading Distributor, Golay Pharma o Value Plus Pharmacy.
7: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
10: Berto Lorite, taga Tina, San Miguel, Surigao del Sur. Taas ako dugo, 170 over 110. Karong kayo nag-magnumsim ako, normal ako dugo, 130 over 80. Dili na nagasakit na ako, ano ba? Tiyan, kundi ko kakapi. Kapi laman ang ano na ako, barato pa.
7: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
9: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub, mapalit sa Tandag City, Life Pharmacy, FNH Pharmacy, Persis Pharmacy, Yvonne Pharmacy, St. Teresa Pharmacy, o Butika Murillia.
11: Dagan kaayo karon ang nagdalig kaputi, pero ang ending nangasunog, nangitumbalik o naguba ang noun. Tungod, dili tanang whitening kay save, o bili tanang half dose kay nagwork. Rason, nga nung daghang magkatanungtong o mga sunog ang noun. Pero, naay produkto nga makapahamis na dili pa masunog imong noun. Mutya Intensive Whitening Set. Naay natural ingredients nga makapaputi, sama sa papaya extracts, kojic acid, mga soothing ingredients nga makapakalma sa skin, sama sa aloe vera o glycerin. Mutya Intensive Whitening Set. Kaya tinuod nga kaputi, healthy tanawon, dili half dose tanawon.
9: Mutia Intensive Whitening Set. Available na sa tanang butika o pharmacy o grocery store sa inyong lugar.
2: Ang inahan, bisan kapoy, padayon gihapon. Bisan bughaton, wag yung reklamo. Pero karon dili na kinahanglan nga mag-antos. Magnum C Herbal Massage Gel. Natural nga kasalbarain sa sakit sa imong lawas o bughat. Gikan sa mga herbal ingredients, kamuhatag o kalma, init o pahulay sa imong kalawasan. Dili lang ni para sa sakit sa lawas. Para ni sa mga inahan, nga walay undang sa pag-alaga sa tanan. Magnum C Herbal Massage Gel. Kalma sa lawas, gasa sa inahan.
12: Magnum C Caravan Day na pod. At tangi ang tibuok team sa Magnum C kalong Agosto 22, alas 8 sa buntag sa Santa Josefa Gymnasium, Santa Josefa, Agusan del Sur. Ug alauna sa hapon sa Purok 5A Regional Multipurpose Evacuation Center, Trento, Agusan del Sur. Apil na sa kalingawan o kasadyaan ng adlawa. Pwede mo musalmot o muapil. Magnum C user man ka o dili pa. Para sa jackpot prize sa pera o Magnum C, nga na'y chance makadaog og 50,000 pesos cash. Ayaw kalimot, dalhon ang inyong mga empty sachets o blister packs sa bisan unsang Magnum C product o Mutya products. Pwede sab ka makadaog o papremyo sama sa Android cellphone, LED TV, home o kitchen essentials, portable Bluetooth speaker, o dagan pang uban. Maong timani ang petsa sa inyong mga kalendaryo o gapil na sa kasadya. Agosto 22, alas 8 sa buntag sa Santa Josefa Gymnasium, Santa Josefa, Agusan del Sur. Ug alauna sa hapon sa Purok 5A Regional Multipurpose Evacuation Center, Trento, Agusan del Sur. Kita-kita ta sa Magnum C Caravan Day. Basta Magnum C, epektibo, barato.

0: akong buhato ng tanan para lang sa imo, ha?
1: Sigurado ka?
2: Sex.
1: Ayaw sa. Dili ko andam. Basin mabuntis ko.
2: Marriage and career.
0: Sus na, anas ka niya, ana. Puros lang kaselos. Puro kaselos.
1: Natural. Kay sige kang pambabae.
2: Love, sex, marriage, and career by Captain Jake.
0: Yes, natawag. Nagyan ko sa trabaho.
2: Love, sex, marriage, and career.

0: Marriage and Career.
1: Di na mabungan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: Silvis Radidad, taga Quezon, 49 akong edad. Mga 1 month pa man ko nagamit ani niya, ni gana kong mga tail, kaya akong tail na maurat na ni arthritis ba. Naulian ko sa Magnum C, gana kong lawas na. Diabetic food ko, wala ko ni namang tambal, kaya maram kong malipong. Niya akong ginom, kato na lang yung Magnum C nga herbal capsule na gana kong paminaw.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Quezon Bukidnon, Med-A Pharmacy, Immaculate Pharmacy, Egang Pharmacy, o Bufarco Pharmacy.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
4: Wali si Hinobiba Hingilio, taga Santo Niño, South Cotabato. Ang huay pa ko nagainom sang Magnum C, ang taas akon nga sugar, kag ang akon nga tiil, nag-alay, kag nagangutngot. Kag nagagamit na ako sang Magnum C, namin na akon nga pamatsyag. Damogin nga salamat. Basta Magnum C, piktibo barato.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Daya Care, Magnum C Refreshing Oil, Magnum C Organic Rub, o Magnum C Barley. Mapalit sa Coronadal City, Your Generic Pharmacy, sa Surala South Cotabato, L'Oreal Pharmacy, James Ann Pharmacy, o Michelle Bodega, Iyang Kabuhayan Depot.
5: Good morning, Mang.
6: Uy! Good morning, Pang. May kinimata na ka pang dali pa, mga pinatang duha.
5: Kumunta ng...
6: Dali din mga pita, tilawin ng kape.
5: Kumunta sa aroma ni, uy.
6: Ay, syempre.
5: Be, tilawan ko. Lamia si mong kape. Basta ikaw magtimpla, Mang, malami yung kayo.
6: Sus, Pang, lami na siya, Pang. Kay Magnum C Herbal Coffee man na siya, Pang.
5: Magnum C Herbal Coffee?
6: Oo, mo na ang pinakabagong kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C o antioxidants. Sus, nindot kaayo ni Pang kay naanin siya ka ng natural sweetener. Kana ginatawag na to nga stevia, ang nakanindot pagidani. Kay naanin siya malunggay o mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin o sa malunggay, di ba?
5: Kung maumang, ako sabihan i-recommenda sa kong mga kauban sa trabaho. Labi na sa kong mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, Mang? O sige, Mang, ha? Mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kihigop-higop aning Magnum C Herbal Coffee.
6: O sige, Pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee.
7: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ay na, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores nga duol sa inyong lugar.
0: Love, sex, marriage and career. Love, sex, marriage and career.

0: po ay nakikinig. Kayo po ay nakikinig sa programang Love,
1: Sex, Marriage, and Career. Kao ba si Mami Lucky o si Captain Jake?
0: Captain Jake?
1: Kapitan sa barko, kapitan sa balay, kapitan sa kasing-kasing ni Mami Lucky.
2: Hacha-cha!
0: Magandang araw po sa inyo lahat, mga kaibigan. Araw po ng Tuesday. Samahan niyo na naman po kami sa loob ng Tuesday ba kayo, no? Sa ibang area, baka magtaka kayo, ha? May replay po tayo. Baka Wednesday niyo mapakinggan ang programa natin. Baka magtaka, Tuesday daw, Wednesday naman. Tuesday daw, Wednesday na gani. Thursday ka, Wednesday pa daw. But anyway, magandang araw po sa inyo lahat. Mapapakinggan ang programa natin sa iba't ibang lugar sa buong Mindanao and some other areas po, mga kaibigan. May replay. Ayan, so sana po, ha, pagpasensyahan nyo na, ha. No, magandang araw po sa lahat ng mga taga Davao City na nakikinig sa programa po namin. Hello po sa inyong lahat, mga taga Davao City, Davao del Norte, Davao de Oro, Davao del Sur. Magandang araw po sa inyo.
1: Ayun, at saka syempre, hindi lang na Captain Jake, Davao de Oro. Hello po sa inyo, Davao del Norte, ang mga taga
0: Surigao.
1: Mga taga Agusan.
0: Hello po sa inyo,
1: mga
0: ha.
1: Mga taga Himuog, mga taga Kabadbaran, maayong pagpaminaw sa atong programa.
0: Magandang araw po sa inyo lahat, mga taga Bukidnon area, Valencia, Malaybalay. Mapapakinggan din tayo, mga kaibigan, sa Kibawi, Bukidnon, Wao. At mapapakinggan tayo sa Quezon, Maramag, Valencia City. Magandang araw po sa inyo lahat.
1: Win. Sa lahat po ng mga nakahandabay sa mga oras na ito, kung meron po kayong Facebook account, hanapin lamang po ang Captain Jake at Mommy Lucky na Facebook page. At pakilike po, pakifollow at mag-comment sa aking post ngayon. Nag-post ko, hingon ko, LSMC na.
0: Wala ko nag-live, ha? Wala may nag-live kay...
1: Huwag kami mga ligo, charo.
0: Ay, magsabang nga kay ligo, grabe po na siya.
1: Punto na ako kay ligo.
0: Grabe yan. Mabulabog na nga kay ligo.
1: O, may nag-live karon kay para lahi na po.
0: Wala may nag-live karon guys, Mami Lucky. Wa pag kaligo mo na tinood.
1: Sure. Habalo ka excited gani kay ko alo adlaw nga mag-live. Mo na permanente jud ko nagaayos, nagapagwapa, nagaligo og tarong. Sa mga normal days di nagaligo og tarong.
0: Wa gani pod. Mura pag ganaan na jud maligo pod, hindi na may istoryahon ay. Maligo ra man siya kuan ganang
1: mag-live ting live.
0: Ha?
1: Ting live.
0: Maligo rin ni siya o kanang dool na sa iyang birthday kay kalintorahon mo na siya o gano'n kaligo.
1: Grabe ginigahan sa Captain Jake.
0: O, gandaan po sa inyo lahat, mga kaibigan. Pakicomment lang sa inyo mga greetings diya para mabasa na ito, ha? And samahan nyo kami ang itong programa gihatod ka na ito sa Magnum C, the most nutritious herbal food supplement. Magnum C Herbal Capsule. Napakaganda po sa kalusugan ng tao, lalong-lalo na kung ang problema sa kalusugan, kanang hingal, bughat, kanang hingal ba, kanang...
1: Hangakon.
0: Dali kang hangakon ba, dali kang kutasan, ano ba? May problema sa baga, yan, maganda yan. Magnum C Herbal Capsule. Subok na po yan, mga kaibigan.
1: At syempre, kung ikaw naman ay nanay, kulang ng iron, kulang ng tulog,
0: sa anemic.
1: Anemic, kulang sa tulog, sa pagmantay sa mga bata, labi na karoon, nga yung mga bata nga masakit. No, naku po, hindi li, pwede nga ang mga ginikanan, maoy makuan, alaot ang inyuhang paminaw, kana... Mo nang nindot kain ni ato ang Magnum C Herbal Capsule para sa lagsik nga lawas.
0: Magnum C Herbal Capsule po, mga kaibigan, available po sa halagang 11 pesos lang.
1: 11 pesos.
0: Speaking of Magnum C Herbal Capsule, paminawon usa natong testimonya sa usa ka Magnum C user kabahin sa Magnum C Herbal Capsule.
3: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
4: Expedita rehas gamaon porok ono mga goy bisikete porak kuan kita katulog karon maayo man mo okay ra maayo pagbawas makatulog wa nay mga usay kada arthritis ba
3: di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C, the most trusted by seniors, laging healthy sa Magnum C.
0: Napakainam po ng Magnum C Herbal Capsule. Kulang sa tulog, kulang sa pahuway, labi na kung ang tulog nimo putol-putol, Magnum C Herbal Capsule. May man akong kulang kang tulog, at least naisuporta sa panglawas ba? Kaya kinira bang kulang ka sa tulog, dali kang kapuyon, dali kang hangakon, mag-compromise ang baga, ayan, malipong-lipong rabagana.
1: Tama.
0: Mayan ang Magnum C Herbal Capsule. Subukan po ninyo, available na sa mga suking butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Sa Tagum City, available na sa Tagum, na sa Bonifacio Drug, Jolly Pharmacy, Perpetual, Dorin's Pharmacy, New Market Pharmacy, ug sa uban pang mga butika sa Tagum City, nasa New Corellia, Laak, Asunción, Kapalong, Pantukan, available sa Mabini, Maco, Tanan sa Davao del Norte, mga kaibigan, sa Carmen, naanandaya sa Panabo City, available ng Magnum C Herbal Capsule. And pagka mainom ka Magnum C Herbal Capsule, kung ganahan ka mga pe, naman po yung Magnum C Herbal Coffee. Nya, di na kinahanglan o kwan. Needs no introduction na, Mami Lucky.
1: Ang Magnum C Herbal Coffee.
0: Kailado na kayo.
1: Di na gin mapugngan. Kaya halos sold out.
0: Di na gin mapugngan ng pagsalig sa katawahan sa Magnum C Herbal Coffee. Di basta-basta ng kape, ah.
1: O syempre, kung napod mo, nagproblema-pod mo, kung namoy mga kaila, gani nga mga, especially pagtiguwang na, ma-accumulate, maginata ng mga tamis, magipangkaon na ito, Captain Jake. Rason kung anong magkaroon taog, diabetes.
0: Yun.
1: Natay, nindot kaayo nga produkto para sa mga diabetic nga mga tao. Natay, Magnum C Diacare!
0: Magnum C Diacare po, mga kaibigan. Kung nangita mo food supplement nga, ma-afford lang sa masa. Kada bang makairas bulsa ba?
1: Yes.
0: Pagka Magnum siyang istoryahan, ba-afford sa masa niya. Nindot, dili ma-compromise ang quality sa product. Sulayin ninyo, Magnum C Diacare. Kaya ba mo nga, isa sa mga tag-IAS butika nga na maligyas Magnum C user po? Diri sa may maramag bukid nun, sa Quad Pharmacy, ang mga pharmacist and mga tindera diha, o mga tawag ba na Mami Lucky, kaya nabitong...
1: Mga angels nila.
0: Ayan,
1: magwapa nga mga angels. Yun,
0: pharmacist, purchaser, Magnum C user. Ayan, pag-abot naman diri sa may Mungkayo na Dakland Pharmacy, ang tag-iya mismo sa Dakland Pharmacy, Magnum C Diacare user po siya. Kaya medyo kusog kayo ang Magnum C Diacare. Kaya siya may mismo mangunay o baligya. May yun siya nga, kana sulayin na. Kaya mauna ko maintenance. Magnum C Diacare.
1: Nahirap po kayo, Captain Jake. Kung ikaw mismo ang ni-promote sa product, kay tungod na kasulay ka, mauna nindot kayo Magnum C Diacare.
0: 12 pesos lang na siya. 12 pesos lang. Dili na 20 pesos, dili na 25, dili na 30. Ang presyo, 12 pesos lang.
1: O syempre, kung ikaw na problema ka sa constipation, di ba kahari ka makabawas, kung nangita kang kape nga, kaya bitang dili makapalpitit sa imong kasing-kasing, pero paspas sa imong pagbawas, natay, Magnum C Barley Coffee!
0: Magnum C Barley Coffee. Napakaganda po sa kalusugan ng tao. Kung constipated, sulay lang ninyo. Ang kagawa po sa Magnum C Barley Coffee, kay pwedes bugnaw, pwedes init. Kung ting-init ang panahon, sulay rago ninyo, sulay lang. Bisa ko sa kasasay lang, Magnum C Barley Coffee, butang sa baso, niya butangi og init gamay. Ininit gamay tubig, gamay lang, kay para matunaw lang ang powder. Pag humana na, butangi og tubig, niya butangi og ice. Higup-higup pa. Padunggar, agad mi si mong higup, Mami Lucky. Padunggar mi kay lamig na yung barley coffee diha o nga. Adi, madungaw ko, hinay kay kamuhuanay.
1: natukan may ako,
0: Magnum ha. Magnum C Barley Coffee, butangig ice, kilami kaysa init ng panahon.
1: O, tanaw ha.
0: Padungog sila, di man sa kabaho eh.
1: Ay, kuan, magundi, hindi naman ko siya maano kay,
0: Padung kami ba? Ana, o ana, pagsiyop ko, kanang mga sinirok na pagsiyop ba? Kanang sinirok na pagsuyop ba?
1: Unsa next ya ka na?
0: Kanang madungog bito ni mo.
1: Balot na.
0: Nindot yung kay Magnum C Barley Coffee. Sulay lang, misa ko sa kasasya lang, masiwa pa ka nakatry. Nya sulay lang, o kanang tunaw sa tubig, nya human, butangig ice, lami kayang lasa.
1: Yes.
0: Katilaw yung ka nga, lami ganyan ni Magnum C Barley Coffee. Basta Magnum C, nagpabiling.
1: Epektibo, barato.
0: Magnum C Barley Coffee, nagpabiling, epektibo, barato.
1: Yan, og syempre Captain Jake ng mga gabiyahi karon, gapaminaw karon nga kabuhion sa biyahe. Og usa kay og bus kung dagaton ka natay, Magnum C refreshing oil. Refreshing gyud ay.
0: Aba. refreshing gyud ay. Humot gyud na siya. Labi na kabuhion ka.
1: Dagaton ka mo sa kag bus?
0: Sa mukha gyud ang dagaton no ingas dalan mo kani agi. Dili siguro, dagaton siguro.
1: Si tawag ay
0: mas maayo pa siguro, kabuhion.
1: Kung mga ito mag-pharmacy, mangutana mo sa mga butika, kanang namoy, kanang kuan din ha, katong para pang dagaton daw nga musakay o bus.
0: What's ito? Magnum C Refreshing Oil. Magnum C Refreshing Oil, minus mga kabuhion, musakay kay kagbas, kasukaon ka, mga naihid-hid sa mong ilong, mga naihid-hid sa mong puson, ihid-hid sa mong kilis, sa mong dalungan, ihid-hid na diya kung asa dapit ang sakit. Maayo kayo na. Humot kayo na siya.
1: Humot ka ayo. Mawala ka ng imuhang labad sa ulo. O kung ikaw naman nangita og produkto, Captain Jake, nga makapagwapa sama ni Mami Lucky.
0: Hamis kay waypak kay.
1: Hamis kay waypak kay. Makapalightan sa imong kutis.
0: Inanag yung kahamis ang lubot ni Captain Jake.
1: Atong tanaw. Magpo si Captain Jake. Kung inanag yung kahamis ang lubot ni Captain Jake. Siyempre, pag produkto kani pang pagwapa, especially pag sabon Captain Jake, ayo syempre, mutya ko Jake papaya soap na ganya. Ya parisan pag ano, mutya ko Jake whitening lotion.
0: Oh, available na ha ang lotion na do, Mami Lucky. Mutya Koji Papaya Lotion, available na sa Agusan del Sur area, lalong-lalo na sa mga taga San Frans. Available na po, sulayin niyo ang lotion. Humot kayo nga lotion, sulayin lang ninyo.
1: Yes.
0: Pwede mga mauginig sulay niya, huwag di mo ganahan, di na mo mapahit sunod good.
1: Gani?
0: Sulayan na mga guna, kaya pagkaingon mo, tinuod yun na yun, yung magana, ganahan naman ka magamit na kay makauyon man ka, huwag di ka kauyon, di na mo mapahit sunod. Pero bailan man mo nga makauyon kay daghan man ng malit. So, ibig sabihin, effective yun. Tinood yun ang giingon sa advertisement. Anyway, padayin tayo sa programa and basahan natin yung mga greetings. Taon-taon ha sa programang Love,
1: Sex, Marriage, and Career.
3: Love, Sex, Marriage, and Career.

0: Heritage and Career.
1: Ayun po ay nakikinig sa programang Love,
2: Sex, Marriage, and Career.
1: LSMC. Kung kayo po ay may mga kwento ng buhay, mga kaibigan, napakadaling ibahagi, ikwento sa amin. Sa pamamagitan po ng pag-share, meron kaming Facebook page. Hanapin naman po ang Captain Jake and Mommy Lucky. Pag nahanap po ninyo ang Captain Jake and Mommy Lucky, pakiclick lang ang follow. Tapos pagkatapos niyan, pwede kayong mag-send ng inyong mga story sa buhay. Hindi kaya greetings lang. Pwede naman, mga kaibigan. At kung may kwento kayong napakagandang kwento, ibahagi niyo po sa programa namin para po ay mapag-usapan at makuna natin ng mga lessons.
2: Lessons. Alam mo, Captain Jake, masayang magkwento ng story mo. Successful story man yan or hindi man successful
1: inspiring story.
2: Inspiring stories. Mm. Kanami taong story, Captain Jake, nga lami po i-share sa mga tao ba?
1: Yeah, napakaraming kwento ng buhay, mga kaibigan. Sa programa LSMC, siguro mag-aapat na taon ang programa. Sa apat na taon na yan, mga kaibigan, napakarami na ng kwentong nabasa natin. Halos siguro magkapare-pareho na lang ang kwento natin. Minsan, magkaiba lang yung gravity or yung bigat ng story, ng problema. And somehow, say, makabasa kong story, makaingon ko nga pare-pareho lang ang dagat sa story. Pero managlahi ang pagdawat, managlahi ang pagsulbad, managlahi ang perspektibo sa kinabuhi. Di ano mo makita ang lahi-lahi nga klase sa kinaiya o pangunahuna sa tao kung paano na to atubangon ang mga problema. Ayan. And kung gusto ninyo i-share sa to para ma-storyahan na to, pwede naman doon sa ating Facebook page. Ayan. Paglaanan nyo po ng pansin, paglaanan nyo po ng oras. Kung sakali po, mga kaibigan, nag-send na kayo ng inyong kwento, halimbawa lang, nag-send na kayo, ha? Kung hindi namin nabasa, i-send po ninyo ulit.
2: Yes.
1: Copy lang naman yan. I-copy ninyo yung inyong... I-copy lang ninyo yung kwento ninyo. Halimbawa, nag-send na kayo. I-copy lang. Copy then paste again para makita namin, para mapansin namin kaagad. Kay sa usakadlaw, namin madawat nga mga messages. Usahay mga 50 ka buok. Usahay mga more than 50 ka messages. Usahay, di na naman na mabantayan. So, nana na sa ilalom.
2: Mm-hmm.
1: So, basin nun yung mangluod mo ba? Mayingon, wak man gibasa yung Captain Jake.
2: Mayingon, magpadala na.
1: Wak man doon yung gibasa kung story. Ay,
2: unsang klase.
1: Insya, pagpadala nyo man, nagpadala ako, mag-ibasa. So, ang wato ninyo na i-resend lang ninyo para ma-update lang me. Kasi pagka na sa ilalom, di na namo na mapansin. Labi na kung doon ay mga daghan ng mga messages ng bago. Now, sana po, malinaw yan mga kaibigan. Again, ang programang LSMC, mga kaibigan, hatid sa inyo ng Magnum C. Kung gusto niyo po ng Magnum C, nandyan lang po sa mga butika. Available po yan mga kaibigan. Magnum C Herbal Capsule. Mainam po yan sa mga ganitong panahon, lalong-lalo na pagka nakakompromise yung ating health, kalusugan, may ulcer ka ba? May GERD ka ba? May acid reflux ka ba? Iwasan labang ang mga caffeinated na mga drinks. Or
2: carbonated.
1: Iwasan lamang po yan mga kaibigan. At gagaling ka, trust me, 3 weeks na pag-inom ng Magnum C Herbal Capsule. Napakaganda niyan. Marami na pong testimonya dyan. Kami, ako mismo, na ako'y GERD. Dugay-dugay, gigugaan to sana. Kanang pagka-stress, mugara na siya. Pagka-stress ka. Pag makakaon po kag di maayo, kanang mga makakaon, makainom kag soft drinks, ano, sayo, namang ginana ng mga okasyon, lami kag kaon kag mga...
2: Hitson.
1: Mga kaon kag lami, yun nga sudan. Makainom mo siya kag di maayo. So, mauna, makabantay ko na pagka-stress ka, mugara na siya kag maayo, manakit, imong kuto-kuto, niya makulbaan, ramadayin ka, naging alam saan naman akong gibati, oy.
2: Mauna ba ginihang giingon sa kapalaran?
1: Mga naman yung resulta sa kong pagkabadlungon?
2: Ako, pagkahangol-hangol lang.
1: Pagkahangol-hangol?
2: Akong lula yung sa una, mauna na mga sakita kay mga hangol-hangol, kay mga pagkaon.
1: Oh. Mauna resulta sa iyo mong pagkakuan. Yan ang pagka-dalo-dalo.
2: Oo, dalo-dalo. Dalo-dalo mga kayo mong pagkaon. Mga na siya.
1: And anyway, Nana, Magnum C Herbal Capsule. Mainam po yan sa mga may problema sa acid reflux, GERD, ulcer, napakaganda po niyan mga kaibigan. Or kanang hingal, or kanang daling kutasan, napakaganda po niyan. Pag may diabetes naman, napakaganda, Magnum C Diacare. Magnum C Diacare. Daghan ang misulay ni Ana. Dili lang basta-basta ang misulay ni Ana. Mga taong ilado po nga nakaingon po nga magmayo mo na yung Magnum C Diacare. Greetings sa tama, Milaki. Napakaganda po ng kwento ngayong araw, mga kaibigan.
2: Edwin de Guzman Pereras, Captain Jake Timino Carolan sa may Purok 8 Poblacion, Mantivisa, Davao de Oro. Mag-isa lang ako sa school ng anak ko. Mabuhay po ang programang LSMC. Solid kayo dito sa Monte Vista.
1: Uy, salamat. Uy,
2: shout out po sa Isulan Sultan ko direct sa PC Barracks. Ang lakas po ng station nyo dito.
1: Oba.
2: Uy, salamat kayo sa mga...
1: Pamatod eh.
2: Pag-send ug selfie.
1: Ah, di ko mo to, anak. Kung dilin mo pamatudan. Si Boss Billy Dolarte. Congratulations, brother.
2: Ay, congratulations, sir.
1: Si Kuya Eman, yung kauban karon kapaminaw sila sa itong programa.
2: Hello.
1: Salamat sa inyo ng pagpaminaw, brother. And naminaw sa itong programa karon ang mga taga Ananoria Pharmacy. Ayan. Naubusan sila ng Magnum C Herbal Coffee.
2: Good problem.
1: Ingan sa Captain Jake, mauwaw na gugo mo balibad sa mga Magnum C users kung mangutan na sila ngawa may stocks.
2: Ano mo lang man ang stocks?
1: Karon aduan man sila sa ahintir.
2: Ah, okay.
1: Tuyukan man sila. Hotdan ang mga taga Agusan del Sur Lake, Bayugan, mga taga Talukugon, na hotdan yun sila Magnum C. Nag-alingasa na mga kalagron. Asam taga-kuhag stocks ang Magnum C, ane?
2: Mauri ito nga daghan kaya ga-PM sa ito ang Facebook.
1: Yes, daghan kaya nag-PM na ngumusta. Asa naman yung stocks? Si Nanay, tawag ani? Si Nanay, nakalimot
2: sige,
1: naman.
2: Sige, labahan
1: ito. Nanay Lynn Madria. Nangita na siya Magnum C stocks. Tawag 2 weeks na nangita diya sa Bayugan. Nay Lynn, karong adlaw ang delivery diya sa kuan sa San Francisco.
2: So, makakuha na yun.
1: Makakuha na yung kag Magnum C herbal
2: si
1: coffee.
2: Si Chanel Laksama Usuyos, Captain Jake. Naminaw sila sa mga taga Santo Tomas, Davao del Norte. Maraming salamat po sa pagkantabay. Si Ma'am Ellen Guerrero ng Nabunturan. Maraming salamat sa iyong pagpaminaw.
1: Pereira's family, maraming salamat ng Porok 8 Poblacion, Monte Vista. May pagpaminaw sa inyo ang danan. Adlaw-adlaw yung migapaminaw sa inyo. Si Brendo Masing, ayan, o siyang family karon diya sa Leyte. Maraming salamat po sa inyong pagpaminaw. Mga taga Sitio Last Line, Barangay Buena Flores, Senator Dino Aquino, Sultan Kudarat. Maraming salamat po sa inyong laging pakikinig.
2: Ayan, salamat po sa pagpaminaw. Dalia Panos. At si Geraldine Racho, maraming salamat sa pagpaminaw kay Lea Araw-Araw. O araw-araw nakikinig sa mga taga-Mungkay, Davao di Oro. Maraming salamat po sa inyong pagpaminaw. Si Ma'am John Amaro, naminaw sa May Infinite sa Bislig. Uy, salamat
1: si
2: sa pagpaminaw.
1: Si Ems Omila, maraming salamat po, Palanas. Iha kung giaway kapitan, nagmamilaki na gibalihin dayon ang radyo. Excited kay maminaw sa inyo. Salamat po sa inyo pagkikinig.
2: Uy, thank you kaayo. Lusog bigid kayo ng nag-atang niya human.
1: Yung balhinon?
2: Yung balhinon.

0: sa kakilo nga herbal coffee diha sa office sa Hiang. Kuha lang ninyo diha.
1: Ang itaan ninyo nang guwapa din ha nga si Ronilyn.
0: Oh, diha sa Bislig, Nanay Lani Plaza og si Nanay Flor Flores. Nay tag usa ka kilo ninyong duha diha sa opisina sa
1: Bislig.
0: Sa Bislig.
1: Oh, kay tama nag-send og picture kag ganina si Apolinar Lopez.
0: Oh, na diha ha kuha nin. Anyway, ito na po ang kwento mga kaibigan. Basahin na po natin. Medyo late na. Programang Love,
1: Sex, Marriage and Career.
2: Love, sex, marriage, and career.

Dear Captain Jay, magandang araw po sa inyo, kapitan, at sa lahat po ng mga tagapakinig ng programang Love, Sex, Marriage, and Career. Alam kong familiar na sa inyo ang kwento kong o ang kwentong ibabahagi ko sa inyo, kapitan. Baka ilang beses na rin akong nakarinig sa inyong programa na halos magkapareho lamang ang aming kwento. Ang kaibahan lang siguro, kapitan, medyo mabigat lamang ang pinagdadaanan ko. Na hanggang ngayon ay dala ko pa rin kahit na may sarili na akong pamilya. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Jaime. Hindi ko tunay na pangalan, kapitan. At hayaan niyo ako simulan ang aking kwento noong mga panahon kung saan nag-ugat ang aking problema. Kung saan nag-ugat ang isang karanasan ng aking buhay na kailanman hindi ko makakalimutan. Noong unang panahon, kapitan, noong panahon kung saan nagdesisyon ng aking mga magulang na maghiwalay na. Hindi na kayang agapan pa ng mga taong nakapaligid sa kanila, maging ang kanilang mga magulang, maging ang mga taong nagmamalasakit sa kanila at nagbibigay sa kanila ng payo. Ayaw na rin ang aking ina, dahil mismo ang aking ama noon ay nananakit, kapitan, kapag ka mainit ang kanyang ulo. Kapag ka nag-aaway sila ay talagang pinagbubuhatan ng kamay ang aking ina. Sa mga panahong yun, nung magdesisyon silang maghiwalay, kapitan, ang dalawa kong kapatid ay nasa poder ng aking ina, habang ako naman ay ibinigay sa aking ama kung saan ayaw ko naman talaga sana, kapitan. Hindi man lamang ako tinanong ng aking ina kung gusto ko bang sumama sa aking ama. Hindi man lamang tinanong ng aking ina, kapitan, kung gusto ko ba sa kanyang manatili. Basta na lamang akong ibinigay ng aking ina sa aking ama. Tandang-tanda ko ang araw na yung, kapitan, kung saan ang dalawa kong kapatid ay bitbit ng aking ina habang ako naman ay talagang parang ayaw ng aking ina na makasama niya ako. Tandang-tanda ko yung araw na yung, kapitan, dahil hanggang ngayon tumatatak pa rin sa aking puso at isipan ang araw kung saan para niya akong itinakwil at ipinagtulakan sa aking ama. Sumama ka sa ama mo. Doon ka sa kanya. Ganon ang nangyari sa araw na yung, kapitan, at hindi ko makakalimutan dahil sa mga panahong yun ay 10 taong gulang na ako. Masakit man at masama man ang loob ko ay napilitan akong sumama sa aking ama kahit pa nag-iiyak ako sa mga araw o sa nag-iiyak ako sa panahong yun na ayaw ko sanang sumama. Umiiyak ako na sana kunin ako ng aking ina. Pero dahil binitbit na ako ng aking ama at umalis na kami, isinama niya ako, kapitan, sa lugar isinama ako ng aking ama, kapitan, sa kanilang lugar. Tumira kami sa Dumaguete, kasama ang kanyang mga magulang at mga kapatid. Dahil sa kawalan din po ng diskarte ng aking ama,

Dahil din po sa kanyang biso at wala rin po siyang naipundar, kaya napilitang naiwan ako sa aking mga lolo't lola sa panig ng aking ama. Nakinalauna naman ang nagpalaki sa akin ang aking mga tiyahin, kapatid ng aking ama. Basta na lamang akong iniwan, kapitan. Lalong-lalo na noong mga panahon kung saan madalas umaalis ang aking ama, lalong-lalo na noong mga panahong nagtatrabaho na siya. Sa mga panahong yun ay umaasa pa rin akong magkakabalikan sila ng aking ina. Sa mga panahong yun, nananalangin pa rin ako na balang araw, magkakaayos din ang aming pamilya. Lumipas pang mga panahon at taon, kapitan. Ni pangungumusta mula sa aking ina ay wala akong natanggap. Lagi akong nagtatanong sa aking tiyahin, ang kapatid ng aking ama, kung meron bang nangungumusta o may sumulat ba. May sulat bang dumating galing sa aking ina? Kung meron bang isang inang nangungumusta sa kanyang anak? Wala man lamang akong natanggap, kapitan. Lumaki akong masamang-masama ang loob ko sa aking ina. Para bang walang pagmamahal para sa akin. Hinayaan ko lamang, kapitan, at sa kabutihan, napag-aral at napalaki naman ako ng maayos ng aking tiyahin at napagtapos ako ng pag-aaral. Nakinalaunan ay nakapagtrabaho din ako sa barko. Noong mga panahong nakapagpundar na ako, kapitan, saka naman ako bumalik sa aming lugar sa mga panahong may kakayanan na ako. Sa mga panahong nagtatrabaho na ako, kapitan, may mga pagkakataong napapaginipan ko ang aking ina. Saka ako nakapag-isip na kailangan kong dalawin ang aking ina. Kailangan kong harapin, kumustahin at tanungin kung ano ba talaga ang tunay na nangyari sa kanila. Ano ba ang mga nangyari sa mga panahong nagkahiwalay kami? Bagamat masama pa rin ang loob ko, kapitan, pero mas nananaig sa akin ang kagustuhan kong malaman kung ano kayang kalagayan ng dalawa kong mga kapatid. Ano kayang kalagayan ng aking ina? Kaya noong mga panahon na may kakayanan na ako sa buhay, ay binalikan ko ang lugar namin at pinuntahan ko ang mga kamag-anak ng aking ina. Kung saan-saan pa ko napunta, kapitan, dahil may mga lugar na itinuro sa akin ang kamag-anak ng aking ina, pero wala naman doon ang aking mama. Hanggang sa matuntun ko na kanilang kinalalagyan. Nadatnan ko mismo, kapitan, ang aking ina sa kanyang pamamahay. Halos hindi na rin ako makilala ng aking ina dahil sa napakahabang panahon na hindi kami nagkita. Inaasahan ko na sana sa pagkakita naming dalawa ay yayakapin ako ng aking ina. Subalit, nung magkita kaming dalawa, nung malaman niya ang pangalan ko, sino ako, parang kaswal lang ang pagtanggap niya sa akin, kapitan. Pinatuloy naman niya ako sa kanilang pamamahay kung saan may sarili na rin siyang pamilya. Nagkausap kaming sandali at nagkakumustahan kaming dalawa. Kinumusta ko kagad ang dalawa kong mga kapatid, kung saan doon ko nalaman na may sarili na rin at may kanya-kanya na rin silang mga pamilya. Habang nag-uusap kami ng aking ina, hindi ko maipaliwanag, kapitan. Ang gusto ko lang naman sana sa araw na yon para matanggal at mawala yung mga hinanakit ko sa aking puso, yung sanang maramdaman ko man lang na nangungulila siya sa akin. Maramdam ko man lang na anak rin ako na nangangailangan ng pag-aaruga ng isang ina. Nangangailangan rin ako ng paliwanag, kapitan, kung bakit noong panahong naghiwalay sila ng aking ama, bakit ako pinadala niya? Kung bakit ako ang ipinagtulakan niyang ipadala sa aking ama? Gustong-gusto kong malaman yung, kapitan. Gusto kong malaman kung ayaw ba niya sa akin, bakit ako ang napili niyang maging lumayo.
Bakit ako ang napili niyang lumayo sa kanya? Bakit hindi na lamang kami ang kinuha niyang tatlo? Ganun pa rin ang aking ina, Kapitan. Masyadong matipid sa kanyang pakikipag-usap. Nangumusta lamang sa akin kung kumusta daw ang aking hanap buhay, sana ko nakatira, at may sarili na ba akong pamilya. Kinuwento ko na rin sa kanya na may sarili na akong pamilya, maganda na ang hanap buhay ko. Hanggang sa matapos ang aming pag-uusap, Kapitan, at bumalik na ako sa amin. Sa pag-alis ko, Kapitan, ay parang mabigat pa rin sa aking puso. Mabigat pa rin sa aking dibdib ang aking pakiramdam kahit na nakita na kami ng aking ina, kahit pang nalaman kong nasa mabuti siyang kalagayan. Bakit ganito ang nararamdaman ko? Ang hinahanap-hanap ko lang naman na magmumula sana sa kanya, Kapitan, yung paghingi niya ng tawad. Maramdaman ko man lang sana ang pagmamahal ng isang ina. Kahit ganun pa man ang naramdaman ko, Kapitan, pinilit ko pa rin magpakabuting anak. Simula nung malaman ko kung saan siya nakatira, simula nung malaman ko ang mga impormasyon, halos buwan-buwan akong nagpapadala ng pera sa kanya. Para sa pangangailangan niya, para sa pagpapagamot, para sa mga maintenance niya. Kahit na wala ako at hindi ako lumaki sa puder niya, Kapitan, kahit wala akong kinalakihang isang ina, subalit pinaramdam kong meron siyang isang anak na nagmamalasakit sa kanya. Bagamat masakit, bagamat mabigat sa dibdib ko, mas pinili ko pa rin magpakabuting anak sa kanya. Lagi ko na lamang itong sinasabi sa aking asawa, Kapitan, ang lahat ng hinanakit ko para matanggal lamang ito sa aking puso. Ewan ko ba, lagi kong sinasabi sa aking asawa kung bakit ganyan ang aking ina. Hindi man lamang marunong magparamdam sa kanyang pagmamahal. Hindi man lamang marunong yumakap, magparamdam na nangungulila siya sa akin. Minsan ay tatanong ko rin sa aking asawa, Kapitan, kung mabuti ba akong anak? Minsan ay tatanong ko sa aking asawa kung mabuti ba akong asawa? Mabuti ba akong tao? Ang lagi namang sinasabi ng aking asawa, Kapitan, simula nung magkakilala kaming dalawa, kaya nahulog ang kanyang loob sa akin ay dahil daw sa aking pagkatao. Pagpapayo ang lagi kong nakukuha mula sa aking asawa. Pagpapayo na mas piliing maging mabuting tao. Hanggang sa dumating ang pagkakataon na 60 years old na ang aking ina noon. Napag-isip-isipan naming pamilya o magpamilya, Kapitan, kasama ang aking dalawang anak na dadalawin namin ang kanilang lola. Magse-celebrate kami. Ang sabi ko, siguro ito na yung pagkakataon para mabuo muli kami. Para magkaroon ng kasagutan ng lahat ng mga katanungan ko sa aking isipan. Gusto kong mabuo at magkita-kita kaming magkakapatid, Kapitan, sa araw mismo ng kaarawan ng aking ina. 60th birthday ng aking ina, Kapitan, na ako mismo ang nagpahanda, ako mismo ang gumastos, Kapitan. Dumayo pa kami sa kanilang lugar kasama ang aking dalawang anak at ang aking asawa. Unang pagkakataon itong magkikita sila ng aking mga anak. Napaka-excited pa ng aking mga anak, Kapitan, para sa kanilang mga regalo, para sa kanilang lola.

0: Ang isang masayang pagtatagpo sana, Kapitan, ay nauwi po. Nauwi po sa samaan ng loob. Nung magkita-kita kami ng aking mga kapatid, Kapitan, masaya pa kaming nagkwekwentuhan. Hanggang sa pagkakataon na maiabot na sana o iaabot na sana ng aking mga anak ang kanilang regalo, nung makita ko ang aking ina, Kapitan, kinuha lamang niyang regalo at inilagay sa isang tabi na hindi ko man lamang narinig mula sa kanya. Salamat, mga apo. Hindi ko man lamang narinig mula sa kanyang pagpapasalamat sa kanyang mga apo na una pa niya sanang o sa una pa lamang na pagkakataon na makita o nakita niya ang kanyang mga apo. Doon ako nakaramdam ng sobrang sakit at hapli sa puso ko, Kapitan, dahil bakit kailangang maramdaman yun ang aking mga anak? Nagpahalaga at excited pa ang aking mga anak na mag-abot sa kanilang mga regalo. Subalit parang nung makita na kanilang lola ang regalo ay parang wala itong halaga sa kanya. Agad na nagyaya ang aking asawang umalis na. Ang sabi ng aking asawa, siguro kinakailangan na nating umalis. Tara, umuwi na tayo. Naramdaman ko na mismo ang aking asawa, Kapitan, ay nasaktan rin sa pagkakataong yon. Excited kasi kami. Ang inaasahan kasi namin, Kapitan, ay magpapasaya kami ng isang ina. Ang gusto lang naman namin sana ay makita ang kasiyahan sa kanyang mukha. At gusto lang naman sana naming marinig mula sa kanya ang pagpapasalamat. Bagamat napakahabang panahon na hindi kami nagsama, bagamat lumaki ako, Kapitan, na wala sa kanyang poder at hindi siya naghihirap sa akin. Sa likod ng pagtatagumpay ko sa buhay, hindi siya ang nasa likod nun. Ang gusto ko lang naman sana, Kapitan, ay makabawi at bumawi siya sa akin. Agad akong lumapit sa kanya. Hindi ka ba masaya, Ma, sa regalo ng mga anak ko? Hindi ko maintindihan, Kapitan, kung ano ang tumatakbo sa kanyang isipan. Ang sabi niya sa akin, tinanggap ko naman ang regalo. Ano pala ang inaasahan niyo? Nasabi sa aking ina, Kapitan, na napakahirap niyong mahalin. Simula ng aking kabataan, hindi ko makakalimutan hanggang ngayon, Ma. Kaya ako nandito ay sana gusto kong matanggal na ang mga hinanakit ko sa iyo. Gusto kong matanggal ang mga nasa isipan ko. Gusto kong maging mabuting tao at anak sa iyo. Pero napakahirap mong mahalin. Hindi ko makakalimutan ang araw kung saan ipinagtulakan mo ako. Hindi ko alam kung bakit. Hindi ko alam kung anak niyo ba talaga ako. Sa mga panahon na lumalaki ako at nagbibinata, di minsan na hindi ka man lamang nangungumusta sa akin.
1: Hanggang kailan magtatagal ang aking pagmamahal?

Nasabi ko ang lahat ng nasa kalooban ko, Kapitan. Tumalikod na kami kasama ng aking mga anak at aking asawa. Ilang beses na rin akong humingi ng pagpapayo. Ilang beses na rin akong nakikipag-usap sa ibang mga tao, Kapitan. Para makuha ko lamang, mahanap ko lamang, Kapitan, ang kasagutan. Ayaw ko kasing magkaroon ng sama. Ayaw ko kasing tubanda ako, Kapitan, at maging ang aking mga anak na magkaroon ng sama ng loob sa kanilang lola. Hindi ko talaga mahagilap. Lumaki na lamang ako, Kapitan. Nagkaroon na lamang ako ng sarili kong pamilya. Hindi ko talaga makita. Hindi ko talaga maramdaman ang isang pagmamahal ng isang ina. Yun ang kulang sa buhay ko, Kapitan. Gustuhin ko mang kalimutan ang lahat. Gustuhin ko mang huwag nang pansinin ang lahat. Pero nasasaktan pa rin ako. Sa kasalukuyan, Kapitan, pansamantala muna ang hindi na muna ako nakikipag-ugnayan sa aking ina. Nakasentro na muna ang aking panahon, ang aking atensyon sa sarili kong pamilya, na sana hindi maramdaman ng aking mga anak ang pagkukulang ng isang magulang. Ayaw ko silang lumaki na magkaroon ng kagaya ng nararamdaman ko. Pangungulila. Pakiramdam na para akong pinabayaan, Kapitan. Marami akong katanungan sa aking isipan na hanggang sa ngayon ay hinahanapan ko pa rin ng kasagutan. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Kapitan. At maraming salamat po. More power po sa inyo.

0: Marriage and Career, Love, Sex, Marriage and Career.
1: Magnum C Caravan Day na pod. At tangi ang tibuok team sa Magnum C kalong Agosto 22, alas 8 sa buntag sa Santa Josefa Gymnasium, Santa Josefa, Agusan del Sur. Ug alauna sa hapon sa Purok 5A Regional Multipurpose Evacuation Center, Trento, Agusan del Sur. Apil na sa kalingawan o kasadyaan ng adlawa. Pwede mo musalmot o muapil. Magnum C user man ka o dili pa. Para sa jackpot prize sa pera o Magnum C, nganay chance makadaog og 50,000 pesos cash. Ayaw kalimot, dalhon ang inyong mga empty sachets o blister pack sa bisan unsang Magnum C product o Mutya products. Pwede sab ka makadaog o papremyo sama sa Android cellphone, LED TV, home o kitchen essentials, portable Bluetooth speaker, o dagan pang uban. Maong timani ang petsa sa inyong mga kalendaryo o gapil na sa kasadya. Agosto 22, alas 8 sa buntag sa Santa Josefa Gymnasium, Santa Josefa, Agusan del Sur. Ug alauna sa hapon sa Purok 5A Regional Multipurpose Evacuation Center, Trento, Agusan del Sur. Kita-kita ta sa Magnum C Caravan Day. Basta Magnum C, epektibo, barato.

0: Ito, di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
1: Ako si Mrs. Lily Junior, malanggat yung tito eh, Ingog City. Ako, adugay na kong user gigo sa Magnum C. At ingog gigo nga, patsada kayo, pawarang kape, patsada din ang kape kayo. Wala kayo buti yun, lagsika. Wala kayo, buti yun si imong kutu-kutu, hindi ka makatulog. Nagkakayang binipis ang Magnum C. So, dili yung gigo gagamit sa laing. Magnum siya nagin ako, oh.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, o Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa hingoog, Seafarers Pharmacy, o Jomed Pharmacy, sa Butuan, sa Langihan, CNC Pharmacy, sa Puyuhon, MNC Pharmed Pharmacy, o sa Villa Cananga, or Villin Pharmacy.
0: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
3: Ere Dale, taga 404 B, Bayabason, 34 ang edad. Sa una, wala kong nagamit ang Magnum C kay dili kay ko gabawas. Karon kay kainom ko sa kape nga Magnum C kay sa isa kadlaw, ikatulo ko magbawas. Nakawin ko sa Magnum C nga kape tong barley. Epektibo, barato ra sa sir.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice, o Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa Maramag Bukidnon, Istenzo Pharmacy, Bufarco Pharmacy, Quad Pharmacy, o San Andres Pharmacy, sa Malaybalay Bukidnon, RS Drugstore, o Rodel Pharmacy.
0: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
4: Noel, trabaho sa City Timo. So, kada ka, tila ko ling kapiyan na gihatag yung sayo sa muha. Isipag among trabaho 8 oras, pero kondisyon mangyayo sa Magnum C. Tagangang salamat sa Magnum C. Okay kayo mong lawas sana, sir. Thank you, sir.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Farmacia Eva Tibungco, Farmacia Eva Kalinan, Santa Ana Drug o Cosan Pharmacy.
5: Good morning, ma'am.
6: Uy! Good morning, Pang! May kinimata na ka pang. Dali pa, mga pinatang duha.
5: Kumuta ng...
6: Dali din yung mga pita, tilawin ng kape.
5: Kumuta sa aroma ni, uy.
6: Ay, syempre.
5: Di, tilawan ko. Lamia si mong kape. Basta ikaw magtimpla, mang malami yung kayo.
6: Sus, Pang, lami na siya, Pang. Kay Magnum C Herbal Coffee man na siya, Pang.
5: Magnum C Herbal Coffee?
6: Oo, more na ang pinakabagong kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C o antioxidants. Sus, nindot kaayo ni Pang kay naanin siya ka ng natural sweetener. Kanang ginatawag na to nga stevia, ang nakanindot pagitani kay naanin siya malunggay o mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin o sa malunggay, di ba?
5: Kung maumang, ako sabihan ni rekomenda sa kong mga kauban sa trabaho. Labi na sa kong mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, Mang? O sige, Mang, ha, mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kay higup-higup aning Magnum C Herbal Coffee.
6: O sige, Pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee.
7: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ana, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores na duol sa inyong lugar.
8: Daghan kaayo karon ang nagdalig kaputi, pero ang ending na nangasunog nang itong balik o naguba ang noun. Tungod, dili ta ng whitening kay save o bili ta ng half dose kay nagwork. Rason nga nung daghag magkatalumtom o mga sunog ang noun, pero naay produkto nga makapahamis na dili pa masunog imong noun. Mutya Intensive Whitening Set, naay natural ingredients nga makapaputi sama sa papaya extracts, kojic acid, mga soothing ingredients nga makapakalma sa skin sama sa aloe vera o glycerin. Mutya Intensive Whitening Set, kay ang tinuod na kaputi, healthy tanawon, dili hapdos tanawon.
2: Mutia Intensive Whitening Set, available na sa tanang butika o pharmacy o grocery store sa inyong lugar.
6: Kabalo ba mo nga ang una nga herbal juice sa merkado nga gamit ang stevia mao ang Magnum C Herbal Juice. Pwede gyud sa tibuok pamilya, labi na sa mga bata. Puno sa herbal goodness na ay vitamin C ug gihimo para sa healthy lifestyle sa tibuok pamilya. Walay added sugar, walay guilt, lami na healthy pa. Mao para nako usa ka inahan, Magnum C Herbal Juice mao'y pinaka-amazing. Sa Magnum C Herbal Juice ang kalagsik ug kalipay giusa na lang. Magnum C Herbal Juice, dili lang basta juice. Say kini herbal juice, lami.
9: Magnum C, lami ka ayo. Orange pineapple, fruity ka ayo. Magnum C.
10: Day, manakayan tagbas day para dali ta maabot.
11: Ha? Kabuhian mong kuoy.
10: Sus, dagaton day ka. Dara o pang kabuhi. Magnum C refreshing oil.
11: Hala, nindot lagi na day. Akong sim oton daw.
10: Refreshing lagi.
11: Lami sa paminaw.
10: Refreshing yun day. Magnum C refreshing oil na day.
11: Refreshing oil yun di ay. Nindot ni para sa mga kabuhion o biyahe.
10: Haplas pang biyahe para sa dagatong gabiyahe. Magnum C refreshing oil.
12: Sex, marriage, and career.
13: Ikaw na pala.
12: Love.
14: Andam kong buhato ng tanan para lang sa'yo mo, ha?
15: Sigurado ka?
12: Sex.
15: Ayaw sa, hindi ko andam. Pasing mabuntis ko.
12: Marriage.
14: Sos na anas sa kanya na, puros lang kaselos, puro kaselos.
15: Natural, ay sige kang pambabae.
12: And career.
14: Yes, nanawag na kayo sa trabaho.
12: Hisgutan nato ang love. Sex, marriage, and career by Kat.

0: Marriage and Career.
1: Di na mabungan ang pagsalig sa katauhan sa Magnum C.
2: Dolores Rimonte Belte Tagaloyola Hinatuan. Wala gyud kakapoy ang imong lawas. Ko anak ko katuig, hapit na ko lima katuig na gamit anak. Ang tagkaron, murag dili ko kapuyon bitaw. Inig kasayuhay, wala pa init. Muhagbas na ko, mauna sa akong trabaho. Magnum C gyud, alang maura man na akong kuan. Pero kada at love gyud, mo inong kuan na. Wala gyud kakapoy ang imong lawas.
1: Di na gyud mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice o Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa Bislig City, JFK Pharmacy, Butika Santa Filomena, Butika Camazora, Triple Twin Pharmacy, Butika Liusala, sa Hinatuan Surigao del Sur, Sardoma Pharmacy o Butika Hinatuan.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
4: Lucila, may dagay ako ipang bati. Sawa pa ko magamit, karo nagamit na ako. Barigid ako, nakaangid ako sa Magnum C. Labi na ang kapsulog, ang kapi. Provide ko sa magamit sa Magnum C. Barato, epektibo, barato, Magnum C.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Tandag City, Life Pharmacy, FNH Pharmacy, Persis Pharmacy, Yvonne Pharmacy, St. Teresa Pharmacy o Butika Morilla.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
4: Yo, 64, taga Barangay Mabini. Ako, nakagamit ko sa Magnum C. Sukan ko nakagamit ko ang lami, paminahon o barato pa ang Magnum C. Kalami sa lawas, buwanay batiyon. Piktibo, barato ang Magnum C. Kalami sa panlawas o dali na kamaulihan. Kung ikaw na ibatiyon, mawala kung makainom ka ng Magnum C.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice o Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa Carmen Agusan del Norte, JD Pharmacy o RTR Pharmacy o sa Kabadbaran City, mapalit sa Sir Lander Pharmacy.
5: Magnum C Caravan Day na pod. At tangi ang tibuok team sa Magnum C kalong Agosto 22, alas 8 sa buntag sa Santa Josefa Gymnasium, Santa Josefa, Agusan del Sur. Ug alauna sa hapon sa Purok 5A Regional Multipurpose Evacuation Center, Rento, Agusan del Sur. Apil na sa kalingawan o kasadyaan ng adlawa. Pwede mo musalmot o muapil. Magnum C user man ka o dili pa. Para sa jackpot prize sa pera o Magnum C, nga na'y chance makadaog og 50,000 pesos cash. Ayaw kalimo dalhon ang inyong mga empty sachets o blister pack sa bisan unsang Magnum C product o Mutya products. Pwede sab ka makadaog og papremyo sama sa Android cellphone, LED TV, home o kitchen essentials, portable Bluetooth speaker o daghan pang uban. Maong timani ang petsa sa inyong mga kalendaryo o gapil na sa kasadya. Agosto 22, alas 8 sa buntag sa Santa Josefa Gymnasium, Santa Josefa, Agusan del Sur. Ug alauna sa hapon sa Purok 5A Regional Multipurpose Evacuation Center, Rento, Agusan del Sur. Kita-kita ta sa Magnum C Caravan Day. Basta Magnum C, epektibo, barato.

0: Marriage and Career.
1: Nakikinig sa programang Love,
2: Sex, Marriage, and Career.
1: Kapan niya, panang inyong kapitan. Ako si Captain Jay.
2: O, syempre, si Mommy Lucky.
1: Kadali lang ha. Ito yung basahon yung mga greetings dari Mommy Lucky. Basara, good Mommy Lucky ang mga greetings.
2: Sa tanan nga naminaw karon sa ato ang wag gimibiya sa atong programa, daghan kaayong salamat sa inyong hari. Binakay, kani Captain Jake, salamat kina Jera Julia, kuya o pangalan ay, Jera Julia Barino, live ba daw ni Aunt Ilagi na paminaw? Yes, live na live kaya inyo ang ginapaminaw.
1: Live, give gayo. Walay.
2: Hindi siya ko na-record eh. Dili ni Char-Char. Si Rexiel Roshana, salamat sa pagpaminaw. Si Annabelle Saure. Ang mga taga San Francisco, Agusan del Sur, salamat sa inyo pagpaminaw. Loretta Warain.
1: Si Nanay Diding Giolimgo ng Kabakan, adlaw-adlaw gapaminaw. Sino programa sa LSMC? Mga taga Kabakan sila. Si Nanay Diding Giolimgo. Salamat po sa inyo, Nay.
2: Ayun. Salamat po sa inyo ang pagpaminaw. Mga nanay, magtatay nata sa Hingoon. Si Nanay Visitacion Sampurna. Salamat sa pagpaminaw. Usa ka 92 years old. Ngating paminaw sa LSMC sa May Hingoon. Salamat po, Nay. Si Nanay Antonia Butad. Si Anita Eliarina. Nanay Lili Donio. Si Nanay Rebecca Olaguer. Si Nanay Ninita Dagpi. Ang mga taga-kabadbara naman, ang Shello family. Salamat sa pagpaminaw. Si Rosita Vergado.
1: Ayan. Si Trudez Cubico ng Tagbina. Maraming salamat po sa inyong pagpaminaw.
2: Ayan, si Nanay Zinayna Carpus ng Magsaysay. Og si Mama Nanay Fermina Transporte. Og syempre si Nanay Gigi Cotina.
1: Ayan, si Nanay Gila Otayde po ito ng Pikit. Mga taga-Pikit, mga paglanog-lanog din yung tanandeha. Salamat kayo sa mga taga-Pikit. North Cotabato, thank you po sa inyong pakikinig. Mga taga Davao City, magandang araw po sa inyo. Especially po sa mga taga SIR ng taga paminaw sa programang LSMC Mabuhay.
2: Uy, thank you kayo. Si Geraldine Ratso, salamat sa pagpaminaw.
1: Sa mga taga Ideal Shop, Maramag, si Zydel Daluag and Mary Joy Ligaspi. Maraming salamat ha. Si Rosella Lauhaison ng Iman Bansalan, may pagpaminaw. Si Elizabeth Beltran ng Valencia City, may pagpaminaw sa inyo. Conchita Diodola, Sosas Lorenzo. O si Eva Sosas, maraming salamat. Si Emmy Basco and si Nanay Cecilia Jimenez, retired teacher ng Kitaw-Taw. Maraming salamat po sa inyo.
2: Yan, salamat sa inyong pagpaminaw. Ang Ngoho family sa Alihal, Carmen, Captain Jake. Ang Oikos family sa Bible Institute, sila Brother Gaging Dao Burgo. Salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Salamat po ha. Si Celia Islon Oslum, Marianelli Gonzalez, si Jay Tingson, Vivian Domingo, maraming salamat. Hemeliza Tampos ng Maramag, salamat po. Ug ang Superior Family, kinanay Lydia, nakaantabay sila. Salamat po sa inyo.
2: Yeah. Salamat kina Gina Mabiasan, Gidon Geraldo, Pini Aguirre, si Jovita Aralan, si Rexel Lershana, namina po karon Captain Jake, si Jackie Cuentro, o si Dudski Asuke.
1: I-greet po si Iguan, yung paboritong Iguan, si Nanay Carmen Porras.
2: Ay no! Salamat ka, ayan na.
1: And si Maricel de la Torre, Lorda Singo, ag Angelita Jorillo, taga Villarriba. Tatay Fernando Sangalia, may pagpaminaw sa mga natay.
2: Ayan, si Dance Megisto Magnifica, salamat sa pagpaminaw. Uy, ang mga taga Pinyal Ver Food and Refreshment, salamat sa inyo ang kanunay nga pagpaminaw. Si Ma'am Latlat, nagkita ba ni Ma'am Latlat tong niaging si Mana?
1: Sa SM.
2: SM. Nanay sila dito sa Davao. Naminaw po at karan, syempre, ang mga taga Jocardia Shop, si Ma'am Karen, ang mga taga Jocardia Shop ng mga guwapa o guwapo ng mga tigbantay nila din na Captain Jake. Naminaw po siyempre ang Mr. Donut, Captain Jake, sila Ma'am Vizcaino. Salamat kayo sa inyo ang pagpaminaw din na kanunay ha. Wala gid ba na tipas ang ilang pagpaminaw, o si Jacoy Street Food.
1: Balikan na natin ang kwento ngay araw, Mami Lucky, kay basin malimo taga mayroong oras.
2: Yes.
1: Kwento ni Jaime, mga kaibigan. Napakaganda ng kwento ngayon. May matututunan na naman tayo sa programa ngayon. Kwento niya, isa siyang broken family. Nagbulag ang ginikanan, tulo sila magsuon. Pero ihanggi katingala nga sa tulo nila ka magsuon, siya ragyo gihungit siyang mama nga, uban dito si mong papa. Muting kasakit niya nga, dili ba siya gusto muban siyang papa, kay di ba siya ganahan siyang papa, ganahan siya siyang mama. And usually po mga bata, dito ginapadong sa mama.
2: Ganahan ginahan mga bata ng mama.
1: Pero iyang kaagi ni Jaime, gusto siyang mama nga, muuban ka dito si mong papa, hala dito ka uban si mong papa. And nagdako siya nga na gibaon-baon na niya siyang unahuna, kasing-kasing, anong gipadama ko sa mama? Di ba ko palangga sa kong mama? Nganong gipauban, nganong iha kong gihatag nga sa halip na ihaming tapukon nga tulog ka mga anak niya, nganong gipauban ko siyang papa o sa akong papa. And mo na yung gidala-dala mga milaki hato, nagbinata na siya, nidako na lang siya, naghang kaysang mga questions in mind, gipaskwela sa siyang iyaan sa side siyang papa until nakagraduate siya. Maayo ang dagan sa kinabuhi, nakahuman sa eskwela, nakatrabaho sa gwapo, nagkapamilya siya, ni uli siya balik sa mama, kinaghan sa questions in mind. Gusto na ko makita kung mama, gusto na ko siyang makatubang.
2: Gusto niya iyan, kumbaga closure sa iyang huna-huna.
1: O, kanya bang, di man ko ang kanindot ani kay maayo sa kasing-kasing, kaya ang ubang tao na bahala ka diha, ana man na. Pero siya man gud na siya mangunahon na gusto na kong tubag, kay gusto na kong masabdan unsa man ginaatong panahon na. Ganong iya man jud kong gibuhian, ganong iya man kong gihatag sa kong pampa. And all those years nga nagdako, kung anong wala man ay pangumusta gikan sa iya. Mao na ang gusto niya mga tubag niya, pagkita nila naghandom siya nga usa ka inahan nga muhangop siya ba. Pero wala may hangop nga naitabo mo ra pag bisan ako man di ko kasabot sab. Ayan, mao na ako karon. Atong siren ng ingon ni Tatay Carlito.
2: Tatay Carlito, ayan.
1: Kay nasi ingon din message niya. Captain Zane, Mami Lucky, Jaime, binabalot ka pa rin ng isang misteryong kaisipan na nangangailangan ng kasagutan. Maging malinaw lamang ang kalooban mo kung naihayag at naipaliwanag kung bakit gano'n ang turing sa'yo ng iyong ina. Bakit mabigat ang loob niya sa'yo? Anak ka ba niyang totoo? Mabait ka naman na tao o anak. May tanging dahilan ang namamagitan sa inyo. Bakit di
2: masubukan?
1: Bakit hindi mo subukang itanong sa mga kamag-anak mo ang totoong dahilan? Ang kalutasan ng problema may mailantad ang katotohanan. Ang kalutasan ng problema ay mailantad ang katotohanan. Sana maibsan ang problema mo at matuklasan ang tunay na kadahilanan. Salamat, Tatay Carlito.
2: Salamat, Tatay Carlito, sa imuhang mensahe.
1: Mabuhay ka, Tatay Carlito. Salamat sa imuhang effort, sa imuhang pag-message. Nindot kayo ni mo mga insights ba? Sige, Mami Lucky.
2: Sa ako naman, Captain Jake, no, sa pagpaminaw na ako sa story, I think, Captain Jake, siguro kung may problema man ang kanaimbitang mag-asawa, nanay or tatay ba nimo, siyempre nung bata ka pa, hindi mo pa maintindihan kung ano ang problema, di ba? So, siyempre, sa musmus na kaisipan, ang nahibawaan lang nato, Cap, is kanang problema, na yung problema. Di ba? Anak, magina siya.
1: And ang pwede lang reaksyon sa bata, unta nga, di sila mag-away. Nasa fear, nga mag-away, di sila kasabot eh.
2: Oo.
1: Ang ihalang ma-feel na is, unta, di sila mag-away.
2: Mm-hmm.
1: Unta, mag-uukay na sila. Inana ang feeling sa bata.
2: Inana ang feeling sa bata ba? So, para kay Jaime naman, Captain Jake, sakto man ang iyang gina-express kang gibate, Captain Jake. I mean, validate man po. Kung magbasit sa story, hindi naman natin ini-invalidate ang kanyang nararamdaman, yung feeling niya. Natural na masasaktan ka kasi anak ka. Pero sa tingin ko, kung bakit, Captain Jake,
1: may mga questions kasi.
2: May mga questions kasi. Sa akong tanaw lang po niya, sa ako rapod niya, para nako niya siya. Sa tingin ko, Captain Jake, bakit siya ang binigay sa mga sa iyahang papa?
1: Mm.
2: Kasi alam ng nanay na itong batang ito, kapag binigay ko siya sa kanyang tatay, alam ko na kaya niya ang sarili niya pagdating ng panahon.
1: Mm-hmm.
2: Kumbaga, kaning iyahang mga mangod mo, ni ang akong kailangan ibilin ba? Ano agad, Cap?
1: Pwede, pwede.
2: Kasi nakita sa inahan nga kani sila ang kailangan o gabay kay bata pa o ikaw ang kanang kinamagulangan baka ron or ikaw ang mas nakakaintindi at alam niya na maganda ang magiging kapalaran mo.
1: Pero hindi kasi ano eh, hindi angkop eh. Kasi kung ang isang nanay na talagang totoong nagmamalasakit, yun nga ang napuzzle siya eh. Kasi nung time na nakita sila, ang hinahanap na yung paghangop sa usaka inahan.
2: And I think, Captain,
1: for how many years nga wa sila magkita, for how many years wa kakibaw kung sa kahimtang sa imong anak, katong paghangop lang sa usaka inahan, mawra to'y tubag unta sa iyang mga pangutana nga ano man nga imong gitugyan sa kong papa. Nga ano man nga mga panahon nga nagdako, kuwa man naghamangumusta, ang gipangita ragyo niya ang paghangop nga maramdaman niyang usaka nanay nga nangungulila sa isang anak.
2: Baka nga rin, Captain Jake, sa previous pod nga kinabuhi sa inahan, basin pod nga naay trauma ang inahan sa iyang past nga wa pa until karon nga wa pa ma-resolve nga nagkapamilya na lang siya. So ang inahan siguro ni Jamie Captain Jake or Jaime Captain Jake, walay kapasidad ba sa klase nga love nga ginapangayo sa ni Jaime? Dili tungod kay dili siya ang anak, kung dili tungod ba sin broken po ang inahan. Mao nang dili siya kabalo
1: unsa ang pag-express ang iyang love.
2: Paano express ang iyang love? Dili siya kabalo kung unsa ang bagid pagpakainahan.
1: Ayan, pwedeng ganoon.
2: Oh, pwedeng ganoon, baka dili na ko kabalo kung unsa ang pagpakainahan kay dili pod ko kahibalo.
1: Basin og ang history pod danawa ha, basin pod og sa murang edad nang minya imong mama, so sa kahibaw kung say paano ba ipakita? I mean, na yung mga inana.
2: Oh, yun. Na yung mga inana.
1: Kinapod sa mga kaagi previously sa iyang pamilya,

0: nga iya kang gihatag didto kay kahibaw siya nga makapaskwela ang ima ang side sa imong papa ba baka mao na ang way niya sa pagpakita sa gugma. Pero karon Captain Jack, unsa man gid ang dapat buhaton nato kung wa kay nakuha nga answer, ayaw pugsa sa karon ang reconciliation. So di sa niya pugsa na ang reconciliation kasi kung wala may naramdaman, wala accountability ba nga nahitabo, wala bay empathy nga na feel niya sa iyang ginikanan, walay ma-fix bisag unsaon nimo og effort. Tagi lang panahon nga basin di ay
1: mas lalong mulalom lang.
0: Baka mas lalong mulalom lang. Then tama po to Captain Jake nga ayaw po ipa ayaw la kumbaga kasi sa tawag ani Captain Jake dili manggood na siya kung kumbaga dili ta mag-hope ba nga ma-change ang personality sa tao. Kumbaga hayaan na lang nato ang panahon nga baka sindi ay naay usa ka episode sa kinabuhi nato nga mag makambyo ang tanan. Ingon na ba? So usay ang closure dili ginahatag Captain Jake kanang sa storya lang ah. Kumbaga ikaw na mismo ang mo decide anang ihatag na lang nato ning panahon nga basin pag-abos panahon nga ma-okay ra dai siya. Ingon na good. And then isa pa ba? Siguro karon Captain Jake, distansya na lang sa ka. Kumbaga na i-boundary. Okay na lang yung maging civil na lang sila muna for now.
1: Pwede naman. Pwede naman. Pwede rin naman kung ano yung ginawa mo, pwede mo na i-continue rin.
0: Or pwede.
1: Naiintindihan naman natin. I mean, hindi naman human as we are, nakakaintindi naman tayo ng damdamin o naiintindihan natin ng damdamin. Ito coming from the perspective ng broken family po. Kaya ako broken family masab ko. So ito coming from kanang ito'y perspective mula sa isang tao na galing din sa broken family, you know. So naiintindihan natin yung damdamin. May mga panghunguli lang, may mga questions tayo, may mga bagay tayo na gusto nating intindihin, mga kasagutan, gusto ipaliwanag sa atin, bakit ganito, bakit ganyan. May mga nananatili yan sa isipan natin. May mga ganun. Anong liliman inani? Anong dapat inani unta? Ano ba? Mga ideal kuan ba? Mga things in our mind ba?
0: Ano man? Why, ana?
1: Dapat unta inani. Dapat unta ani. No? Nya, human, pagka na kay mga ideal things in mind, pag di mo na makita, in actual, may ngayon ka mag-question ka na nga, wala nila buhatang, anong iani man. Pero, nakoy tambag anak nga nadawat sa una mamilaki, ana siya sa kuwa ba? Para magkaroon ka ng kapayapaan sa isip. Kasi, yun man talaga ang bumabagabag.
0: Wala kay peace of mind.
1: Wala kay peace of mind. Baunon man ni mo si mong kasing-kasing, baunon man na si mong nauna. Kanabang, gusto ni mo mahigugma, gusto ni mo ipakita imong concern, gusto ni mo ipakita imong love, gusto ni mo usa ka normal nga anak, nga kinabuhing anak, gusto ni mo buo ang pamilya. Pero naa magoy barrier tungod sa panghitabo atong na trauma ka, atong gihatag ka dito sa imong papa. Motoy mo rag naghatag og gap ba between you and
0: your mother.
1: Sa imong mama niya human, gusto man imo nga mahimong normal, ana ba? Kasabot ko ana nga feeling nga gusto na ko mahimong normal, pero naa may barrier sa imong mama kang ang barrier katong feelings na ko nga wa pa matubag-tubag hangtod garon nga mo ni akong gibit-bit-bit-bit hangtod sa karong panahon na. So na ini tambag na swa na. Ang tambag sa nga gusto ka may mong payapa ang isip. Gusto ka may mong kasing-kasing. Dawaton kung unsay naa karon nga panahon. Ana siya. Nya ang pinaka maayo lang daw is dawaton siya as it is today. Kana bang unsa may naa karon?
0: Acceptance.
1: Ayan, dawaton lang gyud daw kay na magi mga butang daw nga usahay lisod ipasabot ba. Na yung mga butang nga lisod ipaliwanag nga usahay ang nakahibaw ra pud ang mga hingtungdan ra pud ni adtong mga panahon na. Tama po tingin ni Tay Carlito, pwede kang mangutanas mga relatives, pwede kang mangutanas palibot para masabdan po ni mo kung sabay gibati sa mong inahan. Wa man ta kahibaw kay base itong panahon nga iya kang gitukmod dito ka uman si mong papa base nang iyang concern para mapag-aral ka na maayos kay og diri ka sa kong side basi di ta ka magpaskwela kay kahibaw sigoy mong mama nga kaya ra sa mga igsuon niya dito. Pwede man gud inana. Pwede nakita niya nga dai kakayanan ng mga igsuon sa imong amahan.
0: Yun.
1: Pero kung diri ka sa ako basin wala koy kaya di natako ka dili ka nako mabuhi. Di ta ka magpaskwela. Basi na siya nakita sa bata pa lang ka nga potential kayo na kay talent, na kay katalinuhan, na kay skills. Nakita niya sa bata pa lang basi na kay pag-asa o maayo nga naghulat nga kapalaran sa imo. And nakita niya nga dili sa ako to, dili ta ka matabangan. Kaysa ako, kulang papud ko, huyang ko aning panahuna. Vulnerable ang imong mama tong panahuna, basin wasay pa mapangayuan po ng tabang. Pwedeng ganon. Pwedeng hindi sa makapangayong tabang po sa imo.

0: mga lolo't lola. Ganon, pwedeng ganon. Mm-hmm. Kaya dito ka gitok mo, dito ka kay kaya ra kay nakita na siguro si mo mama. Keto is mga wala tay pwedeng buhatong ko dili. Tan-aon lang ang mga probabilities. Kana bang wa man ta kay bogod ug unsa gihi na hitabo. Pang ingon sa ko ang nagtambaga na sa ko mami Lucky. Dawata ko unsay karon. And unsa may sa future, ayon niya nga, what we can do for the future is we can only hope. Maghandom lang gud, maglaom ta kanunay. Kay di man nato matag na unsay ugma god. Halimbawa, malay nato ugma day, mahilot yang kasing-kasing. Wa ta kay ba ba?
1: Yes,
0: basin
1: tama.
0: One day na lang siya na mismo mo open up sa imo anak. Inani mo gud na hitabo.
1: Kita no?
0: Oh, basin na na ba, wa ta kay ba man gud sa kamaturan. But ingon siya nga, dawata ang present, dawata ang unsay naa karon. For it is the gift man gud kanang kung unsay naa karon, buhita, maayong lawas, maayong paminsar, maayong pamilya, payapa inyong panimalay, do na kay mga inana nga mga kaagi sa kinabuhi, pero dawata as it is, Mami Lucky. Kaya kung imo na siyang dawaton, magkakaroon ka ng kapayapaan, magkakaroon ka ng linaw ng kaisipan. Unsa ba'y naa sa ugma? Hayo na to lang tawa tong unsay ugma. What we can do is to pray today. What we can only do today is to hope gaunta na ay mga better days coming para sa inyong relationship sa imong mama. Unta na ay better day sa mga naunta, ma-okay me, ma-reconcile me. Mm-hmm. What we can do is hope lang para sa ugma. Unsay na ugma ba? Di man pwede niyong diktahan ugun sa ugma. We can only hope. Hope lang. Paglaom. Laomi lang. Habasin. Maayong dagan sa ugma. And padayo na gud hapon ang pahimong maing tao na magi mga butang usay magud nga gusto man nato paliwanagan, gusto man nato ayuson, di man gud usay papanahon, dili pa angkop ang panahon, may mga inana ba? And tanawa mga blessings lang sama sa tuwang na story kagahapon. Guwapo tong story gahapon, guwapo sa bang story karon.
1: Yes.
0: Ang story karon o gahapon mga kaigsoonan gitudluan ta nga dawata ang unsay naa karon. Kay kung imong makita ang biyaya sa karon, tungod ba yan na sa mga nanglabay panahon?
1: No.
0: Kung unsa nga tong kaagi, mao ba yan ay naghatod sa tuwa karon. Dili pwede mo question ng usa ka tanom, nganong giagi kus bagyo, nganong gibulad kus init, nganong gipaulanan ko? For it is kailangan yun sa usa ka plant. For it is kailangan yun sa usa ka tanom nga mabulad yung init, kailangan yun ang mahaginan, kusog nga hangin, kailangan yung maulanan, mabulad sa init. For him to grow, Mami Lucky. Anak, gina siya. Kailangan na siya eh.
1: Napagay hindi ka pindik, oh. The gift of now daw. Sa manang the gift of now. Meaning, ang present moment mismo. Kay regalo, ano man. Kay ang past, tapos na, lesson na siya. Dili na nimo dapat na siya balay-balayan. Ang now, ang karon, mao ang sure, mao ang naa. Mao nga gitawag siya gift karon. Kay karon, pwede ka mubuhat o gwapong butang. Mahigugma, muusab o mudecide.
0: Yan.
1: That's the gift of now.
0: Now, muna siyang ingon sa kuha. Tambag na sa nga. I-appreciate unsay naa karon. Kay maunay, kung unsa man ang mga maot nga kaagi, maunay naghatod sa imo. Karon.
1: Hindi na siya dapat balay-balayan daw.
0: O, dili ni mo pwedeng puyan ng mga kaligot-got. Dili ni mo pwedeng puyan or magstay ka diha. Ayog stay diha. Magstay ka kung unsa mga biyaya today. Kung paano ka nahatid sa araw na ito, kung ano nangyari ngayon, may pamilya ka maganda, may bubong ka kapanahon ng ulan na kay puyuanan nga maayo, makatulog kag tarong, kana biyaya yan. Na kay pamilya na malulusog ang mga anak, biyaya rin yan. Mabuting asawa, mabait na asawa, biyaya rin yan. So ayaw dito pundo, ayaw stay dito sa mga nakaraang kasi di nimo ma-appreciate ang present. So the only way para ma-appreciate nimo puy, dawata karon. Kung sa'y naakaroon, di ba? Mao na naghatod sa imo, ha? Kung wala to nahitabo, dili na mahatod karon o di ka maihatod karon, so unsa man ang naakakaroon. Ayan. Kung unsa may naugma, pangayo alang sa Ginoo. What we can do is hope. And pray lang yun. Kung sa'y naaada ugma, di na to matagna unsa sa'y naugma. Eh. So hope lang yun na and pray, Mami Lucky. Ana rin na. So, I hope nga maayos, malinaw, magkaroon kag kapanatagan sa imong puso. Lindot kito nga tambag sa guway.
1: Kisa to siya, Kap?
0: Ha? Mga previous boss na ko. Mga karaan nga mga tao sa kalibutan nga. Lami kay paminaw ng mga tambag.
1: Karaan to.
0: Lahi mong gugugki na.
1: Lahi na ba ng karaang tao?
0: Wow, ay, ganahan kay kuminog mga karaang tambag. Mami Lucky, ang pinakamaayog yun nga, pinakamaayog nga batunan sa usa ka tao, kana maminaw kag yung tambag. Especially ang tambag gikan sa mga medyo may edad na.
1: Or sa mga taong taas og karanasan.
0: Taas no experience. Kaya nga no, daghangay sa pagtulunan niya. Pagkaganaan, pagka nag-istorya sila, paminawa, i-absorb og tarong, i-digest og tarong para masabtan, makuha ni mo ang sustansya ba? Ang sustansya sa tambag sa may experience pa sa ibo. Kaya kung imo na makuha, magamit na nimo si mo ang kinabuhi. Ang una siya ang lindot. So, daghangig mga tambag na pwede na itong magamit sa unahan. So I hope, brother, na malang araw, magkakaroon ka rin ng kapayapaan sa isip mo, sa puso mo. Pwede nimo i-appreciate kung sa'y naakaroon. I-enjoy ang kung sa'y naakaroon. Ayok undangan pagkamaayong tao, tungod lang sa imong kaagis kinabuhi. It will not define kung unsa ka karon. Kinahanglan, it will not define you as a person. Itong mga kaagi ni mo, dapat imo itong gamiton lang, mahimong inspirasyon.
1: Lesson.
0: Kaya doon na pa yung mga bata nga susama usab ni mo, nga doon ay kaaging ingunana, nga pwede po ni mo silang himong, pwede ka nilang mahimong inspirasyon.
1: Yes.
0: Na? Doon ay mga bata nga gibiyaan po ginikanan, nga sila mismo, mukuha sila kusog, gihagikan sa imuha nga. Si Kuya ganyo, broken family ni Zona, pero maayo man ang dagan niya. So mahimo ka na karong inspirasyon, and your story will become our inspiration na and motivation na. Nindot gayon lang, Mami Lucky. Mahimo ka na karong inspirasyon.
1: Unsa man ni si Jaime, tatay na ni siya karon eh.
0: Yes, dalawang anak.
1: Tatay Jaime.
0: Dili na siya, no? Dili siya. Bata-bata pa. Dili pa.
1: Gwapo yung pangalan, ha?
0: Anyway, maraming salamat po mga kaganyan. One at the oras. Hinaot na doon na po din na katlo arong adlawa. Nindot gay paminaw ni mga naning story. Kaya daghang kay tagmabalansi-balansi ba? Kay kung sa unang pandungog magod, mahingo man ito. Kasi di na siya anak.
1: Bata na?
0: Di siguro na siya anak, oy. Pero kung imo na siyang hubaron sa lahi nga pang-panlantaw, daghan kayong napanghitabo sa unang panahon, wa magud masayod. Di takaybaw-baw. Wa magud atong tungura, God. Wa na ito ma-witness ba niya. Wa po takaybaw kung sige batis tao. So di na ito na pwedeng i-judge. Inana lang kadali.
1: You cannot judge a book by its cover.
0: Inana na po ng istorya.
1: You have to open the pages.
0: You cannot judge the book
1: by its cover.
0: Because you are not the judge. Maraming salamat po mga kaibigan. Ako po si Captain Jake.
1: Huwag ako si Mommy Lucky.
0: Huwag manapod po hon. Magdungganay na 1 down to 3 p.m. Ako po si Captain Jake sa programang LSMC. Ayaw kalimot sa panultihon nga nagtanom og maayo, magbunga og mag-ani og maayo. Magtanom og gamay, muani ra pong gagamay. Tanom kag dagang maayo. Kay daghan pong maayo ang maabot sa imo. Muani timani. Dengan salamat og maayong pagpaminaw sa inyong tanan.
2: Love, sex, marriage, and career.

0: Marriage and Career.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
2: Sara Villar, Poro Kwandi. Karong nakagamit na ko sa Magnum C. Okay kay siya. Dako, Jukay, kay pasalamat sa akin. Ano, Kwan, dako, Jukay, siya katabang. Mo na nga, gamitin, Jud.
1: Di na Jud mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, ug Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drugstore, Lizel Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
4: Alberto Loriti, taga Tina, San Miguel, Surigao del Sur. Taas ako dugo, 170 over 110. Karong kayo nag-Magnum C ako, normal ako dugo. 130 over 80. Di rin na nagasakit na ako, ano ba? Tiyan, hindi ko kakapi. Kapi laman ang ano na ako, barato pa.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Tandag City, Life Pharmacy, FNH Pharmacy, Persis Pharmacy, Yvonne Pharmacy, St. Teresa Pharmacy, o Butika Murillia.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
5: Yan, Rua, taga Puro 4, Barangay Concepcion, Kabaduaran. Kaya itong una, God, nagkagamit yung mga regular na kapipitaw na kay nagamlagay bawal, matong ang itis niya, di man ang magnumsi kay di masingaw. Manaw nang inatulutula, okay naman yung paminaw. Yung rebel man, di dalang pong tambal-tambal ba?
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C mapalit sa Davao City, HB1 Pharmacy, Suiho Pharmacy, o Bria Pharmacy.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
6: Lori Grape, taga Santa Cruz, Purok Ono. Kanang panghaplas firme na kay akong tatay, sige maggamit ng haplas. Iyog mawad ano, panghaplas. Kung kanang kape, firme minti ng kape. Eh, lamig man imnon, bisagi ko ano sa kanon. Mano yung musulan, ano ko musulan. Yangay man ako tatay, mano yung mong gamit firme.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Miss League City, JFK Pharmacy, Butika Santa Filomena, Butika Camazora, Triple Twin Pharmacy, Butika Liusala, sa Hinatuan, Surigao del Sur, Sardoma Pharmacy, o Butika Hinatuan. Sakit imong ulo? Duna ba kay gahi nga ubo? O di kaya'y kanunay kang malipong? Niya na ang solusyon na makatabang sa imuha. Magnum C Massage Gel. Magnum C Massage Gel. Epektibong gamiton sa mga paglabad sa ulo, pangmasahe sa mga kalikuran, panuhot, bikog, ug uban pa. Safe gamiton para sa mga bata, hilabi na sa mga buntis. Ug ang Magnum C Massage Gel, FDA approved pa. Haplas nga humot ug makaayo pa. Magnum C Massage Gel na. Magnum C Massage Gel. Ang Magnum C Massage Gel mapalit na sa tanang butika ug parmasya nga duol sa inyong lugar.
7: Day, manakayan tagbas day para dali ta maabot.
8: Ha? Kabuhian man ko oy.
7: Sus, dagaton day ka. Dara o pang kabuhi. Magnum C Refreshing Oil.
8: Hala, nindot lagi na day. Akong sim oton daw. Refreshing lagi. Lami sa paminaw.
7: Refreshing yun day. Magnum C Refreshing Oil na day.
8: Refreshing oil gyud ay nindot ni para sa mga kabuhion og biyahe.
7: Haplas pang biyahe para sa dagatong gabiyahe. Magnum C Refreshing Oil.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
9: Leonora Dudas Pertimos, midwife sa Barangay Bayabason. Napagamit na ako sa Magnum C, ganaan kay ko kay murag mga live me o niya tsada kay niyang coffee, labi na tong barley o katong herbal coffee. Then ang mga haplas o grab, gagamit good me. O ka ang mga BHW na mo o ka nga mga senior citizen sa Bayabason. Epektibo na, barato pagyod.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice, o Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa Valencia City, Bukidnon, City Drug, Bufarco Pharmacy, Luke Pharmacy, Macamiel Pharmacy, Sincere Pharmacy, o Advent Pharmacy.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
0: Ako si Dominador Bio kay Senior. San Jose, Torrel, Davao City. Tukan na kayo ng Magnum C Capsule o Kape. Ako'y gibate kami, nawala yun. Kalo yung sinunan, nawala yun. Munang dinting, yun ako na inom. Kadadla yung penom. Kesa karnaw, kapag kami inom, kalima, aning Magnum C Capsule o Kape. Wapo akayo ang Magnum C. Ilalagin ninyo kung gusto nyo. Pati lamia yun.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Medjum Distributor, Ruta Pharmacy, Sakalina o Altree Pharmacy.
1: Pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
10: Jubilin Rosales, Sandra Pael. Lami na ang tulog, lami na ang bawas, wala na problema. Okay na, relax na mi. Nakain na sa ampuan. Barley, wala to sa, kaya lang po na mo. Bili namin ang problema sa barley.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Barley mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy o Bria Pharmacy.
11: 3 o'clock.
12: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

Boss Tres, this is Cities Kahaponon, Kapamilya Kavibes, mayong hapon kaninyong tanan. Mga kabarangayan kalungsuran, nasakop din sa probinsya sa Davao de Oro. Tanang mga kavibes, kapamilya na itong araminaw, karong hapuna, mayong hapon kaninyong tanan. Pagkasaman mo karong dapat nabot nini nga tuwang programa, Kapamilya Kavibes. Mayong hapon kaninyong tanan, mainit nga kahaponon. Og siyempre, adlaw kita karong Martes, Kapamilya Kavibes, pitsa 11 sa bulan sa Agosto, tuig 2026. Mayong hapon, Kapamilya Kavibes, kininyong ubos ng igalas kahanginan, Budoy Pats, mag-uban-uban ta, taman ta alas 5 nininga to ang programang FMR, Favorite Mix of Rock, right only here in FM Radio 96.7 FM. Sa mga kapamilya kabibes ato nga mga suki na itong tigpaminaw dinhi sa tuwang programang FMR Favorite Mix of Rock. Mayang hapon mga kabibes, andam na mo sa pinakakusgon nga volume sa inyuhang mga radyo. Inyong adlaw pinagi sa pinakakusog o pinakanindot nga rock hit sa tanang panahon na inyong madunggan karong taknaa. Panahon na aron biyaan ang stress o siyempre pahawayon ang hunahuna o girak. Enroll ang inyong hapon Kapamilya Kavibes ay dire sa FMR. Usagyod ang atong moto Kapamilya Kavibes, kung rock ang hisgutan, walay pildi ang good vibes. Welcome sa inyong paboritong rock music program karong hapuna, FMR Favorite Mix of Rock. Uban sa inyong kauban sa kahanginan, Budoy Pats. Kauban ta, no, dinhi mag-uban-uban ta. Arsing ko tataman sa gikaingon ko na ganiha. Para sa inyong mga song request and greetings, pwede ta mag-comment sa tong hotline number or call or text sa tong hotline number 0951-220-0478. At syempre, pwede po ta mag-comment sa tong FB Live, Kapamilya Kavibes. At ang mga nagtanaw karon, no, don't forget to share Kapamilya Kavibes. Pagsamtang oras sa ito, Kapamilya Kavibes, alas 3:19 sa hapon. Atod ka na ito nintak na ni Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo, Engineer Governor Raul Mabanglo, Mayor Manuel G.R. Zamora sa lungsod sa Mungkayo, Senior Board Member Colherb Zamora Absay, ug ISB Member Uriel Zamora Absay. Mukawa, Kapamilya Kavibes, mubalik ang inyong programang, atong programang FMR, Favorite Mix of Rock. Kumanin ang pipila ka mga pahinomdom.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Ihatag na ko ang tanan, walay labot ang dalan, kay wala na ko'y agian, padulong sa imong dughan. Uway! Hala na!
3: Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo.
4: That in this province, in this part of country, we are living example that ours is not a perfect province, pero naningkamot kita nga itaas ang atuang integridad o credibilidad. And I hope that in 101 days and beyond, you will join us. Kuyugan ninyo kami. We thank God for giving us the strength. Dili sayon mamahimong leader. Dili sayon ang mamahimong leader sa usa ka nagbulag-bulag nga probinsya. But I think God has plans, and His plans are always better than our plans. And the rest of the years, still, let us continue trusting His plan. And sayon ko, tanan, makabot nato ang kalambuan sa Davao de Oro.
5: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
6: Impa Galindo, 52 years old, taga Barangay 39, Washington Street, Davao City. Dagala kami ng North Galan ko kay tamo ko siya malunggay, tas maka-pan siya og sugar, maka-regulate. Nalitay ko kay nahihirapan nga ni Dibay, taga panugulay, yun nga ka nang magulay-gulay ta. Kung sa Magnum C ka, mainom na nimo siya. Since taga-coffee man me, kini na lang, healthy pa siya. Barato yun siya, affordable lang kayo siya, healthy pa yun.
5: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C, the most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
7: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Fast Med Trading Distributor, Golay Pharma o Value Plus.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS!
2: Kamakabuhay! Andam na ba mo? Kay ania na ang pa-premyo sa EXL. Nahatod ka rin yun sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prices ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos or kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kumpleto og sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station og mga partner radio station sa inyong lugar. Og human ana, apil na ka sa pa-premyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan. Og live nga pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa pa-premyo sa EXL. Para sa dugang impormasyon, paminaw kanunay sa mga partner radio stations.

0: bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblacion na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mo mag-contact sa numerong 0993-261-3461 or bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa. Royal Touch
1: Massage and Spa. Nakabalo na ba ka nga ang Kantilan Bank anaay iCan Mobile Banking App? Sa'yo na kaayo ang pagbangko gamit ang imong smartphone. Pwede na ka makatransfer o kwarta, padulong sa ubang bangko gamit ang PCNet o InstaPay, magkabayad o bills, makapalit o prepaid load, makamonitor sa imong account 24/7. Pag-download na sa iCan Mobile Banking App. Adto lang sa Google Play Store o App Store o pangita ang Kantilan Bank. Sa Kantilan Bank, together, we can.
2: My creations reflect how colorful my life has been, and I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 capsule. Dito ako, believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir,
5: sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakita kong lawas. Bisan ang among pagdula og basketball mihunong.
4: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
5: Pinood, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
4: Likayi ang dialysis. Protect ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang Kidney Care. Available in all drugstores nationwide.
3: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.
6: Mula sa Tagum Cooperative, inihahandog namin ang inyong katuwang sa pampinansyal na pangangailangan. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan. Dito, pag-uusapan natin ang tamang paghawak ng pera, pagnenegosyo at mga kaalamang makakatulong sa inyong pag-unlad. Makakasama natin ang iba't ibang profesional upang magbigay ng saktong impormasyon at gabay para sa inyong pag-asenso. Samahan kami tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan.
7: Mga ka-MCOR, it's time to celebrate because MCOR is turning 68! 68! Ngayong August 1 to 31, don't miss the MCOR 68 Anniversary Sale. Anniversary Sale. Shop for your favorite appliances, gadgets, motorcycles, furniture, at iba pang home essentials with our double zero deals. Zero down payment at 0% interest through participating financing partners. At hindi pa dyan ang tatapos. For every qualified purchase, you get a chance to win amazing prizes. 6 e-cards at 8 e-bikes. Ang ipamimigay sa mapipiling winners. Zero down at 0 interest na may electric vehicle ka pa. Visit your nearest MCOR branch today and celebrate 68 years of bringing comfort to thousands of Filipino families. Mag-order online para sa exclusive discount vouchers. Shop at www.mcor.com.ph. For DTI Bay Trade Permit Number R11-100009, series of 2026.
8: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.

Alas 3, 38 sa kahapunon, kapamilya ka vibes, o bibalik inyong programang atong programang FMR, Favorite Mix of Rock. Mayong hapon ang mayong pagpaminaw sa tanang mga kabibes at mga kasilinganan diha. Mayong hapon ka rin yung tanan. Sa kugangan nga naminaw ko rin Gregorio, Uyo de la Piña, mayong hapon epa. O siyempre kang sa akong asawa Rachel de la Piña, Patay o Chelsea Jean. Chisli dyan akong duha kanak, mayong hapon ang mayong pagpaminaw. Siyempre kang Clarkin, kasi yung naminaw diha karon sa tuwang programa diha sa may Purok Size, Barangay Ugao. Kang Uncle June Matias Mandin o Auntie Inday Belen, mayong hapon. Mayong hapon sab sa tuwang Barangay Captain diha sa may Barangay Ugao, Kapitan Milagros Andanistal, mayong hapon kap. Kang Bus Babinistal o Kagawad Marjonistal. Siyempre sa tanang mga barangay pangsyonaris, mayong hapon kaninyong tanan diha, hurot. Ng mga kugihan o mga buutan kayo ng mga barangay pensionaris ato diha o sa tanang mga barangay kagawad ato diha, kagawad Manusier Wentorintira, kagawad Bus Raymond Arangkon diha sa may Purok Dos Barangay Ugao, siyempre kang kagawad Ati Ason Puntibidra o kang Bus Felix Puntibidra, mayong hapon diha boss diha sa may Purok Tres Barangay Ugao. O diri sa may Purok 1 kang kagawad Bus Dani Digal, no, sa tanang mga kasilinganan niya diha, kang Bus Bubong o ang presidente sa CBO, no, mayong hapon niya boss. O kang nung Alan Gulayan, mayong hapon na nung beteng lami sa tuba nung Alan Gulayan, eh. Kaya kayong salamat nung Alan Gulayan sa may Purok 1 Barangay Ugao. O siyempre mayong hapon usab kang Kuya Undoy Digal, no, o kang Bus Pub Digal, mayong hapon mayong pagpaminaw. Sa tanang mga kagawad at turis mang Purok 5 Barangay Ugao, kang Dennis Muso at ang kagawad ha, o kang kagawad Manoy Alex Manti, mayong hapon. Sa tanang Aiko Family, Mishuna Family, nung kanang nung Lilit, uwan sa yung pamilya na nung, mayong hapon o mayong pagpaminaw. Polinio Family o Picar Family, mayong hapon o mayong pagpaminaw. Samtang oras ato kapamilya ka vibes, alas 3:40 sa kahapunon hatod ganato ni Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo, Engineer Governor Raul Mabanglo, Mayor Manuel GR Zamora sa lungsod sa Mungkayo. Pagpadayon gapunta kapamilya ka vibes, humanin ng pipila ka mga pahinomdom.

0: plus shea butter and tea tree oil.
1: Glow up by the power of
0: white
1: two.
0: Rose papaya. Smoothen and glow up. Regular use helps. Results may vary.
2: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
3: ACS. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
5: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon. Maglisod ni sa iyahang magbantay tungod dugay kay siya maayon. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe, jud kaayo siya even for mga bata.
4: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili rin siya para sa mga as parents but also food para sa mga anak.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
8: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
9: Prudensya Altirado, tapos sa Gapanapo, ay, kasundin ako sa Magnum C, sir. Loadlo mo, kung nagtatamit ang yung Magnum C, yung pagkadoong ako sa iyong radyo nga, ay nana, kadadlo ko nagtatamit sa Magnum C, babo kayo Magnum C, sir. Maya sa panglawas, okay, kanang natin mga palatiyan ginagmay. Pasalamat po sa Magnum C kay naamo, naapon ni siya, na barapurapod.
8: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
10: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa FastMed Trading Distributor, Golay Pharma o Value Plus Pharmacy.
11: Gutom ako yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
12: Gutom na lagi. Asa man galami ka una, no?
13: Good news, Davao di Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
14: Hugo Bistro.
15: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Duck Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
16: Tara na!
15: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
16: More than good pizza.
17: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
18: Ahoy! Kidney care time!
19: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugoan naa ng kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siyag minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang 3 ka bulan. Dakugyud ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
20: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika.
21: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: Mula sa Tagum Cooperative, inihahandog namin ang inyong katuwang sa pampinansyal na pangangailangan. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan. Dito, pag-uusapan natin ang tamang paghawak ng pera, pagnenegosyo at mga kaalamang makakatulong sa inyong pag-unlad. Makakasama natin ang iba't ibang profesional upang magbigay ng saktong impormasyon at gabay para sa inyong pag-asenso. Samahan kami tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan.

0: Stress 56 sa kahaponon ka pamilya ka vibes ug ni bali ang inyong programang atong programang FMR Favorite Mix of Rock right only here in FM Radio 96.7 FM. Segundo ka pamilya ka vibes by Dung Abay. Madungog na to ang maong kanta karong takna. Hatag lang ko gamay nga mensahe aning kantaha ka pamilya ka vibes. Siguro sa tanang mga nag-idolo ni Dung Abay no sa bandang Yano sa 80s 90s no kining kantaha sikat kay ni siya. Ang segundo ni Dung Abay mamahimong hatagan og mensahe nga naghisgot og paglabay sa panahon og sa mga higayon nga dili na nato mabalik. Ang matag segundo sa atong kinabuhi importante kaayo ka pamilya ka vibes. Kung angay nato gamiton sa pagmahal, pagpasaylo og paghimo og maayong butang sa samtang aduna pa kitay panahon. Ang matag segundo nga mulabay dili na nato mabalik. Usa samtang adunay panahon, higugmaon nato ang mga atong mga minahal, pasaylo ang nakasakit karato og pabilhi ang matag higayon nga gihatag sa Ginoo. Kaya ang kinabuhi mubura apan ang maayong mahimo nato magpabilin sa kasing-kasing sa uban. O niyang mensahe ka pamilya ka vibes sa kanta nga segundo ni Dung Abay. Maing pagpaminaw sa tanang mga ka-vibes ato diya sa may barangay Siukon kang Parts Juril Osul Bilyason. Siyempre kang Marvin Ladika Kukamas. Tuy-tuy Underground o kang Dundun Bibura. Tanang mga ka-vibes ato diya kang ka-vibes Uncle Bambam Oliveros mayong pagpaminaw diya. Siyempre kang Ayok mayong pagpaminaw sab. Kang Uncle Albert Asido mayong pagpaminaw. Shulamite Asido kang Nanay Buging o Tatay Rudy, daghan kayong salamat sa pagpaminaw sa tanang mga taga barangay Siukon mayong hapon Kapitan Pangrasyo Bilyason. Daghan kayong salamat sa mga suod na itong kahigalaan di ano? Parts Junril Ozul Bilyason mayong hapon na Parts Marvin Ladika Kukamas o kang Cha-Cha no ang iyahang wife bansayahang mga tibuok pamilya diha mayong hapon og mayong pagpaminaw. Samtang oras ato ka pamilya ka vibes, alas 3:59 magpadayon gyapon nga tuang programang FMR Favorite Mix of Rock right only here in FM Radio 96.7 FM.
1: Mga ka-vibes, among nabati ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

Alas 4, 16 sa kahaponon, kapamilya ka vibes o may balik ang inyong programang FMR, Favorite Mix of Rock, rightly here in FM Radio 96.7 FM. Mayong hapon sa tanang mga nag-birthday karong adlawa. Happy birthday o mayong pagpaminaw sa tanang mga ka-vibes na to, no? Kang pring dulong rik-rik urbuda diha sa may barangay panggutusan o kang maminda urbuda. Mayong hapon diha sa tanang urbuda family diri sa may Purok 4, no? Mayong hapon kang tatay Erning urbuda o kang tatay Uyuy urbuda. Tatay Nini, no, urbuda kang Abus Felix diha. Mayong hapon, mayong pagpaminaw ka Ate Gina kang Explore Delito kang Nung Jimmy ug kang Christopher Longlong urbuda diha sa may Purok 2 Barangay Ugao. Og sa tanang mga ka-vibes nato diri sa may DDOPH Montevista kang Kuya Luloy Isabilo Birana o bansayahang mga kaubanan diha. Mayong hapon ug mayong pagpaminaw sa mga taga-barangay Ugao usab nga mga bao-bao drivers o single motor drivers nga mga nang namasahiro diya. Mayong hapon karinyong tanan. Daghan kayong salamat sa pagpaminaw kang Uncle Arnold Bastillada o syempre kang Roy Ribayla, Bus Roy Ribayla, kang Bus Titing Kawak. Mayong hapon diya o kang Bus Lito, kang Bus Winnie o syempre sa tanan nga mga namasahiro diya, no. Mayong hapon karinyong tanan. Daghan kayong salamat sa pagpaminaw. Samtang oras na ito, kapamilya, ka-vibes, alas 4:18. Magpadayon kayo po ng ito ang programang FMR, Favorite Mix of Rock. Ay mo hawa, magpadayon gihapon ta.

0: 43 years old, Nabunturan, Davao de Oro. Ang laki ng tulong ng IAXL Makabuhay Capsule sa kalusugan ko. Ito ay nagbibigay sa akin ng lakas ng katawan. Hindi na ako madaling magkaroon ng ubo, sipon o trangkaso o lagnat man. After 2 weeks ko na pag-inom ng IAXL Makabuhay, pagkagising ko sa umaga, iba talaga yung lakas. Wala kang sakit ng katawan na nararamdaman. At pagkagising ko, before taking any coffee, natitake ako ng IAXL Makabuhay Capsule. So then, buong araw na akong energized. I recommend using IAXL Makabuhay Capsule dahil ito ay siksik, liglig at umaapaw na health benefit na ibibigay niya sa iyo. It's never too late to be healthy.
1: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang IAXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
2: di na mabugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C.
3: Ipinabisira, taga Matina, Pangit, Davao City. Ako ng tilawan na Magnum C. Lami yun ay. Lami akong pamati sa kong lawas. Salamat sa aning produkto. Epektibo niya, baragurasan.
2: Di nagyod mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Tesco Drug, Amesco Drug, Telton Drug o Jalan Generics.
5: Gutom ako yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
6: Gutom na lagi. Asa man ka lami kauna, no?
7: Good news, Davao de Oro. Aniya na ang lamiang pizza in town.
8: Hugo Bistro.
9: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Duck Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo-Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza, at marami pang iba. Saan ka pa?
10: Tara na!
9: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
10: More than good pizza.
11: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
12: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule. Tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Ahoy! Kidney care time!
14: Perhesyon ning magpadialisis, gasto kaayo, maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
15: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care.
16: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
1: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

Las 4:54 sa kahaponon, kapamilya, kabibes! O daghan kayong salamat sa inyong makanunayong pagpaminaw sa tanang mga programa nato dinhi sa FMR 96.7 FM. Para kita igong oras, kapamilya, kabibes! Uy, maing pagpaminaw sa itong mga kabibes dahil ano, sa may barangay Gabi kang Sir Benji Ripunti, Ma'am Nining Ripunti. O siyempre kang Kuya Bins at Iabing Nelnel o kang Bibi Tali, mayong hapon sa Ripunti family. Kapitan Nunoy Lihano, mayong hapon dekap. Uban sa itong mga barangay pangsyonaris diha sa may barangay Gabi. Siyempre kang Boss Artemio Mabaw, mayong hapon de Boss diha sa may barangay Gabi. Uban sab sa mga kazilinganan mo diha o kang Boss Rico Kemco diha sa may barangay Alegria. Dagan kayong salamat, kapamilya, kabaib, sa ngalan ni Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo, Engineer Governor Raul Mabanglo, Mayor Manuel G.R. Zamora sa Lungsod Zamungkayo, Senior Board Member Colherb Zamora Apsay, o SB Member Yuel Zamora Apsay. Sa ngalan sab sa tuwang Station Manager Jason Urbuda, o sa tuwang mga kaubanan, Tulits Rosales Ninong Kung Kumpare. O Gisa Adornaw, kininyo ubos ng igalas kahanginan, kabaibs, kapamilya! Buduy Pats, manamilit ug moingon, amping takanunayog. Dalaygo ng Dios. Bye-bye!

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
4: EXL Makabuhay Health Hour.
5: Ayan, muli po tayo magbabalik po sa ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? And let's proceed to our texter segment. Patuloy lamang po kayo sa pagpapaabot ng mga katanungan na. At sa mga gusto pang humabol, tumawag or mag-text sa ating Makabuhay hotline number sa 0929-887-9884. Again, 0929-887-9884. We have also our Globe 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434. Alright, we have our texter Makabuhay Day, Doc Glenn. May right. Rheumatism po ako. Laging sumasakit ang mga joints ko. Ano po ba ang mabisang gamot para po dito? Janeline from Midsayap City. You know what? Ang rheumatism or rheumatoid arthritis ay isang uri po ng kondisyon na kung saan nagkakaroon po ng inflammation sa mga joints. Ibig sabihin, nagkakasugat at namamaga po ang lining po ng joints. Dahil po ito sa autoimmune reaction po ng katawan. Kapag hindi po naagapan at nagdudulot ng matinding pananakit, stiffness, o minsan, pagbabago po ng mobility ng mga kamay, tuhod, at iba pang mga joints. Para sa mga ganitong klaseng uri ng kondisyon, malaking tulong po ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee bilang dagdag suporta sa inyong immune system at overall wellness. Ang EXL Makabuhay Capsule kasi ay may powerful combination ng mga natural anti-inflammatory at immune boosting ingredients gaya po na turmeric, ginger at malunggay. Ang turmeric naman ay may curcumin na scientifically proven na nakakatulong na bawasan po ang inflammation at oxidative stress ng mga factors na nagpapalala mismo ng joints. Ang ginger naman ay may analgesic properties kaya nakakapag-relax po ito ng stiff joints, nakakatulong sa pain management, samantalang ang malunggay naman ay mayaman po sa antioxidant na sumusuporta sa immune system at overall cellular health. Magsimula po kayong uminom po ng EXL Makabuhay Capsule, 2 capsule 3 times a day, depende po sa tindi ng sintomas ha. Sabayan din po ng EXL Makabuhay Black Coffee, isang sachet kada araw dahil ito ay may ginger, turmeric at malunggay rin. Bukod sa anti-inflammatory effect nito, nakakatulong rin ito na palakasin ang ating katawan, circulation at joint mobility. Kaya mas komportable po kayong makagalaw sa pang-araw-araw. Mainam po itong gawin po daily routine ang pag-inom nito para mas holistic na suporta sa inyong kalusugan. Alright, we have another texter, Doc Glenn. May pneumonia po ako. Nahihirapan po akong huminga. Ano pong dapat kong gagawin? Romeo from Puerto Princesa City. Napaka-importante, mahalagang matutukan po ang pneumonia dahil ito ay isang uri po ng infection sa baga na nagdudulot po ng hirap na paghinga at maaaring maging komplikado kung hindi maagapan. Sa tulong po ng EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee, pwede natin suportahan ang immune system at tulungan ang katawan na labanan ang infection. Ang EXL Makabuhay Capsule ay may lagundi, sambong, oregano na may mga herbs na kilalang kilala as antibacterial at antiviral properties. Ang lagundi ay clinically recognized na makakatulong sa respiratory condition, nakakapagluwang ng daanan ng hangin at nagpapababa po ng pamamaga. Ang sambong ay may diuretic effect na nakakatulong po sa detoxification na nagbabawas po ng fluid retention sa baga. Ang oregano naman ay may mga natural antibiotic compounds na tumutulong na labanan ang bacteria at viruses. Uminom po kayo ng EXL Makabuhay Capsule, 2 capsule 3 times a day kasama po ang EXL Makabuhay Black Coffee, because ang EXL Makabuhay Black Coffee kasi may ginseng, garicus mushroom at spirulina na nagbo-boost po ng immune system. Pinapalakas nito ang resistensya ng ating katawan laban po sa infection. Mainam pong uminom po ng isang tasa sa umaga at isa naman po sa hapon para dagdag suporta sa healing process. Bukod dito, siguraduhin tamang pagpapahinga, tamang hydration at balancing dieta upang mas mabilis po ang recovery. Patuloy po nating alagaan ang ating kalusugan, hindi lang para sa ating sarili, kundi para sa ating mga mahal sa buhay natin. Tandaan po natin, ang malusog na katawan at positibong pananaw sa buhay ay susi sa mas magaan at mas masayang buhay. Kaya po magtiwala tayo sa pumay kapal at patuloy magtakda ng mga positibong hakbang para sa ating kalusugan. Mahalaga po kayo sa ating komunidad at lagi po kaming nandito upang kayo po'y gabayan, lalong-lalo na sa inyong wellness journey. This is Dr. Glenn Sanico again. Hanggang sa muli, stay healthy, stay positive, and stay blessed. And always remember that the real treasure that we can give to our family is our health. Magandang buhay, magandang kalusugan sa ating lahat.
4: EXL Makabuhay Health Hour.
6: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung lagi nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hips. Sa bawat higo, Nakikidama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Ang gugma, murag wifi. Maski doon na kayo mo, dili ni mo mahibawaan ang password, dili gud mo makonnect. Why? Halan

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
3: ACS.
4: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Ako si Catherine Diana, taga Linuan, Montidista. Usa ko sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron mahatagan po o precious jud nga anak. Tinamang ko yung mga tao sa magbebe ay anak na babae, di na kanak. Pinaagi sa makabuhay. Nagkita gamay sa mong anak. Ginag ko sa ko ang ubigay ni nga mo general check-up. So, gitest sa ko akong heart, picos, pagtanong nila kay open na clear na kaya ko ang matres. Basta kay gi-clear sa Ginoo pinaagi sa makabuhay. Lipay jud kay mi kay kung nato ko ang bana mo testify gid to kung unsa ka maayo gid ang Ginoo pinaagi sa makabuhay. Ulay atik
6: makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Arangkada!
0: Mga nagbabagang balita tungkol sa mga mahalagang pangyayari sa ating bayan.
2: Arangkada!
0: Siksik sa katotohanan, balanse at walang kinikilingan.
2: Arangkada!
0: Hatid sa inyo ng mga mapagkakatiwalaang broadcaster.
2: Arangkada!
3: Arangkada na!
2: Arangkada!
0: Mga nagbabagang balita tungkol sa mga mahalagang pangyayari sa ating bayan.
2: Arangkada!
0: Siksik sa katotohanan, balanse at walang kinikilingan.
2: Arangkada!
0: Hatid sa inyo ng mga mapagkakatiwalaang broadcast.
4: August 11, 2026, Martes. Matapos ang ilang araw na pag-ulan at pagbaha, tone-toneladang basura ang tumambad sa Baclaran. Alamin ang detalye niyan mamaya. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Nina Corpus.
5: Bawat komento o pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kaagapay nyo kami sa mga usaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM Radio Patrol sa 630 at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV Channel 31. Ako si Jack Batalyones. Ito ang
4: Arangkada Balita.
0: Bilang ng namatay sa paghagupit ng mga bagyo at habagat, umakyat na sa 19 ayon sa NDRRMC. Halos 200 milyong pisong pinsala sa agrikultura na itala ng Department of Agriculture. PNP nagbabala sa publiko tungkol sa mga nagpapakalat ng peking larawan at mga video ng baha sa social media. COA Auditor, kinumpirmang may pananagutan si Vice President Sara Duterte sa 73 million pesos disallowance sa OVP Confidential Funds. Ateneo at basketball coach Tab Baldwin, pinagmumulta ng 4.9 million pesos ng Department of Labor and Employment.
4: Lumobo pa sa mahigit 2 milyong tao ang apektado ng mga nagdaang bagyo at habagat sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Pumalo naman sa 19 ang naitalang namatay. Yan ang umaarangkadang balita ni Justin Ignacio.
6: Pumalo na sa 19 ang bilang ng mga nasawi sa nagdaang bagyong Luis, Maymay at Habagat ayon sa National Disaster Risk Reduction Management Council. Sa ulat ng Office of the Civil Defense ngayong araw ng Martes, August 11, 12 sa mga namatay ay nagmula ng Benguet, 4 sa Rizal, 3 naman sa Batangas. 15 naman ang naiulat na sugatan, isa mula Ilocos Sur, 12 mula Benguet, isa mula Rizal at isa mula Cavite. Pagguho ng lupa ang kadalasang dahilan ng mga nasawi at nasugatan dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan na siyang dahilan ng paglambot ng lupa. Ayon pa sa OCD, naitala rin sa 4 na individual ang nawawala, 3 mula Benguet, 2 sa Baguio at 1 sa Atok, habang 1 rin sa Batangas. Higit 600,000 pamilya ang apektado sa nasabing sakuna o katumbas yan ng higit 2 milyong individual. Mula yan sa mga apektadong lugar mula Regions 1 to 5, Calabar Zone, Cordillera Administrative Region, NCR at Mimaropa. Mahigit 900 naman ang naitayong evacuation centers kung saan higit 20,000 pamilya ang nasa loob nito o katumbas yan ng higit 90,000 individual. Nasa 73 million pesos na tulong naman ang naipamahagi na ng pamahalaan. Sa panayam nitong Lunes kay Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Kechalian, muli niyang binigyang diin ang importansya na mauna ang mga pagkain para sa mga naapektuhan.
7: More than anything, lagi kami nauna sa pagkain. Over the weekend kasi before naman kami yung food packs, meron kami ready-to-eat food boxes, inuuna namin yung kasi pag wala pang community kitchen, mahirap naman na magbigay ka ng walang mga abrelata at walang paglulutuhan. Food is always on top of the list.
6: Samantala, naiulat din ang OCD na dahil

0: Kadang balita ni Naomi Tiburcio.
1: Opisyal nang nagtapos ang search and rescue operations sa landslide sa Baguio City na bumuon sa tatlong kabahayan sa kasagsagan ng pag-ulan noong Linggo. Ayon kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong, wala nang buhay nang matagpuan ang ilan pang mga nawawala, kaya tumakit na sa 10 ang kabuoang nasawi, 3 naman ang nakaligtas. Ayon sa Department of Education, 5 sa mga nasawi ay mga mag-aaral. Nag-viral naman ang isang aso na himalang nahukay ng buhay mula sa landslide. Ayon kay Mayor Magalong, maagang nasamihan ang mga residente sa lugar na lumikas na dahil sa sama ng panahon. Makaraan ang 8 araw na walang tigil na ulan.
2: Nasabihan sila, inamin nga sa akin nung isang occupant, isang mother na yung anak niya namatay. Sabi niya, Mayor, sa totoo lang sinabihan naman talaga kami na mag-evacuate na. Pati mga anak ko nga sinabihan ako na mag-evacuate na tayo, mami. Kaya lang, matigas daw, sabi niya. Matigas kasi ang ulo ko. Kaya nakakalungkot, sabi niya.
1: Bukod sa mga apektado ng landslide, pinalikas din ang mga nakatira sa mga bahay malapit sa lugar. Pero sabi ng alkalde, dadaan muna ito sa geotechnical study para masigurong ligtas ang nasabing lugar bago payagang makabalik ang mga residente sa kanilang tahanan.
2: Umiikot ang aming mga geotechnical engineers, mga structural engineers. Pinupuntahan yung mga lugar na nagkaroon ng soil erosion, tinitingnan kung may mga soil stress. Katulad nung nakita namin dito sa Gisad Surong, nagkaroon na talaga ng mga signs yan eh.
1: Sa ngayon, nasa 185 pamilya ang pinag-force evacuation. 83 sa kanila ay nasa evacuation center. 36 na lugar ang nagtala ng soil erosion o pagguho ng lupa. 5 bahay ang totally damaged, habang 76 na puno ang bumagsak na dahilan sa naging brownout sa lugar. Nakatutok ngayon ang LGU sa relief operations sa mga apektado. Ayon kay Magalong, nasa 80% ng mga istruktura sa Baguio City ang nasa hazard area.
2: Meron naman mga engineering solutions yan. Kaya lang, ang problema, itong mga karamihan dito, mga informal settlers, bigla na lang magtatayo. Matas din na to-tolerate. O kaya hindi nire-report. Kaya tayo dito, tayo doon, gano'n.
1: Kaya nakatutok ngayon ang lungsod sa malawakan at pangmatagalang pag-aaral sa kaligtasan ng mga infrastruktura sa Baguio City. Ako si Naomi Tiburcio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
3: Ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang drainage trailer pump sa Las Piñas City kaninang umaga bilang bahagi ng programa ng pamahalaan kontra baha. Yan ang umaarangkadang balita ni Lestor Aler.
4: Nagtungo sa Las Piñas City ngayong araw si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang inspeksyonin ang high vacuum self-priming drainage trailer pump sa Alido Bridge sa Barangay Zapote. Kasunod ito ng ilang araw na pag-ulan sa Metro Manila, bunsod na nagdaang bagyo at habagat. Kasama sa isinagawang inspeksyon sina DPWH Secretary Vince Dizon, MMDA General Manager Nicolas Torre III at Las Piñas City Mayor April Aguilar. Sa panayama, sinabi ng Pangulo na bahagyang nabawasan naman ang pagbaha sa ilang lugar sa Metro Manila dahil sa ginagawang intervention ng DPWH para sa kanilang programa kontra baha. Pero hindi aniya titigil ang pamahalaan sa pagsasaayos sa mga daluyan ng tubig para hindi na bumaha. Bukod dito, pinatututukan din ng Pangulo sa DPWH ang spillway sa Las Piñas na matagal nang naantalang tapusin.
5: Kailangan buo tapusin na natin, ilagay na natin yung spillway. Malaking bagay yan para sa pagbabaha ng NCR.
4: Matapos ang tuloy-tuloy na pagbuhos ng pag-ulan, tumambad naman ang maladagat na basura sa water channel sa Parañaque City na ikinabahala naman ng Pangulo. Ayon kay Pangulong Marcos, hindi naman galing sa Parañaque ang mga basurang naglutangan matapos ang pag-ulan.
5: Dahil nabuksan na yung ating mga kanal, doon napasok, nasabayan pa ng high tide, kaya naipit yung mga basura doon. Kaya nananawagan kami sa lahat ng involved, mag-ingat po kayo dahil ang laking pinsala ang nangyayari kapag yung basura natin ay hindi maganda ang pagtapon at kung saan-saan na lang nilalagay.
4: Sa Palace Press Briefing, sinabi ng Presidential Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro na dapat magtulungan ng pamahalaan at taong bayan sa pagpapanatili ng kalinisan at kaayusan ng mga waterways sa bansa.
6: Hindi po kakayanin ang gobyerno na magtrabaho, pero ating mga kababayan ay pabaya ng pabaya. Tapos magtuturo

0: kung sino ang may kasalanan. Lahat po tayo dito ay dapat kumilos. Hindi pwedeng nagkukuya-kuya-kuy lang tayo lagi.
1: Matapos ang inspeksyon ng Pangulo, binisita naman niya ang mga residenteng nananatili sa verdant covered court sa Barangay Pamplona 3 na nagsilbing evacuation center dulot ng masamang panahon nitong nagdaang araw. Binigyan pansin niya ang kalagayan ng mga evacuees at tiniyak na patuloy na maghahatid ng mga kinakailangang tulong ang pamahalaan sa mga apektadong pamilya. Ako si Lestor Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
2: Samantala, umabot na sa halos 200 milyong piso ang tinatayang pinsala sa agrikultura ng habagat at mga bagyong Luis at Maymay ayon sa Department of Agriculture. Batay sa pagsusuri ng DA Regional Office, umabot sa 197.2 million pesos ang naitalang pinsala sa Ilocos Region, Cagayan, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa at Western Visayas. Katumbas ito ng halos 7,000 hektarya ng mga lupang sakahan na apektado. Pinakamalaki ang nalugi sa palay, sinundan naman ito ng high-value crops kabilang ng mga gulay, papaya, saging at mais. Ayon din sa DA, halos 8,000 magsasaka ang apektado. Makakatanggap ang mga naapektuhan ng farm inputs na nagkakahalaga ng 110.5 million pesos kabilang ang mga binhi ng palay, mais at gulay.
3: Nagbabala ang Philippine National Police sa publiko laban sa mga nagpapakalat ng mga peking larawan at mga video ng baha. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., nakakapagdulot ng panic ang mga mapanlinlang na post sa social media. Dagdag pa ni Nartates, maaaring digitally altered o kinuha sa mga nakaraang bagyo ang ilan sa mga kumakalat na larawan at videos online. Hinihikayat ng PNP ang publiko na maging mapanuri at umasa lamang sa mga verified information mula sa mga gobyerno at mga otoridad.
2: Ipinakita ng mga taga-Botolan sa Zambales ang bayanihan sa harap ng pagkasira ng dike sa Bukaw River. Naghatid naman ng relief goods ang PDRRMO sa Zambales sa may 500 na pamilyang isolated sa isang barangay sa San Marcelino. Yan ang umaragkadang balita ni Rod Izon.
4: Nabuhay ang diwa ng bayanihan sa Zambales sa biglaang pagkasira ng malaking bahagi ng Bukaw River sa Barangay San Juan, Botolan dahil sa pananalasa ng habagat. Voluntaryong nakaisa sa pag-aayos ng bumigay na dike ang mga kagawad ng pulisya at mismong mga residente sa lugar at mga tauhan ng Kapitolyo at Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Sa gitna ng malakas na ulan at malakas na agos ng Bukaw River, nagpala, nagsako, nagbuhat ng sako-sakong buhangin ang mga volunteer upang mapigilan ang tuluyang pagkawasak ng dike para mapigilan ang malawakang pagbaha. Pinsala sa halos 10 barangay ng Botolan malapit sa riverbank. Dahil sa bayanihan, tuluyang naisalba ang nagbabantang pagbigay ng dike sa bahagi ng Barangay San Juan. Sa ngayon, inilalatag na ng Department of Public Works and Highways ang pinal na rehabilitasyon ng dike sa tulong ng Zambales LGU ayon kay District Engineer Dennis Nazin.
5: Tatambak po kami dun sa likod ng Bukaw dike po pang mapalapad po yung dike at magdadrive na rin po kami ng sheet piles po. Nasa 200 metro po ang nasirang dike.
4: Samantala, naglatag na ng relief operation ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa may 500 pamilyang isolated ng pagkawasak ng tulay na bakal sa Barangay Santa Fe sa bayan ng San Marcelino sa Zambales dulot ng habagat. Sinabi ni Rolex Estelia, chief ng PDRRMO, na namahagi na rin sila ng relief goods sa mga pamilyang apektado ng pagbaha sa Kabanggan at maglalatag na rin sila ng distribution sa mga pamilyang apektado sa Pabangbayan sa Zambales. Mula sa FMR Northern Luzon, ako si Rod Izon ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
3: Sa kabila ng pagtanggi ng depensa sa pagkukumpara at stipulation ng iba't ibang dokumento ng Office of the Vice President at ng Department of Education, nagpatuloy ang harap ng ika-apat na testigo ng prosekusyon para sa Article 10 confident or Article 1 o confidential funds. At live mula sa Senado, may umaarangkadang balita si Angela Babad. Angela. Niña tree planting at gift giving activity. Ilan lamang ito sa mga aktibidad ng Office of the Vice President na kasama doon sa December 2022 na 125 million pesos na confidential funds. Pero 75 million pesos dito ang ipinababalik ng COA matapos mag-issue ng notice of disallowance dahil sa kakulangan ng supporting documents.
6: Ito po kasing listahan na to sinabit nila as proof of success of information gathering to support the payment of rewards. Pero based po sa documents na to, hindi po namin nakita yung particular accomplishment. Kasi under the joint circular po, meron pong portion doon na hindi po pwedeng gamitin for reimbursement yung pondo ng confidential.
7: So prospectively lang.
3: Para naman sa first and second quarter ng 2023, mahigit 1,000 acknowledgement receipts ang isinumite ng OVP sa COA. Kabilang dito ang mga AR para sa ilang individual tulad ni Pia Piato Slim na nakatanggap umano ng 140,000 pesos, Ralph Josh Bacon na nakatanggap ng 150,000 pesos at ang questionableng 500,000 pesos na ibinaya di umano sa isang Clarice Ontiveros kapalit ng impormasyon. Bukod dito, nagsumite rin ang OVP ng sertifikasyon mula kay Colonel Raymond La Chica, dating Chief of Security ng Vice Presidente, bilang patunay sa payment of rewards. Kasama rito ang ilang Protective Intelligence Operations Reports para sa third quarter ng 2023. Sa kalagitnaan ng pagsusuri ng mga dokumento, sinabi ni Del Campo na sa nakaraang pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability, mismong si Gina Acosta, dating Special Disbursing Officer ng OVP, ang nagkumpirmang ibinigay niya ang confidential funds kay La Chica, bagay na labag umano sa mga panuntunan ng Joint Circular. Dahil dito, sa ikalawang pagkakataon ay muling nag-issue ang COA ng Notice of Disallowance sa OVP para sa first hanggang third quarter ng 2023 na nagkakahalaga ng 261 million pesos.
6: Ang una po is yung direct, yung kanina pong nabanggit ko na yung directive ni BP Sara na ibigay ni Ms. Gina Acosta yung cash advance for CF kay Colonel La Chica, which is a violation of under 6.1.1 of the joint circular. And after the violation po nung after the evaluation po nung responses, the amount of 261,300,000 was also disallowed kasi nga po yung payment of rewards amounting to 62 million were not supported with documents evidencing success.
3: Nagtungo naman ang prosecution sa Department of Education kung saan mahigit 1,000 ARs din ang isinumite ng ahensya para sa confidential funds nito. Kabilang sa mga kinwestiyon ng prosecution ang mga AR noong February 21, 2023 na tila sabay-sabay na inissue sa iba't ibang lugar tulad ng Danau, Malolos, Davao at Negros Oriental. Ganito rin ang sitwasyon noong February 25, 2023 kung saan may mga AR na inissue sa Masbate, Samar at iba pang probinsya. Ani Del Campo, si Edward Fajarda lamang ang may otoridad na mag-disburse ng confidential funds ng DepEd. Dahil sa findings, naglabas ang COA ng audit observation memorandum sa DepEd na sinagot naman ng ahensya noong August 27, 2024.
8: We have
6: yung sa OBP po, ito ay irregular po.
3: Niya bago nga nagtapos ang paglilitis ay iminungkahi ni Senator Judge Migs Zubiri na ilipat ang impeachment trial ng 3 p.m. Pero ayon kay Presiding Officer Cheese Escudero, kailangan muna itong pag-aralan bago ipatupad. Niya?
9: Maraming salamat, Angela Babad. Himayin pa natin ang mga nangyari sa ika-14 na araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Makakausap natin si Prosecution Counsel at Spokesperson Attorney Jay Tolosa Jr. Magandang hapon po, Attorney Tolosa.
10: Magandang hapon, Ninya. Magandang hapon din sa lahat na inyong mga tigasubaybay ngayong araw.
9: Attorney, nagsampa ng reklamo ang DOJ ng grave threats sa Quezon City RTC laban kay VP Sara Duterte. Ano po ang reaksyon ninyo dito? Hindi raw po ba ito double jeopardy? At may papaliwanag niyo raw ba sa amin yung pagkakaiba ng pagsasampa ng reklamo sa RTC at itong dinidinig sa impeachment court na grave threats?
10: Yes, hindi naman ho, no, dahil magkaiba naman yung nature ng dalawang legal actions na yan. Dito sa impeachment proceedings, ang pinag-uusapan natin dito ultimately is the fitness, no, to remain in office. So yun ang pinag-uusapan dito, ang penalty, no, if the vice president will be found guilty, no, it will be removal from office and perpetual disqualification, no, from holding public office. So, walang any criminal liability na ma-impose, no, sa vice presidente sa paglilitis na to. Ngayon, yung sinampa naman na grave threats, ito naman yung criminal action that was instituted before the DOJ. So, ang penalty naman dyan, of course, if she will be held guilty, no, kapag lalo na pag kung aakyat itong kaso na to, sasampa siya sa huskado, tapos siya ay mako-convict, ang penalty dyan ay imprisonment. So, ito naman yung criminal aspect. So, clearly, yung principle ng double jeopardy will not apply dahil nag-a-apply lang yan, no, yung hindi ka pwedeng makasuhan ng criminal na kaso ng dalawang beses. So, as I've explained, magkaiba naman ang nature ng dalawang ito.
9: Oo nga po. So kahit nasabihin na natin nagkaroon na ng desisyon sa impeachment trial, itong pagsasampa ng criminal case ng DOJ ay pwedeng ito matuloy at iba rin yung consequences like yung imprisonment, sabi nyo nga po, attorney.
10: That is correct, Nina. Yeah.
9: And attorney, para po sa aming audience, ano ba talaga ang legal definition ng confidential funds under Joint Circular 2015-01. Bakit raw hindi ito pwede gamitin sa mga regular na projects tulad ng tree planting, medical missions, o Christmas party?
10: Yes, no. Dahil this should be connected to the confidential operations, no, of the agency that will use them. At dahil dito sa Joint Circular 2015-01, no, na ito yung sinusundan na patakaran para sa paggamit at pagliquidate ng confidential funds, nakalagay dito merong very specific purposes lang, no, kung saan pwedeng gamitin ang confidential funds. At hindi yan papasok, no, tulad ng sinabi ng testigo kanina, si Ms. Aileen Del Campo, hindi papasok mga ganyang klaseng activities, no, dito sa exclusive list of allowed purposes.
9: Okay, Attorney Tolosa, break lang muna tayo sandali. Ipagpapatuloy po natin ang ating talakayan sa aming pagbabalik.
10: Okay.
9: Samantala, panukalang 2027 National Expenditure Program o NEP na i-turn over na sa Kamara.
2: Marami pang mainit na balita sa pagbabalik ng
9: Arangkada Balita.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Hi, I'm Ernie Abella. The other thing that I really take on a very regular basis is EXL Makabuhay Plus capsules. I take about 3 caps a night, and I tell you, it really gives me a knockout punch. I sleep very well, and I wake up the next morning really refreshed. Try it. EXL Makabuhay Plus capsules. Halina't magmakabuhay.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
6: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
7: Ako si Dominador Rubio kay Senior. Sa Nose Torrel, Davao City. Tukad na kayo ng Magnum C capsule o kape. Tapos di ba ito gamay, nawala yun. Kalo si Senior, nawala yun. Munang bintin, yun ako nainom. Kadadla yung frenom. Kesa karlaw, kapag kawinom, kalima, ane. Magnum C capsule o kape. Wapo akayo ang Magnum C. Ilalay ginin niyo kung gusto nyo. Pati lamia yun.
6: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
8: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Rejume Distributor, Ruta Pharmacy, Sakalina o L3 Pharmacy.
9: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
11: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
10: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
11: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
4: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Mga ka-MCOR, it's time to celebrate because MCOR is turning 68! 68! Ngayong August 1 to 31, don't miss the MCOR 68 Anniversary Sale. Anniversary Sale! Shop for your favorite appliances, gadgets, motorcycles, furniture, at iba pang home essentials with our double zero deals. Zero down payment at 0% interest through participating financing partners. At hindi pa dyan ang tatapos. For every qualified purchase, you get a chance to win amazing prizes. 6 e-cards at 8 e-bikes ang ipamimigay sa mapipiling winners. Zero down at 0 interest na may electric vehicle ka pa. Visit your nearest MCOR branch today and celebrate 68 years of bringing comfort to thousands of Filipino families. Mag-order online para sa exclusive discount vouchers. Shop at www.mcor.com.ph. For DTI Fair Trade Permit Number R11-100009, series of 2026.
13: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.

0: Balikan po natin ang ating interview ngayon with Attorney Jay Tolosa Jr., ang prosecution counsel and spokesperson. Attorney, andyan pa kayo? Okay.
1: Yes, Tanya.
0: Yes, Attorney, tungkol naman tayo sa mga pangalang lumabas sa trial tulad ni na may Jay Camote, may Miggy Mango, may Xiao Me o Christine Applegate Estrada. At kung ano-ano pa, may narinig po akong Hanilet, may Heart, merong Escudero, may Ong Pauco. Parang pamilyar kasi yung mga pangalan na to, no? Pinapayagan ba talaga sa ilalim ng ating batas o COA rules ang paggamit ng mga ganitong aliases o pseudonyms bilang payee sa confidential funds para protektahan ang identity ng informants?
1: Yes, so to answer that, I would refer you to the response given by witnesses. No, sabi nila, hindi yan expressly allowed under the rules. No, but ang sabi nila, mas importante sa mga bagay na mga to sa acknowledgement receipts more than the names, ay tignan pa yung mga ibang issues dyan. Tulad kanina, may mga ibang acknowledgement receipts ni walang pangalan kung sinong tumanggap. May mga acknowledgement receipts, ang date nila ay bago yung covered period, no? Meron ding acknowledgement receipts na nakalagay tulad ng mga nakita natin sa mga nagdang pagtinig, nakalagay there for medical supplies. Pero sabi nga ng witness, wala namang kalakip ng mga official receipts na magpapatunay na talagang merong mga ginamit, biniling gamot, no? Meron ding mga iba kanina official receipts. Makikita natin sa isang araw, pare-pareho ang petsa nila kung kailan supposedly natanggap itong mga pera na to, no? Pero makikita sa loob ng isang araw napakadaming iba't ibang lugar, no, sa Luzon, Visayas at Mindanao. So more than the names, no, itong mga bagay na to ay importante ding to take note, no, in determining kung mayroon bang problema dito sa pag-liquidate ng Office of the Vice President, the Department of Education, sa kanilang paggamit ng confidential funds.
0: Attorney Tolosa, ito ba yung nag-comment nga si Attorney Capunan yung hindi raw siya Superman, o kung siya si Superman ay kaya niyang puntahan yung iba't ibang lugar na to, mukhang iba-ibang isla sa buong Pilipinas. At tama ba, if I remember it right, isa lang yung date?
1: Tama ho yun, no? At hindi lang isang pagkakataon yun, madaming na-point out, no, ng mga acknowledgement receipts or evidence of payment supposedly na ganyan ang sitwasyon. Pare-pareho, isang date, iba-ibang lugar. At tulad nga ng sinabi kanina, ang special disbursement officer, siya ang may karapatan at responsibilidad na magbigay nito mga pera na to sa iba-ibang tao na tumanggap, no? So, kung isang tao lang ang may authority na ipamigay, no, or ibayad itong pera na to, yun yung malaking katanungan na sinasabi nga kanina, Attorney Capunan, paano niya nagawa, no, na ibigay itong pera na to sa iba-ibang tao na nandoon sa iba't ibang parte ng Pilipinas on the same day.
0: Mm-mm. So pwede ho bang marami yung nagbibigay o isa lang, yung disbursing officer ba yun?
1: Well, tulad ho ng sinabi kanina nung witness natin, nakalagay mismo yan dun sa joint circular, yung authorized na special disbursement officer, siya talaga ang may responsibilidad, no, at authority na mamigay nito or mag-disburse nitong confidential funds nito. In fact, she pointed to a particular provision na itong joint circular nagsasabi na hindi mo yan pwedeng ilipat sa ibang tao.
0: Opo. Eh kung let's say dineposit na lang niya, 'di ba? Pina-deposit. Hindi naman kailangang personal at hindi niya kailangang maging Superman. So, i-deposit na lang niya sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Ano pong masasabi niyo doon?
1: At ang naging tugon ng witness kanina is ang appreciation niya as the person who audited, no, this liquidation, doon sa nakalagay na address doon, ang ibig sabihin ay address kung saan binigay yung pera.
0: Okay, na hindi dineposit. Kumbaga,
1: yes.
0: Inabot.
1: Kung saan natanggap, yes. Kung saan inabot, yes.
0: I see. Yeah. Well, Attorney, pakilinaw nga po, kung sasabihin ng defense ng mga codename ang mga ito, ano po ba ang hinahanap ng batas o ng COA para ma-verify kung may totoo at totoong transaction sa likod ng mga resibong ito?
1: But for answering that, balikan ko lang quickly, no? Yung sinabi mo, kung deposit, well, kung deposit yan, then dapat meron silang deposit slips. But narinig naman natin sa lahat ng mga dokumento na sinabmit ng Office of the Vice President, the Department of Education, sa COA, no, to liquidate the use of confidential funds, wala naman, no, nabigay ng mga deposit slips. Now, to answer your question, no, with respect dun sa aliases, I'll have to confine my response to the answers that were already given by the witnesses, no, who have testified so far. At ang nasabi nila so far, hindi pa sila nag-focus dun sa mga use of aliases dahil nga ang ginawa nilang audit ay compliance audit muna. At ito ay nakabase lang doon sa mga dokumento na sinumiti sa kanila. So, at the time that they conducted this audit, wala silang paraan para malaman kung itong mga pangalan nito ay totoong pangalan ng mga totoong tao or aliases lang. Dahil wala namang indication kung aliases ba yan, no?
0: Apo. Attorney, lagi nating naririnig yung notice of disallowance mula sa COA. In layman's terms, kapag na-disallow ba ng COA, let's say itong 73.2 million na gastos, ibig sabihin ba agad niyan ay may naganap na krimen o pagnanakaw? And may follow-up po dyan, may phone-in question dito. They always hear the word stipulate para po sa ating mga kababayan. Ano bang ibig sabihin ng stipulate?
1: Okay. To be completely accurate with what was stated by the witness, no, as it relates to the notice of the allowance issued here, ang ginamit niya term ay irregularity, no, at explain niya bakit merong irregularity, no, at naging rason kung bakit nag-issue ng notice of disallowance dahil nga hindi sila nakasunod dun sa mga halituntunin na nakapaloob dun sa Joint Circular 2015-01. So madami siyang sinabing mga importanteng bagay dyan, no, na rason, ano yung mga linabag na provisions ng Joint Circular na yan, kasama na yung naging pag-amin ng senior special disbursement officer na inutusan siya mismo ng Vice Presidente na ibigay itong pera na to sa third party na mahigpit na pinagbabawal under the Joint Circular. Now, ano naman ang stipulation? Ibig sabihin lang nito ay pagkakasundo ng magkabilang partido. No, pwede itong magkasundo sa isang sa isang dokumento o sa isang question of fact, no? Dito sa mga pagdinig na narinig natin to in the recent days, ginagamit ito paukol dun sa mga exhibits, no, or tong mga documentary evidence na magkabilang panig na pareho naman, no, dahil ito yung mga liquidation reports na sinumiti mismo ng Office of the Vice President and Department of Education sa Commission on Audit. So gusto sana natin para mapabilis na yung paglilitis, hindi na kailangan isa-isahin pa ng testigo namin itong dokumento na to para ma-identify at authenticate. Magkasundo na lang kami ng kabilang panig na let's agree, no, na authentic itong mga documents na mga ito. Since, again, pareho naman natin itong gagamitin at ebidensya. In fact, sa inyo nang galing ito. But as we've seen, no, they've continued to refuse to stipulate. In fact, kahit na yung hinihingi na lang natin, ikumpara natin itong mga dokumentong meron natin before the clerk of court, bago mangyari itong hearing, hindi pa rin sila pumayag.
0: Yun nga po. So anong effect dito sa kaso if they do not agree or stipulate yung mga exhibits na ito?
1: We will still prove that they're authentic. Ang nagiging problema lang, mas tumatagal, no, yung paglilitis imbes na we can avoid these kinds of delay. Oh, kasi nga, precisely, kaya merong pre-trial conference. Ang purpose diyan, isa sa mga bagay diyan, yung pre-marking of documents, na magkakaroon ng pagkakataon, magkabilang panig, na pagkumpara ang mga dokumento nila, kung common exhibits naman sila, or paparehong dokumento yan, at parehong gagamitin bilang ebidensya, hindi sila pumayag noon. Narinig natin dun sa last week, no, nung Wednesday, inutusan ng presiding officer magkabilang panig, na magkita bago sana yung paglilitis kahapon, no, na nangyari today. Precisely, again, para pagkumpara na naman ang dokumento nila. Para makita kung pareho yan, para mas mapabilis na ang pagdinig. Narinig din natin kanina, no, hindi din nila tinanggi na ang binigay namin nila sa aming date, no, para gawin ito ay sa Friday. Obviously, hindi rin makakatulong, no, dahil nga ang purpose niyan, sana gawin niyan bago yung paglilitis ngayong araw, bago tumestigo si Ms. Aileen Del Campo.
0: Ito ba yung ginos daw kayo? Hindi kayo sinipot?
1: Yeah, yes, Nina. No? Yun yung tinutukoy kanina ni Attorney Kapunan.
0: Do you think there's a deliberate delay?
1: Again, sasabihin ko na hindi ko sasabihin na sinasadya nila ito. No, kung yan ang intention talaga nila na mag-cause ng delay dito. But ang sasabihin ko, sa puntong ito, napakaliwanag na. Kung sinasadya man nila o hindi, walang question na itong ginagawa nila ay nakaka-cause ng delay.
0: Opo. Alright, maraming salamat sa panahon po ninyo, Prosecution Counsel and Spokesperson, Attorney J. Tolosa Jr. Magandang gabi po.
1: Magandang gabi din, Nina. Maraming salamat.
0: Samantala, formal nang sinimulan ng Kamara ang pagsusuri sa panukalang 2027 National Expenditure Program o NEP matapos itong i-turn over sa Kongreso. Ayon kay House Speaker Boje D., dapat nakasentro sa pangangailangan ng mga Pilipino ang pambansang budget. Yan ang umaarangkadang balita ni Mari Ocampo.
2: Good morning, everyone. We warmly welcome you to the ceremonial turnover.
3: Nasa Kongreso na ang panukalang 2027 National Expenditure Program na nagkakahalaga ng 7.2 trillion pesos.
4: Higit ito sa mga numero at halaga. Sa bawat pisong inilalaan natin, may pamilyang umaasa, may batang nangangarap, at may Pilipinong naghahangad ng mas magandang bukas.
3: Ito na ang huling budget na ipipresenta sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon kay Budget and Management Acting Secretary Kim Robert De Leon, mas mataas ang proposed budget ng 21.7% o 407 billion pesos kumpara sa 2026 budget.
5: We work closely, particularly sa ating mga agencies, including that of the DPWH, para masiguro na lahat ng proyekto po na national expenditure na nasa national expenditure program ay talagang handa, mai-implement at talagang sinusuportahan po ng lahat ng documentation.
3: Sentro ng paggawa ng national budget ang completion ng ilang mga proyekto bago ang pagtatapos ng termino ng Pangulo. Nananatili ang social sector na makatatanggap ng pinakamalaking bahagi ng 2027. Kung may nabawasan, meron ding iilan na nadagdagan base sa kanilang pagsusuri.
5: Nakafocus ang ating 2027 budget na masiguro na lahat ng ating priority programs na nailahad ng ating Pangulo sa kanyang State of the Nation address ay makakatanggap ng sapat na pondo.
3: Malaking porsyento ng budget ang inilaan para sa Department of Education na sinundan ng Public Works and Highways at Health Sector. Iginiit naman ng Kamara ang pagpapatuloy ng mga hakbang para gawing mas transparent ang proseso ng budget making. Kabilang dito ang Budget Amendments and Review Subcommittee o BARC at live streaming ng bicameral meetings.
4: Ang budget ay para sa taong bayan. May karapatang silang malaman kung saan ito mapupunta at sisikapin po natin na maging mas bukas pa ang pagbubuo ng ating national budget.
3: Sa mga susunod na linggo, inaasahang magiging masusi ang pagsusuri ng Kamara sa proposed budget bago itong maisalin sa General Appropriations Bill. Maaring ma-access ng publiko ang National Expenditure Program sa official website ng DBM. Ako si Mari Ocampo ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino.
6: Pag-usapan natin ang balitang yan kasama si Tingog Party List Representative Jude Asidre. Magandang gabi, Congressman Asidre, at welcome back po sa Arangkada Balita.
7: Magandang gabi, Jack. Magandang gabi lahat na nanonood sa atin yung oras.
6: Yes, Congressman, alam naman natin na talagang ever since na binitawan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. yung mahiya naman kayong kataga noon sa kanyang zona, ay talaga marami na ang tumututok dito sa paggawa ng ating pambansang budget. Etong 2027, no, paano natin masisiguro na magiging malinis ito?
7: But katulad ng sinabi ng ating speaker, no, patuloy pa rin na pagiging open ang ating budget deliberations. It will still be online at will be streamed live katulad ng iba pang mga hearings dito sa Kongreso. Itutuloy pa rin ang nakasanaan ang sinimulan last year na o participation ng mga civil society organizations. At nandyan din po ang ating pag-create ng BARC, yung Budget Amendments Committee, na silang tatanggap ng mga at mag-i-screen ng mga panukalang amendments sa national budget, sa General Appropriations Bill. Tuloy din po ang live streaming ng Bicameral Conference Committee, kung saan mas makikita pa ng ating mga kababayan kung paano natin nababalangkasin yung pinaka sa pinakadulong parte ang pambansang budget.
6: And Congressman, ito, di ba, yung civil society ay pwede silang ma-monitor din nila. Pero pwede rin ba silang mag-air ng kanilang mga questions?
7: Well, merong dalawang pagkakataon kanina po eh, na explain po sa amin na meron hong dalawang meeting ng People's Budget Consultation Sessions, no, kung saan magkakaroon ng pagkakataon mismo ang ating mga civil society representatives na magtanong sa ating appropriation chairperson, sa mga sponsor ng budget, saka sakali meron silang gustong panukala o di kaya may hinahanap silang clarification.
6: Congressman, ito din ba yung naging practice last year or panibago ito? Kasi kung matatandaan, parang last year yun nga, yung sinasabi, yes, pwede silang mag-participate, pero parang medyo nabitin sila yung pwede silang magtanong or ano. Pero ngayon, this time around, ay pwede na po pala.
7: Well, dito lang sa na-assign na People's Budget Consultation. Kasi I hope people understand also, Jack, no, na during the actual budget hearing, we are bound by the rules of Congress, no? So talagang nakasunod tayo kung ano yung ang panukala ng Kongreso. Sila po yung patakaran sa Kongreso, yun po yung sinusunod. So medyo hindi pa po tayo masyadong yung leeway with regards to the participation ng civil society during the actual budget hearing. Pero ang alam ko, mas papaigtihin pa ho yung consultation sessions natin para mas maging klaro po at talagang may direct talagang participation hanggat sa as far as our rules would allow.
6: Okay. So Congressman, basically kung ano yung mga best practices natin na last year, yun din gagawin natin this year or may mga bago tayong i-implement or kailangan i-improve?
7: So far, no, it will still be the same so far based on the announcement of the chairperson of appropriations. Yun nga lang, ngayon meron mas, kasi nung last time puro bago eh. Ngayon mas alam na natin ano pa, paano pa mapapaayos, mas alam natin paano mamamaximize. At siguro kahit ang taong bayan, alam na rin kung anong aasahan sa pagkakataong ito.
6: And Congressman, maiba lang tayo yung tungkol doon sa Pamana Act. Actually, marami yung nagtatanong tungkol dyan. Isa rin sa tanong, bakit kailangan i-target yung mga minimum wage earners specifically? At paano ito masisiguro? Kumbaga, kasi marami na tayong natatanggap din na ayuda, nandiyan yung 4Ps. Paano natin maiwasan na mag-overlap yung dalawa?
7: Well, una sa lahat, no, panukala pa lang ho ito. Ito po isang panukala ng mga ilang miyembro ng Kongreso, kasama na ho ang inyong lingkod, para ho magkaroon ng tulong para sa ating mga minimum wage earners. Alam ko, marami nagsasabi, may trabaho na sila, bakit kailangan tulungan? Pero kung titignan nyo po ang kalagayan ng ating mga minimum wage earners, talagang hindi na ho may ikakaila na kailangan sa mahal ng bilihin, sa krisis ng enerhiya. Talagang kailangan ho ng tulong nila. Ang problema, hindi po, marami po sa kanila, hindi po mapasok dun sa ating mga kasalukuyang mga assistance program. Kaya po, naisipan ho natin ang PAMANA. It is different in three ways. Una, ito po ay direkta sa minimum wage earners. Hindi po kasama ang 4Ps. Kaya wala ho tayong overlap, no? Instead na may payout, wala na ho itong payout, meron hong minamandohan po ng panukalang batas ang central bank na mag-create po, mag-establish ng digital wallet system na kung saan papasok, kumbaga, diretso papasok sa digital wallet ng ating mga beneficiaries ang kanilang 1,000 per month na assistance. Pangalawa, hindi po nila pwedeng i-incash. Ito'y pwede lang ipambili ng mga essentials sa mga registered na mga MSMEs sa locality nila. Ibig sabihin, like for example, meron tayong daily ceiling spending limit ceiling na 200 per day, no?
6: Opa.
7: So pwede silang gamitin yung 200 pambili ng bigas dun sa sari-sari store o di kaya pambili ng ulam sa karinderiya o di kaya pamasahe sa jeepney.
6: Opa.
7: Ito po ay ang gusto ho natin, 100% na ibinibigay natin sa ating mga beneficiaries ay mapupunta rin bilang capitalization assistance sa mga SMSE. Kasi basically, ipambibili din nila. In fact, sa kadahilan ng yan, ang mangyayari pa, babalik pa ng 15 billion in terms of tax collection. May prospective pa na tax ang gobyerno. So talagang iba ang, kumbaga, ito talaga, ima-maximize natin, hindi lang yung social assistance sa mga minimum wage earners. This is also, kumbaga, subsidy din sa ating mga MSMEs.
6: Okay, nako, maraming salamat po sa oras na binigay nyo dito sa aming programa sa Arangkada Balita. Tingog Party List Representative Jude Asidre. Magandang gabi, sir, at mag-ingat po kayo.
7: Maraming salamat po.
6: Nilinaw ng Malacanang na hindi sa ilalim ng pamumuno ni Vice President Sara Duterte noong mayor pa siya, kundi sa pamumuno ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na simulan ang People's Bill sa Davao City. Ayon kay Presidential Communications Undersecretary Claire Castro, pilit itong inaagaw ng mga mapagpanggap. Ipinisinta rin ni Castro ang ilang mga dokumento mula 2023 hanggang 2024 para sa pagpapatayo ng pabahay na aniya ay nagpapatunay na sa ilalim ng Marcos administration ang inisyatibo. Aniya, hangad ng Pangulo na makapaghatid ng maayos, ligtas at may dignidad na pabahay para sa pamilyang Pilipino. Sa huling datos ng Department of Human Settlement and Urban Development, nasa 2,600 na units na ang naitayo, habang may apat na gusali na may 400 units ang kasalukuyang ipinapatayo.
8: Ngunit ang proyektong ito ay pilit na inaagaw ng ilang mapagpanggap na kahit wala silang anumang kontribusyon sa pagod ng Pangulong Marcos Jr. at ng DSUD, ay pilit bubulagin ang mga kababayan natin sa pamamagitan ng pagpapanggap na kanila daw ang proyekto na People's Bill sa Davao City. Mga taga Davao City, hindi po kayo maiiwan ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
6: Itinanggi ng kampo ni Batangas 1st District Representative na kasama ang mambabatas sa planong paninira kay Executive Secretary Ralph Recto. Humarap kanina ang abogado ni Leviste na si Attorney Gabriel Rondain Kapunan sa NBI-NCR para sagutin ang mga paratang. Tumanggi naman si Attorney Rondain Kapunan na magbigay ng iba pang impormasyon kahit ang kinaroroonan ng kanyang kliyente. Matatanda na kinumpirma ng NBI at ng Bureau of Immigration na luwabas ng bansa noong August 2 si Congressman Leviste at ang kanyang ina na si Senator Loren Legarda sa magkaibang dahilan. Samantala, dumating na rin sa NBI-NCR ang abogado ni former Congressman Jing Paras para magpasa ng affidavit. Itinanggi rin ng dating mambabatas ang mga alegasyon laban sa kanya.
0: Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita.
9: Pinarangalan ng National Council on Disability Affairs ang programang Nagseserbisyo, Niño Corpus at Migs Bustos ng Advocate for Equity Award.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Lori Lee Jeronimo Pacquiao, Mayor ng General Santos City. Bilang public servant, dili lalip ang ako ang trabaho, pero kanunay ko nagainom og EXL Makabuhay Plus Black Coffee and 17-in-1. Siguraduhon yun ako nga nakainom ko og EXL Makabuhay Plus 17-in-1. Mawala akong kakapoy. Hantod gabi, mura ka namin. Nasa unsa yung sikreto ni mo, Mayor? Unsa yung vitamins ni mo? Wala ko yung lain vitamins, kundi EXL Makabuhay Plus lang yun. Tungod sa EXL Makabuhay Plus, nag-loss ko og 11.6 kilos. Try ninyo sa mga gusto magpa-sexidra, sa mga gusto magpapayat, healthy ka pa og makatabang pa sa imuhang kaugalingon.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Ang gata!
3: Patay ang isang motorcycle rider matapos na aksidenteng sumabit sa isang taxi sa Cebu. Yan ang umaarangkadang balita ni Clark Pasuit.
4: Sa CCTV footage na ito, makikita ang isang taxi sa intersection ng Osmeña Boulevard dahang-dahang lumiko pakaliwa ang taxi nang biglang sumulpot ang isang motor na mabilis ang takbo. Sumabit ang motorsiklo sa harapan ng taxi kaya't natumba. Sa lakas ng impact, tumilapon ang driver nito at tumama sa gutter. Kinilala ang rider na si Ariel Taniedo na idiniklarang dead on arrival sa ospital. Nasa kustudiya naman ng otoridad ang driver ng taxi na si alias Anton. Sa inisyal na investigasyon, sinasabing parehong naka-go signal ang traffic light nang mangyari ang insidente. Dagdag pa ng kasama ng biktima, pauwi na sila galing sa inuman dahil birthday ng kanilang barkada. Patuloy pang investigasyon ng Traffic Enforcement Unit habang hinihintay kung magsasampa ng kaso ang kaanak ng biktima. Mula sa Cebu, Clark Pasuit ng PRTV News, nagsiservisyo para sa Pilipino.
3: Paiigtingin ng Philippine National Police ang seguridad sa 108 lugar sa BARM na idineklara bilang areas of concern. Ito'y bago ang gaganaping parliamentary election sa September 14. Ang Lanao del Sur ang may pinakamataas na bilang ng mga lugar na itinuturing na red zone. Ang Maguindanao del Sur naman ay may 11 lugar na nasa ilalim ng orange category. Tinutukoy ng COMELEC ang red zone bilang mga lugar na nahaharap sa matinding panganib sa seguridad katulad ng pagkakaroon ng kasaysayan ng marahas na insidente. Samantalang orange zone naman ay ang mga lugar na nahaharap sa mga seryosong banta ng armadong seguridad.
5: Pinagmumulta ng 4.9 million pesos ng Department of Labor and Employment ang Ateneo at si basketball coach Tab Baldwin dahil ito sa hindi paghahain ng Certification of Exemption para sa Alien Employment Permit o AEP. Bukod dito, pinagmumulta din sila ng 10,000 pesos dahil sa kawalan umano ng AEP ni Baldwin, gayong nagtatrabaho siyang coach ng Ateneo basketball team. Ayon sa DOLE, nasa Bureau of Immigration na ang desisyon kaugnay sa pagsasailalim kay Baldwin sa deportation.
3: At yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Nina Corpus.
5: At ako naman si Jack Batallones. Para hindi mauli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na Arangkada.

Okay, may adlaw sa kanatong tanan, mahigalan sa kita sa atong naandang programa ang mga panid sa kagahapon. Huwag kininis ang inyong higalas, Kuya Arn, magiguban ka ninyo sabay na sa paghatag o pagtagad sa laing tampo sa usa ka babae nga lumulupyo sa Surigao City nga si Vanessa. Vanessa, salamat kay sa imong tampo no, nga imong gisalig ni atong programa, sa imong kaagi nga imong gishare diri kanako. O paningkamutan na to, Vanessa, nga mataga na to, insakto kinabuhi para masabtan sa atong mga tigpamina. Sa dili pa, kumusta ang itong mga users sa itong mga produkto? No, labi na sa nagkanlaing mga lugar. Mahinaot ko, ana, nagpabilin paghihapon ninyong pagsali, gantod karon. Kahibalo ko, nakahatag yung kinigmayong benepisyo di kaninyo. Labi na sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon Mahigala. Sa mga users na ito, padayon lang unta mo sa paggamit no, sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Kay aron kanunay ninyo matagamtaman ang cleansing effect. Kay mudaghan ang imong pag-ihi. Then regular ang imong pagbawa sa hugaw nimo kada adlaw. Ug hinanok ug taas ang imong pagkatulog sa kantidad lang nga 4 pesos, no mga higala. 4 pesos pinakataas 5 pesos sa matag timpla ninyo. Gawas sa Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon, sulayin sa ninyo ang epektibo usab nga Coffee Corn Purple. Ang atong Coffee Corn Purple mahigala doon na kinidaghang benepisyo kay ang purple corn na ilhan kini nga superfood tungod sa taas nga anthocyanins content, makatabang sa pag-regulate sa atong blood pressure, no? Usab management sa diabetes kay makatabang kini sa pagpalambo sa insulin sensitivity. Okay. Kaya na mahigala kaninot atong Coffee Corn Purple. Doon na usab kinidaghang sangkap sama sa mangustin. Kasi taba mahigala, no? Makatabang nga maayo atong digestion nga tungod ani mahimong mas regular ang pagbawas nato kada adlaw. Dugang pagyun nga sagol mahigala na siya'y malunggay. Gawas nga makatabang ang fiber nga regular ang pagbawas, makatabang sa makontrolar ang blood sugar o bad cholesterol. Napod siya'y guyabano. Makatabang sab sa digestive health, makatabang sab sa pagpaubos sa blood pressure o dunay anti-inflammatory condition sama sa arthritis. Napag-isisagol nga ang palaya o barley grass mahigala. Makatabang sa pagkontrol sa blood sugar, makatabang sab sa pagpaubos sa bad cholesterol o makatabang sa digestive health. No? Og dugang pa yun, napagin sa spirulina mahigala. Ang spirulina makatabang sa pagpaubos sa bad cholesterol o makapalambo sa brain health. Then, siya ay chia seeds nga sagol sab. Dugang nga sagol, chia seeds makatabang sa weight management, makapalambo sa heart health o makontrol ang blood sugar spike. Busa aron makontrolar ang pag-spike sa imong blood sugar, kung diabetic ka, matabangan nga mo normal ang blood pressure o sa mga hypertensive, matabangan nga mabawasan ang sakit sa arthritis tungod kay aduna kini anti-inflammatory properties o kanunay lantip ang imong brain function o mahimong regular ang pagbawas nimo sa matag adlaw ug paghinanok sa pagkatulog. Busa mga higala, sulayin ninyo ang atong Coffee Corn Purple with Malunggay and Santon. Sa inyo mahigala, pero akong hangi sa inyo mahigala, no? Nalang ko ipasabot nga, di lang na ito himonog magic ang itong mga produkto nga diha din, pag inom ni mo talab dahin sa mahigala. Epekto na yun, labi na sa pareha sa siling, at pwede ni mo pagpiga, muhalang na yun. Ayaw mahigala, no? Mga 2 days, mga 3 days before siya mabantay na ni mo ang iyang epekto. Okay, pero kung gusto niyo yung epekto na yun, mahigala, pero lahi na iyang epekto. Pangdugang og energy kini atong Turbo Max Coffee. Kining Turbo Max Coffee mahigala dagay matabangan ani nga performance sa imong trabaho, dili ka laayon sa imong trabaho tungod kay energy ang iyang ihatag diha kaninyo. Pero first time ninyo nga pag-inom nining atong Turbo Max Coffee, pwede tagtunga lang sa sachet para maistudyuhan ninyo ang iyang epekto kung unsa gid ang iyang ikahatag nga energy. O gulangan mo sa tunga sa sachet, pwede rin ninyo tot do nang usa ka sachet pagtimpla. Doon na kini mga epektibong sangkapsab, no? Sama sa maka vegetable root. Nailhan nga makapa-improve sa energy o stamina. Napod siya isagol nga black ginger, kasagaran ginagamit sa mga athletes para dugang energy, stamina o muscle function. Napod siya isagol nga tungkat ali, mapataas sa muscle strength o energy, ilado kini sa mga bodybuilding, sports o usab, exercise, recovery o stress management. Napod siya red ginseng, makalikay sa stress o

0: gala sa laing product nato, no? Labi na sa atong Aplas nga Orion Herbal Liniment Oil, nga ubay-ubay na ang natambangan nini sa atong Orion Herbal Liniment Oil. Kay nindot siya, mild lang siya mahigala, mga pure herbal gyud ang anaa sa iya, ug dili siya halang. Pwede kay sa mga bata, no? Pwede kay sa mga bata, dili makadaot sa panit kay wa siya chemicals nga sagol ni atong Aplas nga Orion Herbal Liniment Oil. Makatabang ni sa mga adunay panuhot, pamaol, labi na sa mga buntis, mahili kay sa panuhot. Mga buntis, pag haplas mo, dili mo mabalaka sa itong Orion, kaya di ni makadaot sa inyong baby kay white chemicals o wala siya halang, di po makadaot sa panit. Nya, dayon po, mahili kay mo sa panuhot o dali rin yung pagpanganak sa higayon nga magbati na kamo mga buntis, no? Basta mamintin na lang pag haplas sa atong Orion Herbal Liniment Oil. Dili kita maduulan og lamok ninggi kung makapanghaplas kita sa atong Orion Herbal Liniment Oil. Tungod sa citronella extract nga nasa atong Orion, mo nagbahuan ang mga lamok na nagdalawag problema. Makatambal sab sa mga katul-katul sa panit o dayon mga allergies, pangagod o buni, mga bukol, pwede taplakan o gapas nga nay Orion ang atong bukol. Makatambal sab sa mga almoranas, kung masugmat imong almoranas tungod kay nakakaon ka og bawal, taplak lang siya gapas nga nay Orion yapon imong lubot panahon sa kagabion. Sikreto lang gud ikaw lang magpunto mahigala. Og labi na sa mga balakubak sa ulog mga kaspa, kung wala makuha sa inyong shampoo nga inyong gisaligan kining Orion mahigala. Haplas lang ng buhok sa mga bata og bisag sa mga daligitahay. Haplas lang ng buhok, lukpa pag malukop na. Putsa sa usa ka oras, pag humasa usa ka oras, tanggal ang silupin mo, ginahinay nas pagpangatanggal ang mga puto og lusa ug kuyamag. Kana bitong problema sa bata na isa tabi-tabi lang sa nagkaon, no? Kanyang madaot lang daunggan ba say magnana na nya manimaho, magkuha lang kag ahos, chap-chapo nimo ng ahos pinopinohon, pag gumana na butangan nimo Orion, patulo din dito din sa dalunggan sa bata. Nagpagtambal, no, may problema sa mga dalunggan. O sa lain bahin usab mahigala na po kita usa ka haplas, pero kami pa kini, ha, kini atong Supremo Herbal Oil. Wala pa kini sa pangaparmasya, dili pa ninyo ni mapalit. Pero sige lang, i-advance lang nako sa pagpahibalo kung unsay naa sa atong Supremo Herbal Oil. Doon na kini-epektibong mga sangkap sama sa panyawan, luya, dulaw, ahos, dahon sa bayabas, samuyaw, tanglad o asunting. Nasulayan kini nga makatabang sa balakubak o kaspa tungod sa asunting mahigala. Doon na kini antifungal properties. Matabangan usab nga dali maayo ang imong samad tungod sa hagunoy ug dahon sa bayabas nga sagol niini. Matabangan usab ang panuhot gumikan sa panyawan ug dulaw nga naa sa atong Supremo Herbal Oil. Malibihan usab ang muscle pain o panakit sa lawas tungod sa luya nga sagol niini. Pipila ka minutos gikan sa imong pagpanghaplas, mabatian na nimo ang pagpanuhot suhot sa pagkahalang sa luya sa imong kaunduran, batiun na nimong relieving effect. Og protektado po kagihapon di sa lamok ninggi ni atong Supremo Herbal Oil tungod sa samoyaw. Sa atong Orion, protektado ta sa lamok tungod sa citronella nga naasagol sa atong Orion. Kini pong samoyaw, makaprotect gihapon sa mga lamok ninggi nga nasagol sa atong Supremo Herbal Oil, kini samoyaw nga herbal mahigala. Abi ninyo, 25 na ni katuig nga sa loyana sa mga tao ang atong Supremo Herbal Oil. Pero nawala lang sa iri na istap ang pag-indoor sa iyaha. Pero karon atong ipaningkamutan mahigala nga mabati ninyo. O dayon, kung nana na mapalit ni sa inyong mga parmasya nga dole sa inyong lugar, maingon ra ko, ha? Okay. Napag kayo ba pang mga product na gusto na ako i-share na sa inyo, ha? Pero unya na, no? Gikan sa mga kabataan, sa mga hamtong, mga dalaga, isang pang mga katigulangan. Stambay lang una, ato sa sugdan as paghatag kinabuhi ang mong kaagi sa usa ka babae nga si Vanessa nga taga Surigao City. Vanessa, ani mong kaagi?
1: Doctor Lau! Doctor Lau!
0: Mga higala, ayaw pagpakawa sa paglaom kung unsay mawala ang pinaka-importante para kanimo. Para masabtan ninyong maayo mahigala atong tagag kinabuhi, pero sa dili pa ato sa ipabati ang gipangayo niyang awit.

0: Ngayon na ito mabalikan mo ni Roy. Kanindot sa among mga plano. Pero nga, ngayon na ito po kinig at doon na siya sa lain magpakasal.
1: Vanessa?
0: Ma?
1: Hantod pa ba karon? Sikag, huna-huna niya doon ni Roy.
0: Sabi ni mo, madili ko makatuo mga dito na siya makasal sa babae nga wala niya igong maama.
1: Tinood ba yun nga wala sila i-relasyon niya itong babae? Kato nga babae, ma. Sa wala pa kami ni Roy, sa una pa. Nasa'y gusto kay Roy. Pero tungod kay walay, plano si Roy nga manguyab ka niya. Kaya ako ang nagustuhan ni Roy. Siguro nangita siyag paagi. Sadyang may bakasyon si Roy sa ilang lugar. Natuwa ang babae dito. Nangitag paagi. Nga makuha na si Roy. Ang buto ako kay Balo. Nga nung wala man mag-amping si Roy. Nga nung nakikuman ba pag-inom sa iyang mga barkada dito? Nga naa ang babae. Malay na to, ma. Nga kunsabo ang babae sa mga barkada ni Roy. O gusto po sa mga barkada ni Roy nga dito na mag-mintin si Roy. Labi na kung sila na magkadayon ni Itel. Muna nga nangita silang paagi. Nga sila ni Itel. Pag magkadayo ni Roy, para dito na mintin si Roy sa ilang lugar, yun. Huwag dili na si Roy, makauban ako, tiri. Masakit ka kayo ba? Sa duha na mo katuwing nga, relasyon ni Roy, ingani lang ka sa yun. Igura siya may palayo, kadali ka na ako. Kay mo bakasyon siya, kay gimingaw na sa sayang mag-inikanan. Karun may balaan na lang na ako nga. Kuman siya manawag. Nga subo kayo siya. Murag di niya kalipay nga maging minyo sa babae nga wanya yung kumaa. Huwag nahibalo ko niya na ma. Sadyang dito kami nagkita ni Roy. Nga ang babae rin ay gusto kanya pero si Roy wala. Kay si Roy ako ang yung higugma. Naunsao naman ang karon. Isakitan lang ko ba? Si Roy na akong gusto. Niya karon dito na siya makasal sa lahat. Ayun sa ako manato na. Roy. Mahal na ko si Roy, ma. Mahal na ko siya. Hibalo ko naghinigugmaay ka mo ni Roy. Gani sa paglakaw niya ni Hapit pa siya diri. Nabati pa na kung inyong panag-inistoryahay. May tungod sa inyong mga pangandoy sa inyong kaminyoon. Ay, ya karon. Naibalaan na lang nato. Nalain na yung pakaslan. Di ba na siya pwede nga mo ikta dito mo lakaw? Huwag nakabalungon sa mga plano sa babae, ma. Sa iyong pamilya. Para lang nga mapugos si Ruiz pagpakasal sa babae nga wala niya ikong ba, ah. But pasabot na hitabo na sila ni Roy na itong bayana. Wala ko kabalo, ma. Kaya kung si Roy wala yun ko, no. Nahubog lang kung dito pong babae, nagtupad sila ginda. Nadili mo sugot ang pamilya, nga di ikit sila makasal ni Roy, ma. Kay makauulaw daw, kung na'y nakahibalo nga. Nagkatupad sila ni Roy yung si Itil sa pagkatulog, tungod kinakainom sila poros. Pagmata daw niya, nana si Itil siyang tapal. Pastilan.

Bani sa anak, pag-andam tag panihapon kay natay bisita gikan sa Cebu. Oh, kinsa ma? Ay, sila Vili ug yung inahan. Si Vili ma? Oo. Mao pa? O, maanituron sila, maabuturon. Ganon ka nun pa kunin masultihin ma? Ay, surprise gani. Pati ako na surprise ko mo ito nga. Nagdali-dali ko sa pangandam mo na magpatabang ko sa imo ha. O, sige ma. Nakahinom-dum pa baka ni Billy? Dito man tap, siguro mga upat na katuwig o lima na ba? Grabe ba mo kasuod ni Billy? Oo ma, katong nakabakasyon ta Cebu. Oh, onya. Nakabantay pagi ko nga. Sige mo kuban. Samtang nag-istory-istoryahan mo, gihagkan ka ni Billy, di ba? Diri pa yun sa imong lips. May natugdumduma, mawala na to ma. Anak, guwapo may asbili o buutan sa di ko ka nang sa ema, bastos. Kalit lang ko niya gihaggan niya itong tungora. Ah, stilan igor ato, hilam osan, wa naman to. Pero, wa naman si Roy. Basinog. Manguyab si Billy sa imo, kaya katugid si Billy, nakagusto sabto sa imo ha. Ay, handod karon ma si Roy, pag-iapo ng higog ma. Ngayon sao naman, ang kaslo naman siya dito. Bisan pag dili pa dahin sila kaslo, kaya tungo dili siya gusto palakawon sa pamilya. Kinanglan mag-uban gin sila ni, kinsa to? Si Itel ma. Sige na pag-andaman naman nagpanihapon na to. Para pag-abot sa itong bisita, ngagikan Cebu, sa akong kumari, makaintirting nito sila sa ilang panihapon.

0: Oy, anti. Mayong hapon, anti.
1: Ay, Billy, pastilan ni mo dong ni Samot naman yung kagagwapo dong.
0: Asa man si Vanessa?
1: Ay, ito apang naligo to. Pag-ilis na siguro to. Asa man si mama ni mo? Ito pa si Gawas. Nabay siya ka-istory nga kaila po daw ninyo. Ano na turong, ti? Ako lang yung nagsulod. Alasigit, ato ta sa lamisa, andam ng pagkaon. Salamat kayo, ti ha. Ay, kumusta na mo, Mare? Ati, Amare. Tigulang na. Ay, di ha magita pa dolonggod. Oy, Vanessa. Ate. Wow, kagwapa na ni mo, Vanessa. Gwapa lagi, pero nasakitan in taon na. Kay nga naman. Ay, ang iyang uyab nga nga nagroy. Tua, imbis sila'y plano nga magminyo. Tua, na biktima sa lain. Lalangkat. Maoba. Nanunaon sa man ang pagkaunsaan. Ay, ang iyang uyab may bakasyon sa iyang lugar. Asa man ang lugar ah? Kandi pakabot sa Panabo. Padung Dabaw ba? Ang maoba. Unya, unsa may balita na. Ay, tuwa na sa laing babae. Mauna nga, galunliin taon ng isa. Ayaw pala, Abi, Vanessa. Daghan pa'y lalaki din ha. Ikaw pa kagwapa ni mo buutan. Daghan pa'y makagusto sa imo ha. Labi na ako. Ah, Billy.
0: Ito, Ate.
1: Unsa ko'y naan niya, anak? Kaulit ako man si Billy.
0: Ganon mo sipat ka sa ako. Baba Lisa?
1: Arang ni mo ka malito. Malito ka ikaw.
0: Unsa pa ka pagkabalito? Katugihag ka na pila naman to, dugay naman to. Gukapahan lagi ko sa imo ha. O niya, dilin ako makapaabot ka. Manguyab pa ko sa imo. Gusto na ko ma halukan tanadayin ka. Puro nang gigil ko sa imo ha ba?
1: O na bastos ka. Ay tama na Vanessa, tama na. Tama na. Sagdi lang ko na itong mga anak, Mare. Ay, sige. Pasin magkasinabot na mo din ha. Magpinasayloay mo.
0: Ambot ka ani, ma. Pasayloan ba ka kuha din ti, ma?
1: Unang-unang pa na ako nang pasaylo sa imo ha.
0: Oo ba? Ay, kung sorry sa imo, Vanessa. Hindi ko pa ang kikyutan lang ko sa imo niya itong tungura.
1: Kiyotan sa iyong mata.
0: Ano nga, lipot pirala ba? Pero bitaw ba niya?

0: Vanessa.
1: Oh. Ano niya, Kadiri? Hindi ulit Kadiri sa ko ah.
0: Walang. 15 days pa midiri sa inyong balay, mapuyo. Mana, ay lang laina, no? Hibalo na ka nga, nakagustugi ko sa imo ha. Itong pagbakasyon ninyo sa Cebu ni mamagpapani mo. O ito nga, sa ilo-alo ka itong kalitrak at ihag ka na ako. Kaya hibalo ko kung mananghid ko, di ko ka magpahalok.
1: Mura nakatamay ka sa ako ni Antong Hora.
0: Dili, dili yung sa nakatamay, gigopahan lagi ko sa imo ha. Ingon pa sa kuan, gihimusan ko ba? Niya alam, may biya kayo mong lips ni mo. Niya mag-istorya ka, grabe. Pwede ba manguyab sa'yo mo ha, total? Ano man ka mo ni Roy? Sige na, Vanessa. Ayaw ka bala ka. Kay... Dili ko susama kay Roy nga. Magkumpiyansa. Hibalo mo din siya nga na ang babae sa ilang pag-inom nga nakagusto sa iya. Di, watakay balo, kung sabo to iyang mga barkada. Bato nga, naingatong pagkahitabo. Nag-inom. Nahubog siguro si Roy. Di, asa nakatulog? Sa kwarto ni Itel. Kaya dito mo din sila nag-inom. Kaya barkada mo din na sila.
1: Pwede ba dila nato na iskutan?
0: Ah, sorry, sorry kayo. Basinog pwede na ko. Manguyab sa'yo mo ha. Abay mo, Vanessa, tinunanay niyong ako, ha? Sige na, Vanessa. Andam ko magpakasal sa imo, ha?
1: Ampot?
0: Wala na si Roy. Sigurado nga tuwanagin siya dito. Natuwa po niyang pamilya, di ba? Dayo lang si Roy din sa anyong lugar. Nagtrabaho lang siya, pero pwede na sa pag-itagtrabaho dito. Human sa ilang kasal na itong babae. Kaya di makamusugot yung mga ginikanan sa babae kung dili sila makasal tungod kay nakita sila nga tapat sa papanghigda. Hanto na buntagan.
1: Pwede ba pili din na ka mag-isugot niya na ba?
0: Sorry kayo.
1: Ako pa ka na unaw na imong gisulti din sa ko ah. Imong gusto.
0: I love you. Ah, sige.
1: Sige na, maglaag ta. Di lang ta mag-isgut party sa akong pagpanguyab sa'yo mo ha. Maglaag lang ta. Iwa pa ko kalaag, kay lisod kayo nga ako'y kauban. Sige na, uban hinoon ta. Ah, sige, mag-uban ta. Para mas sweet usap ka, sorry ko.
0: Salamat ha.
1: Si Eve, sa nasa talapit. Ah, sige. Mangandam sa ko.

0: ba kayo din ni Surigao, no?
1: Sudan man sa di. Mo na nga parang nindot sa tsep panahon.
0: Asa may pahit at suruyan ba din?
1: At itatas pantalan para makita ka sa dagat, tininamo.
0: O, sim, sakay tayo.
1: Sige.

0: Wala ba'y mahinom-duman ni mo dire?
1: Ha?
0: Wala ba'y mahinom-duman dire basta masakitan ka? Pero ikaw nagdala din sa kuha sa pantalan. Oh.
1: Kaming alingkuranan, Vili? Samtang mga tubang mi sa dagat. Kami ni Roy.
0: Unya, anong gidala ko ni mo dire nga masakitan ka lang? Wala ba kabalo?
1: Ayaw kabala ka.
0: Grabe yung tama ni mo kay Roy, no?
1: Mahal ako si Roy. Hibalo ko. Tungod kay nabiktima lang siya. Hibalo ko nga ang iyang una-una karoon na asa ko, ah. Vili. Dila na siya mo tawag sa ko, kay hibalo siya nga. Dila na ko mo to, oh. Sa iyang mga rason. Pero sa kong una-una, nabiktima lang siya.
0: Yung sao naman, ha?
1: Labi na kong manlugar nila sa Surigao, marlaaga na mo. Dili na kong mapugnan akong luha. Anong naman ako?
0: Tama na. Ay. Imbis niyan hita nga maglaaglaag ta, mao naman hinuuning na resulta hinuon.
1: Usay ka na na mag-standby di ang bangka. Magdalamig pagkaon, musa kay Miss Bangka magpalutaw-lutaw. Malipain ko kay Roy, Vili. Puno siya sa komedya.
2: Minsan tama, minsan mali.
1: Malingaw ko sa'yo, basta mag-uban nami.
0: Sige lang, ilang pagpakuas paglaon. Basin makaya na ako ng style ni Roy. Paningkamutan ako. Pero taman sa kong mahimaw kung imulang ko duwaton. Himuna ko ang tanan.
1: Maglisod ako sa pagkikalimot kay Roy.
0: Kung sa may gihimot ni Roy, ganun ang anak man ka.
1: Ambot. Sa tanan niyang ipakita, diri ka na akong amo, ay permintin ako mahinom duman. Labi na akong manglaag kami diri sa Surigao. May mga pagkaon nga makita na ako. Ngayon kinimpaliton, ihatag niya sa kuha mo na masakitan ko nga magtanaw sa maong pagkaon. Labi na prutas. Mahinom duman ako si Roy.
0: Tama na.
1: Tama na, Vanessa.
0: Tuwa na si Roy sa lahi.
1: Kung sumaya akong buhaton para makikalimot ko sa iya.
0: Sulay ko sa pagdawat, Vanessa. Sulay ko sa pagdawat.
1: Vili.
0: Balimtan mo siya sa hinahinay. Maningkamot ko nga malalipay ka sa atong relasyon.
1: Pero mapauli ra ka sa inyong Cebu.
0: Pwede ko magpabilin dire. Pwede ko mangitag katrabahoan dire. Para permente kita nga mag-uban.

0: Oy, mali pa yun man ang duha.
1: Te, mayong gabi iti. Pasensya nga na dugay mi ni Vanessa.
0: Ay, wala ka na yung problema, oy. Asa man yung taon mo, anak, nag-DND-in ba diri Surigao?
1: Nanuri lang mi ni Vanessa sa suruyanan nila ni Roy.
0: Ay, mas nagdugang ninun ang problema ni mo, anak. Okay na ma. Namasap si Bailey.
1: Tood, te. Malipayin kay ko.
0: Kay nga no, Billy.
1: Gidawat ako ni Vanessa. Kami na.
0: Mauba. Tinood ba kay ni Vanessa? Mahinahinayan ako sa pagkalimot. Pinaagi ni Billy. Ngayon sa ako man ato ni si Billy nga muuli na magyapon eh.
1: Te, ay kabala ka. Mananghidra ko ni Mama.
0: Saon sa kanaan?
1: Ma, mangita akong trabaho din sa Surigao, ma. Para magpabilin ako din sa Surigao.
0: Sa ato pa, pagpaulin ako, ako na lang mag-inusara.
1: Kaya pa ni mo na, ma.
0: Ay, wala problema, oy. Nala, kung gusto ka din mo istambay, magtrabaho, gyug ka.
1: Mangita akong trabaho din, ma. Para kay Vanessa. Para... para ayun na yun nga may kalimta niya si Roy. Doon kaya nanay lain si Roy. Maningkamot ko ma nga malingaw si Vanessa. Labi na kay kami na. Higugmaon ako siya panggaon ako siya ti.
0: Anala, salamat kayo, Billy. Kung on sa inyong plano, ako pusuporta lang ko.
1: Salamat kayo ti. Ma, hibalo na ka ma. Dugay na ko ng andoy kay Vanessa.
0: Ay, ikaw magpunto, anak. Ikaw rin ko magpunto. Vanessa, pasensya na kung nakay masawayan kay Billy. Okay lang, te, wala problema. Maningkamot daw siya. Yung bubati, yun ako gugma ka niya.
1: Tinood na ma ako ng buhaton, Vanessa.

0: Lisa.
1: Oh, Billy.
0: Nakita mo yung trabaho. May na lang. Mahalag, di pa kayo na akong sweldo. Total, naraman sa office.
1: Ama ko ba naka-apply dahil ka?
0: Oo.
1: Kita ko.
0: Bakit akong tricycle ng mga ita o basing na yung mga nagkinahanglan o
1: trabaho.
0: Nakakita ko. Umasugod ako. Ma, ikaw na lang yung pauli sa Cebu.
2: Ay, wala ka na yung problema, anak. Ang importante nga, nakasinabtanay na kamo ni Vanessa o sultihi lang dayan ko. May balik ko ninyo kung ano sa mga plano ninyo mga anak. Ay lang kabala ka, Mare. Ako na bahala diri sa ilaha. Total, diri raman na si Billy. Hoy, anak, ha? Basin on sa imong hunahuna kay Vanessa nga wala pa mo makasal. Kinanglan makasal sa kamo o na kamo makuan, ha? Ay, kabala ka niya, ate. Ah, nakasinabtanay na kami ni Billy, kabahin niya na. Dili ka mag-abusar diri, Billy, ha?
0: Ma, mag-abusar gud. Maulosan ko ni Vanessa o ni auntie. Nga, dapat mag-behave ko diri, mag-binuotan.
2: Kana, anak. O niya, magtabang ka diri sa gastohon, kaya diri baya ka magsaka.
0: Way problema, ma. Dili na ko kinanglan istoryahan ni Ana. Di ko gusto nga pasawayan ko nila ni auntie o ni Vanessa.
2: Ay, wala man ka na yung problema, ba? Pastilan o pagkaon lang kinanglano na to diri na may ato, ah. Di na kinanglan nga mo gasto pas Billy. Ay, dili pwede na, Mare. Kinanglan mo gasto yun si Billy diri. Sige lang, te. Kami na ibahala diri kay Billy.
0: Tara, wawa. Oh, ay kabala ka, ma. Dili ko magpasaway diri.

0: Vanessa, prasimahan.
1: Ay, nakastugas to na dayon ka.
0: Sige lang, binilin man ni mama. Nga kwarta sa kuwa total naman ko'y kami nga sweldo na.
1: Nagsalig ka.
0: Limanggon, gusto lang ipakita akong tinuda na yung agugma niya kanimoon sa'yo makaya na ako pagpalit. Akong ihatag sa imo ha, regalo na ako. Ngandi nakabaton yung kalipay nga naangkod ko na imong gugma.
1: Ay ka pala ka, Billy. Nainlove na ako sa imo ha.
0: Wow, tinood ka.
1: Mahal ta na ka. Ang ako lang, di lang ko makakita nga masakitan ko.
0: Masakitan nga, but pasabot ni mo, kasi makakita kag na kauban akong laing babae. Dili na mahitabo pa ni isa. Dili ko gusto masakitan ka. Kung mang lakaw mang galing ta, kita ra gyud. Paningkamutan ako, giingon ako sa imo, gisaad na ako sa imo ha. Nga malimtan gyud nimo si.
1: Ayon na hiskot ang pangalan ni Roy. Dili na ako siya makalimtan kung sige na to siya i-appel sa atong mga panagsultihan ay.
0: Sorry kayo. Pero malipay ko nga, mingon ka nga di na to siya isgutan.
1: Oh, dawatan na ni. Ah, salamat ani, Belly.
0: Love you.
1: Love you to.
0: Tempa, ananghid na ko sa imo ha ba?
1: Saka na. Pwede na ko makahalok otro sa imo ha.
0: Sugat niya imong gidawat. Igorogi ko nakahawid sa imong kamot. Pero walang sa ako mo hangiog nga mo case ko sa imo ha. Basin masuko ka. Pero karon basin pwede na.
1: Ah, sige.
0: I love you.
1: I love you.
0: Oga, promise. Magmalipayan niya sa atong relasyon. Mahalun o panggaon ko ikaw.
1: Ingon man ako, Billy. Dili ka magmahay, dili ka na ako.
0: Salamat kayo. Maningkamutan na itong duha. Nga kita na ginang mag-uban hantod sa kantoran.
1: Oo, Billy.

0: Oh anak, Vanessa, manglakaw sa minibili ma. Lahala, sige. Wala di trabaho karon si Billy.
1: Awala, te. Di up daw karon.
0: Lahala, sige, paglingaw-lingaw sa mo. Ikaw ma, basiginan nga mo uban. Ay, makadisturbo na ko sa inyo ang mga plano din ha. Maglahi rakog ako ah.
1: Sige, te, salamat kay ti ha.
0: Lahala, sige. Parayan ka.

0: kalimtan ni ganyan si Roy. Malipay na siya kay Billy. Murag may bati na gugugmagit na akong anak. Ay, bagay po sila ni Billy. Kung bagay sila ni Roy, bagay po sila ni Billy. Saan taman? Natuwa naman si Roy sa lain. Ay, naluig ko sa akong anak. Sa panisa nga, so kanahibalan niya nga dito na si Roy sa lain magpakasal. Ay, wasan mag-amping po si Roy. Ngay balo siya nga na ang babae nga nakagusto sa iya ha. Nakikuban og ino uban sa imabarkada. O na hinuhinungdan. Ay, maglingaw-lingaw na lang ko dito tabaho. Maghindo na lang ko dito sa sulod nining balay. Samtang to atong duha ng laag.
1: Ayo. Ayo.
0: Oy. Kinsa man dron?
1: Ayo.
0: Kinsa na?
1: Ti, mayong buntag.
0: Ah. Roy.
2: Okay, mahigala sa dili pa nato ipanayon, no? At usang paminaw ng mga pipilang ang mga testimony may tungod sa atong mga product. Ani ang testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon.
3: Unsay pangalan gani mo, dam?
4: Jacqueline po.
3: Taga-asa gani siya, dam?
4: Taga-diri sa Kupurokono, Bilipangka.
3: Unsay gani ikasultin mo sa Capricorn, ma'am? Unsay hatag maing benepisyo sa Capricorn na sa mong lawas kani adto?
4: Na-filman ako na kuan, katuyugon na di ako. Kaya anemic mo siya po, tapos gituloy-tuloy na ako adto. Nakaupat na ko ato kapakbali. Pagkauman, okay man ang ako paminaw. Oh. Nakatulog na ako, tapos makabawas ako adlaw-adlaw. Ano bang, gana ba ang aking paminaw ba? Inana ba? Takto lang ako tulog, tapos magbawas ako. Inana, yung menstruation na ako. Nakuha sa siya.
3: Ah, sige, dam. Salamat kay dam.
4: Salamat
3: sa Okay, sige.
2: Okay, may galang mo itong testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Mahigala, no? Hayon ninyo palambya ang nabati ninyo. Labi na sa atong product ang Capricorn Coffee. Makatabang kini sa inyong tibuok pamilya. Bisan ikaw mismo, mag Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Mapalit ninyo sa inyong mga parmasya na dool sa inyong lugar. Aniya pong testimony sa atong Orion Herbal Liniment Oil?
5: Okay, sir. Nakagigunay tanga plus.
6: Kuan day, ganang Ryan Herbal Oil na siya.
5: Mm-hmm.
6: Ako day nga si Jared. Kuan mo, magaduwa ako kung basketball ba niya. Kini siya na pamatunan din ako nga maayo din siya sa larawas. Kaya before ko magduwa o humagduwa, mogit nga akong gamiton. Mm-hmm. Natawaan nga ako sa mga kauban dito kay ako raw na ipatanoon nga mga plus.
5: Mm. Orion Herbal Oil mo gamit?
6: Orion Herbal Oil, pero was lagi ba sila na po yung looy. Nga no, ako raw ang puway pamaol ba daw maguli. Sila puro sila aray-aray. Mata nila ugma, pagkabuntag, wa na puro na pamaol.
5: Oh, ang imo, way panakit sa lawas, basta Orion Herbal Oil gamit.
6: Wala problema.
5: So, imo yung recommenda sir nga ang Orion Herbal Oil, the best sa mga nag-sports.
6: Wala problema. Testin and proven good kayo ang Orion yun. Palit na mo, Orion Herbal Oil.
2: Okay, may kalam ako itong testimony sa itong Orion Herbal Liniment Oil. Dako kinigtabang na sa inyo ang tanan. Okay, parayin ito sa mga testimony, may ganda labi na sa ito ang Nerviplex Syrup.
7: Nangita ko vitamins na makaganan ito pagkaon sa akong anak. Sa pipila ka beses na akong pagpainom aning Nerviplex Syrup, nakita na ako nga ganado na siya sa pagkaon karon. Nung nanunda, nagid siya. Na ako ipainom niyang vitamins sa una, pero nung sakit man yung tiyan, hindi siya muangay. Mayo ang epekto aning Nerviplex, ako na siya i-maintain sa akong mga anak.
2: O, nasab kita yung Nerviplex EE para sa mga higala na ito nga nawala ang ganas pagkaon. Tumar sa Nerviplex EE or Appetite Enhancer kay nani siya gitawag nga Boclizen nga pampagana sa pagkaon o makatabang po ang Boclizen sa maayong pagtulog. Tuwod kay napod siya gitawag nga B-Complex para sa himsog nga kaunuran o kaugatan. O sa lain bahay napod kita yung B40 Capsule. Nag-agwanta ba ka sa tusok-tusok sa mga binhod sa imong kamot o tiil? Mauna ni gitawag nga Nerves Neuropathy. Tungod na kay nadaot ang mga kaugatan o gumikan sa taas nga panghidaron o kaha gumikan sa taas nga blood sugar tungod sa diabetes. Makatabang kaayo kaninyo nga matambalan ang mga tusok-tusok o binuhod pinaagi sa pagmintinar pag-inom sa B40 capsule, ang high dose nga B vitamins. O gay kalimot, para sa mayong panglawas, ang Mega Carsoft Gel Capsule. Adunay 1,000 mg with EPA 360 mg, DHA 240 mg o vitamin A 20 ayo. Sa mga naay high blood, makatabang ang Mega Carsoft Gel, mga muligon ang kaugatan o maminusan ang flak formation o malikayan ang blood clot. Makunhuran gikan sa 15 ngadto sa 30% ang triglycerides. Fatness niya mga higala nga nanubra sa atong lawas nga dili maayo nga kolesterol. Pero kung magmintin ta sa Mega Carsoft Gel Capsule, makunhod siya og 15 ngadto sa 30%. Mas mudaghan ang HDL or good cholesterol ug makatabang amo ubos ang BP ug malikayan ang heart attack. Sa mga diabetic, makatabang ang Mega Carsoft Gel nga mo increase ang insulin, mo resulta kini sa pagkunhod sa imong blood sugar level. Sa mga idaran, makatabang ang Mega Carsoft Gel sa brain health tungod sa DHA content aron malikayan ang ango-ango kanang Alzheimer's disease ba no. Then makalambo pod ang Mega Carsoft Gel sa eye health tungod sa DHA nga maoy pangunang component sa retina. Sa tabang sa DHA, malikayan pod ang macular degeneration nga maoy hinungdan sa pagkahalap o sa ngadto-ngadto pagkabuta. Makatabang usab ang Mega Carsoft Gel nga muligon ang kabukugan og mga joint aron malikayan ang osteoporosis og arthritis. Sa mga teenagers, makatabang pod ang Mega Carsoft Gel sa inyong skin health. Dili kayo mo grabe ang acne. Og para pod sa mga babae nga nag-agwanta sa dysmenorrhea panahon sa binulan nga ringla, matabangan mo sa Mega Carsoft Gel nga dili kayo mo grabe ang kasakit nga inyong batiyon kay naa ni siya gitawag nga anti-inflammatory effect nga mas effective pa kaysa mga ibuprofen na synthetic pain reliever. Oy sa mga buntis ha, ang Mega Carsoft Gel Capsule na ni siya gitawag nga DHA nga makatabang sa brain development sa inyong gibuntis. Maunay rason nganong ang infant formula milk adunay DHA content. Kay daghan ang pagtuon sa science og nadiskubrehan nga makatabang gini sa mga bata. Basta magmintin ang isa kainahan nga nagsabak, maabil sa bata, hantud pagkatao, hantud sa iyang pag-eskwela, preparado siya. Hinumdumi ha, kada adlaw mag-mega care, kay daghang balatian ang itikar. Okay, ayun yung kalimti atong 4-bite capsule. Para sa mga higala na itong nagluya kanunay, luspad tanawon, maglipong-lipong, gamay nga trabaho, daling kapuyon, ay napasag din nga balatian. Mag-4-bite capsule, ang vitamina nga di ka makalasa og taya. Dayon, dili maghilab imong tiyan, dili maghapdos. Kondisyon imong ma-feel mga higala, dayon, blooming kang tanawon niya na.
1: Teh, mayong buntag.
0: Ah, Roy, ikaw.
1: Oo, teh. Ah, di pa amin ako, teh.
0: Ganun nga niya ka? Oh, sige, sige. Kaluyan ka sa Ginoo, Roy. Ganun nga niya ka?
1: Di pwede makasunod, teh. Mag-istorya lang ta. Ten pa asa si Vanessa.
0: Andali din, eh. May istorya rapunta niya na. Doon saan nangitabo ang ano naka balik ka diri sa among lugar. Diri Surigao.
1: Naningkamot ko, te. Di na ko makaya nga kalimtan ako si Vanessa.
0: Dali, lingkod rin. Doon saan nangitabo ang asa. Oh, dali, dali.
1: Salamat ka, te. Sa tinood lang, te. Nakita lang sa mga ginikanan ni Itel nga nagkaubay kami sa iyang higdaanan, sa iyang kwarto. Pero wala ko'y nahinumduman nga nahilabtan o nahinatabok na karamo. Tungod na sa kahubog na ako niya itong tunguran. Bisan si Itel nahibalo. Nakainom siya gamay pero diligin nga hubog.
0: Maubaon niya. Naon sa mga itabo ah. Nga nabalitaan na ako, gisulti ni Panisa nga, dito na daw ka magpakasal.
1: Diligin yung magpakasal ko, te. Wala may magdali-dali. Akong gisultihan ang mga ginikanan ni Itil nga. Wala ginahitabo sa mo, ah.
0: Kung dili na kong makaya nga magiguban sa ilang anak, tungkol kayo wala ko'y gugma.
1: Nagdumili pa sila sa sinugdanan. Kinanglan ipadayong ginamong kami niyo ni Itel. May nalanggani na luoy si Itel dari sa koha. Nga wala ko'y laing gihimo dito, sige ginukto. Wala'y kalipay. Ako kanon ay sultihan si Itel nga si Vanessa ang gusto na ako. Ugdili siya. Mao na ipabati na ko sa iyang mga istorya na ako. Kanunay ko gahisgot ni Vanessa. Nagpakiluoy ko sa ilang pamilya. Mao ba? Mao na ilang kong gitugutan. Nga makahibalik diri sa Surigao. Saon na ni Karon? Okay, gano'n, te. Naanak sa kumarin ako nga gikan sa Cebu. Nga si Vili. Nagbakasyon sila direk 15 days lang. Nananingkamot si Vili nga malingaw si Vanessa tungod lagi taon kay kanunig. Nga problema, kahinuktok si Igunaw na di akanimo. Kanunig ka, hilak. Naningkamot si Vili nga malingaw si Vanessa. Hantod nga. Hantun nga unsa. Roy. Pasensya yung kaayo. Nga unsa ti. Nga si Billy. Sila na. Nagkauyap lagi sila. Unya nakita na ako, Roy. Nga malipayo na si Vanessa kay Billy nga nakikuban kanunay. Nagtipo na ba sila? Wala. Wa sila mag-uban pero ani ang nagpuyo diri si Billy diri sa mong Pinoyanan. Nga samtang silang adunay relasyon. Nga puno na sa kalipay ang akong anak. Nakita na ko nga ginahinay niyo ka sa paghikalimo tungkol sa hinahitabo ka nimo. Ibibalik ko na ni kamot ko di para kay Vanessa. Unsao naman ako ni. Nga nagkahinigugmaay ng duha si Vili o si Vanessa. Kaya nagtuo na si Vanessa nawan ang nagpaglaong. Nga, wala ka na kaniya o tuwa ka na kay Ite. Ayaw paghilak, Roy.
8: Sakit para sa ako at ikay mahal pa na ko si Vanessa at doon ka ron, di.
1: Lawan na nagpaglaom akong anak. Muna nga, naningkamot po si Billy. Nga maangkon sa ni Billy ang gugmas akong anak. Pinagi sa iyong pagpaningkamot nga malingaw in town si Vanessa. Aron lang makalimot niya kanino.
8: Mo din na lang ako siya magkontak kay Giblak na ko di ate.
1: Oh, Giblak ka na niya kay nawala

0: Pamin ako, ma.
1: Di, pamin ako, di.
0: Ay, kumusta inyong paglaglag? Okay na, ma. Dali, dire. Naku isulti sa imo, ha, Vanessa. Saan sa ka na, ma? Bili, dali, dire. May nang mahibalupod ka.
1: O, saan sa ka na, di?
0: Grabe, anak. Dire si Roy kaganina. Si Roy? Usa ba kita mo ang mga nakabalik man siya dire sa Riga? Uban ba ni ang babae? Wala, paminaw. Grabe din ni Roy ang paghangyo sa pamilya ni Katong Itel. Nga wala sila'y nahitabo. O niya, hantod ko nga naluoy ang pamilya ni Itel. O si Itel po, kay wag siya ang paglaom nga higugmaon siya ni Roy. Kay ikaw gidaong gusto niya. Nagniwang si Roy. Niwang yun siya. Siguro, nibati nagkaluoy sila ni Itel. Gitagaharog kagawasan si Roy. Nalipay kay si Roy. Nakaabot dire. Pero sadyang gisugin lang ako samtang kami nga nagkasultihan ay. Kabahin yun ni Billy nga nalingkamot si Billy nga malingaw in town ikaw anak. Unya ma. Igor asa sa paghilak. Sadyang gisultihan ako nga kamo na ni Billy nagkahinigugmaay. Ma. Kaluoy po ni Roy. Naluoy gani ko kay naghilak. Naningkamot niya siya nga makaari dire. Para kanimo, para ipadayon ninyo inyong relasyon. Yon saon ta man na naman si Billy? Asa man karon si Roy ma? Wa ko kahit balo na naparon siya dire sa Surigao.
1: Mahal pa ba ni mo si Roy, Vanessa?
0: Billy.
1: Gusto ko malipay ka.
0: Pero nagmalipayo na si Vanessa sa imo, Billy. Di ba, ana?
1: Balakuti nga na paigugma si Vanessa kay Roy. Vanessa.
0: Ayaw.
1: Siluti mong kaugalingon. Basing tapaw pa imong pagmahal din ka na ako. Huwag dilipay kayo ka nahigugma din sa kuwa. Tagang tagakagawasan. Nakita na ko nga mahal pa ni mo si Roy.
0: Sa tinood, Billy, tinood ka na. Maglisan ako sa pagkikalimot ni Roy.
1: Si plano ni ma?
0: Naglibong ako. Hibalo ko masakitan sab ka.
1: Wala problema ka na ako. Oo, tinood, mahal ta kayo ka. Pero napansin ako nga, wala pa kay ka mahigugma diri ka na ako. Gusto na ko malipay ka. Total, pwede pa kong pauli sa mo, ha? Importante malipay ka. Mapadayon ninyo yung relasyon. Laluoy ko ni Roy. Dili sa yun ang nahitabo kay Roy.
0: Billy.
1: Te, dili ko yung makasarili ko. Gusto na ko ang kalipay ni Vanessa. Kung asa siya malipay. Dili gusto makikuban siya sa ako ang purang napugos lang. Naningkamot lang ko nga malingaw si Vanessa nga makalimot siya sa iyang problema. Vanessa, pabuto na ito pagbalik si Roy. Basin mo balik ra siya.
0: Billy!
1: Pabuto na ito.

0: Ayo. Ayo.
1: Si Roy siguro kini.
2: Vanessa.
3: Oh, Billy. Nakabati ko na yun ng ayo. Nena ng pit.
2: Lalaki, dali rin. Basi mao ni si Roy.
3: Hasa. Oh, si...
2: Vanessa?
3: Roy?
2: Brad, pasensya kayo, Brad. Nakadisturbo ko sa inyo. Walang problema. Walang problema, Roy. Vanessa, miyanin lang ko kinaglaom ko nga ikaw naging nasara pa. Pero kung dili ka, nadiri ka na ako. Kay tungod na si Billy. Mananghin lang ko nga mabalik na ko sa mga. Pero ay, ikaw tuyo na ako tungod kinagtuo ko nga. Naging nasara ka pa.
1: Brad, Roy, Amina, nagkasabot na kami.
2: Sa unsa?
1: Ana, gusto na ko magmalipayon si Vanessa. Ikaw ang gusto niya. Naningkamot lang ko nga malingaw si Vanessa. Tinood ng uyab ko sa iya, nagkauyab me. Pero nakita na ako, Roy. Murag napugos lang siya. Gusto niya mahikalimta na yuka niya, pero dili ka mawala sa iya. Isabot ko. Pero sa dihang katong isang adlaw, diri daw ka. Nang lakaw mi ni Vanessa ato. Nahibalaan na mo nga gisulti ni auntie. Diri ko. Kaya nag-asap ako nga inusara pa si Vanessa. Brad, Billy, akong itugot nga ibalik na ako sa'ya, sa'yo mo ha. Kaya mas nakita na ako nga magmalipayon sa'yo kanima kung mapadayan niyo inyong relasyon.
2: Tinood ka?
1: O, Roy. Mahal na ko si Vanessa, gusto na ko magmalipayon siya.
2: Vanessa, madawat pa ba ko ni Ma?
3: Oo, Roy. Bili pa sa'yo ako, ha?
2: Walay problema. Di ba ingon ko gusto na ako nga malipay ka? Inga na tayo kamahal. Pero wala sa ako ang kalipay ni mo na kay Roy. Salamat kayo, Brad. Bili. Sakit man sa ko, Roy. Pero mas malipayin si Vanessa di kanima.
3: Ay, kapala ka, Billy. Makakita pa kag labaw sa ko.
2: Punta. Sige lang.
1: Muresign sa kong trabaho diri. Kinagtrabaho ko diri, Brad, Roy. Pero okay. Malipayin na si Vanessa na naaka na. Pwede na kong balik si Sibo.
2: Salamat kayo, Billy.
1: Ay, ng kumpiyansa,
2: Roy. Salamat kayo, Billy.
1: Oo, di na ako makumpiyansa.

relasyon ni Roy niyang tungtungoran. Pero pasalamat ko. Kanaahi, kauban ako siya, uban sa mong duha ka mga anak karon. Minaw talang ko kang bili, kasi may mga istasyon nga maabot akong kaagi ko yan, mabati ni Billy, kumanggaling, Pamasin lang. Okay, mahinausap ko Kuya Earn na makataginig inspirasyon niya ang kaagi mo mong tatampo, Vanessa. Salamat Vanessa sa imong kaaging imagsalig din niya itong programa Ang Mga Panid sa Kagahapon. Kumusta sa tanang taga Surigao City, no? Kumusta niya sa inyong tanan na binas sa taga Surigao del Norte? Kalimti mahigana no ato mga produkto gikan sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon, sa atong Coffee Corn Purple with Malunggay and Santon, sa atong Turbo Max Coffee ang kape nga pagpadugang og energy, sa atong Haplas, kung Haplas na magaling inyong ipangita mahigala no, mabata hantud sa mga tigulang sa tibok pamilya, Orion Herbal Liniment Oil, mailog mga pure herbal ana diya sa iyang mga halang kini sa mga bata hantud sa mga hampong sa mga tigulang. Paabutan lang ninyo ang atong umaabot nga Haplas nga Supremo Herbal Oil no. Magpahibalor ko nga mapalit na ninyo sa inyong mga pharmacia pero sa pagkakaroon wala pa. Dahil sa mga higala no sa atong Nerveplex Syrup ang kompletong vitamina para sa mga bata nga nag-eskwela sa elementary. Mga inahan, ayaw ninyo hikawi ang inyong mga anak sa atong Nerveplex Syrup ang kompletong vitamina. Sa atong Nerveplex EE Appetite Enhancer Capsule para sa mga higala na itong nawala ang ganas pagkaon, in Nerveplex EE Appetite Enhancer Capsule Tanas Pharmacia. O labinusap mo sa atong B40 Capsule para sa mga higala na ito niya naka-fail o mga tusok-tusok o nakabantay, nakamatikulong na tusok-tusok sa ilang tiil. Siyempre, hindi ko si, no? Huwag magbinhod ang mga kamot o tiil. O na nagigoy nga nervous neuropathy. Ayaw kalimti ang B40. Malibihan ka na, matambala na, pinagis pagmintinar, pag-inom matag-adlaw sa usa kapsula lang sa B40 capsule. O sa atong MegaCar soft gel capsule nga dagang health problem ang itiker. Ikat sa mga high blood, diabetes, mga babae nga nag-anto sa dysmenorrhea, sa kasakit sa dysmenorrhea sa matagbulan. Mag MegaCar soft gel capsule mo sa mga lolo o lola niya, mga nanay o tatay para dili daling limtanon, mag MegaCar soft gel capsule. Magtapag pula sa inyong mata. Dilita daling mahalap mag MegaCar soft gel capsule. O labi na usab sa mga inahan nga doon ay depression anxiety ang ilang mga anak, MegaCar soft gel capsule na mga inahan. O sa mga hubakon, mag MegaCar soft gel capsule. Sa mga kapsula mahigala, dagang health problem ng itiker. O sa atong Fairbite capsule, no, ang food supplement ka dili ka makalasa o taya, dili maghilabi mong tiyan, hinon makatabang sa mga tao na gamay ra ang trabaho, daling kapuyon, daling hanguson. Mag-Fairbite Capsule. O sa mga lusparon nga itsura, o mga maglipong-lipong ka, Mag-Fairbite Capsule. O labi na sa mga bagong nanganak para maibalik ninyong pagka-blooming, ninyong pagka-pinkies ninyong mahigala, Mag-Fairbite Capsule. Sa mga dry o lawas, mga dry ang panit, Mag-Fairbite Capsule. Dagan-dagan kayo salamat sa inyong makanunayong suporta, pinagi sa inyong pagpaminaw. Kinis Kuya Earn, ang inyong Dr. Love Mingon. Bye-bye. O God bless ka na itong tanan.

0: Indot po kayo nga love stories, no?
1: Yes,
0: ni Dr. Love, no? Ayha sila matulog.
1: Pero ayaw ka doon, kaya nabiya po yung kinang ganahan bitaw nga matulog kung naay kinang nagplay ng radyo or ang TV, ngayon na nabitaw, kung imo nang pagmon, makamata sila. Pero hinaot no, nga dili minyo katulgan, mga higala, no? Kaya sa ano yung pagkuha sa ato ang mga kaning mayo nga mga tambang di doktora sa inyong gipangbati din ha. Ilabi na gusto sa atong mga nisalmutay, no? Di ginasala matulog kay gusto gi sila nga makadungog sa advice ni Dr. Choi, no? O mabasa ang ila ang mga messages. So atong kanunay nga gi-invite ang atong mga suking tigpaminaw, Doc, no? Nga musalmot sa atong programa. So sa pag-text, sa ilang mga gipamatsyag or mga gipamati din ha sa kalawasan, aron mahatagan o katambagan ni Dr. Choi. Okay, so sa pag-join, please message lang or text lang mo sa atong hotline number nga 0909-304-8924. Okay? Say mo, Adok.
0: Yes. O pwede po sila, ma'am, kung ganahan sila mag-message sa Facebook, pwede po dito, no? I-search nila ang ato ang account, no? Nga Doc Choi, no? D-O-C space C-H-O-I, no? Dito sila mag-message sa ato ang account, no?
1: So, doktora, sa walay langan, ato na ipabati sa atong mga suking tigpaminaw. Ang una na itong texter sender. Ningon siya, hello doc and hello buttercup. Akong hilan at haskang taas sa gabi'i. Gikan ko nahulog sa pagkatkat na kugmarang sa among bukid. Kay ipikto ba ang pagkahulog na ko sa punuan mo nang gihilanat ko, doc? Salamat sa katinaawan. Ako di ay si Mario nga, taga Katipunan. So, dira sa Dipolog City, sa Buanga del Norte.
0: Yeah, no? So, kung matroma manggod ta, para na mahulog, madisgrasya, na may nana, no? Usayan na, napot tayo mga makuha ng mga samad, no? So, source of infection po na siya.
1: Mm-hmm.
0: So, pwede ka maghilanat, ana, or na dislocate, or na ina fracture. So, na yung nabunog din mga kuan di ana, mga unod ba, or ugat ba, or ma-fracture yun mo mga bones. So, kana siyang, mura siyang mabunog, makakos po na siya og inflammation, no? Then, ang mga inflammatory nga mga reactions, makakos kaya po na siya fever, no? So, usually, uban, tagaan sana mo og paracetamol or celecoxib, no? Haron dili kayo mga inflammatory. And then, ideal, good ka nang sa iya, ah. Kaya naman siya history of trauma. So, dapat ma-x-rayhan siya, no? Maato siya ang doktor. Kung naa siya yung mga samad, dapat matagalan siya og antibiotic. Kung kuan, hugaw to nga samad, kung tanaw sa doktor, medyo risk for tetanus infection. So, tagaan po na siya og reseta for tetanus nga vaccines, no? Mm. So, kana mo usual nga management sa trauma, labi na yung mga open wounds.
1: Okay, salamat kay na doktora. Sa Sir Mario, no? Sa gingaw na doktora, kana daeng imo ang paghilanat, appeal daeng na siya sa imong paghahulog. So, dapat magpa-check up gyud ay ka, sir. Kaya nga, no, wa ka gibati din ha ng mga sakit-sakit sa imo ang kabukugan. Like examples, doc, wala na siya nag-fracture, no? Pero una kay mga pangos, delikado gyapon na sa gingaw ni doktora, no? Nga basin magkatetanus ka. So, pa-check up ito, sir. Anyway, duol ramang kaning katipunan din hi sa Dipolog.
0: Nana sila'y bagong kuan di ana.
1: Ay, na, Adok?
0: Kanang nana sila'y bagong super health center.
1: Ah, okay.
0: Oo, so, dapat i-maximize na nila diha sa mga taga-katipunan ang ila ang health center bago. I think nana sila'y duha ka-doktor na di ana. No?
1: Ay.
0: So, naapay mga laboratory, naapay libreng tambal. So, una mo yung mga kinahanglan maatiman sa health ninyo, so pwede gyud mo di ana siguro magpa-check up sa inyong health center.
1: So wala day kay problema, Sir Mario, no? Duol na lang di din ha. Daghan man ding doctor sin ha, no? Daw naapo kay mga samad-samad, makapa-dressing pa ka din ha. So mauto, no, sa ang tambag ni doktora sa imo, sir. Pa-check up jodayon. Then shout out ta doc sa mga taga-Katipunan. Naabot po day ato ang kuan din ha programa,
0: daghan,
1: no.
0: Daghan listeners daw diha, ma'am.
1: Aha, daghan gani tag user po sa atong mga products like kid sa coffee corn ug sa atong urayon.
0: Yes.
1: Mo gid na mostly.
0: Sa hopefully mo kuan pud sila mo try pud sila sa atong mga vitamins to,
1: yes.
0: Ato B40, ato ang Nerviplex EE, Nerviplex syrup, og kana
1: atong
0: provide.
1: Oo, mora pa na isuki ni Kuya Earn. Ang Kuya Earn dyan, suki, ganyan ang provide, no?
0: Apot di siguro kaya siya
1: Chinese,
0: mahilig mo kaon og mga kuan, kana mga pagkaon nga rich in iron.
1: Aha, agi po dagway sa kana ang mabisi siya, Doc, no? Mabilar, labi na magdrama. Oh, na din. Udili pa, masakitan kaysa sa gugma, sa kasing-kasing. Kung ginahan dapat nga, who produce good red blood cells, no? Ang Fervite, no? Mga higala, Fervite capsule.
0: Mm-hmm.
1: Okay, so thank you so much sa mga nag-message na to. Daridayan ta sa ato ang lain nga text sender. Ingon siya, Daridok, maayong adlaw kaninyong duha, ma'am, o Dok Choi, na ako'y problema, dugay na kong nagbasak. Nagbasak, kanang murag kuan, Dok, no? Nagbasakan, no?
0: Mm-hmm.
1: Apan karon permi naman nga gabinhod akong tibuok paa. Nisaka na sa akong bulong. Hangtod nga medyo naapiktuhan na akong kinatawo, Dok. Basin kaha, madala ra ni sa inyong haplas nga orayon og B-complex nga B40 kaha. O, ang nag-message na to, kay gikan sa Mongkayo, si Sir Danilo.
0: Mm.
1: Hi, Sir Danilo! Shout out sa mga taga-Mongkayo!
0: So, Sir Danilo, no, thank you kay sa mga message na gihatag sa amo diri, no. So, very common kay nang complain nga kanang banhod inana, pero ang sa iya is ni saka na daw, and then abot na sa iyang bulog dapit, no, sa inal area niya. So, sa ako, okay yung gayo nga mag-B-complex ka, no? Kay para man sa mga nerves na to, basin na kay mga neuropathic pain, no? Pero sa ako ang kuan, think lang, based sa imo ang trabaho, siguro sige ni siya pangalsa, sige ni siya duko, inana bitaw. So, di ba, planting rice, no? Ano mang kaha siya, no? So, kanan, sige kagdoko, siguro nagkaidara na po ni siya. Base na yun, nabikil sa iyang likod, no? May akong gi-think, no? Kaya may iyang complain is down man sa iyang kuan. So, base na rin sa lower back niya or sa pelvic area niya, no? Na ay mga naipit nga mga nerves diha, no? Which is very common sa mga elderly or very common sa inana nga job, no? Nga magsikitag doko, sikig pangalsa siguro ni siya. Inig mag-ani na po, mga alsa siguro nigsako, no?
1: Mm-hmm.
0: So, ina na nga kung i-think ba. So, mas better siguro nga magpa-check up siya o makakuan siya, ma'am, ka ng makapara mga yung request, no? Kung pwede ma-x-rayhan yung likod. Ideally, yun taan na is MRI, no? Magnetic Resonance Imaging. However, di ko sure kung naa silang area, no? Siguro naa sa Davao, Cagayan, o naa sa SPMC. So, pwede siya magpa-check up dito sa SPMC or sa mga dagko nga hospital sa Davao. Kaya I'm sure na yung mga MRI dito, no? So, makita dito kung naabag yung naipit, yung mga nerves, and then kung kinahanglan siya of ortho spine surgery, nga ortho as a spine, I think kompleto po na sila di ana mga specialist nga sa mga Dagong City, no? Inana. So, okay kayo, sir, nga mag B40 ka, pwede gani apilan po nimo og Mega Care og haplas po sa likod nimo, no? Pero I think that best yun siguro nga magpa-check up ka kung pwede maadto ka og doktor sa Dagko nga hospital jud, either sa SPMC or sa mga Dagong hospital dahil Davao doctors, I think. No, so, nindot yun siguro na nga kung dili ma-x-ray, ma-MRI yun unta ng iyang likod.
1: Mm-hmm. Kaya imagine na good doc, na apil na ganit dari, nabiktuhan na yung private part, no?
0: Yes, ang so mo na nga, ang ban ganian na is maglisod ng kalibang, maglisod ng ihi, kung medyo grabe na ang pagkaipit sa iyang mga gianan sa nerves.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Gani siguro nga na apiktahan na ni si Sir Danilo, ana, wala niya na mention, no?
0: Mm-hmm.
1: Dok, mapa-check up gini siya, Dok. Unsa gato niyang duolon nga doctor ani, Dok?
0: Spine nga ortho kung pwede. So, uh-huh. Pero pwede ra gyapon kuan lang sa general ortho. Pero kung nai spine ortho dito sa ila, i-refer gina siya for sure kung okay. Nai makita sa MRI.
1: So, kaning haplas po, Dok, pwede ra gyapon ma-recommend na to, Dok, no? Kung nang naa siya ngut-ngut-ngut-ngut-ngul-ngul sa iya mga batiis, pwede ra gyapon mo gamit si Sir Danilo. Nga, imong gingon, Dok, insakto jud ka ayo nga mag-B-complex siya. And at the same time, magamit po siya haplas kay hindi mong ginato ni murag normal na magod nato ni mga haplas ta Dok. Naalay gamay ngulmol, naalay medyo katol na lami ramang gud pud nga marab nato ang kaunuran ba. Katora no, ang gitambang ni doktora ni mo, Sir Danilo, o ginakot na kadungog ka sa advice ni Doktora Choi. Na maduol ka.
0: Magbiforte, magbiga care, o maghaplas.
1: Mm-hmm. Dayon maduol siya kag Doktor Jude. Yes. Pa-check up, good.
0: Orto, okay. Kung pwede orto.
1: Uh-huh.
0: Orthopedic.
1: Okay. Salamat kay sa imong advice, Doktora Choi. Dali na punta sa ato ang laing texter sender. Ingon siya, salamat sa inyong tulamanon, Dok Choi o Ma'am Buttercup. Ako di ay si Melanie. Ayaw na basaha akong apelyedo. Angkan nako apan walay bana, Dok. Akong edad, 48 na. Ug na ako'y boyfriend nga batan-on pa. Edad niya, 19. Gusto niya nga magkaanak pa mi. Posible pa ba nga magkaanak mi kay hangtod karon na apa man ko'y rigla? Ug mabuntis man pud gani ko, pwede ra ba nga normal ra ang baby nga akong isabak? Palihog, Dok Choi, tug-ani ko ug unsay advantage ug disadvantages aning ako ang kahimtang karon. So dahang salamat, text sender number kay sa 0946, ang last 4 digit niya kay 1421. Karabi ning problema ni ma'am, no?
0: So actually namang iuban nga say depende mo na sa genes nimo, no, pero namay uban nga in their 50s nang anak pa, no.
1: Mm-hmm. Na pa kay nadungan do diri sa dipolog dok sa ospital na awala
0: na pa.
1: Wow.
0: Kasagaran depende man na lagi sa kano sa kanagsugod.
1: Uh-huh.
0: Ug mens, no, like example late na may uban nga 17 na nagsugod ug mens, or ang uban gani 18 na nagsugod ug mens. So ingon sila 35 to 40 years after ana ay hapa mahurot imong itlog sa imo ang ovaries. Mm. No, so ang uban na even in their early 50s siguro or mid 50s na iuban kung nagregla pa sila pasabot ana nag-ovulate pa na sila.
1: Mm-hmm.
0: No, so si ma'am pwede ra gyud kaayo, pero ang risgo ana is syempre idara na imong mga cells. No, so nagi usahay mga congenital problem nga mga inborn nga mga sakit sa bata, no, inana kasagaran, no, kana or ikaw mismo para nako nga nagburus ko atong 40 or 41. So nang anak ko og 40 or 41, ang nahitabo is nisaka akong blood pressure na, nisaka akong sugar na, no? So risko na para sa mama yun, no? Mm-hmm. Even sa mga bata, risko po na siya basta na taas ang sugar or taas ang blood pressure ang mother, no? And then sumunayin na dapat careful siya kung magburos siya, is close good siya contact with iyang ubigay ni, no? Mag-regular check up good siya, no, kung unsay mga suggestion or ihatag ng mga tambal sa ubigay ni siya gyud ang ikuan. So mas better siguro dito siya magpa-manage siya kanang ubigay ni nga intensivist or kanang sa mga critical bitaw nga mga pagburos na may maina na nga specialized nila. So inana siguro, and then muna, so nangyay na yung mga risko sa bata nga base na yung sakit, no, pero naman po yung ban nga healthy ra, normal ra. No, so depende gyud siya sa iyang kuan, pag-alaga siyang self, sa alaga siyang kaon, kun na siya mga gipang-maintain nga mga tambal, mag-regular siya, then munta na siya sa doktor kung unsay safe, labi na sa mga ubigay ni kung unsay safe i-take sa mga nag-contemplate nga maburos.
1: Mhm. Yeah, imagine na to ron, Ma Melanie, wa pa ka na buntis, 48 ka. So expect na to mag 49 siya, Doc, or mag 50, murag lisod-lisod jud, no? Gasto-gasto jud na siya, no, pero depende ninyo, ma'am, kung inana kaya ang partner di either Doc o kay 19 pagod.
0: Mm-hmm.
1: So though healthy imong partner, pero ikaw man ang magbuntis, mo to gingon ni doktora, depende na, no, sa imo ang panglawas. Mm-hmm. Pero kung dili lang siya high blood, Doc, example di siya high blood, dili po siya taas og kana ang blood sugar.
0: Mm-hmm.
1: Pero dun ay possibility nga mukalit nagsaka, Doc, no, pag magbuntis siya.
0: Yes, naa.
1: Mm-hmm.
0: Labi na kaliwat nila, so naagi na siya. So muna nga dapat sige, siya check up sa iyang ubigay ni.
1: Okay. Thank you kay doktora. Dako-dako ginigastuhan ba? Pero alam niyo, magpong na'y baby, Doc?
0: Mm. Kung okay, naa sila'y kwarta, edi magkuhan sila.
1: Kana? Katong sa intensive na, unsa to, Doc?
0: Bana na is mag... Parehago nilang belo, nga murag someone else ang gipakuan.
1: Ah, katong
0: surrogacy. Mother, uh-huh, kanang... O kanang uterus nga for rent.
1: Uh-huh.
0: Pero ila, pero ila ang eggs, no?
1: Yes.
0: Egg ni Bello, uh-huh, o egg ni katong iyang partner.
1: Mm-hmm.
0: Uso manguda sa mga kuan, magpa-freeze, No, naay main ana.
1: Mhm. Kung naagid kwarta dok, pero lisod kay na sa tong panahon karon no, murag lisod na jud kay na i-afford. Pero sa maka-afford go, suhid lang ta ato nila.
0: Mm.
1: Pero kung mahimo ra nimo ma'am nga dili ra kaanang ikaw ra jud magbuntis sa imong edad karon.
0: Yan po lang pud, basin gyud ay, no? Kay tanan na miracle ra man gyud sahay ang makasulbad sa problema.
1: Mhm. Pero ikaw dok, kung wala pa ka karon nagpalay gate dok sa imong edad karon kay murag ka edad-edad na man nato dok. Sugot ka dok, buntis o imo ang bana.
0: Like, yeah, ako ra po to decision kay syempre nang gawas pa man ako mga sakit. Kung wala siguro ko'y sakit.
1: Okay ra.
0: Okay ra untag dili ko CS man ko then kana expected again na nimo kay okay. Naman kay makaliwat nga inig ta 40s nimo manggawas ginasiya.
1: Okay, so kuan ma Melanie, suggest lang namo nimo no nga mo inom lang kag Mega Care daan karon banat kag Mega Care. Ang uban dok no kay PM no nila og kuan dok katong naiskutan man ni nato dok sa lain nga episode katong PM no no glota, di ba?
0: Glota,
1: para dali mabuntis.
0: Ayun ang mga lalaki kanang vitamins nga na ay zinc o vitamin C. Mm-hmm. So, katuwa mo sa una, giristahan mi kong Zays sa, para sa akong husband. Tapos, muto, nag-inom to siya before mi nagkasal.
1: Aha.
0: So, ako po dito na multivitamins na ko daan nga with folic acid, ana ba.
1: Okay.
0: Pero kuan pa mangguguan to, mga 33 pa mangguguan to.
1: Mm-hmm.
0: Kato na, naglisod na may pag sa ikaduha kay stress na, 40, na sa trabaho.
1: Na 40 na kaato doko pa.
0: Yes, 40 na ko. Yan, sige, biyahe-biyahe akong trabaho, siya po. 2 months lang, almost 3 months lang na, anak bitaw. So, sa panahon sa pandemic, na-relax sa mga tao, walay trabaho, sa balayra, work from home, ana ba? So, o, siguro po sa pag-ampo, kaya ako mong giputong gi-ampo. Hopefully, nikuman ako sa kong training sa diabetes, maburos ko.
1: Naburos
0: so,
1: dito?
0: Yes.
1: Gidungong dito, no? Answered prayer.
0: Answered prayer. So, muna nga, mumatter dito gihapon.
1: Yes, maos dito, no? Basta nga nang uban din na, batanon pa, wala ubanig prayer, no? Wala mong po naburos. Pero ma'am, mamuha lang pong ikuan sa imo ano, hopefully nga mabuntis ka kung mo dyan na inyong gusto, no?
0: Yeah.
1: Uh-huh. Then prayer po, then of course, imnan po nimo sa mga supplements.
0: Mm, atong Fervite, no? Pwede man lang yung magnaman ay folic acid.
1: Okay, so mag-Fervite siya, Doc. Tapos mag-Mega Care.
0: Mm-hmm.
1: O niya, si Sir, pwede po siya mag-inom to siya katong with zinc, Doc, no? Now po yung zinc daghan ng malunggay. So pwede ka mag-coffee corn, Sir. Na? Lagi, lami man siya po na imnon. Well, salamat kayo mga kahigalaan, no? Nag-abot po na itong oras. Dok, daghan kay itag nahiskutan karon no, daghan pa tagbasahon no, napati dahan text sender din hi. So hangtod na po sa sunod nga higayon mga higala. Thank you kay sa inyo ang pagpadala, sa inyo ang mga problema dinhi sa ato ang programa. Sa ngalan ni Kuya Franz, kini si Buttercup, ug magpahinumdum ka natong tanan. Prevention is better than cure and always cheaper than cure.
0: Yes, okay ni si Doc Choi nga gayon nga God is still the best doctor and prayer is still the best medicine.
1: Dok, mapasalamaton kay sa tanan no og hinaot nga naa mo tanan sa maayong panglawas og hangtod na pod sa sunod nga gayon. And for now,
0: bye-bye.
2: Inyong nabati ang mga mahinungdanong impormasyon ug diskusyon nga dunay kalambigitan sa pagmintinar sa maayong panglawas. Hangtod sa sunod nga higayon, dinhi sa sumbunganan sa kahintang sa panglawas.

Mayong gabi. Mayong gabi mga ka-FMR. Kumusta ang inyong gabi? Nag-inusara ba mo karon? Naghilak o naghuna-huna? Unsay maayo? O ba si naamoy gitaguan diyan nga istorya nga dugay na kaayo ninyong gustong ipagawas? Well, sakto kayo mga ka-vibes kaya ni Anabudda karong gabi una. Welcome back sa ato ang paboritong tambayan sa radyo, ang programang diin walay judgment, walay panghusga, basta tinuod nga istorya. FMR Confession with Kuya Tolets. Ang inyong kauban karong gabi una si Kuya Tolets. Andam nga maminaw sa inyong mga confession, inyong mga love story baka na, heartbreak, secret crush, family problems, o di baka friendship issues. Bisan unsa nga mga istorya nga dugay nang gipugngan sa inyong kasing-kasing. Kay usahay mga ka-FMR, dili man tagyod gusto nga nangita lang ta mutambag, kung dili gusto lang ta nga dunay tao nga maminaw nga rikan nato. Busa ayok hadlok mga ka-vibes, ipadala ang inyong confession, mga kaagis sa kinabuhi o basing garong gabi una, ang inyong gitaguan nga istorya mo ay atong hisgutan mga ka-vibes. So relax lang diha o pahimutang o pakusgi ang imuhang radyo. Kuyugi ko hangtod alas 10 ning kagabihon. Kini si Kuya Tolets, pagkikuban ka ninyo hangtod ta alas 10 mga ka-vibes. Ako nang gigaingon, dito sa toang programang FMR Confession. Dinilang sa 96.7 FM, ang favorite music radio sa Davao de Oro. Kapamilya ka-vibes, samtang atong ang oras, aduna na ay 11 minutos human milabay ang ika alas 8 sa gabi.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Mapalad ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan, sapagkat sila'y ituturing ng mga anak ng Diyos. Mateo Kabanata 5, Talata 9.
3: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.

0: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kanuman kayo hirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang! Go lang! Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
3: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ania na ang bagong Kantilan Bank ATM card nga miyembro sa BankNet. Ang bagong ATM card mahimo usab gamiton ingon usa ka debit card. Magamit alang sa mga pagpamalit sa online, pagbayad sa mga balayranan, pag-transfer sa imong kwarta sa uban nga mga bangko. Ang non-Kantilan Bank cardholders maka-withdraw na usab sa Kantilan Bank ATM machine kay usa na kini ka BankNet member. Labi na sa tanan, ang Kantilan

0: buong Cantilan Bank ATM Card. Alang sa initial nga deposito nga 300 pesos lamang. Sa dugang kasayuran, bisitaha ang bisag-asa nga opisina sa bangko sa Cantilan Bank nga duol kanimo. Sa Canbank, together, we can.
1: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
2: Rubilin Rosales, Sandra Pael. Lamin naman tulog, lamin ang bawas, wala na problema. Okay na, relax na ni. Nakainom sa ampuan. Barley, wala to sa, kaya lang po na mo. Bili namin ang problema sa barley.
1: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Barley mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy o Bria Pharmacy.

bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblacion na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mong mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.

Okay, may gabi, pagbalik mga ka-vibes. Oras sa FMR, doon na kita ay 32 minutos na. Human milabay ang ika-alas 8 sa gabi din sa toang pagpanaguban sa toang programa FMR Confession with Kuya Tolets din sa 96.7 FMR WD Oro. Kapamilya, ka-vibes. Okay, salamat sa inyo sa mga nagtanaw ka na to karun sa toang live. Shoutout din sa toang mga amigos, amigas diha nga nagtanaw ka na to karon. Nagkakasalamat kang Bus Arben Serpo. O, may gabi ini mo diha, Bus Arben Serpo diha sa may barangay Ugaw. O, ganyan mo siya kang Ma'am Aileen Serpo. May gabi ini nyo diha sa tanan taga barangay Ugaw, no? Diha sa may Purok Tres, barangay Ugaw. May gabi diha kaninyong tanan. Shoutout na to ni nga to ang mga nagtanaw sa live, ha? Ay, Boss Wilmer Turing. Diya sa namay na bunduran. Daghang salamat, Boss Wilmer Turing. Shoutout diya kanimo. Salamat sa imong pagtanaw. Pagpaminaw diri sa to ang programa. May gabiin mo diya, Boss Wilmer Turing. Mga Turing family, may gabiin diya kaninyong tanan. Og ang Ati Ruth Niyog. Bi mga ka-vibes, tulits. Shoutout sa tanan yung mga but-buton og dili but-buton. Kuridas na tanan. Mura man o gani si Ati Ruth. Mura na ay namutbut siguro ani niya ron ba. Shout out din sa tanan taga Barangay Tamiya Compostela. Sabi na kayo sa mga Rimulta o Niyog family diha. Gika ni Ati Ruth, Rimulta Niyog. Kaya sa may barangay Compost, Barangay Tamiya Compostela, Dabaw di Oro. Huwag sa ito ang mga suking tigpaminaw sa diya sa may San Jose, sa kinatibuk ang Compostela. May gabi niya kaninyong hurot. Dapat sa inyo ang makanunayon yung pagpaminaw. Huwag shout out usap kang Sir Antonio Colliantes diya sa may San Remigio, Cebu City. May gabi niya mo diya, Sir Antonio. Tiro to. Tato ko si Sir Antonio Colliantes. Gilbert Bakery. May gabi niya ang Gilbert Gulayan diya sa may Trento, Agusan del Sur. Shout out so ni Alan. Sa iyang egsoon nga si Alan Gulayan ug Belinda. Diha sa Belinda Bilyagunsa, diha sa may Barangay Ugaw. May gabi diha kaninyong tanan sa mga Bilyagunsa o Gulayan family. Gabi na kay Ate Belinda o kang Alan Gulayan. May gabi diha kaninyong tanan o kang Daday sa mga Gulayan family. Apil na tos nung mangi. Ani, so, kay ingon ba tos nung mangi? Sama, ingon daw ihang apo. Sa man si kanang tulits lunga. Kana taga Purok Tres, Ramay Perminte Egret. Oh, may gabi diya sa tanan taga Purok Uno, ha. Diya kanong mangi o kang manang Linda o kang Gigi. Sa tanan nga mga trabahante diya sa planta sa uling. May gabi diya kanyang tanan. Inaot nga nakahimasa namang mga orasa. Shout out diya kanyang tanan. Huwag hilabi na sa tuwang inahan diya sa tuwang barangay, no? Ang tanaw sa tuwang live karon. Kapitan Milagros Nistal, may bahal tuba din hakay mo mo sulong me magdala mo ka pa pwede ra kayo. May gabi di sa tuang inahan sa tuang barangay. Kapitan Milagros Andan Nistal, sa mga Andan family ug mga Nistal family, may gabi di kanyong tanan. Salamat sa imong pagtanaw ka pa. Ug gagawad Marjon Nistal, may gabi di ug kang pare Bobby, may gabi di kanimo pre. Og sa tanan taga sa mga barangay council, ang ati si Daminda Puntipidra, kagawad Alex Mante, kagawad Dennis Muso, kagawad Raymond Arangcon, og kagawad Danilo Digal. Og yun masab kang kagawad Dennis Muso. Og sa tanan mga pangsyonaris, mga lumilihok de sa tuang barangay, mga maabtikon kayo, sa to mga beats W nga mga guwapa kayo, liwat kayo sa to ang kapitan, may gabi diya ganyong tanan. Salamat sa inyong pagtanaw ka pa. Og shout out diha kuya. Shout out diha kang Jisa. Kang Jisa o kang Janjan. Kang Maymay o kang Gigi. Sa mga
Sa ito'y plido ni mo, Diyos. Ikalimot mo, plido ni mong dyan-dyan. Ay, Jisa, Antikisa, Anghilya, Anghila, Anghilya, Espihon. Oh, may gabi na kanyang tanan. Kalimot ko, plido dyan-dyan, Diyos ba? May gabi ninyo diya, diya sa may... Ya sa Albania na bunturan, no? Shout out dia kaniyong tanan la Jisa ni Janjan ni Maymay ug ni JJ. Ano may pangalan nila tanan? Janjan, JJ, Maymay. Jis na lang buta ka, Jis. Ngayon ba nila kaya gana dong duay pangalan dili tino. Para nang kanang kwan. Truck. dili tinuod nga truck. Dula. Dili tinuod nga nagdula kay dula raman. May gabiin mo diha Gilbert Big Shop So pa-request og minahal kita wala andam na din minahal kita by sige sa man si Michael Laigo matik na siya so matik kay kung kataga agusan garbo sa agusan del sor shoutout diya kang Gilbert gulayan diya sa Trinto agusan del sor sa Gilbert Big Shop gusto mo mga lamian nga mga pan. Salamat kay sa imuhang gipadaan ako sa una dito sa Santa Josepa so nga kwan katong turta nga pating dekuha kayo. Mga duha gutok semana nako ginananay so gapit tindagan. Dagang salamat pagbalik ako dito wala na manay ka. Ni abi na kog malibre kog libre mig snacks dito. Pagbangutan na pa na ako dito sa kauban ni mo. Ingin sila, wala naman siya diri sir. Tuan na mag-trento. Shout out din sa tanan taga.

Sinya dito na na dito sa Santa Josipa. Tapos tayo itong Biruila. Tapos magiging Glorito. Ah. Init-init ng lubot mga kabayo siya eh. Shout out na kaninyong tanan. No? Salamat kayo Gilbert Big Shop. Yeah, sa Agusan. Nagkabihi niya kaninyo sa Agusan del Sur. May Trento. Og shout out usab sa ang mga suki nga mga tigpaminaw diya sa New Bataan, labi na diya sa Barangay Andap, diya sa Mary Media Tricks kang Nanay Kunching Laulaw, may gabi diya kanimo. O kang Nanay Tisi Hintapa sa Purok Uno Andap. Sa ito ang mga suki usab diya sa personal collection. Salamat, shout out diya kaninyong tanan. Barangay Kugunon, may gabi diya kaninyong hurot. Ang listener diya sa Barangay Kugunon nga busy na po siguro to. Kaya muchat, ramon to siya kaya niya. Busy kayo ko, huwag ko kapaminaw. Shout out diya kaninyong tanan diya sa Barangay Panag. May gabi diya kaninyong tanan sa mga Hines Family. May gabi kaninyong hurot, mga Hines Family, kang Ryan o kang may gabi usap diya kang Ryan Hines o kang Benjamin Hines. May gabi diya kaninyong tanan sa mga Hines Family. Salamat kayo sa inyo ang pagpaminaw. Barangay Gabi usap, shout out. Shout out diya kang Sir Ruben Ripunte sa mga Ripunte Family. Shout out diya kaninyong tanan sa ato ang kumpare diya, si Ricky Gidurio. May gabi diya kanimo, pre. Shout out usab sa ilahan ni Arnel Sinahon. Gabi diya kaninyong tanan. Atong oras mga ka-vibes, 42 minutos na human milabay ang ika. Alas 8 sa gabi eh. Kayo mapalipat mga ka-vibes ha, kay Unya. Unya mga taon-taon mga ka-vibes, aduna kita ipagabasahon. O sa kasulat, sugilanon. Sulat sugilanon da sagu sulat sugilanon sa guma. Ipadangat din sa ito ang programa mga ka-vibes. Dama po doon inyohang mga tambag mga ka-vibes. Dinilang sa ito ang programa FMR Confession with Kuya Tolets. Dini sa 96.7 FM ang FMR Davao de Oro. Kapamilya ka-vibes. Ano na imong request? Exo Gilbert Gulayan ang Minahal Kita.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Nasa Tidja, 48, Barangay Sambulawan, Midayat, North Cotabato. Ako ay may karamdaman, malala na yung bituka ko, malala na yung torture ko. Mahigit isang taon, wala na akong tulog, hindi na ako makahinga, masakit ang ulo ko, pati yung tuhod ko likod. Ako ay na-admit ng 14 na araw, kailangan maghanda ng 60,000. Sa awa ng Diyos kay Allah, sa paggamit na alis yung karamdaman ko ng EXL Makabuhay, ginamit ko tatlong beses sa isang araw. Sa EXL Makabuhay, maraming salamat. Nandiyan ka, nagtagpuan po ikaw. Bumigay sa akin ng pag-asa.
4: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay po sa hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Gutom ako, yoy. Nag-grave ko pizza o Korean foods ba?
6: Gutom na lagi. Asa magalami ka una, no?
7: Good news, Davao di Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
8: Hugo Bistro.
9: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Sala Sizzling Pork Riblets, Duck Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
10: Tara na!
9: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
10: More than good pizza.
11: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruksete, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
12: Kay Yahweh ka magtiwala buong puso at lubusan. At huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Mga Kawikaan, Kabanata 3, Talata 5.
13: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.

Okay, oras sa FMR. 5 minutos na lang ang nagpabilin. Una mo abot ang ika-alas 9. Salamat kay sa inyo ang pagpabilin sa pagpanminaw, pagtanaw. Labi na kay Jessa. Kalimot yung na yung mga plido ni Janjan yung Jessa. Adorna. Dumanay yun ako, Jessa. Jessa Adorna. Diyan sa Albania, diyan sa Nabunturan. Maybe dia kan Janjan, Adorna, kang Jisa, kang Maymay, o kang JJ. Maybe dia kan yung tanan, shout out. Good evening, Kuya Tolets. Shout out sa ako ang bana nga gisapot. Jiri Discaliar. Gisapot, nga gisapot ra. Gikan ni Ma'am Anafi. Si Davia. Shout out daw kang Sir Jiri Discaliar. Gisapot daw. Gisapot daw. Bawo na kaya kung si Ikon. Tambal. Diyan sa may basak. Nabunturan may gabi. Good PM Digital. Let's. Great me diri sa may barangay basak. Ang Daru Family. Tabaransa Family. Abaw Family. Huabas Family. Jaling Family. Request ko og song Miss na Miss. Miss na Miss na kita siguro. Miss na miss kita. Gikan na sir Pakito Daro. May gabiin mo na sir. Salamat sa mga pagtanaw. Shout out sa tanan taga barangay Basak, no? Ingon mo na sabi sa mga Rosales Family. Usab di akong mga kaparintihan na sa mga barangay Basak. Bisa ko wala tanaga ilan ay. May gabiin di akong may gabiin gabi na sir Pakito Daro. Di sa barangay Pangutusan po di ay sa akong kumpari. Kumpari Dudung. Dudong Urbuda kang Mads Minda may gabi dia kaninjong ho sa mga suki ng mga tigpaminaw dia usab sa barangay Magading sa mga kaparentihan ni Arvin Serpu sa mga Serpu family dia sa barangay Magading. Salamat sa inyo ha pagpaminaw. Gutong na imuhang uyuan bitaw busbin nga katong ka jamming na kukanta-kanta may bugay mo kanta kisang ito. Shout out ni mo diha boss. Kalimot na ko si mong pangalan. May gabi idea ka ninyong tanan. Ato ang Gilbert. So basin na ay mga baker diha. Nangita ko og duha ka buok 500 ang adlaw libre kaon. Oy sa mga baker diha. Sa mga kamao diha mo himo og pan. Nag-hire si Gilbert Bake Shop dito sa Trinto, Agusan del Sur. O ganahan mo, apply mo dito hang. Nagkinahanglan daw siya o guan. Nagkinahanglan siya o duha ka buok. Duha ka buok baker dito sa Agusan. Sa itong kursunada. Apply mo dito kang i-PM si Gilbert Bake Shop. I-type lang na iyang kuan, Facebook Gilbert Bake Shop. Hindi mo ma-apply dito sa mga taga diha sa may diha sa Trinto. Kasi gusto mo ma-apply og bakery katong kamao mo himo og pan. Apply na mo ani kay. Dako na kay ning oportunidad. Mayong gabi pud sir. Ay, Lisel Huab. Ay. Sa mga Huab family diha sa ay, ganun niya, ma'am. Pasilyanan, ma'am, no? Pasilyanan? Oh. May gabi eh, diha kang Ma'am Lisel Huab. Huwag sa mga Huab family diha. Dari sa Nabunturan, kinatibok ang Huab family. May gabi eh, diha kaninyong tanan. Gikan ni Ma'am Lisel Huab. Sa mga Kang Lia Huab po dahi, Ma'am Lisel. Last meet ako na si Lia Huab. Wala na kita ambot sa kay account niya sa Facebook. Sa mga Huab family, may gabi eh, diha kaninyong tanan. Gikan ni Ma'am Lisel Huab. Gabi kanin jong hurot diha. O diha sa barangay kao sa may gabi sa mga Agbon family. Sa tao diha kang jung Agbon o kang an-an. O ingon man usab sa kang sa mga Amura family diha. May gabi kang Duming Amura. O may gabi diha kanin mo Ming. Nakot ka na ka sa mayong panglawas karon. May gabi diha o sa mga Tan family kang Dibilin Tan. Yes sir. Ay pasilyanan, may gabi diha kaninyong tanan sa diha sa may pasilyanan. Shout out diha sa mga Huab family. Dika ni Ma'am Lisel Huab. O sa ato ang mga amigos po diha sa barangay Tagnukon diha. Shout out diha kang Junjun Lagumbay. O kang
sa iyang mga asawa si ma'am. Kalimuto asawa ni mo dyan. May gabi ni mo diha ma'am. Huwag sa mga Lagumbay family diha sa Barangay Kao. Shout out diha ganinyong tanan. Ato ang mga amigo diha sa Barangay Magsaysay usap. Diha sa Barangay Linuan, Montevista. Shout out diha ganinyong tanan. Kusugay itong signal yan. Tinaw kayo. May gabi diha ganinyong tanan. Kaninjong hurot. Patimaw ito ang mga listener diha. Kusugay ito mo. Kusugay ito mo. Greetings. Atong oras mga ka-vibes, 1 minuto na, human milabay ang ikalas 9. Sa ato ang pagbalik mga ka-vibes, ayaw mo palipat ha, doon natin pagabasahon nga usa kasulog gilanon sa gugma. Nagipadangat din sa ito ang programa. Steady lang mo diyan mga ka-vibes, kaya ayala sa mga katawag, uban isa guna. Damay-damay na ito ba? Igagaw na ko na si Leah sir. I-shout out ako si Leah Huwab. Regards ko ni paada ko ni Leah good ma'am Lisel. Ina nga si Tulits. Kay nomdom siguro na siya na to. Okay. May laing gwapo sa una classmate niya ako roman. Sa ito ang pagbalik mga ka-vibes sa tangi ninyo ang usa ka sugilanon sa gugma gagipadangat din sa ito ang programa. Ito ang programa ang FMR Confession kauban si Kuya Tulits. Gini lang sa 96.7 FMR Davao de Oro. Kapamilya, ka-vibes!

Okay, oras na ito mga ka-vibes ha. 8 minutos na human, milabay ang ika-alas 9 sa gabi eh. Padayon mo sa pagpaminaw, dali sa ito ang programa. Ang FMR Confession, dagang kayo salamat sa mga nagbabilin na nagtanaw, no? Ay, Ate Ruth Niyog, request ko songlets, wika ng pag-ibig. Tama ba ko? Hehehe. Thanks. Bing Rodrigo na. Tama kayo eh. Ah, sige, nagkuma na ito ni Rook Basa sa kuwante. Ito na ipatugtog niya, imuhang kuwan ha. Imuhang request. Welcome sa ito ang mga amigo si Boost Darwin. Ang banggiitang manahiay o bangko. May gabiin mo niya Boost Darwin o kang Angelou. May gabiin mo niya. Mayo kay sayo-sayo pa muna uli. Salamat sa Ginoo nga mayo ang pagbiyahe. Ma'am Nurabek Plural di Tababa. Maayong gabi Kuya Tolets, og may gabi usab diha nimo. Salamat sa imong pagtanaw, Ma'am Nurabek. Sa imong pagtanaw sa tuang live, daghang salamat. Shout out di sa imong lugar. Agad ito nabita inyo, Ma'am. May gabi di agad ninyo. Salamat sa inyong pag Salamat sa inyong pagtanaw diha sa tuang live. Shout out di sa mga palibot ni Ma'am Nurabek Plural di Tababa. Og sa mga taga barangay Tamya, shout out dia. Og sa kuang asawa dia sa barangay Ugaw may gabi dia kang Juliet. Tanaw karon sa tuang live kang Juliet og sa muang anak si Erica. Congratulations na. Sa imo kalampusan kaganiya sa inyong activities. Og salamat sa Salamat sa nagpasakay. Nagpasakay ni Erica. Sige, sakyan mo kayo. Huwag kukubalog yung sige, sakyan mo. Liyog, sira ba? Liyog, sira. Sira. Liyog, sira ba? Musulod ang kwan? Musulod ang tingog sa kwan? Ang mic ba? May gabi idea sa toang mga suki na dito sa kwan bag. Eh, abot ito mga bisita mga ka-vibes. Sabi na kung kakurang kay Sarah Andre. Aksyon kung kahadlok ba? May gabi is ato ang mga suking tigpaminaw diya sa may barangay mana to sab. Labi na diya sa Maan Gang Iloy Marcelo Marcelo Gonzaga. Salamat Loy sa imuhang pagpaminaw. Og sa ato ausab nga amigo si Nongboy Paragusos mga Paraguso family diya sa barangay Manat. May gabi diya ganin yung tanan. Sa diya sa barangay mainit may gabi diya sa ito ang mga suki usap ng mga tigpaminaw diya sa may purok utso sa katong diya sa purok tres diya no sunugan diya ito nila pasimbuhat kuhan ba ito mura purok tres no mainit may gabi diya kanyang tanan idlalim na ba rin ang inanang mga hitabo mga kabibes no huwag maging tao na tuyo sa akong taman ito diya nga maningkamot ya May ampo sa Ginoo nga tagan tagaligon. Barog gitag balik. Hayat mayong gabi ug kang kakay si Yuson. Gikan ni Ate Ruth Rimultanium. Gabi daw ni Modia Day Juliet. Gikan ni Ate Ruth ug kang kakay daw may gabi. Oras na to mga ka-vibes. 11 minutos na human milabay ang ika-alas 9. May gabi diha kaninyo ug kaning higayo. Ning higayo na atong pagabasahon. Kining usa ka sugilanon nga gipadangat dinhi sa ato ang programa. Ato ni kining asa ramon to? Nawa man hinoon. Dira. Andam na mo diha mga ka-vibes sa kaya ato nang pagasugdan pagbasa. Kining ato ang sugilanon sa gugma. Nga gipadangat dinhi kanato sa tuang programang FMR Confession with Kuya Tulits.

O karon kuya na namin tulo ka mga anak. O usahay kung makita na ko sila ng mga tawa. Akong tanaw ng akong asawa. Makaingon ko sa among kagahapon. Makahinumdum ko sa among mga kagahapon. Sa among mga away. Sa mga gabi nga naghilakmi. Sa mga panahon nga abinako katapusan na. Og makahuna-huna ko kuya. Grabe. Naabot yun ta.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 Capsule. Dito ako, believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
5: Gutom na lagi. Asa man ka, lami ka una, no?
6: Good news, Davao di Oro. Aniya na ang lamiang pizza in town.
7: Hugo Bistro.
8: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Duck Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza at marami pang iba. Saan ka pa?
9: Tara na!
8: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
9: More than good pizza.
10: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung laging nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1 juice EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Sa bawat higo, gama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
12: Dolores Timaano, taga Pioneer Village, Buhangin, Davao City. Muna akong ginagamit karon sa pagbawas everyday, sir, normal kayo. Kailang yun ang iyang kuan, mga benefits ka ng healthy ang imong lawas kay everyday, normal ang pagbawas.
11: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
13: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy o Bria Pharmacy.
14: Nakabalo na ba ka nga ang Kantilan Bank anaay iCan Mobile Banking App? Sa'yo na kaayo ang pagbangko gamit ang imong smartphone. Pwede na ka makatransfer o kwarta, padulong sa ubang bangko gamit ang PisoNet o InstaPay, magkabayad o bills, makapalit o prepaid load, makamonitor sa imong account 24/7. Pag-download na sa iCan Mobile Banking App. Adto lang sa Google Play Store o App Store o pangita ang Kantilan Bank. Sa Kantilan Bank, together, we can.
15: Kayawe ka magtiwala buong puso at lubusan. At huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Mga Kawikaan, Kabanata 3, Talata 5.
16: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
17: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.

Okay, mga gabi, pagbalik mga kabibes. Oras sa FMR 47 minutos na human milabay ang ikaalas 9 sa gabi. Dini sa itong programa ang FMR Confession with Kuya Tolets. Dilang sa 96.7 FMR Davao di Oro. Kapamilya, kabibes. May gabi diha sa may Mawab, diha sa Purok 9, Dalisay, Poblasyon Mawab. May gabi diha kang Marlo Nabalis, sa mga Nabalis family diha sa Mawab, sa Poblasyon. May gabi diha kaninyong tanan. Bina kang Taloy, Taloy Marlo. Ito ang cooler nga, di man masugot. Huwag ito ang i-on-air siya pag siyang tawag. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw din ha. Og shout out diha. Shout out diha sa ngani nawala man nunloy. Shout out diha sa may RGS. Sa may RGS Electrical Services, Transformer Supply and Servicing. Ana mahimutang diha sa may Purok 9 Dalisay Poblasyon Mawab Davao di Oro. Kinsa kadto mga nagginahanglan diha sa Mawab no? Shout out diha kaninyong tanan sa mga ato ang mga listeners diha, kung aminaw kamo karon kung kisa katong nang kinahanglan diha o mga electrical supplies o sa mga transformer supplies o bisa maskin unsa nga KBA adtuan ninyo ang RGS Electrical Services and Transformer Supplies and Servicing na himutang diha sa may Purok 9 Dalisay Poblasyon Mawab Davao di Oro. Shoutout diha kaninyong tanan. Salamat sa inyong pagpaminaw, no? Sa inyong pagpaminaw diha sa Poblasyon Mawab. Binakang Marlo Nabalis. Gabi diha kang Taloy. Ito ang kanhing kauban kaniya ito, mga kawibs. Og salamat kayo sa inyong pagpaminaw, Ma'am Lesel Huwab. Salamat, sir, sa pagbati. Pagbati na mo. Okay, guwapo. Guwapo, giyod bitaw. Guwapo, ay. Buyag ang Martes Arbaron buyag ay atero trimulta niyo. Salamat sa imo na request na ang imo request ako nagpatugtog ha. Request ko og song Let's Wika ng Pag-ibig Alin. Mayong gabi Kuya Tolets, Nurabek Plural Dita Baba watching from La Pilipina, kuya. Saan ni La Pilipina, Tagum City? Gabi idea kaninyong tanan diya sa may La Pilipina. Salamat sa pagtanaw, Ma'am Norabic Pluraldi. Kang Jeffrey Dos Pueblos. Nga, padulong na matulog. May gabi eh. Salamat sa pagpaminaw, pagunong. Kang Angelo. Kang Darwin. May gabi idea. Mga kauban din mga kabayo. Nahinay na sila og liliit kay katubo na. Samtang naminaw na to. Ayet, maayong gabi eh. Og kang Erica. Hello sir, maayong gabi eh. Nga kanimo, kumusta naman mo? Ika ni Nanay T.C. Ortiz, hinta pa. Diya sa Purok 1, Barangay Andap, New Bataan. Shout out ni mo diha. Nay, sa tanang taga Mary Media Trex. Gabi eh diha. Sa ang Nanay T.C. Ortiz Hintapa, may gabi idea. O, kang Nanay Kunsing Laulaw, may gabi usap. Sa mga Dilatore family diha, may gabi idea. Kang Tatay Carling o kang Nanay Marcella. O, kinsa ganitong isa ganit, nay, katong imuhang kalimot mo itong ngalan ko dato ni Kuhang, kay lahim to yung Facebook ko. Binatanon mo itong pangalan ko itong taga-Mire Mediatrix, siya po na iba. Mayong gabi, Kim Camiso, mayong gabi, sab ni mo diha, salamat sa pagtanaw, Kuya Tolets. May gabi ni Kim Camiso. Salamat sa pagtanaw. Uy, kuang ko ano? Ako ang busing, oh. May gabi diha kang Kirby Jones. Kulanggo, kuya. Diha sa Barangay San Juan, Mako, Davao di Oro. Salamat sa pagtanaw. Boss Kirby Jones. Kulanggo ato ang kanhi kuan man ni ka Carbison supervisor branch operations supervisor
Tama po ko siya. BOS. May gabiin mo na Kirby Jones. Yan sa may Barangay San Juan, Mako, Davao de Oro. Salamat sa pagtanaw. Og Ma'am Dalia Upamin Panos. Mabuhagan jud kadul. Shout out. Mabuhagan. Si mabuhagan yun. May gabiin mo na Ma'am Dalia Upamin Panos. Og sa mga Panos pamili, may gabiin. Salamat sa pagtanaw Ma'am Dalia di sa may Barangay Kabakungan. Sa kanan ng mga Panos family, may gabi di ang ninyo sa may Barangay Kabakungan. Salamat sa pagtanaw. Og sa mga Upamin family di sa Barangay Antikira. May gabi usab di ang kanin Jong Horot. Salamat kayo sa inyo ang makanunayon ng pagbaminaw dari sa FM Bar. Okay mga kawais, magbasa tag mga comment dari bahin sa ato ang mga listener. Kamu di ang kasulti ninyo ato. Nindot og ending ilaha, no? Nindot og ending ang ilahang gugma. Gapong magkaway guna, no? Kaysa labing una niya pag ending, bulag de. Gapo tong kwan? Binugnuay una niya. Dayon, labing-labing na. Nindot niya ang istorya sa kwan. Sa ato ang sender karon. Toy, doon na tayo basahon nga usa ka mensahe, gikan ni 902. Ang tinuod nga gugma dili masukod sa kadaghan sa inyong pag-away, kundili sa inyong willingness nga ayuhon ang inyong relasyon human sa away. Bitaw no? Willing ka nga makiguli ba? Namo gyud uban nga. Pati babaw ang garbo ba no? Importante gyud ay nga ang di naman gyud mawala nang pag-away. Importante nga ang usag-usa willing nga makiguli. Willing nga makigayo ba ayuhon tong mga samad sa kagahapon. Karon nga minyo na mo. Ug naa na mo yung mga anak. Lahi na inyo ang responsibilidad. Ayaw na ninyo himua nga batasan ang pagsulti og bulag na ta. Kada nga mag-away mo. Kaya ang pulong, bisan sulti lang ka na, tungod sa kasuko, makahatag ka na og samad sa kasing-kasing. Inood yun. 542. Salamat sa imuhang tambang. Gika ni 180. Kung masuko ka, hunong sa makadiyot. Kung init pa ang ulo ni Morens, ayaw sa pagdesisyon. Kung nasakitan ka, isulti ang imuhang gibati. Pero ayaw pagpasakit pinaagi sa mga pulong. Kaya mga pulong bito, masakit bito na mga kabayos. Ang uban nga, muingon ba yan ang uban? May paisong bagong ko kaysa imo kung istorya hag sakit. Pero, may pa siguro yung pulong ko tapos bagong sa... ayaw ninyo kalimti nga dili mo magkaaway. Isip or magkakuntra. Magkauban mo nga nagatubang sa problema. Kay kung adunay problema ang pangutana dili dili kinsa ang sakto kun dili unsaon nato pag-ayo. Kani sunod. Ma'am Dalia, sa ikaw din Ma'am Dalia na ulahin ni Ma'am Dalia ko di ni ko ni katuhog siguro. Para sa imo ang asawa Renz, ayaw hulata ang anniversary o Valentine's Day aron ipakita nga gihigugma ni mo siya. Bisan simpleng salamat ug imong sa imong pagpangabudlay para sa pamilya. Kapuy ka, ako na bahala nga buntay sa mga bata. Ug bisan usa lang kahag, dako na kaayo nang dako na kaayo na nga butang kahatag nimo sa imuhang bana. Kana bang
Karang kaksunan nimo imong bana nga gikan bitaw sa kwan? Gikan bitaw nag gikan na nugal, gikan naghubog kayo? Gaksala na siya, usara kagakos pag human. Tagpare yun! Ay! Kita ko. Kanang, kana bang? Kapoy ang bana, kagikan sa trabaho. Ano ba? Ako ni bahala ni nga itong mga bata. Ako ni bahala ni kapakaon. Ako ni bahala bantay niya. Gakos din ta na. Gakos da yun. Kunya, sabay nga, I love you. Okay na, kaya na. para sa inyohang mga anak, hinumdumi nga nagtanaw sila kaninyo. Bitaw. Nagtanaw sila ang inyong mga anak, Rins, nagtanaw sila kaninyo ang paagi ninyo sa pagsinabtanay, pagpangayo ug pasaylo ug pagrespeto sa usag-usa. Mahimong ilang makatunan sa umaabot ng mga adlaw. Kaysa, ayaw lang ninyo ipadayon ang inyong kaminyuon tungod lang kay naamoy mga anak. Dili ipadayon ninyo tungod kay gipili gihapon ninyo ang usag-usa. Kay ang kaminyuon dili saad nga dili ta mag-away. Ang saad mao nga kung mag-away man gani ta, dili nato kalimtan nga gihigugma gihapon nato ang usag-usa. Gipadangat rin ang mga tambag sa ito, ang mga ka-vibes sa ito, mga listener. No, mga text messages, Dres, daghang salamat, ha? Kung gikapoy ka, pahulay. Kung nasakitan ka, istoryahe. Pero ayaw, panimalos. Kung nasayop, pangayo o pasaylo. O kung naapay gugma, piliyon gihapon ang usag-usa. Kay ang inyong love story nakasurvive na sa daghang pagsulay. Karon ang challenge ninyo dili na kung makabalik pa ba mo sa usag-usa. Ang challenge ninyo karon mao ang unsao nato paghimo nga ang atong mga anak makakita og usa ka pamilya nga puno sa gugma, respeto ug kalinaw. Yung natambog mga ka-vibes, no? Pag-ini ito nabasa ang kang Kirby Jones. Kirby Jones! Kami mo'y katambag, ani? Ulahin na si Kirby, ha? Kang 210. Ampingi ang inyong pamilya. Rins. Ampingi ang imong asawa. Ug labaw sa tanan, ampingi ang gugma nga inyong gipaningkamutan pag-ayo nga makabuo. Indot kay mga tambag mga ka-vibes, no? Nyawa naman tayo oras di eh. Di na ito mabasa tanan mga ka-vibes. Sunod na lang pa ito masahon. Ay, ako rin kasulti ka ni mo, Renz, nga kabalok ko, nga ang imong istorya, daghan kayo kag naagian. Daghang gabi nga naghila ka, daghang higayon nga niabot ka sa punto nga ningon ka nga. Kung magulingon nga, tama na siguro. Pero tanawa ka karon ang babay nga kaniadto nga imong gikahadlukan nga mawala. Mao na karon ang imuhang asawa. Og ang gugma nga kaniadto inyong sige biya-biya. Mao na karon ang pamilya nga inyong gitukod. Pero Renz, nako yung sa kabutang. Kami na ha. Nako yung sa kabutang nga gusto na kong ipahinungod diha kanimo. Ayaw ninyo hulata nga usa na pud ka o usa na pud mo ka kahimtang kinahanglan. Mabot mo sa kahimtang bang kinahanglan pa ninyong mawala ang usag-usa. Aron ma-realize ninyo kung unsa siya ka-importante. Kaya usahay magud nato mga ka-vibes. Mayo ra kayo ta nga mo-appreciate sa usa ka tawo kung hapit na siya mawala nato.
Karon nga naa pa siya. Tanan yung mga kontra. Namino ka na. Karon nga naa pa ang inyong mga partner niya. Mga baskong pagayo na ugwan. Baskong paglawas. Higugma ah. Kung makamata ka o naa pa siya sa imuhang tupad, sa imuhang pagpangatulog, masalamati ang Ginoo. Kay masugot tag sa dili, mga kabibes. Lagi ko naagi usag isa nga mawala. Dili gid tanan nga magka naagi mawala. Tagsara kay nang magdungan. Una nga, kung nakapapagmata ni mo nga napay mo ang partner, pasalamati ang Ginoo. Kung madungog pa ni mo ang ihang tingog, paminawa. Kung gikapoy siya, tabangi. O kung nasakitan siya, gaksa. Kung mag-away mo mga kabibes, o mag-away ta, ayaw dayon isulti yung pulong nga bulag. Kay bisan, kay basin para ni mo, pulong rana. Pero para sa usa ka tao nga nahigugma ni mo, bisan ka na nga mga pulong, mahimong samad. Nga dugay kaayong maayo. Daghang salamat mga kabibes sa inyohang makanunayon nga pagpaminaw, sa inyohang pagpabilin diha sa pagtanaw sa ato ang mga viewers diha sa ilaha sa ato ang FB Live. Daghang salamat mga kabibes, no? Ate Ruth Rimulta Niuga, thanks Let's. Salamat po Ate Ruth sa inyohang pagpaminaw o sa ato ang sender karon nga si Renz. Salamat kayo Renz. Hinautunta nga sa sunod na usab nga higayon. Doon na sa'yo magpadangat diri sa ito ang mga sulat. Ayan si Ma'am Dalia, itong kikito ni si Ma'am Dalia. Ipadala din mong kaagi si Gugma, Ma'am Dalia. Hindi ka Ate Ruth ba? Salamat kayo sa inyo makanunayon. Pagpaminaw mga kabayos naman, yawa naman tayo oras. Kung sa sunod na po di gayon, sa samang taknak, samang istasyon. Din sa itong programang FMR Confession. Kauban si Kuya Tolets. Dahil salamat, may gabi, ganyong tanan. Dinlanggikan sa 96.7 FM. Dabaw di Oro, kapamilya, kabayos, may gabi. Bye-bye, kanatong tanan.

0: Maing adlaw sa tanan, naay pangutana dinhi, what if part sa ato ang mga medisina sa itong mga tambal, ato na po na siyang makuha diha sa ito ang mga kusina or kitchen. Kabalo ba mo mga pinangga nga matag-adlaw, nagahimotag mga desisyon kung sa ito ang kaunon, ato ang ipamahaw, paniudto, panihapon, ang uban gani, mag-snacks-snacks pa, although wala na ito i-consider ang snack nga kabahin na yun na siya, no? Pero naiusahay, dapat makabalota kung healthy ba ni nga snack or kailangan ba ko mag-snack? O ang ato ang mga ginainom, kinahanglan ta na ata insaktong desisyon. Usahay magunahon na ta nga ang pagkaon, makapaigo lang nga makapawala sa ato ang mga kagutom. Pero kabalo ba ka nga ang pagkaon na to, na pa na siya'y mas more nga katuyuan or function, purpose? Kung unsang ato ang gikaon, mao na siya nag-provide sa mga sustansya ng atong gikinahanglan. Unsa man ang mga sustansya ha, mga useful substances nga naa sa pagkaon nga gikinahanglan sa atong lawas para ang atong lawas maka-function insakto, maka-repair sa iyang kaugalingon o magpabilin siyang himsog. Timan igyo na, timan anjo na to na nga ang ato ang kahimsog, wala lang na siya sa ato ang huna-huna lang sa exercise, wala ra na siya dihapod. Naagyod, usa sa mga fundamentals is gikan sa mga sustansya nga atong gikaon. Mao na nga, usahay, magunahuna manggunta nga ang pagkaon, ang purpose niya, igo ra makapa, wala as kagutom ba no? Of course, mulagsik ta, muraging ana rasagad ba? Kini nga mga sustansya ha, mutabang na siya nga para mo porma og atong dugo, muscle, hormones. Sa manang hormones, mura na siya mga chemical messengers sa ato ang lawas. Kung atay mga mensahero, tigdalag mensahe sa ato ang mga trabaho, no? Na yung mga messenger, napuday mga messenger nga tigsulti siya, tighatod siya dito sa lain-lain partes tong lawas para magsinabtanay ang ato ang mga lawas. Mo-function sila nga magtinabangay. Kailangan og chemical messenger, mao nay gitawag mga hormone. Mutabang na sila pag-control sa mga butang sama sa blood sugar, stress, pagkatulog, kaganas kaon og ato ang pagtubo, no? So importante ang hormone. Now, kining mga sustansya ha, muporma po na siya og mga enzymes. So unsa man ang mga enzymes mga pinangga? Ang mga enzymes nga ato ang gikinahanglan, mga sustansya or mga substance na siya nga mutabang sa ang lawas para nga atong lawas mo trabaho, makatrabaho sa mga importante nga mga chemical reaction. Kaysa atong lawas pinangga, para mo function na pag-ayo, kinahanglan na siya og chemical reaction. Kita kaanang gisugnod, nagsiga nga kahoy. So kung imuha na siyang tabunan, mapalong siya. Pero ang nagsiga nga kahoy, nga nagkalayo nga kahoy, unya insaktong hangin, kusog ang iyang kalayo, kusog ang iyang hayag, paspas ka siyang masunog. Same sa to ang sulod sa tong lawas. Ang atong mga selula na to, gina-breakdown niya ang mga sugar, no, gikan sa tong pagkaon, unya naman tayo oxygen pod sulod. Mao na siya mo create dito og init sa tong lawas og energy sa ato ang lawas. That's chemical reaction. Importante ana is ang enzyme gikan sa giproduce tong lawas og labi na gikan sa atong pagkaon. Kay more kuhaon nato ang enzyme gikan sa tong mga pagkaon mga pinangga. Mabitaw nga kada adlaw naagi tay preskong kaonon, naagi tay mga pagkaon nga hilaw, mga gikan sa mga salad, gikan sa mga prutas, gikan sa mga lamas, no? Gikan sa mga gulay nga pwede na to kaonon nga dili lutuon kaayo, kay mas makakuha mangutag mga enzymes gikan sa mga presko o dili gikan sa mga luto kaayo. So in a practical sense mga pinangga, matag kaon nato nagahatag tag mga materyales o instruction sa ato ang lawas. Mana ang question is, unsa man nga klase nga mga materyales ang ginahatag nato matag adlaw sa tong pagkaon. For example, gusto nimo nga or gusto nato mahimong ligon ang atong immune system para dili ta dali magkalintura. Kung magkalintura man galing ta, dali kita maulian sa tong gipambati. ang atong immune system, mao na siya ang natural nga depensa or natural defense system sa atong lawas. In simple words, it is the body's security team. Natay security, mga police department or mga military department. Mao ni siya ang motabang nga moproteksyon sa tua against viruses, bacteria, og other and other harmful organisms. Pero ang atong immune system, nagkinahanglan na siya proper nutrition para makatrabaho siya pag-ayo. For example, ang vitamin C, motabang ni siya sa pagsuporta sa normal immune function o pag-repair sa atong mga tissue. Nya kadaadlaw ba yan siya nagkinahanglan o repair atong mga tissue pinangga. Pwede na ito ni makuha gikan sa bayabas, kalamansi, mga oranges, papaya, kamatis, and many vegetables. For example, vitamin A. Ang vitamin A, gikan sa beta-carotene, mao ni siya nga makapamaintain po sa ito ang panit na ito, nga di ta dali matigulang, di ta magkasakit sa itong mga panit, sa atong mata. Og butabang ni siya sa ito ang protective lining inside sa ito ang mga lawas, sulus itong mga lawas. Di ta dali maulcer, dili manghubag ang ito ang mga lining dito para nga maka-absorb ta sa mga insaktong sustansya gikan sa itong mapagkaon. Kasi ang dapat ang lining di na dali maguba. Dapat ligon yun na siya. Kaya kung mag-ingon manggutag mga lining sa ato ang lawas, imo na siyang huna-huna on as first wall of defense. Murag kural na siya ba? Nanay protection. Nga dili ka basta-basta masulblan og mga sakit. So kinahanglan mo yung kag-lining first wall of defense ni muna. Kung sa balay pa na, naka-insaktong gate nga ligon. No? So, ang beta-carotene, especially kung pagkaon ni mo anim, i-convert man sa lawas nga mahimong vitamin A. Ato na siyang makita, of course, sa mga kalabasa, carrots, sweet potato, mga kamote, no, labi na mga yellow nga kamote, may pagka-orange nga kamote, even dahon sa malunggay, mga dahon-dahon, o mga green nga mga dahon-dahon. Kinabaray dili green nga dahon-dahon, yes, taa, kanang laya. The more green ang imong gikaon, the more daghag beta-carotene nga mahimong vitamin A sa to ang mga lawas. How about protein, mga pinangga? Kailangan na itong insaktong protein kada adlaw. Very importante na siya nga sustansya. Ang protein, mura na siya o gitawag body's building material. Mga hollow block, mga poste, mga hollow block sa ito ang lawas o sa ito pa ng building. Dili matukod, mutindog, muligon ang usa ka struktura kung walay mga materyales nga makapabuo sa building. The same sa itong lawas. Ang protein, mga pinangga, mutabang na siya sa pagpa-build. But pasabot nga, muligon ka, mubusok ka, dili ka magyat-yat pod. At the same time, ang protein makatabang pag-repair sa itong mga muscle, mga tissues, makapag-create po na siya sa so, mga enzymes. Ganina, nag-iskutag enzyme. O hormones, o immune cells. So ang protein, makuha na ito na, of course, gikan sa monggos. So dili makarthritis ang monggos ha. Basta insakto lang yun ang paggamit sa monggos. Mga pinanga, mga beans, latunan yun na ito ni pagkaon. Kay maunay pinaka, the best nga source of protein. Mga pinanga, labi na kong ma-mix ni siya, makombine sa insakto nga combination. Mahimong complete protein ni sila. Lahi ni nga klase nga pagka-protein, ikumpara ni mo sa karne. Although ang karne, complete protein, naka-ready-made. Pero kung ang imong protein, nga mahimong complete protein, gikan sa plant-based nga protein, ay busog ka pero kalmado imong utok. Makakontrol kaayo ka sa imuhang temperament, dili ka dali ma-overheat o layo ka sa mga balatian. Now, mga lentils, no? I hope makailatag mga lentils. I-check ninyo na sa internet kung saan lentils, L-E-N-T-I-L-S, lentils, the best po na silang mga protein, isabay sa mga rice, mga pinaga sa mga whole grains, the best na siya. Then sa uban ng mga vegetables, para mahimong complete protein. Tofu, tokwa or tofu, itlog, isda, and other appropriate nga mga pagkaon. Pero hinumdaman nato nga walay single or isa lang ka miracle food nga makapahimo nga makapalig-on nato sa tanang mga sakit. No, pwede gihapon ta magsakit.
1: Stay tuned in mga pinanggaw. We'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Kamakabuhay! Andam na ba mo? Kay Aniana ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos or kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep of purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kumpleto og sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station og mga partner radio station sa inyong lugar. Og human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan. Og live nga pagabuhaton sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
4: It's
2: basta healthy, happy!
0: A healthy immune system is supported by the whole lifestyle. Ang ato ang immune system, nag-agad po na siya sa kinatibuk-an nga lifestyle, healthy lifestyle. Naatay good nutrition, naay insaktong tulog, naatay regular movement or exercise, painit sa adlaw, limpyo nga tubig, nga mainom o maligo, and at the same time, stress management. Ginatunaan na to, pag-manage ang stress. Dili likayan ang stress, kung dili i-manage ang stress. And avoiding harmful habits such as smoking and excessive alcohol. Ayaw kalimot sa pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, mga pinangga. Take 1 or 2 or 3 capsules before matulog or human panihapon. Kung medyo overweight ta, dakong tao ta, taas tang tao, pwede 2-3 ka capsule ang inumon sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Nganong kinahanglan nato adlaw-adlaw og mga nutritional support? Kay matag-adlaw ang atong lawas nagagamit og kusog, nagatubang taog stress, og nagtrabaho sa normal nga pag-repair og recovery sa cells og

response o respiratory wellness. Ang flavonoids o polyphenols makatabang sa antioxidant protection, samtang ang vitamin C o B complex mo suporta sa normal immune function, collagen formation, tissue repair o iron absorption para sa adlaw-adlaw nga kusog, recovery o healthy longevity. EXL Makabuhay Plus, daily nutritional support for a stronger, more active and healthier life. Pahibalo, pahibalo, pahibalo, mga pinangga, labi na sa mga tag-as kay BP, naisakit sa kasing-kasing, sa mga na-stroke, o taas kay risgo nga ma-stroke, o niya medyo apiki gihapon kaayo ang ilahang tulog, sulayi ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule para the best kaayo ang epekto o dalita maulian sa atong mga balatian. Layo ka sa atake sa kasing-kasing ani, mga pinangga. Kanang mga huot sa dughan nga kanang paatakihay ng kasing-kasing, 10 to 20 minutos lang, 2 to 3 kapsula, bisag 2, mawala na, mga pinangga. Sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, mga pinangga. So check ta sa itong mga BP ha, taas pa gani ang atong mga BP, ang atong mga blood sugar, taas pa gani, i-diabetics pa ta gani, mga pinangga. Unya labi na sa mga nagapanigarilyo, kulag tulog, unya kulag exercise, ang atong kasing-kasing taas kay risgo nga maatake og duulta nga ma-stroke, simba ko lang. Stroke patients na to, nga human nakainom sila EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, lami na ilang tulog kaayo, gaan na ilang mga tiil, malihok na pag-ayo ang ilahang mga bukton nga sa pila ka mga tuig, bugat ka ilang mga bukton o ang ilang mga tiil. Bisag way gibati, mag-inom gyud og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule before matulog or human panihapon para maangko nato ang tinuod nga kahimsog og dugang kabaskog matag adlaw. Kung kita ma-stress ta pinangga, makadaghan og sagad gyud basta ma-stress ta, mas dali ta mo react, dali ta mo storya, dali ta mo pagawas itong gibati, o na dili kita makapaminaw, dili ta kaayo mo sabot, o usahay magbasitas itong gibati kaysa insaktong panghuna-huna. Ang healthy communication mo tabang ni nato nga malikay ta, malayo ta sa mga stressful situation, nga mahulog sa pag-away. Pahinom do, mga pinangga, nga before ta mo tubag, kinahanglan kalmahon gyud nato ang atong kaugalingon. I-focus gyud nga before ta mo tubag, ikalma sa nato atong kaugalingon. Tagae ang imuhang unahuna o pila ka mga segundo, few moments, sa di pa ka mo storya. Labi na kung ang imong emotion, high kaayo. Napakaskalagot, grabing kahiubos. O na ikaduha, paminawi gyud ang iyahang giistorya, o niya, unaha ang pagsabot, dili ang pagtubag, dili ang pagdepensa si mong kaugalingon. Unaha ang pagsabot, asa kang bahina makasabot niya, asa kang bahina masabtan ni mong sitwasyon, asang bahina nga masabtan ni mo ang realidad. Unta, ma-memorize na to na siya. Mauna nga, importante na atay recorder while nagapaminaw mo diha, natay listahan ang pinaka the best recorder para inyohang ma-review, atong ma-review, atong madungog dinhi kay nag-classy kita karon. Dili ni ingon nga promotion mga pinangga. Ang ato ang leksyon nga madungog dinhi, scientific ni siya. Biblical ni siya. Ug mao ni siya ang mga realidad gyud nga atong gipangisgutan. Clinical base po ni siya. Ikatulo, use gentle words every time naata sa mga stressful situation. Always pili agyod ang mga malumo nga mga tingog. Gentle words. Kana bitawong murag sabon ba? Naay sabon para sa bata, naay sabon para sa babae, napoy sabon para sa lalaki. Ngano man, kailangan judi ay ipahaom nato ang mga sabon sa mga different nga klase-klase nga mga panit o status.

0: same sa ato ang mga pulong. Atong likayan ang pagsyagit. Atong likayan ang pag-insulto. Atong likayan ang pag-blame. Atong likayan ang mga pulong nga later ato ara pong kamahayan. Ikaw pat pinangga. I-express ang atong pagbati nga uban ang katinaw. Express feelings clearly. Instead of saying, "You always make me angry." No, ikaw gyud no? Perminti jud ka makapasuko nako, makita pa lang ko si mong naong nimo ay lagot na jud ka ayoko. Imbis nga musulti ka ana, dapat ang imong isulti. Murag nabugatan na kaayo ko sa tong situation karon. Pwede ba ato ani siyang istoryahan nga kalma lang? Pwede ba kalma lang nato ni sa istoryahon? Di pong kakaingon ana pinangga, kung ikaw nagstorya, di pong kakalma. Mabito ang first rule, basta natay good or healthy communication, unaha pagpangita, unsaon nimo pagkalma sa imong kaugalingon. Dili, unsaon nimo siya pagpakalma ang imuhang kontra baron, ang imong kalalis, ayaw. Ayaw gid pili ang lalis pinangga nga naman. The end of the day, maningil na tanan sa ato ang lawas, sa ato apong spiritual aspect, maningil na. Hinumdumi ang ikalimang foundation sa usa ka healthy communication. I-focus gyud sa problema, dili sa tao. Atakiha pinangga ang issue, ayaw ang kinaiya sa tao. Ato unta na siyang masabtan pinangga. Importante na siya kaayo. Ika-unom, dapat makabaluta kung kano saan nato putlon ang ato ang panag-istoryahan ay. Ang atong conversation, tanaw ni mo nga unhealthy na, putlon na to. I-postpone sa nato. Know when to postpone the conversation. Ang ubang mga problema, mas maayos siya hisgutan kung ang both nga mga tao parihan na silang kalmado. Ang isa gani, di pa kalmado. Ayaw sa ipugos ang imuhang opinion. Ayaw sa. Kinahanglan i-establish muna nga siya makalma pod. Ikaw kalma na ka. Masya di pa man kalma. Tabangi sa siya nga mukalma sa siya. Kaya kung dili pa siya kalma, useless ang imong ginasuti sa iya nga naman. Naa pa man siya'y trust issue sa imuha. Defensive pa man siya. Naa pa siya sa stress. So ang imong gipang storya sa iya ha, dautan para sa iya ha. So tabangi siya nga ma-establish ang iyahang panghuna-huna. Makalma pud siya. The last but not the least, look for a solution together. Himo agyod nga, pwede ni mo siya pangutan-on nga, pwede ba nato ni siya masulbad natong duha? Masulbad ba nato ning duha? Rather than trying to prove who is right. Likayi gyud nga, ako gyud insakto, ikaw ang mali. Likayi gyud na pinangga.
1: Stay tuned in mga pinangga, we'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Muna siya, kasamang makabuhay, EXL Life and Herbs, nutrisyon ikaw!
4: Hoy! Nakainom na ba mo? Nag-take na ba mo? Og EXL Makabuhay Plus Capsule? Basig wala pa ha? Timan ininyo, consistency is the key. Nga nung importante nga makainom ta og EXL Makabuhay Plus Capsule? Food supplement raman na. Yes, it is not called supplement kung wala na siya'y supplementuhan. Nga naman, sa atong daily diet, pangutan na inyong kaugalingon og pila ba ka kilo o baso o tasa nga gulay o prutas ang inyong nakaon kada adlaw? Malamang sa malamang wala, og do naman pipilara, og do naman gamay ra. Abi nato ang usa ka takos nga gulay nga palito nato sa karinderya is enough para ma-supplyan ang atong lawas sa daily dietary need. Kabalo ba mo nga ang original nga kanang design sa atong lawas is mukaon gayud og mas daghan nga green leafy vegetables and fruits tungod kay biblically ingon si Ginoo kanang iyang gitanom mao nay atong pagkaon og ang iyang mga dahon maoy tambal sa tanang balatian. So we're not just eating food to be kanang ino natong pabusog ta, no? Para lang masatisfy ang ato ang kabusugan. Pero mukhaon ta para sa atong kaayuhan. But the way we eat right now, puro fast food, puro instant, unya, dinalian ang tanan. Minus na kayong makakauna itong disinting na gulay na iprutas. Maunang ang sakit, nagkadaghan. Ang main cause na ginabaliwala sa mga tao is the nutrient deficiency. Ang kakulangan sa mga vitamins, minerals, o uban pang necessary kanang nutrients na kailangan sa atong lawas para maayo nato ang atong mga balatian, makabilda og mga ligon yung mga selula, malikayan ang cancer, malikayan ang kaluya. Muna, dagan ka na to. Mukalit lang kalupog, kulang og calcium, kulang potassium, kulang og iron, kulang magnesium. Daghan kay tang gibati, pero ang resulta lang na sa atong ginakaon. Because we are what we eat. Let our food be our medicine and our medicine be our food. Muna, kung nagkulang ta sa atong gikaon, kinahanglan nato ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule, gisuksok niya ang 17 powerful herbal ingredients. Na kung akong i-describe, isa ka kapsula o isa ka basket na nga gulay o prutas. Ah, isa ka basket, kagamay anang kapsula, yes. Kaya bisag mukhaon kag usa ka kilong gulay, ug imo nang usapon, ug alang-alang ang pag-usap, inig gawas ana sa imo, kamunggay ragya po na, gulay ragya po na, sa ato pa, wa nimo na absorb ang tanan niya nga nutrients. Pero ang EXL Makabuhay Plus Capsule, pino na kayo na, nga di na kinahanglan i-digest. Pag take nimo ni ana, ma-absorb diretso na sa imong lawas. Just take at least 1 to 2 capsules before meal, inigkabuntag. Sa udto, unya, before you sleep, inigkagabi eh, para makita nimo ang full potential sa EXL Makabuhay Plus Capsule with 17 powerful herbal ingredients. Busa usa pag ipaabot nimo. Adto na sa imong mga suking butika. Bisitahan na, pagpalit na og EXL Makabuhay Plus Capsule. EXL Makabuhay Plus Capsule. Adto ka nato sa EXL Life and Herb Nutraceutical Corporation.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
7: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
8: Hi, EXL Makabuhay.
2: Basta healthy, happy!
0: Managing us kasabihan, may kasabihan, may kasabihan, may kasabihan. Stress may explain our emotion, but it should not control our words. Calm communication protects relationships. Ang stress, pwede na maka-explain sa itong emotion, pero dapat dili siya mo-control sa atong mga pulong. Ang kalma nga komunikasyon mausya ang mo panalipod sa ato ang relasyon. Siya ang mo protect sa ato ang relationships. Ang word for today, Proverbs 15 verse 1. A soft answer turneth away wrath, but grievous words stir up anger. Ang malumo nga tubag, ang hinay nga tubag. Malumo nga tubag, lami paminawon sa dalungan nga mga tubag, makapawala sa kalagot, pero mga sakit nga mga pulong makapadugang sa panag-away or sa kasuko. This is Doc Bri Palange reminding you, speak with kindness, listen with patience, and choose peace even under stress. With blessings and stay healthy.
2: Basta healthy, happy!
9: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat.
6: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
9: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
10: Ernesto Boy Makasae Jr., 63 years old, nakatira sa Bonifacio Street, Barangay 3A, Davao City. Barado yung dalawang major arteries ng puso ko. Mahinang-mahina na siya. Kaya sabi ng doktor, hindi na ako pwedeng operahan, i-bypass o angiogram. Baka hindi nakayanin ng puso ko. Ganun lang ginawa ko. Inom ako ng dalawang EXL Makabuhay Plus capsule sa umaga, tanghali, gabi. In between, minom din ako ng coffee. Ang bilis ng recovery ng katawan ko. Nag-normal na lahat. Sumigla pa yung katawan ko. Bumalik yung dati kong pakiramdam dahil sa EXL Makabuhay Plus capsule at sa EXL Makabuhay Coffee.
11: Makabuhay. EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. May buhay sa makabuhay.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
7: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
8: It's Maguay.
13: Kini ang FMR.
14: Favorite music radio. FMR.

Yes, mga karangkada, 3 minutos na humaragalabay ang Lasay Subundag. Hello, ganun yung dinan. Kumusta mong dinan? Mga binatang mga suga, hindi pa minaw. Mga gabimes! Din sa 101.9 FMR Dabao. Ano mga nagpalanog-lanog dito ba karon sa karon? Pailuna mong tanan, welcome sa tuwang programa karon Arangkada sa Buntag. Ang Dudala City sa Buntag, bagay-galay. Daghang kita pag-esgutan kung diin ikaw gagawa doon ay kalambigitan. Nag-iusap ang atuang magkadagunag ang pagkabalita sa atuang Arangkada sa Buntag o Arangkada Balita sa Buntag. Pandang taon-taon, mga suke. At lalo kita ng Merkules, pizza dusin na mga Arangkada. Bulan sa Agosto, tuig 2026. Ako ang inabagawaman karoon, Arangkada Elmer Dudes Romantico Tandok.

Kumusta ang itong mga tigbabinaw diha sa Debnor? 85.9 89.5 bali naman noon 89.5 FMR Debnor sa Tagum City. Diapod sa Nabunduran, may gala na din na ang 96.7. Ang taga Davao di Oro na Minaw sa 96.7 FMR Debnor, kusog niya. Monte Vista, Moncayo, Nibataan, Compostela, ano? Maragusan. May ginapaminaw din na sa mga tao. Ang 96.7 mga gala. Ito magkaubanan niya. Sa technical o production staff magigala, no? Nagkaroon din ha si Jason.

0: Apo din na karon mangegal atong kauban si Budoy Pats og si Tulid sa Rosales. Kauban nasab nato diri mangegal si Harrison Cerelio sa production og technical staff. Buntag kayong tanan. Agatong cellphone number magigala 0905-047-9954. Alang sa inyuhang mga kuminto, reaksyon o gininiang na mo'y gustong ipamod din ni magigala sa tuwang programa. Hindi usap mga pa-shoutout. Oras lang 6:08 na magigala sa way paglangan. Ano yan nagkaroon na gato ang kahimtang sa itong panahon karong adlaw. Tanaw na ito kung naapabay bagyo.
1: Balita Weather Update.
0: Yes, pamiling ginabantayan lagabon sa pag-asa ang nagapadayong epekto sa southwest monsoon. Huwag mahabagat sa dagong bahin sa Luzon. Samtang ang Davao region og dibog bahin sa Mindanao mga karangkadang. Kilaumang magkasinati usab og panalagsang pangpanalugdog. Pagpatagpatag sa ulan. Tugod sa localized thunderstorm subang sa gipagawas nga hapon ng weather forecast.

0: Okay, kerana kerangka ada kena ke pabu tadi atau kita perlu dengan kerinio angkat tu angkat 9 p.m. August 11, 2026 Luto result. Atau angkul dalam Luto 658 dengan jackpot Brian's ngah 199,976,621.54 pesos. Yang mga karanggan na gato ang winning combinations. Mina mo din na. Nawangin yung magkatikit, bisig na kadaog mo. Number 43. Number 6. Number 39. Number 41. Number 53. Og number 57. Okay, mga kato. Ito ang 658 Ultra Ludong 43, 06, 39, 41, 53, og 57. Sa atong Super Luto 649 draw. Ito na jackpot prize ng 25,107,811.30. Ano yung winning combinations? Number 18, number 45, number 40, number 5, number 13, of number 23. Okay, mato-ato ang 649 Super Luto draw. 18, 45, 40, 05, 13, 23. Sa atong 642, nga dunay jackpot prize nga 28,260,769.44 pesos. Ano yung magigala ang atong winning combinations in any order or in any combinations? Number 36, number 15, number 1, number 06, number 07, og number 13. Again, 36, 15, 01, 06, 07, og 13. Suwerte sa 3-digit Luto draw. 9 p.m. result. In any order or in exact order. Dili in any order, in order or in exact order. Number 8, number 8, og number 7. Again, itong short dress 3-digit Luto draw 9 p.m. result 887. Sa ito ang easy to Luto o 2-digit Luto 9 p.m. result in order 10 og 21. Again, 10 og 21. 6-digit, 6-digit Luto resolved in exact order 6, 5, 3, 9, 5, 3. Again, 6, 5, 3, 9, 5, 3. Huwag itong resulta may gala sa tuang Luto result sa gidro kagabi as of 9 p.m. Tarada! Aragada! Inatamaglangan ang aniyana katuang uluhan sa atong mga balita. Tarada! Aragada! Na magarangkada sa duwang balitang lokal. Bus sa barangay gidriban sa dunay diferensya sa pangutok. Nabangga. Aragada. Davao City Police imbestigahan mga abusadong personahe. Aragada. Lawas sa nalumos nga high school student na palgan. Aragada! Aragada!
1: 1.1 million nga investment wala na mabalik kumpanya gi reklamo. Aragada. Dili baga mao ning gitong GCDD. Ya dekan bugay ni ilad bagay gal, no? Nawala ang detalye unya unsa na pud ning kananaang bag-ong investment magigala sa online baga ni. Ruta sa Indag-Indag o Pamulak sa Kadayawan 2026 Parade gi pamuban. Aragada. O kapin 500 na pamilya sa Jose Abad Santos Davao Occidental nagkadawat na o cash aid gikan sa DSWD 11. Aragada. Balitang regional, 31,960 Cebu na sakmit, 24 anyos, yung ito ang pusher, dakpan sa Talibon, Bohol. Aragada. O gatigulang, byuda, gikawatan, gipatay sa silingan. Aragada. Uluhan sa itong balitang nasyonal, matod sa COA Auditor, Vice President Duterte, nakalapas sa balaod sa confidential fund. Aragada! Aragada! Kaayuhan sa tanan, gipasalig ni BBM sa 7.2 trillion 2027 national budget. Aragada! Aragada! Bagong Philippine Army Chief nanumpa na. Aragada. Vice President Duterte gikiha sa Department of Justice. Aragada. Og DepEd nagadawat sa pinakadakong gahin sa 2027 national budget. Aragada. Aragada. Headline sa balitang sports, sa mga buzzer sa PBA import na dugmok ang tiil atol sa dula. Aragada! Aragada! Tawag sa itong balitang showbiz, magigala mga buzzer sa iyang love life pakasuhan ni Apple David. Aragada! Aragada! Pagkatong ulang tudling sa itong mga balita o garon sa itong mga detalye.
2: Aragada! Balita! Local!
1: O na sa detalye sa balitang lugar. Gireport sa usag 49 anyos nga babae ang usag kumpanya ngadto sa kapulisan tungod sa inyong investment scheme nga mikabat og 1.1 million pesos. Matod sa complainant, mi-invest siya og ubang bagay individual og 1 million pesos alang sa 5% 5% nga bahin sa kita sa sales sa Davao Region. Dugang pa nag-invest usab gini og 100,000 pesos alang sa lock-in investment sa depot. Kaduna gisaad nga 5% bahin sa kita sa Region 12. Apan human silang investment, wala na matud pa sila magdawat og produkto, kita o bisan unsang balik sila hang gipuhunan. Mihunong usab matud pa sa operasyon ang kampanya og wala na makit-i ang mga giingong tag-iya og representante nini. Ibuti ang usab sa complainant nga daghan pa ang posibleng na biktima sa maong investment scheme. Sa pagkagaroon, girecord na si kapulisan ang reklamo samtang padayon ang padayong susihon pinaagi sa investigasyon ang bagaligasyon batok sa mga gitudlong individual.
2: Aragada! Aragada!
1: Diya po sa Tangum, daghan pong naila do. Region 11, no? Des Tangum. Ano nga? ECDD? Tama po? ECDD ba ito ka ng ilahang opisina mangyagala na din ha sa kining Roja Street dito sa sudad sa Tagum. Millions po ang mga nabiktima ni mangyagala, no? ECDD team. ECDD ka na sa Roja na opisina dia, di ba? Daghan po kayong mga nagreklamo, ana. Online na siya. Investment scheme. Pagpangilad lang yan po mga garangkada.

Samtang sa laing gabahin, naguba ang buso sa barangay sa Tagum City, Davao del Norte, human madudpang i-drive ban sa kalalaki nga dunay problema sa pag-isip kagahapon. Tumala ni Mangilang Barangay Captain Marlon Rio, nagmit nahitabo ang insidente sa iyo sa kadlaw. Gito ang gisangka sa suspek ang bus samtang nagkaparking kini doon sa barangay hall o gilayong gipandar. Nagtuo si Kapitan Rio nga posibleng nabiyaan sa driver nga ang nagungot pa ang yawi maong nga napaandar ang bus. Imbestiga na sa mga awtoridad ang maong panghitabo. Mga driver barangay, hindi ko magkumpiyansa. O tanang mga driver nga namin na ground, hindi magkumpiyansa. No? Bilin-bilin sa mga susi, sa mga sakyanan, gawag tagabalo. Susamaan ang kulang sa pangisip, manggagala sa may pagabungkag sa ganyanayang katubangan sa maong bus na sa barangay Mangilam, siyudad sa Tagum. May pasalig ang Davao City Police Office nga imbestigahan ang matod pa dili maayo nga taras sa pipila ka mga pulis ilang pagsita sa mga individual nga dunay kalapasan. May luwad ug pamahayag ang Davao City Police Office human mikatag sa social media ang bangungod sa pipila ka mga netizen kinsa na masangil nga nabiktima matod pa sila sa mga abusadong pulis dito sa Kalinan ug Maa. Mala ni DCPO Chief Colonel Peter Madria, temporaryong girelieve o gagibalhin sa personnel holding ang counting unit ang magdalambigit ng pulis samtang nagpadayon pa ang investigasyon ng doga nila. May saan si Colonel Bauzon nga dili magpanuko ang DCPO sa pagpahamtang sa tugmang silot kung mapamatudan nga dunay kalapasan ang pagpangabuso sa mga pulis. Nasairan nga bigatag sa social media ang kontrobersiya human usa sa mga gumplinan da sa Maa usa di ay ka-vlogger. Man na yung dili blanger, no? Doon natin katungod na ng mga gala nga mureklamo kung doon ay mga abusadong mga kapulisan. Di ba? Kita mismo nagaswildo ng mga kapulisan mga gala dapat wasalik katungod nga mag-abusar o abusaran tanila. Dapat gani sila ang musaludar nga do sa mga sibilyan, mga igsoon, kay kita ang amo anak nila. Wala na ikinabuhi nga nagkaplagan kagahapon ang 15 anyos nga lalaki nga naanod sa mga daggong nga balud samtang nagsalom-salom kini sa dagat dito sa Dalyao Drill, siyudad sa Davao. Sumala sa Coast Guard Southeastern Mindanao District, napalgan ang biktima usa ka adlaw human siya giingong gidala sa dagong balud ngadto sa lawa. Nasuta nga ang lawa sa biktima na siplatan sa mga mananagat na 300 meters gikan sa baybayon. Kainumduman nga ang ang biktima nga estudyante sa Dunia Carmen National High School sa Turil o ang higala na ligo sa dagat bisan gipasidanan nga dili magpasagad kay dagko kayo ang mga balod. Gibutyag ni Harold Kibite ang organizer sa Indag-Indag o pamulag sa Kadayawan Parade na mas mubo ang ruta sa mga contingents alang sa paghahimuong parada karong August 16 adlaong Domingo. Matod pa ni Kibite, ang ruta magsugod gikan sa Rojas Avenue padulong sa Claveria, layon sa Rizal Street in Yugo Street padulong sa San Pedro Square. Dugang pa nga mas mubo ang ruta karon kun itandi ni adtong miaging tuig o giri adunay susamang ruta sa Pasko Fiesta 2025 aron mas dali mahuman ang barid ingon man mas taas ang pahulay sa mga contingent. Subay niini gidauman nga mahuman ang barid alas 10:45 ang dudalas 11 sa buntag gidauman sa amba nga bulungtad og 45 minutos ngadto sa usa ka oras o 15 minutos. Alas 6:26 na ito oras markada katapusang detalye sa balitang lugar.
nakakuha og emergency cash transfer assistance ang o ECT assistance ang 585 ka pamilya sa barangay Mulmol, Jose Abad Santos, Davao Occidental, nga napiktuhan sa magnitude 7.8 nga linog. Gihatod mismo sa Department of Social Welfare and Development kung DSWD Field Office 11 ang ayuda ni atong August 10, 2026. Diyan 366 ka pamilya ang adunay totally damage nga panimalay, samtang 219 ang partially damage. Nakadawat og 10,244 pesos ang magpamilyang totally damage ang panimalay, samtang 5,122 pesos alang sa partially damage. Kabahin ka rin sa early recovery effort sa DSWD 11 aron matabangan ang mga pamilyang napiktuhan sa kalamidad sa ilang mga panginahanglan o pag-ayo sa pagtugot pag-usab sa ilang mga panimalay.

0: Siamo Garanzia d'Italia, Sabali Dang Regional. At ay ang usag kabiyuda nga senior citizen nga babae human gidunggab sa 20 anyos nga silingang babae dito sa Cotabato City kagahapon. Sumala sa Cotabato City PNP, nailan ang biktima nga si Lumbay sa 61 anyos samtang ang suspek na ilang si Normina. Matod sa report, nakita ng suspek nga may gawas gikan sa balay sa biktima nga nag-abaya. O doon ay bit-bit nga eco bag dito sa Purok 5 Barangay Rosary Heights alas 2:30 sa hapon. Pagsusi sa mga gabanay sa Ugsilingan, nakita ng biktima nga nag-buyod, nga nagkadugo o wala na gini maglihok. Nasigup gilayon ang suspek ang pinagi sa hot pursuit operation. Nga nakuha gikan kaniya bibilag ka mga ebidensya lagi ang matod pa 12,000 pesos nga kwarta sa biktima. Aragada. Sa laing abahin na dagpa ng 24 anyos nga walay trabaho human as sakmit sa kabalisan ang 6.3 grams nga gituhang sabo nga nagkandidat og 31,960 pesos sa bypass operation sa barangay Balintawag Talibon Bohol. Ayon sa buntag niya itong August 10, himo sa Municipal Drug Enforcement Team sa Talibon Municipal Police Station ang operasyon alas 12:49 sa Gadlaon sa Purok 3, Barangay Balintawag, Talibon, Bohol. Og napalitan sa usa ka pulis na nagpailang nga buyer sa usa ka saseng doon ay 0.93 grams. Nagituho ang sabo, lima ka mga saseng doon ay ginitibugang gibuga doon nga 3.77 grams. Na-recover usap si kabulisan ang puti o asul nga Yamaha XTZ125 motorcycle na gingong gigamit sa suspek isip transportasyon. Ang nasagmit nga magito ang sabag isimitit sa Bohol Provincial Forensic Unit para sa examination o custody. Samtang nabilanggo garon ang suspek sa Talibon Police Station. Aragada. Alas 6:30 na mga garangada.
1: Aragada. Balita National.
0: Detalye sa balitang nasyonal, gibarugan sa testigo sa prosecution nga nagalapas sa mga balaod sa Commission on Audit ang opisina ni Vice President Sara Duterte. Tungod sa pagbalhin sa pundo sa confidential funds ngadto sa laing gastuhanan. Sa iyang pagadubang sa impeachment court kagahapon, gipasabot ni COA Auditor Sailin Del Campo na supak sa mga lagda sa hinsya ang pagtugyan ni Vice President Duterte sa confidential fund ngadto sa iyang Head of Security. Matod ni Del Campo, na una nang gibulgar ang sayop nga paggamit sa confidential fund ni Duterte, iyang biatubang sa House Committee Hearing ang Special Disbursement Officer sa official nga si Gina Acosta. Sumala ni Del Campo nga dakong kalapasan ang pagtugyan ni Acosta sa pundo gikan sa CF ngadto kang Colonel Raymond Dante Lachica. Ang hipi kaniadto ni Vice Presidential Security and Prosecution Group kon BPS PG. Umikan sa nimong testimonya ni Acosta, ipadalhan sa GUA og Audit Observation Memorandum gun AOM ang opisina sa Vice Presidente.
1: Aragada.
0: Gipasalig ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga kausaban alang sa kayuhan sa tanan ang mahimong sentro sa paggamit sa 7.2 trillion pesos nga National Expenditure Program alang sa fiscal year 2027. Ayang mensahe atol sa pagtugyan sa palaganyang sa proposed national budget ngadto sa Kongreso. Gisulti ni Presidente Marcos nga ang plano sa paggamit sa pundo magdumong dili lamang tanan dili lang taman sa unsaon paggasto alang sa mga programa o proyekto sa kagamhanan. Pasabot ni Marcos nga mas pinasahi ang NEP 2027. Gumikan tumong nini ang malungtaron nga gayuhan o gausaban sa panginabuyan sa katawhan. Apil sa punduhan sa NEP, sunod duig ang paghimong moderno sa pampublikong serbisyo pagbalambo sa produksyon, mupadasig sa mga investor, pagmugnagdaghang trabaho o mapanindot ang paghatod sa serbisyo publiko.
1: Aragada! Aragada!
0: Gimanduan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang bagong hipis sa Philippine Army nga iandam ang gagasundaluhan aron dili o aron dali nga magkaresponde panahon sa mga kalamidad. Gihatag ni Marcos ang baong sugo adol sa pagpuli ni Lieutenant General Donald Gumiran isip bagong Army Commanding General dito sa Fort Bonifacio puli kang General Antonio Navarrete. Si Navarrete ang mipuli kang kani Armed Forces of the Philippines si Romeo Broner kinsa miritiro na. Hiluwadan ni Marcos ang gamanduan kang Gumiran taliwala sa labihang pagbaha o mga landslide sa Luzon tungod sa habagat. Din 19 ka mga tao na ang mga nangamatay. Sa iyahang mensahe, itagag importansa ni Presidente Marcos ang dagong papel sa Armed Forces of the Philippines sa pagdabang sa risk operation o paghatod sa inambang panahon nga dunay kalamidad sama sa bagyo o baha. Ikasuhan kagahapon sa Department of Justice kon DOJ o grave threat si Vice President Sara Duterte tungod sa madud pa pagpanghulga nga patyon ng first couple o ang pipila ka mga opisyales sa gobyerno. Tumala sa DOJ formal nga gikiha si Vice President Duterte ngadto sa Quezon City Regional Trial Court. Matod ni DOJ spokesperson Attorney Pulo Martinez, ang kaso bandog ang Duterte nagsumikad sa gibuhi ang magapulong niini ni Adong Miaging Tuig na nagbahan nga doon na siya tawagan ng mga tao nga mo likidar nila Presidente Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Marcos, kani House Speaker Martin Romualdez o guban pa kung ugaling doon ay mahitabo ganiya. Gisulti ni Martinez nga subay silang investigasyon. Nasuta nga doon ay igong kapasikaran nga dayaga makapakonbikto kang Duterte ang asuntong gagipasaga sa DOJ batok sa Vice Presidente.
1: Aragada! Aragada!
0: At tapos ang detalye sa balitang nasyonal. Ikumpirma sa Department of Budget and Management kung DBM nga subay sa konstitusyon ang Department of Education kung DepEd ang nagadawat sa pinakadagong gahin sa sugiyot nga na sudnong budget alang garong 2027. Miabot sa 976 billion pesos ang gitagana sa edukasyon samtang gisundan usab kini sa Department of Public Works and Highways kung DPWH kadunay 644 billion pesos nga budget.
1: Aragada! Aragada!
0: 6:36 ang utong oras sa gabuntagon garon. Magandang naglangkob sa balitang lokal, regional o balitang nasyonal. Sa atong pagbalik magarangkada, ang atong balitang internasyonal, balitang sports o balitang showbiz o man lamang sa pipila ka mga pahibalo gikan sa sales department.
2: Kini ang FMR. Favorite music radio.
3: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
4: Ako si Dominador B. Okay, Senior. San Jose, Torrel, Davao City. Tukad na kayo ng Magnum C, capsule o kape. Tapos yung bata gamay, nawala yun. Kaya sa inyo, nawala yun. Munang minting yun ako na inom, kadadla yung pinom. Kesa karnaw, kapag kami inom, kalima, aning, Magnum C, capsule o kape. Wapo akayo ang Magnum C. Ilalay ko ninyo kung gusto nyo. Pero lamia yun.
3: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Rejume Distributor, Ruta Pharmacy sa Kalina o Altree Pharmacy.

0: Pangigala sa tuwang karangkada balita sa bundang. Samtang itong oras, ganoon na doon na nagiday. Tira, kung 40 minutos na. O man, naglabay ang tagna sa alasay sa kabuntagon.
1: Arangkada Balita International.
0: Balitang international, padayo ng search and rescue operation sa mga otoridad sa Colombia, human ang magnitude 7.4 nga linog dito kagahapon. May saka na so 250 ang gobermadong patay sa pagtayog sa kasagpang gabahin sa nasud. Apan nagpasidaan ang kagamhanan sa Colombia nga posibleng madugangan pa ang mga casualty. Sumala pa ganit tabo ang linog alas 7 sa buntag sa Colombia nga ang epicenter dool sa siyudad sa Pereira sa rehiyon sa Chocó. Doon ang ginigilab mo ng gagapin 100 kilometers sa panang pagtayog og pagtayog nga may abot og intensity 8 milungtad sa kapin duha ka minuto. Malabang ang maong linog ang labing kusog sa Colombia sukad kini maigo sa usag ka magnitude 8 nga linog ni adtong 1970.
1: Arangkada. Balita. Sports.
0: Balitang bognat sa kusog, nadugmok ang tiil sa import sa Inlex Road Warriors nga si Dequan Jones. O man, nadatugan sa player sa TNT Katrupa Adol sa PBA Governors Cup game dito sa Enari Center sa Antipulo kagabi. Gilayon, gagikarga sa stretcher si Jones o gidala sa ospital. O man, aksidente nga nadatugan ni TNT player Brandon Ganuelas Roser sa ikapitong minuto sa third quarter sila hangdula. Nahitabo ang insidente samtang midrive sa lane si Jones o nalubag ang tiil sa iyahang pagtugpa. May samot ang disgrasya humanawadaan sa balan si Rouser o natumbang ngadto sa tiil ni Jones na undang kadali ang dula apan may padayon gihapon gini o may inat sa overtime. May daog ang Road Warriors batok trupang 5G sa score nga 118 to 111.

Ngayon sa itong balitang showbiz, nagbahad ang kontrobersyal nga Philippine Basketball Association o PBA courtside reporter nga si Apple David nga mapasaka og kaso batok sa mga buzzer sa ilahang relasyon sa 18 anyos nga varsity player nga si Chad Agama. Sumala ni Apple, kaya nagikonsulta sa abogado ang iyang sunod nga legal move samtang gipang kuhaang mag-screenshot ang mga comment sayahang mga detractors nga gustong pag-ulawan ang ilahang relasyon ni Chan. Sayag social media post, gyang ko ni Apple nga nasakita na siya kay mga below the belt na ang banat sa mga netizens nga wala kauyon o kaha na inggit sa iyahang love life. Aragada. Muna ni Karon, yung karog million ang abot og million ang nibas. Kasuhan ninyo to? Ha? O piliun lang ninyo? Ano ba dawat na lang gano'n sa mga public figure mo? Yung ina na magina basta mga sikat na maginay. Na maginay mo puna ninyo. Dawat na lang gano'n. Ang importante nga nagminahalay mong duha sa imuhang boyfriend nga si 8 anyos, David. 16 minutes, so namunangat ang takna sa alas 7 sa buntag, magagala. Dito naglangkob ang ginitibukan sa tuwang karangkada balita sa buntag sa adlaw karong Merkules sa 12 sa buwan ng Agosto taong 2026. Tagalan na lamang sa ginitibukan pwersa sa FMR Network News Center, Princeton Lee, mamong news writer, Harrison Cirillo, si Pat, si Jason, o si Tulit, ang kauban sa technical production staff. Kauban ang agawang butang general manager, Wildline, Billy Danrel Dulatre. Balik ko niyang tawad, bangyagal, ha? Sa itong pagbarayon sa tuang ikaduhang hugna, sa tuang programang arangkada sa buntag. Kaya maghawa na, no? Ilan sang lang yung hapon. Ang inyong magadayal sa 101.9 FM.

0: Kini ang 101.9 FMR Favorite Music Radio Davao.
1: Favorite Music Radio.
2: Yes, balik ta mga ka-vibes. Mga karangkada din sa itong pagbaragbanuan sa itong karangkada sa buntag. Kamalagya po na minaw sa 101.9 FM Davao City. Itong isgutan, pagkagala, itong linog sa kuano. Grabe, ha? Nasa mga 7.4 ang giniang magnitude nga mihapak dito sa kining nasud, Colombia. No? Okay? Kining nasud, Colombia, kuani, Latin America ni. No? Na colonize lang kaya po sa kuan kining mga Kastila nito mga panahon na mga gala o niya kining nasod no dominant din ni mga Katoliko basta kay katong mga lugar lagi nga na colonize sa mga Kastila dominant na mga Katolik ng mga tao din na. So ito na yung 1970 gitayog po sila sa kusog. Ito may pinakakusog kay magnitude 8 gito. Diba? 7.4, daghang mga building na hongno. Layo-layo siya. No? Ang gilagmon sa maong linog magigala 100 kilometers. Kaya lang daghang nga hongno kay niabot og 2 minutos. Diba? Kasagaran kid, linog. Segundo lang. Seconds lang eh, linog ba? Seconds lang, pero daghan ng mga tumpag ana. Okay? Pero dito sa kini Colombia, nidagan og 2 ka minuto. Ha? Grabe yun. So, muhumok yun ang mga, muhumok ang building, muhumok ang yunta. Nung daghan kayong mga nang tumpag, kapin, 200 na. Ha? Ang mga nangamatay, mga gala. Gani, ingon sila ang presidente dito nga moabot pa kini no madugangan pa kining mga kininiang casualty mga gala no sa so, padayon sila hang retrieval and rescue operations ani hadlok kay magud na to babantayan ng linog okay lang bagyo kay makita man na to o makita man sa kining satellite mga gala nga nagapadulong na no. Nanay LPA mo purma na o nagapurma na mga gala no dito sa kininiang tunga sa dagat hantun nga mahimo siyang bagyo mga gala no makit-an ang mata no kung unsa gikusgon pero kining linog kalit eh kalit magigsuon mo na nga dito kapangandam mo na nga kita karon mangandam kita sa tuang kagalingon kay anytime no pwede tang mawala pwede tang mawala din sa kalibutan oh bag-o na lagi ni asa nitong daan na ni sir okay boy no no to si taga pagdagan ng mga nag text sa tuad rin no basig mangluod ni sila ay mo pangluod ha. Good morning, Sir Elmer. Regards ko Balanza family sa Pucon o Crescencio Guerrero. God bless you. Always idna himpisaw sa tunis na kadunan. Dasa may mabini Davao de Oro. Tuning suking tunis suking itig paminaw din na sa kuhan mabini. Okay. Lamat siya paminaw. Si Kuya Dong Dempon may pag lanug-lanug.

0: diha Kuya Dong, no, mapuhon na ning imo ang Kuya Dong kay 9 minutes na lang ang nahibilin na patay ko ang mga gala editorial o in my expert opinion.
1: Sabi na kay? Oh, kini?
0: Ang sira magagatawa. Okay, magagala, no? Dirita, gamay na lang. Pila na lang kagutlo pag-exon. Asa, di pa, nagan pa kayo ni. Good morning, Erp. Talibon, Bohol, lugar sa walay bingka. Dito ginasigwan. Jeeperson, jeep, Limbago, magagala. Okay? Kung kauban sa buhat, kaniyado din na sa barangay San Miguel. No? Nagsila pangutahan na, Erp, ang samang bidaw, daganan ni mo. Diha sa barangay San Miguel, magpapili ba daw kuno ka pagkakapitan sama sa gihapon or magbalik ba ka pagkabarangay kagawad? Kay matud palagi, imong papa, murag ng pahulay na sa politika, ikaw ang mapuli. Murag daghang gikulbaan, murag daghang gikulbaan, Erp, kung mapuli ka. Ha? Oy, sa mani. Okay. Si Jefferson, Jeep Limbago, ko ang Erp, mga higala. Saan ang Erp? Gibalin na muna mo ang pre, kumpare may anak. Kumpare may anak, mga higala. Kugos Migjaro, diha sa Anda Street, niya nga to ang sudad sa Davao. Puli-puli, ikaw na pod, ako na pod. O, diba? Ato na lang na sila pabuton mat... Maldito. Maldito, ginisilimbago. Pabuton na lang. No? Ano sa ang barangay eleksyon? Kay mura magmapuspon. Ha? Murag dili, murag mapuspon. Pero daghang gumingon nga mapuspon. No? Daghang magunang katag ng mga fake news. Wala pa na puspon, ha? Unless otherwise, pirmahan ni Presidente Bongbong Marcos ang katong gipropose sa lower house, no? Lain-lain man to silag version. Lain-lain tong kwan, lain-lain tong house bill number sa house di representante magagala o gantong kang senador Chis Escudero. Ay gusto ni Chis Escudero yang i-postpone hangtod 2028 kay maghimo na pud sila kunog balaod nga himuong 5 ka tuig imbis kay naanay 4 ka tuig nga naaprobahan nga balaod, ila na pong usbon. Usbon na po ni Jesus Cordero. Himuo na pong 5. Nga no, kaniadto kid, sa dihang gipropose pa na ang balaod nun, nga 4 ka tuig, kung magkauna-una si Jesus Cordero, anang himuo na lang ng 5, kaya langanin ng 4. Karoon nga, ang atong eleksyon. Ha? Gasurang-surang po ning tawahan na. Ay, Jesus, napay mag-concentrate talaga diyan sa imong pagka-presiding officer din sa impeachment trial ni Vice President Sara. Ah! Dili ka kansyawan. Ha? Dito good. Okay, Eric Adadap, Eric Padada, pre, naminaw ko rin mo ron. Good morning! Good morning, dear sir. Eric Padada. Ha? Morning, Padada, kiplido, mga galang nga walay adto-adto sa kining Padada. Oh! Eric Padada to sakop sa kininguan PNP diha sa Davao del Norte, no? Ay buntag nimo diha. Mangayagala, dirita. Tung daligitan sa dili bata hingpit nga manamilit din sa kinini ang kahanginan, kining padayon nga bangi karon sa West Philippine Sea. No? Ngani nahimo na ang away sa pipila na nato ka mga politiko, no? Ang giningbahin sa West Philippine Sea nga kaniadto sa Duterte administration nga matud palagi wala matagaing pagtagad. Kaya matud pa ang mga Duterte o si former President Digong pro-China. Oh, di na to malikayan, no? No, di na to mabasol kung mas mo pabor si former President Digong at sa China. Kaya si President Digong, ang iyang mga kanununuan doon ay kanang kaliwat China. Naidugo ba? Naidugo. Naidugo ng insik ini si Digong. Pero sa uban lang po na ang mga panglantaw. No? Karon sa panahon ni President Bongbong Marcos, daghang niingon nga gitagaan kuno og atensyon ang West Philippine Sea. Sa tinuod lang magigala atong katungod, no? Manang atong katungod, ato gyud nga panalipdan. Oras, 4 minutos una mo lagubo ang takna sa alas 7. Arangkada! Komentaryo! Arangkada komentaryo! Ang West Philippine Sea, di lamang usag kabahin sa dagat nga magita nato sa mapa. Egalag soon kinikabahin sa tungnasudnong teritoryo o usag kaimportante nga tinubdan sa pagkinagabuhi sa atong mga fisher folk. Sulod sa dagang tuig, nagpadayon ang tensyon talit sa Pilipinas o China. Tungod sa nagkalain-laing mga claim sa South China Sea o West Philippine Sea. Apadaalang sa Pilipinas, adunay legal nga basihanan ang atong posisyon. Sa 2016, mag-egsoon ang Permanent Court of Arbitration sa Dahig. May pabor sa daghang importanteng argumento sa Pilipinas. Og mingon nga walay legal nga basihan ang China sa iyang gitawag natog historic rights. Claim sulod sa mga lugar nga sakop sa Nine Dash Line. Apan ang pangutana. Unsaon nato pagpanalipod ang atong katungod nga dili mo sangpot sa gubat. Kinahanglan mga galeg soon mga karangkada ligon ang atong gobyerno sa pagpanalipod sa atong soberenya. Apan kinahanglan usab nga responsable og maampingon sa batag desisyon. Ang diplomasya, international nga balaod og ligon nga alyansa. Kinahanglan gamitan aron malikayan ang armadong panagbangi. Dili usab alangay nga kalimtan mangigala ang atong mga mangingisda. Sila ang direktang naapektuhan kung adunay pagpanghadlok, pagharang o tensyon sa dagat. Ang ilang seguridad o panginabuhian kinahanglan mahimong prioridad sa atong gobyerno. Arangkada! Komentaryo! Arangkada komentaryo! Sa kinitibukan, mga galag soon karangkada, kinahanglan ang issue sa West Philippine Sea dili mahimong instrumento sa politika. Dili kini problema sa administrasyon lamang. Problema gini og responsibilidad sa tibuok nasod. Ang West Philippine Sea dili nato kinahanglan pangitaag gubot. Apan dili usab nato angay pasagdan ng atong katungod. Makigbisog kita pinaagi sa balaod. Makigsabot kita pinaagi sa diplomasya. Apan magpabilin usab kitang ligon sa pagpanalipod sa atong mga nasudnong interes. Arangkada! Komentaryo! Arangkada komentaryo! Dili sama magagala sa nasod Amerika ni President Donald Trump o sa leader sa nasod Iran. Nga hangtod karon padayon ang ilahang bangi magagala. Kay wa magkasinabtanay. Tugod kay ilang gipairal ang ilahang garbo. Emosyon. Hangtod nga daghang mga tao nga mga nangamatay og naapektuhan ang tibuok kalibutan. Arangkada! Komentaryo! Arangkada komentaryo! Impunto, alas 7 na sa buntag, una tayong oras. Salamat na lang kayo din na buslot ang tabil sa itong panag-umanuban ng itong tulumanon. Inyong tulumanon ng itong isawaan sulod sa usag ka oras. Hangtod nga mapuhon kita mag uban-uban, mga binatig mga suking mga tigpaminaw din lamang sa 101.9 FMR Davao City o gingon man sa 96.7. Mabati kita lanog-lanog sa FMR Davao de Oro o 89.5 FMR Dabnor.
2: Si Elmer Roots, romantiko tandog magingon, walay kapuslan na naghahayag sa itong mga mata. Kung sa kasing-kasing, magbabiling kitang buta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, ganago, gana fly, like a dragonfly. Love you.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
4: EXL Makabuhay Health Hour.
5: Alright, muli tayo magbabalik sa ating programa at dadako naman po tayo sa ating texter segment ng ating mga suking tagapagsubaybay sa mga oras na ito. Although we are running out of time, pero magbabasa po tayo ng mga ilang katanungan po ninyo galing sa ating mga listener. Kaya tuloy-tuloy lang kayo sa pagpapabot ng inyong mga katanungan. At kung hindi man namin mababasa inyong mga katanungan, magre-reply po kami sa inyong cellphone kung ano ang mga dapat nyong gagawin pagdating po sa gabay kalusugan sa inyong karamdaman. Alright, we have another texter. Doc Glenn, may prostate enlargement po ako. Ano pong pwedeng gamot para dahan-dahang mabawasan po ang aking sakit? Victor from Ipil, Sibugay, Zamboanga. Magandang tanong po yan, no? Ang prostate enlargement or benign prostatic hyperplasia or BPH ay isang uri po ng kondisyon na kung saan ay lumalaki po ang prostate gland na nagdudulot po ng discomfort, madalas na pag-iisang gabi at minsan hirap na pagtulog dahil po sa urinary symptoms. Ang EXL Makabuhay capsule ay may mga serpentina, makabuhay plant at neem plant na herbs na kilalang-kilala as anti-inflammatory detoxifying properties at immune boosting properties. Ang serpentina ay nakakatulong sa detoxification at pagpapababa po ng pamamaga sa prostate, while ang neem plant naman ay may mayaman po sa antioxidant at anti-inflammatory effects na sumusuporta sa overall prostate health. At even ang makabuhay plant, ha, na nagbibigay po ng dagdag na immune support, kaya po uminom po kayo ng EXL Makabuhay capsule 2 capsule 3 times a day, depende rin po sa severity. Much better talaga magsimula po kayo in the first 21 days ng 2 capsule 3 times a day. Sabayan po ito ng EXL Makabuhay black coffee na mycelium has at spirulina na nakakatulong po sa detoxification, hormone balance at immune system support. Regular na pag-inom po ng EXL Makabuhay Black Coffee ay makakatulong hindi lamang sa prostate health kundi sa overall wellness, energy at metabolism. Alright, sana po ay malinaw po ang aming mga sagot sa inyong mga health concern. Ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee, mga kamakabuhay, ay nagbibigay po ng holistic support sa katawan. Pinapalakas po ang immune system, binabawasan po ang inflammation at oxidative stress. Tumutulong ito sa cellular health and detoxification. Sumusuporta ito sa energy, mobility at hormone balance. Tandaan po natin, mga kamakabuhay, natural na suporta ito, hindi po ito pamalit po ng medical treatment. Palaging sundin po ang tamang dosage, regular na paggamit at laging mapakonsulta sa ating mga kapatid nating mga medical doctors para sa tamang gabay at monitoring. Ang kombinasyon ng capsule at EXL Makabuhay Black Coffee ay ideal bilang daily wellness support, lalong-lalo na sa mga may chronic condition o gustong mapanatili ang kalusugan sa natural at safe na paraan. Kaya po maraming salamat po sa lahat ng ating mga suking tagapagsubaybay at sa lahat ng mga nagpadala ng inyong mga katanungan sa ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour WhatsApp Doc. Pero bago po tayo magtatapos, nais ko pong magbahagi po ng ilang mga salita na sana po'y magbigay po ng kalakasan at gabay sa inyong health journey. Ika nga, health is not just about what you are eating, it's about what you are thinking and saying. Tama po, mga kamakabuhay, ang kalusugan ay hindi lang po na nakabase kung ano po yung kinakain po natin, kundi pati na rin sa ating mindset at pananaw sa buhay. Ang positibong pag-iisip ay may malaking epekto sa ating overall wellness. Kaya't mag-focus po tayo sa pagpapalakas ng ating katawan at isipan. Sabi nga sa Isaiah chapter 40 verse 31, but those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on the wings like an eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. Sa kabila po ng pagsubok po ng buhay, alam po natin na ang Diyos ay laging kasama po natin. Kung magtiwala tayo sa Kanya, muli tayong babangon at magpapalakas tayo. Huwag po tayong mawalan po ng pag-asa at patuloy po tayong magtiwala sa Kanyang plano para sa ating buhay at sa ating kalusugan. Patuloy po nating alagaan ang ating kalusugan, hindi lang para sa ating sarili, kundi para sa ating mga mahal sa buhay natin. Tandaan po natin, ang malusog na katawan at positibong pananaw sa buhay ay susi sa mas magaan at mas masayang buhay. Kaya po magtiwala tayo sa pumay kapal at patuloy magtakda ng mga positibong hakbang para sa ating kalusugan. Mahalaga po kayo sa ating komunidad at lagi po kaming nandito upang kayo po'y gabayan, lalong-lalo na sa inyong wellness journey. This is Dr. Glenn Sanico again. Hanggang sa muli, stay healthy, stay positive, and stay blessed. And always remember that the real treasure that we can give to our family is our health. Magandang buhay, magandang kalusugan sa ating lahat.
4: What's up, Doc?
6: Ang mga pahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
7: Lori Lee Jeronimo
1: Pacquiao, Mayor ng General Santos City. Bilang public servant, dili lalip ang ako ang trabaho. Pero kanunay ko nagainom og EXL Makabuhay Plus Black Coffee and 17-in-1. Siguraduhon yun ako nga nakainom ko og EXL Makabuhay Plus 17-in-1. Mawala akong kakapoy. Hantod gabi, mura ka namin yung nasa unsa yung sekreto ni mo, Mayor, unsa yung vitamins ni mo. Wala ko'y lain vitamins kundi EXL Makabuhay Plus lang yun. Tungod sa EXL Makabuhay Plus, nag-loss ko og 11.6 kilos. Try ninyo sa mga gusto magpa-sexidra, sa mga gusto magpapayat, healthy ka pa o makatabang pa sa imuhang kaugalingon.
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS! Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung lagi nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1 juice EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hips. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahira kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
3: Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
5: Prudensya Altirado, tapos sa Gapanapo, ay kusodin ako sa Magnum C, sir. Load lumaw ko nagagamit ang yung Magnum C. Yung pagkadoog na ko sa iyong radyo ka, ay nana, kadadlo ko nagagamit sa Magnum C. Babo kayo Magnum C, sir. Maya sa panglawas. Okay, katang natin mga palatihan ginagmay. Pasalamat ko sa Magnum C kay naamo, naapon niya siya. Nabarapurapod!
4: Di nagyod mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa FastMed Trading Distributor, Golay Pharma o Value Plus Pharmacy.
7: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
8: Gutom na lagi. Asa magalami kauna, no?
9: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
10: Hugo Bistro.
11: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Duck Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
12: Tara na!
11: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
12: More than good pizza.
13: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
14: Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Mga Hebreo, Kabanata 13, Talata 5.
15: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS! Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
3: Gutom na lagi? Asa magalami ka una, no?
4: Good news! Davao di Oro, ania na ang lamiang pizza in town.
5: Hugo Bistro!
6: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Duck Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
7: Tara na!
6: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
8: More than good pizza.
9: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
10: EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule 1. Siksik sa suspansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyabana, luya, bawa, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL
11: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
13: Kim Pagalundo, 52 years old, taga Barangay 39, Washington Street, Davao City. Dagala kami ng North Ganan ko kay tama ko siya malunggay, tas maka-punch og sugar, maka-regulate. Nalipay ko kay nai-herbal nga ni Dibay, taka panugulay, yun nga ka nang magulay-gulay ta. Kung sa Magnum C ka, mainam na nimo siya. Since nag-copy man me, kinin.

Savings Account para kaninyo. Sa Pension Prime Savings Account, 100 pesos lang ang initial deposit, 100 lang ang maintaining balance, na i-free ATM card, mga benepisyo nga para gid kanimo. Pag-open na og Pension Prime Savings Account karon. Bisitahan lang ang pinakadaol nga Cantilan Bank branch karon. We can bank. Together, we can.

0: na tinahagla. Ah, dali apo. Haplasyan ta ka sa Kuya Dos Herbal Oil.
1: Yehey! Maayo na ko, Lolo.
2: Wala'y sakit imong tiyan, apo?
1: Oh, Lolo.
2: Oh, it's a miracle.
1: No, Lolo.